0: Dating stress ang imo nga immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kung kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Kagbalda man ang imo nga mga immune system, kagamutani ang mapatay sa ila before pa maglapta, kag magmuad ang cancer cells. Di, gusto mo mabuhi palawig? Try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: My family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: DTX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: DTX 500!
3: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
4: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso, pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw, kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C!
3: The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C!
5: The Mighty Power of C!
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Bye! Para sa complete and reliable medical testing, bisita

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay.

0: Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Sikat para ganisi ang iba ng mga reporter sa Zamon. Mas kilala pa sila. Maglagaw kami sa mga lugar. Sila pa yung mas ginapangita. Makadto kami sa mga lugar. Ginapangita pa yung mga reporter like Berto Gakit. No? Ginapangita na sila kay very popular. Ay bangod nga nakita man kayang nauyunan sa publiko the way sila mag-present sa ilang balita. Pero hindi tayo kauyon the way si Berto magbalita. Hindi talang niya pagtadawon ang yan news, you know? Basta wala lang sa nag-pasilabot sa imo, why man siya na si imo nag-tandog, may an mo lang, inang maghala ka na imo, yung kabash isa katao, why man gani ka-pasilabot sa imo, report lang niya, kaya ginasunod gani isang publiko, kasi hindi mo lang yung may logi abilidad, that's why nisa ka lang guro, no? Himo ka man siyang pamagi, may para makilala ka, no? And of course, dahil naman yung mga bagay nga ginaobrang, ginasaway na to na, ang mga bagay nga nakabalok ito mga apekto, hindi lamang sa kumbuyahan, kundi pati na sa personalidad sang isa iya katao. So, isa like may report party sa abuling nga sitwasyon, no? Diri sa Bacolod, sa Bag-Uko, tanayin nga bas, akon man mo, no? Yara gani panahon nga ginapulihan ka nga way ka man sala. Kobra kam lang gani tarong, no? Pulihan ka for whatever reason. Hindi mo na maintindihan. Ang mga tao nga hisaon sa kalibutan, ba naman may sala kaya kagula sila kung hisa, ya hisa, budlay niya bulmon. So, pabayin lang lang si Kipa Berto da, kay nga kung may kasaypanan na siya, ya, the management will always call his attention and we will issue a memorandum kung sobra. Di way pa man makita. Kung may sobra-sobra na, di ginakalis na. Di na pwede, no? Sa aton. Di kisa mabasahan ta ng mga post ng iban, mga kabalota, mga upod naman ng ibang mga isa. Tinaway yung mabla ilugod blidad niya. Hindi kay Zoan niyo yung tao. O, hindi naman niya mayo. No? Sabi niyo, ay kami yung gapin kung sala. Because we cannot tolerate that. Pero kung tamitamihon yung mga tao namon, nga nag-aubra man siya sa trabaho nila, to padi niyo bisang reporter niyo kung parehos man kadamo views sa views nga ginihimo ni Berto live sa iya sining program. Kung mag-collab siya sa mga vlogger na karong kabagi mo, joke personal yan na nga choice. Kapangita mo siya innovation kag content para siya personal yung account. Di pa siya labdan tapagid na. Pabahilan na siya vlog. Muna ng mga tao, kisa pati utot mo yung bantayan na nila, no? Pati na guru pag-ubo mo, butangan pag ganit na mali siya. Tubrahan na kisang kaisaon sang tao, bisanway sala ang isa katawang himuhimuan mo na lang. Ha? Pagkamahisa, amo ng balatian nga way gidya kaayuhan. Ha? Tandaan nyo ni. Ha? The more mo nga ginalapak ang himu isang katao, the more mo ginaisaan ang isang mga katao, the more nga ginabatak siya pataas ang Ginoo. Sometimes these people, they don't, why sila sa ginobra? Nga, nga ginabatak sila because siling sa Ginoo, hindi sila pagsapaka. Let them feel that I am winning the battle for you. Ha? Amo nang hindi mo pagsapakon kung may mga tao may isa, simo, sige pakalain, simo, baida. At the end of the day, magwa mang gyapon ka na nung matuon. Kaya nga isa, abis kalibutan, hindi gidya yung maparisan. May taga kalatraba, kayo mo yung may abilidad yung ma-report, may diing ka pa yung bukid na galing. Kung ikaw yung ginasunod kayo na namian ang publiko, simo kayo nakataho sila sa imo yung style, ti sala abla na yung katawo. Pagkatapos, sala nyo yung kapuli na kag-bash, gabash kung ano-ano na lang. Ay na, ano man yung kakalinabo sa kalibutan man. Kung may kasaypanan siya, yan yung kahoyanan sa pilakadlaw. And if the management will know whatever it is, we are not, we will never tolerate action hindi mayo. No? Kaya may arati yung policy nga ginasunod. Na may perfecto di sinyo sa kalibutan. Kung sino ba yung perfecto na siya mga boy ba tuon na ba? Eh, do sobra-sobra na kamo. Napasya, kung pabayaan lang namon kamo, do, as if do pamatsyaga nyo. Basta hindi nyo lang mabato nyo si Berto Gakit sa K5 News FM, mas damo kasunod siya kumpara sa inyo. Ha? Basta mo nang hindi nyo mabato sa kong galingon nyo. Do, gasululubra na kamo. Way ga pa silabot mga tao sa inyo. Ang K5 gin permi na nalagas nyo. Gano kami sa inyo. Gatrabaho mo lang kami di tarong. We are being paid by Doc Ramil Uy to work sa kutob masalangan because we are passionate to what we are doing. Amo na nga ang gasulubra kami sa oras. Kisa bisan kami gidlagan kung may mga event because we love what we do. That is passion. Ha? Obrahan nyo lang yung blang inyo, hindi iway kami obrahon. Kaya isig ka pa rin yun, yung inyong way, ganit pa sila bot sa inyo da. So this time around, i-check ko si Kipab Jerry Lo na Lois, naka-standby na sa line number one. Para at least matutukan ta, no? Ara na si Jerry Lo? Oh? Naka-standby na siya. But before sina-standby Jerry Lo, dali kita na sa birthday girl. Birthday, subong ni Nday Lori, no? Kabalubla ka mo kung nga wala nagagiyo ang mata sa bukaw kung owls. Bograbi bukaw. Amo niya mata ni Kipab rin niya, lo, ipatay giho ni eh. Pero ang bukaw ay gagiho kung nung yamata. Ato na itutukan sa ato ng photo trivia na ginadulong sa inyo sa Klinika Ditri Bio.
3: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
2: Alright, Lauren Explorer.
4: Mga K-5, ini ang photo trivia kung sabihin atong hibaloon ang mga butang na posible makalubang sa atong kaalam. Mga ka-K5, kay balabala ka mo kung nga ang matas ang owl wala nagigiyo?
5: Hindi magiyo sang mga bukaw o kung mga owls ang ilasini nga mga mata o kung eyelids, bangod nga hindi pareho sang iban nga matas ang sapat, ang mga matas ang owls amo ang tubular kag hindi round pierced. Bangod ini sa ring-shaped bones sang mga owls nga ginatawag sclerotic rings. Ini ang nagalock sang tubular eyes nila kag rason kun nga masyado ini nga nakapirmi sa sulod sang ila eye sockets. Bangod sini, hindi nila basta-basta mapalingi ang ila mga mata sa wala o kuntuo. Ang ila tubular-shaped eyes nagahatag man sa ila sang maayo nga depth perception. Kag maayo nga pananaw, labi na kun gabi nga importante para sa ila bilang nocturnal predators. Hindi man sila kadali-dali liso sang ila mga mata, makaliso naman sila sang ila ulo, tugtog sa 270 degrees horizontally kag 90 degrees vertically. Ang mga owls mayara 14 kabilog na tulaan sa liog. Ang ila flexible nga liog kag espesyal nga sistema sang mga ugat nagabulig sa ila nga makalihok sang ulo nga wala nagakaproblema ang blood flow pagadto sa utok. Gani, kung hindi magiyo ang mata sang owl, ang ila liog naman ang nag-a-adjust.
4: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Horror Trivia!
3: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
2: Salamat, K5 Lori, the birthday girl. Happy, happy birthday kay Lori, the explorer. Happy Day birthday! Grabe, happy, happy birthday si mo, Lori. Ano ka nami? Mayo lang ganit, kakipamita, hindi bukaw ang aton matanong. Kaya nagligulag-gulag, pero ang ulo yan, pwede yan mapatiyob hasta sa 270 degrees. Ha? Okay, ang lesson learned naton sa kaboy is just very simple. Yan tong mga nagapaubos, kag nagapakanubo, amun na sila ang pataason. Pero ang mga matinas-tinaason, manughikay, manughisa, kagisaan ng mga tao, tanawa nyo bla? Panilagin nyo bla ang tao nga ginahisaan nyo, nga wala mga tandog sa inyo, ginapakamayo, kay nga, kabalo ang Ginoo, nga may misa ginahimo, lain si Momo. No? Ang tao nga sige nyo lapak, kaglinas-linas, na ginaplanuhan nyo sa malain, permi, ginaangat para mabatsyagan nyo gin, nga damor nyo ginahisaan, nalapakan ng tao, damor nga ginapakamayo sa Ginoo. Amunang tandaan ta sa kabuhi, di ta magsalig permi, dat ara tas babaw, kita lang permi ara da, dinason ta lang permi ang aras dalong. Di ta nawabla, mga reporter sa K5, wag ginaga pasilabot, gatrabaho lang na iya. Salabla ng ilakarong kinuyunan sa taga Negros ang ilaya gawi mag-report. It's innovation kag creativity ang kinanglanon because we are embracing the digital world. Karon kami on air kag may digital gakom gatingwa man yang kabataan para magdami man ila presentation para mauyunan sang tao pero nuyunan sang tao ya kag indi nyo ya matupungan mga kig may kagubuon yung tao kung may sala na siya tihi sala ina ya sabton niya na pero nang isaan niya kag dugmuko niyo da sa posyon way magatandog sinyo tinalawit pa klase pos kay butangan mo pa ya sang ngalan blabanwang ang ibutang mo pangalan sa pos mo kwan pa nang ano tawag ni pseudoname pa. Nago ka pa sa identity, hindi mo. Ano yung sala sa mga reporters ng K5 na nag-obram lang yung mayo sa radio kag sa Facebook man? Eh, sige yan nyo. Sabi nyo nami, Tanawan niyo lang mga tao nga ginapanglapak niyo lang sa una, gaano pa nga buhi nila? Gamudmods la? Ang ginaisaan niyo, ginapakalain niyo? Do kawatan gin sa bilog nga bakulod abi sa una? Tinanong tabos ka buhi nila, nagpigados la? Ginpakamayo pa gani isla? Kay bangod wai man sila sang sala kay ginobrasin niyo, sige niyo imo so gilanon. Ginabalikan lang, gabalik ng gaba sa mga tao nga manabatasan mo. Isigihan nyo, kung nanamitan ka mo kay ang Ginoo, mas nanamitan pag pamuka sa inyo, nga ang mga tao nga ginahala nyo lapak-lapak, why man sa ginahubra, pero nga nagadaog sila kontra sa inyo. Kaya ang Ginoo, nagbulig sila mo. Gapamati sa ton si pasensya sa matag palamati ta, pero kinanglan tamag ila sabdungon ang mga yawa kaglagba sungay na. Pero naanad na lang sila sang tami-tami sa mga tao sa K5 nga why man gano sila. Daway na naslugar inyo kung kaisa eh, no? I-check ta this time around ang report ni K5 Gerald Naluis. Doon naluoy man ta si Kapitan to sa barangay sa Bago, bla. Kinak-an ko ng pobre. Doon nag-desider lang ibalik ni 20 mil. K5 Gerald, good morning. Ger?
6: Amen ka K5.
2: Kinatinga, lagi ko bla ka K5 Gerald. Nga wala mo niya kapasilabot ang mga taga ka K5. Ang mga reporters, nag-obra mo lang niya tado. Nga permigin niya sila perming subject sa mga labalanon, sa mga... Ayo, tariyas man taga-trabaho, giniswilduhan man takada may boss man kaligsa sa atpon. Nga pinabtante ko ikpe sila bot, simo man.
6: Kay humble, taka kay Pipe Bell dyan.
2: Ang isa kong kaisa kay Pipe Jarilo, taga, wa mo man ang balatian, way bulong.
6: Jack, nagit ka kay Pipe Bell dyan. Rikita kay Pipe Bell dyan, wa, sa barangay kapitan, ri sa may barangay Tabunan, Bago City, kay Pipe Bell dyan, no? Nga kung sariin, at iligad niya dlaw kay Pipe Bell dyan, nag-trending ini siya, no? Pinaagi sa post.
2: Naluoy, takay do kaanis man dali si kapitan, no? Kay ti, siya mismo gimpost siya for transparency purposes.
6: Yes. Gimpost niya, ang problema kay Pipe Bell dyan, di, nadalahig sa post niya or dala sa beneficiary, gali ang yasining nga bata. So, may depensa diri ka kay Pipe Bell dyan, ining ABC president na sa Bago City, nga si Honorable Jovito Gahaton. So, nga suno sa iya, ang nabato nila ang guidelines ka kay Pipe Bell dyan sang February, sininga tuig sang 2026. Now, ang natabuging gaal na sila kuno ka kay Pipe Bell dyan sang duha kaadlaw nga pribilehyo agud niya mangita bala sang beneficiaryo kag wala man sang guidelines gin nga ginhatag sa ila kun anong klase
2: amo man tugid ang balsa taga sagay ginhatag sila sang aga kinang sa muning adlaw pag abo si pasan nila dayon mo tigin dali dali man nila to pagita beneficiary Blacky 5 Jerilo.
6: Inject again kay K5 all dyan. So ang natabo, ti bangod niya Office of the President, yun ang nagapangayo, kagati, yung dali nila, so hindi na sila daw kapangangita, gidayon sa mga beneficiaryo kay K5 all dyan.
2: Okay.
6: So dito, kagati, may ara sa nga apat, bala ka mga estudyante nga napilian sila kay K5 all dyan, and may bakante nga isa ka slot, nga amo naman to ang rason kung nga agin butang niya ang yasini nga bata. So no, sa aton sini nga information, nga nabaton, kag post mismo sang kapitan sa barangay Tabunan. So ano tabo ka kay Pipe Bell dyan, ginpabangkot naton ining si ABC President no sa Bago City kung inibala ang may-ara sang ginbayular ining kapitan. Ka suno sa iya kay Pipe Bell dyan, depensa niya wala man no kay Pipe Bell dyan sang ginbayular ining kapitan bangod nga hindi man tanan kuno nga kapitan kay Pipe Bell dyan na manggaranon. Kag ang iban ati ang sa direktiba dito, mangita lang yan sa fourth year student nga pwede maka-avail sa sining 20,000 nga worth sang scholarship program. So dito, kagayawal dyan, kagayagimpasa nila sang May, ginpasa na ang link at ito nasa Malacanang ang pangalan, kagayawal dyan, kagsang July 9, kagayawal dyan, amo pa lang yan nagwa ang guidelines bid, nga hali naman sa national, nga dapat gali, vulnerable o kung Arab lang estudyante kagaya Valjan nga may posibilidad nga maguntat nga yara na sa fourth year college kagaya Valjan. So dito kag nagambal ining ABC President nga si Honorable Jovito Gahaton sa Bago City nga bangod madamo actually madamo kita na baton nga report na diri sa Abonan or Barangay Abonan Barangay Napoles no sa Bago City kagaya Valjan may mga reported man nga may mga ara sang pariente and barangay officials mga hinablos nila or kilala nila nga ginpasulod kay Kevel Jan kag allegedly wala sang pahibalo bala sa bilog nga barangay nga may ara gali sa amuna nga programa kag K5L Jan. So iya nga gindepensahan kag pamatian na naton kag Kevel Jan no kay may ara sila sang tikang nga agud naman ibalik ining 20,000 pesos nga cash assistance sa tanan nga kutob nga mga may relative o kun na pamilya sa barangay official nga nag-ubra sa mga barangay ka K-5 Belgian. Kapatiyam lang natin.
7: Ina nga tabi, sa February, may alinsa nasyonal nga KPBN nga ang mahatag sa scholarship na 5 ka bata sa kada barangay sa Pilipinas do para something mo na bilog na barangay. Actually, ina natabo na sa February ang permission. Pagdason, gilink na sa May 18 nasubmit na ang ngalan sa bata sa link. Nag-abot din ang guidelines na regarding sa isang scholarship July 9. That's why ang mga kapitan wala man niya kabalo sa guidelines kamo sila. Hindi na-submit na ang mga hindi. Guru sa ilang barangay, why naman sa ibang guru na nasunod ang bata? Hindi yan. Hindi graduated sa fourth year college. Pero ang amo na narason, nga amo na kami guidelines na ulihi. Actually, nag-proceed na lang kami sa amon nga sa advice, sa amon nga liga, ibalik ng kwarta. Muna na, ibalik ng kwarta. Elected officials.
8: Okay.
7: Pag-support degree. That's why. Ibalik pa ba, ibalik na muna sa province. Ipareceive.
8: And then, ma-select what?
7: I don't know kung ano ang kwansang province. Kaya under kami sa province mo. Kung kami ang mga kapitan, kung kabalo kami sa guideline, hindi na magamuna kung isipon ang mga kapitan.
2: K5, Jerilo, kanami ba sa punto, respetuhon ta explikasyon nila, no? There was nuclear guidelines. Pero ibang gambal, it's gonna be conflict of interest and delicadeza. Well, sakit na nang nagyan subog sa mga kapitanes. Grabe na nang buyaya kung nagyan nila sa mga constituents nila. For us, sa K5 News FM, we also empathize to the family. But of course, kabalukati, trabaho na ito. We have to discuss the pros and cons about this particular project. We don't want to condemn anybody here because we have to investigate kaya nagagawa. Nga pagpadala sila, muning adlaw, pagkadasong adlaw, ipasa na yun mo. At the same time, may masang klaro nga guidelines kung sino ba lang dapat nga mangin beneficiaryo sini. Di balik nila, depende na niya kung sinong tagaan na lang sa province. Daw mo nang ilang plano, balik ang mga kapitanis, nag-meeting gali sa Bago. But si ganun sinidamo ang mga kapitan, yun ang mga mo, ni ganun kaso nila na sa Bago, Jerilo?
6: Actually, 24 barangays ang Bago City, ka K5 Aljan. Kag siya ni ang ABC President, or siya ni ang presidente sa Liga ng mga Barangay. So amo nang giaprubahan ka K5L diyan kag may mga several reports kita nga nabaton no like barangay Napules, barangay Tabunan and barangay Busay.
2: Batunon tang ila honesty no ang pagpangayo nila pa Silo pero lesson learned na ni kag K5 Jerilo that if indeed there are programs like mga assistance programs like this dapat hindi unahon ila pamilya because aras sa pwesto kaila independent sang tao so we don't want to condemn anymore kag K5 Jerilo.
6: Yes, oo. So amo na gani ang pahayag ni Honorable Jovito Gahaton nga bilang delikadesa nga K5 Aljan ti magapaiway na lang sila sa sunod nga mga benepisyo kag apisar nga ti iban ko no pigado man kag hindi man tanan nga barangay officials manggranon but ti bilang delikadesa na lang gid ka K5 Aljan agud nga malikawan ang
2: ang hambal labi ni Sir Kenneth Chongkong il opinion ginarespeto ta. Singa dapat they should lead by example and that's very good. Delikadesa and likawan tang paboritismo black ka K5 Jerilo.
6: Exacto, good ka K5 Aljan. So amo na nga aton sini nga report ka K5 Aljan and so no galing no na istorya mo naton ang DLG kakayabal dyan nga sunod sa ila
2: payo ang bago yan kayo naghimo na sila tikang ibalik na para klaro kag mas safeguard man nila maupo nilang kapitan saludo man ko sa ila iban niya pulo panago pag ganit kipeb dyan rilo
6: exacto gen kakayabal dyan kagang ibantik
2: ibang galing pulo panago pa in fairness ning kapitan bla nga grabe pa kamalaut bata yaragin po siya din sa Facebook mo for the purpose kaming transparent man siya kag pabalo no proud man siguro nating ila barangay nakabaton pero at the end of the day ang alabalan nun, takakipab dyan, Raylo, the end does not justify the means. Nabi, man tinutuyo mo, pero ti, dapat tani, hindi ang pamilya mong unahon mo, kundi mas damo pang ibanda nga constituents mo. Kaya yung problema, abi kang ilang requirements, hindi gali scholar, kundi graduating mo, tiyawan ka niya pangita sinong graduating sa lugar mo.
6: Exacto, Ged. Kag ang ginakalain pa sa buot sa ila, iban niya mga estudyante kakayabal dyan. Wala labot niya barangay official ang ila ginikanan, or tiyo, or lolo, something mo na kakayabal dyan. Kaya bangod niya ang estudyante nga napilian kung kisa kakayabal dyan sa sining scholarship program is scholar na sang CHED or Commission on Higher Education or naga-eskwela sa mahal or pribado nga bulutuan diri sa atol sa probinsya sa Negros Occidental. So amo na nga taas girang kilay sa pila ka mga pumuluyo sa mga na-mention.
2: We cannot blame them kakipay ba Jerry Lo because as a public official ako untaman we are subject for public scrutiny. Our lives should always be an open book para sa aton constituents. Wag kita may moda. Di ko kita sila sa iyo mapakamalaot git sila. Mula nagaling ko kay isa. Guro, kabigo na ton moving forward because we cannot stuck ourselves sa amo nga klase nga bagay. Isa lang ni sa damo nga ginubran nila nga maayo amo nang budlay kuno kag five ba Jerry Lob la miara nga teacher nagimo sa isang mathematical equation 1 times 1 hasta sa 1 times 10 1 times 1 wa gibutang ya tanan jakto except isa nga nabutang dito 1 times 1 1 times 9 equals 10 amo na butang niya. For the rest, 2 times 9, 18. 3 times 9, 27. 4 times 9, amo na bi. Insakto, hasta sa 10. So, ginpabangkot siya, anong nakita nyo? Ang nakita sa talagang estudyante, ang sala eh. 1 times 9 equals 10. Amo lang ito talagang nakita niya. Why nila nakita? Kag na-appreciate nga sinin nila, sir. Siyam, insakto, isa sala. Wala, kasi nagambal sina. Ang tanan na gambal lang kay 5 Jerry Lo. Hindi ba sir, sala ang number 1. Amo nang sala, amo nang sala. In life, as a barangay official, sometimes, that is the reality. Sa pulo, mo ginobra mayo, isa lang sala mo, lipatan na tong pulo nga mayo, Jer. Ang isa na lang nanumduman sang tao, amo nang delikado sa public office, kay 5 Jerry Lo.
6: Amo na gani ka kay Pebal diyan nga ako kung mag-advise ka sa akong ginapati ko na ako mga pambarangay kay kabalugi ko ka kay Pebal diyan nga experienciado.
2: Oh, so sabi ko ay kamang kabaton tupad sa sulod sa 3 years. Oh, sige. Actually, so, nami man sa public service, pero you need to be kabalang kay Pebal.
6: Kabalang. Hindi ka magbalat si Buyas.
2: Oo, okay ka magbalat si Buyas. Patay kang bata ka. Jarte Jogen, saludo ko sa mga kapitan sa bago ah. At least ginako nila may kapaltahan sila mo na importante na.
6: So muna ka kay Mabel dyan, no? And depende man niya sa every LGU kung himuon Manila ang same sa Bago City nga iuli ang mga ang 20,000 pesos nga cash assistance nga ginatag sa mga relatives ng barangay kapitan kaga sunod sa DILG ara na niya sa sangguniang or ara na niya sa liga ng mga barangay sa
2: every ang LGU reason dre nga nga masyado naging ka aware kag very vigilant, no? The right term is vigilant ang tagpalamatita because of so much noise of corruption in the government already. Kaya hambal sa mga tagpalamati, tasiling nila, we are sorry for dealing with this. It is a lesson learned. It is high time to stop corruption. Ang mga feedback sa tagpalamati, hindi man aton dyan. Ha. Pero manami, because you know, we will make this as a eye-opener. Lesson learned na ni sa itong next time around. Di ba sulit mga kangay sa niblajar?
6: Check to get kay K5L dyan. No? So, amuna kay K5L dyan ang aton sining update. And dati, follow up na aton kay K5L dyan kung na-turnover na blas ang mga barangay ang cash assistance nga worth 20,000 sa aton sining provincial government. So, report gikan sa Bago City. Report ginadulong sa aton sa Kaluan sa DTX 500, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lo Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Hindi man loglahog mag barangay kapitan ka, no? Kabalo kita kung ano kabudlay ang trabaho. But you know, sometimes, kung ang pagtrabaho ta pure and sincere in public service, huwag ginintrahan pa politika kag so much abing inablang hindi ka gustong ang iban mo nga maupod, mabatian mo sa barangay, muti hala mo yung lagas ka lagas, it's another story. But this particular experience that we have sa Saling Scholarship Program will serve as a lesson to all the elected officials sa barangay nga kung may mga programa nga ulo ayuda, unaon tagi dyaneng nagakadapan. Anti sa nga ton pamilya kag kabataan. Check ta sa line number 1, may asawa nga ginpatay sa yabana. I-check ta si Sinanoy, si Arf, si Lovely. Okay. May bana nga ginpatay niyang iasawa. Tiniro yung ginya kakipaib dito sa Balwa San Carles sa probinsya sang Iloilo. Anano kadalo bang motibo diri? Because sining asawa isang OFW. Hama, kung mong nga di nagtrabaho siya pilakatuhig sa abroad, nagsakripisyo para siya sa pamilya. And then, sa nibaluan niya nga ginaabusuhan ng yakabataan, doon naglain ang yabuot. Until such time, nag-decide siya kabulagan ining yabana. But unfortunately, sa iya pagpauli mga ka-K5 kagdra sa Carles, gintiro ini siya sang yabana patay. Ano bang istorya sa likod sa mga ka-K5 standby? Arin picture sa babae, tan pwede tapakita ang picture ni Nday. Pwede tapakita picture ni madam ang biktima kagang picture sang suspect kabana niya. Tanawan niyo bang K5 kaluluoyo? This is a crime of passion. Dili ta kabalo kung what went wrong. Pero doon sobrahan guro, hindi mong baton nga bayaan ka kasawa mo. Di kung hindi nagaling asawa mo, si mo, tirohon mo. Hindi nagugma pa na huwag ta, obsesyon. Ano ginagdalo mga motibo sa likod, no? Aring report ni K5 ni Lovely Castillo, director naman sa Carles. Lovely, good morning.
9: Yes, sa K5, well, John, good morning. Update ini sa isa ka OFW nga gipatay ini matapos ini nga nagpauli pa lang ini ka K5, L. John, sa isa ka semana diri sa amon sa Mayasitio, Kambalatong, sa barangay Bangkala.
2: One week pa lang siya nga nakapauli. Pila siya katuig ng trabaho sa abroad, Labaw?
9: Yes, sa K5, L. John.
2: Pila siya katuig ng trabaho sa abroad?
9: Bali, 3 years na ni sa ka K5, L. John. Kagbali, ang
2: yasin. Di siya gobra sa abroad? Anong pungsod?
9: Sa May Metro, Manila. Pag nagdalikyat, marinig din siya bakasyon man diri sa amon sa Maya Sityo, Kambalatong, diri sa Maya Barangay Bancala, Carles. Nagamoy ni timing niya ka K5, Eljan, nga nagsaulog sa nga birthday ang iya sininga bata sa adlaw mismo sa nga iya sininga kamatayon sa Agosto 16, mga pasado, alas 11:22 sang ugto. Kaga dito ka K5 Iljan sang gabi pa lang tuya ka K5 Iljan nagainom-inom ini ang suspect kaupod man sini sang pamilya sang biktima. Kaga gin welcome ini nila ya ka K5 Iljan ang ini nga suspect kay bangoda tatay ini sang ilang apo. Kaga gin ayu-ayuhan man ini nila ya ka K5 Iljan kaga samtang ang asawa sini nga siya Ma'am Rosella o kona alias sa Kanet. Amo ini kay K5L dyan nga isa naton ka kasi Mario man nga OFW nga sang 11 pa lang ni sang Agosto nagpauli diri sa May Banwa sang Carles.
2: Lab, wala mo ba sa bat kina pamangkot ko Lovely? Diin siya nga pungsod nagtrabaho. Sa diin siya ka pungsod nagyat obra.
9: Bali sa Dubai ini siya ka K5L dyan nga
2: Dubai.
9: Nga kasi Mario kaga nagbakas timing man nga nagbakasyon ng Yasini nga amot sa May Metro Manila kaga nagdakalikyat man hindi siya bakasyon sa May Banwa sang Carles kaga natabo man sa tumismo ang insidente nga nagpadulong diri ang suspect kaga makitaan man naton sa iya sini nga mga vlog ka K5L diyan nga aka Ate Vlog ini ang iyang angalan sini sa iya Facebook sa haton nga suspect kaga biktima naton nga si alias Nen Kanet o kon si alias Rosella. Ang sa karon niya ka K5 Iljan.
2: Now, Lab, balikan ta ng istorya. Kundi ginom-inom to sila at tuman to siya upon sa pamilya. Anong ginalinan nga naglabot sa punto nga gintiro yung ginangiya sa ning asawa? Ano siya una nga sbana o kundi kaduana?
9: Bali ka K5 Iljan, ining si alias Rosella o kon si alias Kanet. Bali may bata ini siya sa una, amo ini ang lalaki kaga babaye. And then ang ini naman sa kay Ate Vlog o kun kay Jeffrey Labos sa Pacardo sa suspect naton, amo ini ang may bata man ini siya.
2: Pilido ya Labos Pacardo.
9: Ba Eljan kaga isa lang ini kabilog ya ka K5 Eljan ang ilang bata bali sa kabilogan bali tatlo ang bata sang babae nga ini kay isa mismo ang bata sini sa aton nga suspetsado.
2: Okay. So, paano yung gintiro ng asawa? Kung di ginuminom sila to, di ng asawa niya, may dala sa galing nga pusel?
9: Kagabi, ika-K5L dyan, bali, mga 15 pa lang sang gabi, sang Agosto, nagainom-inom, iniambi ang sospek, kaupod sang pamilya, gikan inisa sa may banwa sang San Rafael, kaga wala man niya inalungungya ka-K5L dyan, nga may plano, nagali sini ang sospek, kaga dito ya ka-K5L dyan, apangayo man sa nga bulig, ini ang sospek sa pamilya nga, akun baga ka-K5L dyan, nga buligan, ini siya nga makibalik sa iya sini nga asawa, apang ya ka-K5L dyan, dito sa nga adlaw na mismo, sang birthday, sang Agosto 16, sang udto, samtang nagapreparar na sa mga lulutuon, balaya ka-K5L dyan, ang pamilya, kay bangod birthday ini sang iya nga bata sa ni Rosella o kuno ni alias Kanet adito ka K5L diyan sa may puno mismo sa nga Indian mango nagapungko ini ang biktima naton kagagin palapitan ini sang suspect kay bangod naghambal man sini ang mga utod sini sa nga biktima nga istoryahan na nila sa nga maayo ang ilang relasyon. Kag dito ya ka K5L diyan nagapanghindi na sini ang aton nga biktima nga si alias Kanet. Kag dito siguro ka K5L dyan na naimpito man ini ang suspek kaga gintilo.
2: Gusto siguro mabalik hindi niya sa iyang babae bla? Pinilit yung siguro?
9: Yes, ka K5L dyan. Kay bangod sini sa aton nga pamamangkot sa aton nga o sa mga utod sini sa nga biktima naton kag sa bata sini bali gina may ginatratar ini sang hindi man maayo nga pagsinalayo ang ining mga kabataan sini nga una ni alias Kanet ta K5L dyan.
2: Mhm. Sige, sige. To pagtiro niya pila ano man pagtiro ya close range pila kalupok na batian?
9: Bali ka K5L dyan anom gid iniga K5L dyan kalupok.
2: Anong katiro sa saway ang walang kalaban-laban? Anong gigamit yung kapusil?
9: Ba 45 kalibre yung pistol.
2: Tingnan may pusil na siya, no siya, tanod?
9: Sa inang area, abi, ka K5L dyan, bali maghalin ikaw sa may barangay Bancal, sa may port naton bala, bali pataklad, ini siya pakado, ini sa among area, bali sa may left, sa may right side, ini bali madulog ka pa ini sa may bukid, kaga inadra ang area, do laka lang balang pamalay, kaga medyo malayo sa karsada, kag mabudlay ang dala nun, bali medyo nabudlayan dito ang aton nga pamilya man nga sa
2: pag sang naga, okay, sungwa niya, kumulayo ang lugar ang muna, may ulo armas di siya, pero illegal, way guru niya papeles, lovely, no? Sang nag-istorya sila, way abis ang mga members pamilya, ang tanaw na sila, sila lang doon, kaysa gila nun?
9: Yes, araman niya ka K5L dyan ang pamilya sini, nagaluto-luto, samtang natabo ang insidente.
2: Paglinok pa na, nagsiniagit doon sila, no? Takapakayo pa tabang ning biktima, why na?
9: Bali ka K5L dyan, pagtiro sini, insigida natumba sini ang biktima naton, kaga insigida man asod-asod ng lupok, kagsang ulihin, nagpadulong sini ang iloy. Kaga dito ka K5L dyan, pila man kaadlaw naton, nga gina, ano, subaybayan nga, ma-interview man naton, ini ang iloy, apang nagapamalibad pa ini kay Bangoda, ayara pa ini siya sa, kumbaga na trauma, pa ini siya sa natabo, sang, sa iya sini nga bata, yung K5L dyan.
2: Okay. So, subo, no, ang iya death anniversary, birthday mismo sa bata niya. Bali, ang suspect, subo at large pa?
9: Yes, sa karon ka K5L dyan sa pag-iangot naton sa aton nga hepe sa nga Carles Municipal Police Station sa pagpangunaman ni Police Major Ida Carl Jerome Tingala ang aton nga hepe diri nga padayon pa sa giyapon ang hot pursuit operation nga ginakandak sang aton nga katapo sa nga kapulisan kasubong man sang aton nga atag sa mga kapulisan diri sa kabanwahanan ka K5L dyan kaga sa karon na wala pa gid update niya ka K5L nga kay bangoda sa dumismo nga adlaw o kun sa dumismo nga oras sa pagtiro sini sa aton nga biktima nakitaan ini ang suspect dito sa may nalumsan nga area nga restaurant nga nakitaan ini nga nakasakay sa motorsiklo nga badya nga pula nga
2: daw pa na naos ang pamilya dog iplano yung gigapatyon sa way no?
9: Yes, sa K5L dyan.
2: Iplano yung gigapatyon sa misis niya sa tong adlaw?
9: Yes, sa K5L dyan kaga base sa aton man pagtanaw sa mga vlog-vlog sinisang suspect kung baga may mga unod na ini ang mga vlog niya sini nga
2: dog pabati-bati na siya bi lovely.
9: Yes, ka K5L dyan. Kaga kung baga ang natumod niya single mom, amo ini ang iya sini nga asawa. Kaga may pagahimuon siya gali nga karumaldumal nga krimen niya ka K5L dyan.
2: Why naman siya sa ibang naging tiro magluwas sa asawa niya?
9: Yes, sa K5 Eljan.
2: Kuhay naman siya ibang gintiro. Pagtapos siya, lagyo lang sa dayon.
9: Yes, sa K5 Eljan, kagali ko man sa ihibalo sa nga pamilya. Bali, may motorsiklo, galing nga na nakapreparar dito sa may ubos. Nga area, nga lakturan, dito naman niya sa piyak naman niya nga away naman niya sa nga karasada man niya ka nga pedero niya ka K5 Iljan para pagkasakyan niya nga akong
2: baga sa lugar na tabuan, magsaling ka bang kalang mo na ginakantuan tala sa Carles? Amo na lugar na day Limar, Toto Limar?
9: Yes, sa K5 Iljan. Kag sa karoon niya ka K5 Iljan, ang aton nga biktima, ang yara sa punerarya, day Toto Limar, ya ka K5 Iljan, para sa nagakaiyo nga disposition. Kaya ato dito subong ka K5 Iljan, kag sa nagligad, nag-conduct sa nga autopsy, kag nakita nito nga anong kabilog ang igo.
2: Igo, gintanan din ang mga igo. Ya, balaan mo ko din ang mga igo. Yan, sa anong kalupok din ang igo?
9: Bali, sa may kamot niya ka K5 Iljan, sa mga sa kamot niya kag sa kilid, kag sa may abaga niya ka K5 Iljan.
2: Lugwa, yaga pungko siya gali. Padalo, mangigo ka bala, tanan si Yay?
9: Yes, sa K5 Iljan, kag dito, wala man ka preparar ang pamilya, kag bangod may armas, sining suspek, ang tanan nga pamilya, man sini ang nakulbaan man niya kay bangod puro man, ini mga babae ka K5 Iljan. Adito wala man niya nagpangisog kag naga ano ini ang pamilya sini kayo ang mga lalaki sini ka K5 Iljan abali busy man niya sa ila tag sa katrabaho kag natabuan man sin ang time nga ang nagaluluto
2: ya gahimos ko sila para sa birthday ya no medyo masako
9: gid uso ya sa amon nga basta may mga birthday ka K5 Iljan sa sina nga tinion babae ang nagaluto kag that's why nga sa pagkatapos ng insidente mga puro tanan babae ang natabuan dito kag ang naabutan sa aton man mismo nga katapo sa nga kapulisan.
2: Sige. At large, wala pa filler masurrender ang suspect.
9: Yes, sa karon ka K5 Iljan ongoing pa nga hot pursuit operation sang aton nga katapo sa nga Carles MPS kay sa bugos naton man nga kapulisan nangin alerto man bangod sini nga suspect ya ka K5 Iljan kag kun sino man ya ka K5 Iljan ay kung kaisa may mga kilala may gina-mention man ni sa iya mga vlog-vlog ka K5 Iljan ang mga vlog-vlog niya. Base may idea man sila ka K5 Iljan nga sa namtangan sini suspect naton nga siya Jeffrey Labo sa Pacardo aka Ate Vlog nga kung sino man ang nakahibalos ang iya sini nga namtangan palihog lang mag-report sa aton tagsa ka mga municipal police station nga ka K5 Iljan para mahatagan sa nga hustisya ang aton nga biktima nga ka K5 Iljan.
2: Sige. Salamat lovely sa imo sa balita.
9: Yes, sa K5 Iljan report, nagikandri sa may banwa sa nga Carles. Inaman si K5 Lovely Castillo para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Nabatiyara nga ito ng K5 News FM, Carles correspondent, K5 Lovely Castillo. Nanungod sa ring isa kamasubong nga balita, bago lang yun naog, no? Nagbakasyon ng OFW, tiniro sa isa ni Bana kay di gusto na magbalik sa Bana. Pero ginapintasan kabataan niya, that's why nga ginbulagan niya. Sa siyudad sa Bacolod, ginpayag ni Mayor Greg Sataya sa interview ng K5 well-sorted members of the media nga wala iya mga ka-K5 sang may nabaton nga problema ang siyudad na tuhoy sa scholarship program. May kapitan nga nagilibion ay doon tumakaya tapad ni 5 minutes si ARF may number sa ginatag. Pero doon alang-alang na taguro tiyempo K5. Boss, gibi ni kapitan mo, taga-barangay Tumina sa Kawayan, sakitan siya sa mga, guro, mga ging comment, mga harsh, mga bashing, nga nabaton niya sa ilang mga Facebook pages. Sakitan siya kasi lang niya nagabasa ako mga scholar, mga ganit mismo namon, no? Anyway, sa mga utod na to, hindi ka maripat. Sa panahon, subong nga grabe, ulan, inip, dapat ginunggi kita sa DTX 500. Ang yusupio antioxidant may mataas ng DSE, D-sugar-sugar cane extract. Nagabulig iniportiheran para mas slow ang aging process. Nagaubing katulukon. Kaya ginalipyohan ang imusilinga ang lawas because nagadetoxify ang DTX 500. Basi mamangkot ka mong sa akon, nga ang awain na si Kipa Merix tupadta kay may importante siyang misyon. No? Actually, official ang yalakap. And 8 o'clock ina nagbiya siya. May travel siya out of town for a very important mission mga ka-K5. No? Good morning, galing sa Poblacion 1, sagay kay Salvacion Enso, retired supervisor of DepEd. Enjoy ka get well soon. Kag si Winston Enso, halin sa bata niya nga gwapo, Salwin Enso ang nagaparamyo. Yeah, thank you so much, no? Ay Miss Jeanette Mangao and Jasmine Mangao and our family. Good morning man sa mga miyembro sa K5 University. Pod sa mga program karong adlaw. Thank you for being with us. Why did the champo sa mga pagpalagad? But before we go, tandaan tani. kon ang pag-updanay why na sang ginadala nga kalipay kag bisan ano nga pagparingwa indi na gid mag-uliay bato non tang kabaturan ngang gugma nadula na sa dughan indi pagpamilit ikalipay nga siya imubuyan kag indi magpadala sa imo emosyon nga imo mo lang hinulsulan sa paalabuton. Talawain ding natabo sa Carles, another crime of passion. Another day, another FDLP. Tapangalan ni Kipe Brignal Alcantara, upon kay K5, Ethan James Sarmiento, upon ang aton mga station managers sa Rods Palma, Jinsha Tita, and Colleen Manzanares School, with our President and CEO, Dr. Amilui. Sa pangalan ni K5, Eric Tenerefe. Ako naman si K5, Eljan Castaño, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
15: Ano na yung intruder man?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang na permilang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi balang na kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupo din sila karoon diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
20: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
16: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
20: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imo nga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imo tulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala ya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
16: Kag DTX.
20: Di inom pa DTX 500 yung mighty
16: city. Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
20: So, nagapigaw ang imong nga immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hila naton kapag kaga.
16: Gani,
20: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permis sa naga-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty C. Agod nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
16: kwa? Shift. No, graveyard shift.
20: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
16: Kapulaw.
20: Yang mighty C, isa ni ka-alkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
16: Mga nagapulaw.
20: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag mighty C.
16: Kalabanan bala dok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
20: Hindi bala hambalta Sir GP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? ang gamma amino butyric acid or ining gaba amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang gaba ang hunger signal agud nga indi ka mag overeating. Kung gapula ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon ka on. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C. Kung nagapulaw ka mo para indi ka mo dalagko sang sagay kaon.
19: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guro mo.
20: Wala ay nami tulog niya.
19: Bot silingon, palatulog gid ka agi kuya gali, no? Kay sulbang gana ko. Amin engineer.
20: Kay gana TX500 kag mighty C Sir GP mo na nga

0: epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty si agod healthy ka per me.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagpigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libreng check-up, bisita halang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
9: Uh-huh.
0: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
9: Gusto.
0: So para ba transfer na kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sige transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang transfer GP o kun ini pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple fresh kang hangin, wala stressor boy.
9: Mm-hmm.
0: Gulay, utan, prutas, the healthy fats kay exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Tikon antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakalawin kaon ng kapulo, tumtum, kinsi ka klase ng prutas, kagulay,
9: Pusto.
0: Kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo, gigaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa korason.
10: Problema sa korason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline yung vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga korason, agud ini ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa korason, Sir Jimmy.
11: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra

0: ang oxidative stress, iniman nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan nan may balance, that's why ka tumata DTX500 kag mighty si adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX500 ka adlaw-adlaw, mag mighty si ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
1: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX500 kag mighty si kada adlaw.
2: DTX500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX500! DTX500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Kinatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: ang. Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX500. Tested and proven. The best get ang DTX500.
2: DTX500. Informasyon sa ikayong lawas.
4: Daw pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
1: Ragoy.
4: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
1: Wow.
0: Kay sala ang habon.
4: Sala ang habon.
0: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon, mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas, may harap manini nga papain, nga lin sa papaya nga kapaputi sa imo, tanaman nyo sa LGP, hamis, no?
4: Yes.
0: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
1: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
0: Uy, may ga-detox pa sa imo skin cells.
1: Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo. Ga-patay kagaw, ti din ka pa DTX Beauty Soap.
0: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
1: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
0: Grabe.
1: Ubos mo, meaning pa damo, damo gid baho ilok. Ah, oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kan ilok. Ako ko damo baho ilok.
5: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-klinika, Diofresh ka. Kaya yung wow. Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagkapatay sang kagaw.
1: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Diofresh.
0: Okay. Anyway, no, ang klinika, Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika, Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant, Doksam.
5: Pero kadaga, Sir Boy, nami gid magpangapi painit sang aton nga chan, pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX sa coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ni nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
0: Amo na sakto, Doksam, nga start your day right. Dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape. For me nga, duha ang super antioxidant, may ergothionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayunin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayunin nga makita sa DTX Premium Coffee, may DSE. Nga so, pinakabaspo. Yes, Dr. Amil.
1: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, mali DTX Premium ka. Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang isarpi.
0: Correct.
1: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
0: Stevia.
1: Oh, natural.
0: Diba? Katimpla, kung pabis ka mag-bain-ching ko,
1: Sir. Pero kung gatipid ka, DTX ko, ano eh. DTX ko, kampiyon man. Damo na ang nadik.
0: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi. Kading kablakita kape, ha? Nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee, ang paborito sa mga health conscious people.
5: Yes. Mm-hmm. Mm.
0: Kasi lain yang
5: ang iban, Sir Boy, but dayan magtulon sa ditribayo, Sir Boy. Mm-hmm. Inapuga na lang nila yan sa yun, sa ila kape. Mm-hmm.
1: Ang iban man ang kuan ba ang DTX 500 capsule, mm-hmm. ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tayo.
0: Boy, champion, may MCTs ka na, na protektado ka na contra virus. Ka
1: wala problem niya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule, tapos pugaan mo ditribayo. Wala gidya problema, Sir Boy.
0: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sang imo selula mga carbon dioxide yun, mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo na ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backho mo mm-hmm. kung ikaw naka-extend supplement, no?
1: Mm-hmm. Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gituag blood circulation.
0: So, mm-hmm. Pamasahe ka.
1: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mm-hmm. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, Sir Boy.
4: Correct. Importante mm-hmm. ang touch therapy.
1: Oo. Oh. Mm-hmm. Kag ang uh-huh. mga kuha niya, mga ano na, mga
4: points
1: bla mm. kaya niya manong
4: pressure points
1: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
4: bag DTX herbal oil
1: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
5: baguna
1: kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki basi dugay-dugay mo naman yung pikion bla
0: herbal oil ha DTX herbal oil
4: duwang pilian lavender,
1: pero,
4: kag lemon.
1: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, mm. legit nato nga mga butika. Butika. Oh, amo na gyud. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
4: All right. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
2: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP, no? So, mga adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3Bio, si Klinika D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? Mm. To 50. Hoy, pamati ka mo.
1: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
0: Oh, dugay-dugay ihi.
1: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na, Sir Boy mo.
0: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay, basi, dako na ang prostate mo. Paano mo lang sa Klinika D3Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
1: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog.
0: Mm-hmm.
1: Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabiyon, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance.
0: Mm-hmm.
1: Nga aga ka-hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils.
0: Mm-hmm.
1: Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
0: Lain.
1: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or mm-hmm. BPH or mm-hmm. ining benign prostatic hyperplasia.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Mm-hmm. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, Sir Boy.
0: Correct.
1: So, mm-hmm. isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan nato nga ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Uh-huh. Wala naman ibang rason, Sir Boy mo.
0: Correct.
1: Uh-huh. Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
0: Kagaw. Mm-hmm. Uh-huh. Duwalang gid ang cause, no? Mm-hmm.
1: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang ditribayo imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
2: T3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio. Adlaw-adlaw. T3 Bio. T3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
2: May TC. Mabalik sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique. Juan Kiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amon ang problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
5: Kamatis.
1: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
0: Absorb na no? Mag-correct, no?
1: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
0: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ini nga prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldoclamil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo no kagahon ginapakdol ka man sa kasawa mo kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
1: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
0: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio. Paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone. Tining
1: ang dinero. Ang rason nga nga gahubag.
0: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Klinika D3 Bio,
1: ginakorek niya inang hormones.
0: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Doclamine. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa
1: prostatitis. Kung palangga ni Muimubana, nga layo sa amon ang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painumun mo dito ribayo. Pero kung hindi na palangga ni Muimubana, hindi na paim na.
0: Paim na dito ribayo.
1: Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang nga mga parents nga may mga amon ang problema, paim na dito ribayo. Para nang wala pa bla inakabalat ni answer boy, yung painumun na, kag-ari pa yung pinaka-the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. nakainom di Tribayo.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
2: Ang D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
1: Duga nga mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
1: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
4: Mm-hmm. Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, mm-hmm, ha?
1: Lala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganom D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
5: Mm-hmm. Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamon sa probiotics sa aton nga chan, no?
4: Mm-hmm.
5: So, ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy,
4: mm-hmm,
5: no? Nga umunang kabangdanan sa osteoporosis, no?
4: Mm-hmm.
5: Hypertension, no?
4: Mm-hmm. Kaya
5: ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone naganubo, kaya yung D3 Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no?
4: Mm-hmm.
5: May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: So malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
4: Mm-hmm. Why sang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abiri galuhin nyo na na D3 Bio. Kulang na na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapa-stop sang walwal ni misis,
1: mm-hmm,
4: gabuot si misis.
1: Okay. So inom gid D3 Bio, ah, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinaing.
4: No? Tinaing, kaya.
1: So, damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Sa akon ka lang ya survey nagdaog.
2: Kag nga sa imo lang. Kaysan saw nga pang survey? Sa pulo ka surveyor, isa lang kuya nagtaas ang ratings.
1: Kaiti, ako man lang yang nagabaton sang balita, ang iba niya hindi gidya magbaton.
2: Ha? Nga hindi sila magbato daw.
1: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
2: Agoy!
1: Bisan ano kuya nga pilit sa ila? Hindi gidya sila ya magbaton.
2: Tisa din ang mga malita nga ginpadala ko sa imo.
1: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
2: Tianon mo to, burohon.
1: Ibalik ko diri sa imo.
2: Baw kung wala siya kaging reminder na ukon mo ba ko ba?
1: Iuli ko to'y amigo ah.
2: Iuli mo, kanya bisto ka na. Kung wala, kwartahon mo gini, no?
1: Ala, sadya-sadya, ino?

0: Magdalena. Oh, animal. Nano ka? Nga daw hindi ka kambalaw? Oh. Animal, daw ginatuslok ang kwan mo, ha? Ay, abaw. Nano ka nga hindi ka makambal? Ala. Ala, ginatudlo yung iya baba. Ari mo ay, kay tampaunta ka? Tampaunta ka? Ala, daw nagsinya siya nga, oo. Tampaun ko sa ay, ari mo ay, ha?
1: Agay, burong!
0: Tikman, hindi kambal ka man galing?
1: Kasakit man, burong ba? Ngapik ang kusog sa tampa mo ba?
0: Ay, abaw. Kaya kung wala ko gintudong pagtamba si mo, wala ka ginakambal kong tani.
1: Buot ko silingon, tampaon mo ko, pero hintay lang niya tani. Kukusog man to niya.
0: Mayo na, kay isahay niya pagtampa. Ha? Kundi kay ginkusugan ko, kundi kambal ka na yun.
1: Gani man, pero katagasak mo ng hampak mo.
0: Pasalamati na lang, kay kung wala to nagtagasak, wala ka ginkambal.
1: Ate, okay ah.
0: Pero Madam Magdalena, indayhan nga ginhalitan ka na nga. Amo na nga wala ka makambal.
1: Ay, anong halit man?
0: Hindi gani, epekto na inasang gaba.
1: Hala, ano?
0: Oo, gaba-gaba ina sa mga pinangawat sa barangay hall.
1: Hala. Pati-pati, kamanyay mo yung sa gaba ya. Saka moderno na subong kapati ka pa na.
0: Ate, kung wala na gaba, may mirisi pa man ah.
1: Ala, sadya-sadya, ino.
0: Why?

0: Dugi na tense ako sang akon i-spit sa akon nga suma. Suma as in state of malita acquisition. Naano man niya man nga kada tuig niya may suma. Dumatsagan ko mula daw ininto niya. May. Total kabalo man na sila sa hinimuan ko. Sila na lang tani tukib eh. Nga i-report ko pa yan sa ila. Ha? Karon mabisto nila ang kinawatay malita. May. Kag isa pa, natak-an gid ko yung gadaan magambal sa mikropono. Ha? Kay nga ah, nagakalakjo ko yung gadaan ko maglawig hambal sa mikropono eh. May. Ang gusto ko yatani, rikta na lang nga palapaway. Wala na suma-suma pa. Ang gusto ko nga sumaya, ang ginasuma kung pila ang maginansya. Nan, amo na dapat ang isuma ko. Wala na sang iban pa. Uy! Daw hindi na lang kuya magsuma-suma pa. Talaga na iya. Ay, ispikik kay ni Magda Tambok. Ay, nano ka man, Imo Yusuf Castrilla man. Gapangibot ka haw. Abi palapit, di bala? Na, amo na.
1: Hala. Daw, nag-nerebyuso ka na, Mr. President, haw?
0: Ay, hindi ko yan nerebyuso, ah. Nakibot lang ko. Kay gulpi ka lang nagsulpot. Ay nga, ama, ano ka haw?
1: Ay, luyag ko lang mahibalaan kung bala. Sa ulo mo ng imo nga speech sa suma?
0: Ah, sa ulo ko na.
1: Ate Bayo.
0: Sa ulo ang title pa lang. Pero ang kaundan wala pa.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Eljen laba nga tikalon?
1: Ano man toto dako nga perte man ka tikalon? Daw ka pamira ka ng toto dako, how?
0: Ikaw yung panimira man gani. Kaya bira ng bira na iti. Kabalo ka bala? Kung ano nang adlawas?
1: Kabalo eh. Ano matyagan mo sa ako niya, figaw?
0: Aba, di ano be?
1: Lones na, boss. Kagsang diskolta naman.
0: Ba! Mayo kay wala ka nalipat ba?
1: Ikaw lang yung malipat. Hindi, lang ko guro yan, no?
0: Yuga eh.
1: Tuod man natutuod ako. Kay because never in my life inalipat ako.
0: Hmm? Tuod ka?
1: Kaya amo na ang ako na bilidad niya.
0: Hmm, sigurado ka?
1: Oo eh, sigurado giko daya.
0: Te, nadumduman mo pa tong ginpagwa ka sang una sang teacher ta kay nakapamuhin ka sa shorts mo?
1: Ambutay!
0: Nga ambutaw!
1: Nalipat na ko na ya.
0: Kita mo? Nalipat ka na kay parte sa pagpamuhin mo sa shorts mo ang ginaistoryanta?
1: Sada sa jay, no?
0: Wow!

0: Time! May maayo nga balita para sa inyo! Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Indi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tuktob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tuktob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Al Dawood Jairus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jairus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jairus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5BC.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5. K5 News FM.
2: 7 o'clock this morning, isa ka shooting incident ang nagluntad dito naman sa isa ka private school sa Zamboanga City. Reportedly, na-interview natin bagugin lamang si Major Sheila May Chang, ang PIO sa Police Regional Office 9. Unfortunately, ang aton nga interview sa AY ma-record, no? But we're trying to call her up. Reportedly, duwa ka kabataan ang konfirmado nga nagkalamatay, no? Duwa ka kabataan, duwa ka estudyante ang nagkalamatay. Natabo ining insidente at around 7:30 in the morning. Nag-aara na sa sulod sang bulutuan ang mga estudyante, nagakandak na sang classes. Sa linya po natin, ma'am, sorry po. Si Ma'am Chang kasama po natin, ma'am. I'm sorry kanina, hindi po namin na-record. Can I just go you on live? The same thing na po sa sinabi nyo kanina. Kasama po natin si Major Sheila May Chang, ang PIO ng Police Regional Office 9 ng Zamboanga Region. Major Chang, ma'am, would like to confirm the information na tagap po namin dito sa K5 News FM Philippines na meron pong barilan na naganap sa loob ng private school sa Zamboanga City.
3: Yes po, sir. At around 7:50 a.m. kanina po, sir, nakatanggap po kami ng tawag na meron nga pong insidente ng barilan na nangyari dito sa isang campus, sa isang school dito sa Zamboanga City po. Mm-hmm. So, as per initial report po natin, meron po tayong dalawang biktima at yung hindi pa po natin identified as of this time, sir. And yung suspect po is unidentified pa rin po. Pero nakapasok na po yung investigator natin together with the SOCO team. This time, nandun na po sila sa area at pinaprocess na po yun. So, in the coming times, magkakaroon po tayo ng update, sir. Ng mas
2: malinaw
3: na picture on the incident
2: po. Okay. Based sa report po natanggap namin, meron pong lumalabas na video po sa mga social media na nangyaring pamamaril sa loob mismo ng mga classrooms doon po sa naturang school institution po, learning institution.
3: Yes po, sir. Aware din po kami na meron pong mga lumalabas na video na ito, sir. Pero at the end of the day, we will rely on our investigation, yes, sir. Pwede namin magamit itong mga video na to para matulungan kami sa investigation na gagawin namin. Pero iba pa rin po talaga, sir, yung investigation na gagawin ng ating mga kasamahan po dito, sir.
2: Mayroon po kong dimension dalawang biktima. Kamusta ang sitwasyon? Kasi ang lumalabas, mayroong fatalities. Would like to confirm that.
3: Sir, as of this time, sir, hindi ko pa po mako-confirm kung ilan po talaga yung fatalities. We are still waiting for the report, sir, ng ating Zamboanga City Police Office on the fatalities, sir.
2: I see. Pero meron mo bang initial report na nasabi na merong fatality on the said school shooting incident?
3: Ang natanggap po namin na initial report ay meron po tayong dalawang biktima po, sir.
2: Ano ho ba yung nadetermine na ho ba? Anong armas yung ginamit ng assailant o ng suspect?
3: Hinihintay po namin yung confirmation, sir, ng investigator unto the firearms na ginamit po, sir. Pero kung sabi nyo nga, sir, may mga video na lumabas, kita po natin na meron pong short firearms.
2: Okay.
3: Na nakita doon sa video, sir.
2: Maliban ho sa dalawang napaulat initially, reportedly subject for further confirmation na may dalawang namatay, meron ho bang napaulat din na sa sugatan sa naturang pangyayari?
3: Sir, sinecheck pa po namin, sir, kung meron bang mga sugatan, and we are still in contact. Wala pa po kaming natatanggap na numbers.
2: Maliban po doon sa mga estudyante, wala hong napaulat, may guro na nasugatan din sa naturang pamamaril.
3: Yes, sir. Isa rin po yan sa tinacheck namin, sir, sa investigator po din sa area.
2: What about the status po ng...
3: Hinihintay lang po talaga namin, sir, yung report nila, sir, on the update, sir. Kasi okay, ongoing pa po, sir, yung kanina.
2: Wala pa hong information kung nahuli na ba itong suspect o hindi pa?
3: hinihintay rin po sa amin yan. Actually, okay. Tinututukan na po namin yung lower units. At the moment po, sir, nasa area na po ang ating regional director sama ang city director po ng Zamboanga City Police Officer to ensure na the PNP is on top of the situation po,
2: sir. I see. Yung suspect ko ba, estudyante o outsider mula po sa eskwelahan na iyon?
3: Sir, wala po akong hawak na basis para na makapagsabi kung estudyante siya o hindi. Pero siguro sir, in the coming days po sir, in the coming hours po sir, pag nakatanggap po tayo ng report, we will be open to your, we will be able to answer your questions.
2: Sige po. So, we'll keep in touch po sa inyo. Major Sheila May Chang, we would like to thank you for accepting our call. Maraming salamat po, ma'am, at God bless po sa inyo. Salamat po.
3: Yes, sir.
2: So, mga ka-K5, nabatian ninyo si Police Major Sheila May Chang, ang Public Information Officer sa Police Regional Office 9 o Zamboanga, no? Zamboanga Region. Alas 7:50, nagakandak na, based on the initial report, nagapatigayo na sa classes ang mga teachers kang estudyante. Nagsunod ining lone gunman, hindi pa matumod kung outsider o kung estudyante, nagpaniro. Ang initial report, duha ang patay, hindi pa matumod kung may mga pilason, pero ongoing na, kag ang PNP is on top of the situation, kag magakadto ditong regional director sa Zamboanga, kag ang city director sa Zamboanga City, para man formal nga sikyaron ang sitwasyon sa Ateneo de Davao o Ateneo de Zamboanga, Ateneo Zamboanga, para masecure ang mga estudyante nga sa sulod. Hindi pa natin may balawan kung nadakpan ang suspect na nagpaniro, pang delikado. Liwat na naman kita, do naghampang lang siya mo. Based on the video nga nakita, do gahampang lang siya sa na klase sa hampang, kagi 5 special forces lang hampang, no? Do gahampang lang siya. As if live nga hampang, ginakamirahan niya pang punta sa pusilya while gasiyagit ang mga estudyante sa sulod samtang ini siya ang nagpaniro Grand Theft Auto, no? GTA, no? Do Grand Theft Auto, do gampang lang siya Grand Theft Auto, mga ka-K5, amo na kadelikado ini nga klase isa mga hampang. Bantya nagdugang mga detalye dari sa K5 News FM. Recap lamang, na-confirmar na ito nining information pinagi sa Public Information Officer nga si Major Chang sang PRO9 Zamboanga Region. Balik kita sa mataong nga drama.

0: Lagi biar mo na kami, man.
1: Miko, grabe ka ng ibig isang isa, oh. Kabalo kami nga nag-ibig na siya. Nga man, Miko, oh. Basi ko lang utang buot siya kay gusto niya nga mag-upog.
0: Ay, ikaw lang ikuha sa amon. Kami ang ibang lang nata.
1: Halala, Miko. Ang ibig, oh. Do hindi siya magsugot nga napatay ng ilay mata, no? Kabalo kami nga hindi siya gusto. Nga man, Migaw. Basi dako pagurong utang sa iya.
0: Pamingaw, dako sa itinig kay wala ka na.
1: Tani nagupod na lang sa sulod sa lungon, Meg. Kaya daw galangot man ang buhot niya nga wala siya mapatay.
2: Alak, kada mo iya si mamay na balan, Migaw, no?
1: Oo, ah. Kaya kung wala tayo niya balaan, may gula tayo di subong.
2: Kaganong yan, balta ni Meg sa patio, Meg.
1: May binatamig, ah. Para dumasalaan man nga pamilya tayo di Meg. Sundon taman ko na noong ang hibe. May bi man tayo.
2: Amo na, Meg.
1: Oo, Meg, ah.
2: Mas yan balon tayo nila nga, you're nothing but the second rate. Trying hard. Copycat.
1: Grabe, English ba? Sadya-sadyay, no?

0: Mads Marites, intindihanay na lang tabalaya ah.
1: Mads, ako ya kaintindigid ko ya sa sitwasyon mo. Ang pait lang ya kay ikaw yang hindi kaintindi sa sitwasyon ko.
0: Aba. Aba? Ako pa ya ang wala kaintindi ba?
1: Mads, intindiha ba lang sitwasyon ko? Pigado ko ya, Mads.
0: Ati, hindi ko na iya sala kung pigado ka. Imo na iya sala, Mads, nga wala kaya nagpaninguha para makadawa-dawa ang pangabuhi mo.
1: Amo na gani, Mads, na sa imo ko ka palapit. Kay kaibalo ko nga ikaw ang kaintindi sa akon.
0: Mads, naubos na iya ang pag-intindi ko sa imo. Expired na, Mads, ang pag-intindi ko.
1: Na.
0: Kay man, Mads, saliwat ha? Kung intindihon ko lang iya ang pangabuhi mo, paano naman iya ang pangabuhi ko?
1: Na. Ay, Mads, bastante ka man niya, Mads. Bisan magbulig ka pa sa akon.
0: Ang mabulig ko sa imo, amo na.
1: Ay, Mads, bastante ka man niya, Mads. Bisan magbulig ka pa sa akon.
0: Ang mabulig ko sa imo, amo nga, pabayan ka.
1: Paano na nga matawag na bulig? Kay pabayaan mo man ko, Mads.
0: Bulig ko na sa imo, Mads. Agod nga, hindi ka na magsalig pa sa iban nga tawo. Maninguha ka, Mads. Agod makakaon ka. Kag ang panimalay mo, mahitso mo. Heh, tinamad na yung imo Marites.
1: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Buda, nakita mo si Noli.
1: Ha? Nga man?
0: Kay wala na to siya sa ginatambayan niya, Permi, nga ginaistorya niya bala sa mga pakinasun kagbata.
1: Agay! Yaya!
0: Basi bala na dula na si Noli. Kagundiin siya nagbakalabot.
1: Ano din nga nagabalambot niya man? Ato to siya sa dako nga batuho.
0: Ay! Ato to siya? Gaano to siya?
1: Gapahapa to. Nagatapik to siya.
0: Ano?
1: Siya kuno ang leader sa mga sisig ang talaba.
0: No! Alo?
1: Ano pa? Nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato, ah?
0: Ano ba ka, animal? Bala ni kay Noli, ay! Sa kadamo, sang mapinsaran!
1: Ah, oo, damo na siya napinsaran niya. Pero ang...

0: Sulungin na.
1: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:08 na sang aga.
0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
2: Isa naman ka edisyon sang bombahanay ang inyong mabatian. Kaupod ang iyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo.
3: Bomba Marilo.
2: Diri, ginahatagan sa tigo ka mga isyo nga nag-aapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pabatian.

Oras mga ka-K5, it's already 10:09 in the morning. Subong adlaw mga ka-K5, today is August 18, 2026. Sa ngalan na sa matutod nga serbisyo publiko, ako ininyo kubos kalagad. This is ka-K5 Bomba Marilo. Magapalayag kita mga ka-K5 until 11 o'clock in the morning. Mayad-ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman sa aton programa mga ka-K5. Hinaot ko nga yara gid kamo sa mayong pagkahimtang subong adlaw. Kumusta ang aton nga mga kauturan? Kumusta ang aton nga mga ka-K5 dira nga nagapamati na sa aton via radio? O sa mga nagapamati karon sa radio mga ka-K5, isagid ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Mayong aga na sa inyo tanan, segundo distrito. Maayong aga, primero distrito. Good morning ladies and gentlemen. Magapangalagad na naman sa inyo ang programang Bombahanay sa Norte. Plastar tuto kamo mga ka-K5, lambot kita sa siyudad sa San Carlos, Banwas ang Calatrava, Toboso, Minapasok, Minautok, Marcelo, Bugang. Sa mga pipila pa ka mga kabaranggayan, mga ka-K5 sang primero distrito, lambot makita sa Janay, lambot kita sa barangay Salamangka, Toboso. Sa aton nga mga kauturan nga nagapamati na karon sa mga nabukid nga bahin, maayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Paki-share sa aton Facebook Live mga ka-K5, agud nga magdamo kita. Subong adlaw, Agosto 18 na sa bulan sang tuig sang 2026. Anong aton nga mga balita karon nga natipon mga ka-K5? Ano ang aton nga mga balita nga dapat naton himay-himayon? By the way, mayong aga na sa aton nga mga ka-K5, isa-isahon ta ni sila na kay basi magsululong. God bless lang. Ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati isa-isahon ta nay. Kagawad or Manong Almer Parkon ang akon nga kasi Mario nga ari na di sa may barangay Zone 2. Maayong aga. Manog daog gid ni ang iyang bata man sa pagkabarangay Kagawad diri sa nasakpan sang aton nga barangay sa may barangay Zone 2. O, mayong aga gid sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Mayong aga gid sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Melanie Navales, good morning. Hining-hining ulo. Good morning, Yado. Mayo ang gupita ngayon kasi na. Lamat maninay. Sige, mga ka-K5. Melanie Navales, shout out Bomba Marudri sa Granada. Mati kami, Radio K5 Bacolod. Lantaw lang ko sang live mo. Pamati kami sa Kalye 5. Sige, mga ka-K5. Okay, damo kita sa pag-aulo istoryahan karon subong adlaw. Damo kita sa aton pagatutukan sang aton yung mga topiko karon nga naga-init-init kag nagabalingaso mga ka-K5. Ato na karon plastaron mga ka-K5, una naton nga pagbalita sa aton nga mga pangulong dinalan. Sa aton mga pangulong dinalan diri sa siyudad sang Cadiz, pagkatapos nga ginban ang pag-export sang blue swimming crabs sa US, ang mga taga-barangay Tiglawigan nagpangita sang pamaagi. Iban nga pamaagi, agod nga makapadayon, ining aton mga kauturan, ang mga mangingisda nga makabaligya sang kasag. Paagi sa pagbaligya online. Dugang pang mga balita sa siyudad sang Escalante. Checkpoint Cymex nga may na-recover nga kontrabando, gipahigayon sa Escalante PNP.

Manining mga kontrabando kag mga illegal wala or smuggled cigarettes or illicit cigarettes. Last Saturday mga kaka-K5 naglagaw-lagaw ko sa kabukiran kay nagsimba kami. Bawo nakasugata pa kuya digto nila ginabaligya ang mga illicit cigarettes. Ti okay man tani eh. Kay ti ang mo man na masarangan sa mga utod naton sa kabukiran. Yara pa ko to nakita nga ba ang ginabaligyaan niya nga tiyanggi sa gobyerno. Dugang pa nga mga balita sa aton mainit-init nga tupiko. Duwa ka mga barangay kapitan sa siyudad Sangsagay, kapitan sa barangay Babiera and kapitan sa barangay Fabrica naghatag sang ila statement. May kang tanan nga nagkaladala ang ila mga barangay ka ila kagawad tagsa-tagsa nila kakagawad nadala sining BBM scholarship. Dira sa may barangay Fabrica may isa ka anak sang barangay kagawad nga nadala sa 20,000 BBM scholarship. Samtang dito sa may barangay Babiera isa man ka barangay kagawad ang iya bata nadala sa BBM scholarship. Now, subong adlaw mga ka-K5, in the spirit of transparency, sa ngalan sang transparensiya, ipabalo naton sa inyo sa kahanginan kung kanday sino ining mga kagawad. Kagawad sa barangay Fabrica, kagawad sa barangay Babiera, together with the explanation of their respective barangay captains. Di nagpadala sang eksplanasyon mga ka-K5 si Kapitan Dima Bivas sang barangay Fabrica, Kapitan Merly Dima Bivas, kagsamtang ang kapitan sa barangay Babiera si Kapitan Eleno Tronson. O, i-plastar tani karon sa inyo together with their explanation. Tika mo ni silingta kami sa K5 News FM nagapamati man kami sang sides ang aton nga ginakomentaryuhan. Both sides of the story ang aton nga ginatalakay. Ginpamatian aton ang yamo kag reklamo sang pumuluyo nga nagareklamo sila nga may mga barangay officials or bata sa barangay officials ang mga nagkaladala sining BBM scholarship mga ka-K5. Now dugay-dugay kwa unta sa linya si ka-K5 Ariel Apas agod isaysay sa aton mga ka-K5. Agod isaysay sa aton mga ka-K5 nga nagkaladala or nadala ang mga bata sang sining mga barangay kagawad or duwa kakagawad sa Sagay. Isa sa Pabrika, isa sa may barangay Babiera. Waon talugay-dugay si ka-K5 Ariel Apas sa iya nga balita dira mga ka-K5 kay ti siya giniya ang naka-interview. Ginhatagan siya sang K5 News FM Northern Negros sang task agod nga mag-interview mga ka-K5. Dugay-dugay upod ta si ka-K5 Ariel Apas.

0: Untang balita ni ka K5 Ariel Apas, mga ka K5, may kang tanan sining mga nagkaladala. Di mo ning pamangkot naton, gani ang pamangkot sa mga pumuluyo nga nagareklamo, ni nga ang silaya ang mga bata nila ang nadala. Mga bata nilang nadala. Amo ni mga ka K5, nakasiling kita, nga naka-inchindi kita sa trabaho sa barangay official because I was once a barangay official. Nakagiman kita 5 katuig nga kagawad sa isa ka dako nga barangay diri sa Cadiz. That is why na inchindian tagid kag nakaibalo kita sa mga benepisyo sang barangay official. Muna isa-isay taman dugay-dugay sa inyo mga ka-K5. Aryo, ti dapat siling sa mga pumuluyo dapat pigado ang maka-avail sining BBM scholarship. Ngayara na sa bi-bi sang kapigadohon kag daw indi na makapaiskwela sang ila mga kabataan. Kay ang balita naton digto sa Sor nga bahin, may nahuya na to nga kapitan. Digto ya sa Barnoa sang Kawayan, duwa gid ya kabata sang kapitan ang indalaya, daw iuli ya. Amo man sa may barangay sa isa ka barangay sa Bago, sa Bago City may isa man ka kapitan nga nahuya siya, iuli ya na lang or isla niya na lang ang beneficiary. Now mga ka-K5 sa nasiling tanaunahan, tanakamungadaan, kung isa ka kabarangay official, barangay kagawad ka, diin ka man nga barangay, samtang nag-standby si ka-K5 Ariel Apas, agud mahangpan sa aton mga tagpalamati, may ginatawag kita nga honorarium or honoraria mga ka-K5, di ba? Tibulanan ina, meaning to say, may ara ikaw ginapaabot nga honorarium. May ara ikaw nga ginapaabot nga honorarium mga ka-K5. Hindi man isa matawag nga sweldo, honorarium, plus ano ang mga benepisyo sa isa ka barangay official? Makabaton sila sa mga mid-year bonus? Suniton ta para klaro sa inyo tanan, kung matawag tabla nga pigado ang aton nga mga kauturan nga barangay officials or makonsiderar naton nga mga low income if we will compare sa iban dira nga mga pumuluyo nga nagapanrabaho lang sa kampo nagalibod isda. Kung isa ka kabarangay official, ang imo benepisyo, una mga ka-K5, may honorarium ka kada bulan. It depends upon on the era of your barangay, di ba? Nagadepende ni sa kada kaon sang era sa imo barangay ang honorarium nga mabaton. Pagka May 15, if I was not mistaken, the barangay official will receive a mid-year bonus. Pagka November, may ari pagid ni sila year-end bonus. May ari pa ni sila nga mga live credits, cash gift, monetize, and during December may mga bonuses. It depends upon the supplemental budget mga ka-K5, ang availability of funds. Meaning to say, ang isa ka barangay official sa sulod sa isa ka tuig may ginabaton nga mga benepisyo. Kung ikomparar naton ang isa ka mamumugon sa kampo, bata sang mamumugon, ano ba lang mga batuno niya kagamay sang iya gina-income, gamay sang iya 13th month, gamay sang iya bonus. Then amo ni masiling tang indi gitani mo. Indi gitani ang ayan ang mga bata sa mga barangay officials nga magbaton sining BBM scholarship. Pamangkuton nyo kita. Nga ini ba lang scholarship? Indi ba para ni tanan? Para sa tanan, oo, sakto para sa tanan. Pero ining BBM scholarship nga 5 ka mga estudyante lamang sa kada barangay daw special ini nga scholarship mga ka-K5. Nga ginputangan sang guidelines. Wala kita nagasiling nga hindi pwede maka-avail ang bata ni kapitan, bata ni kagawad kung qualified sila. But then, sa ngalan na lang sang delikadesa, mahuya ka. Sabo na lang nga tinaga in the name of delikadesa. Kagtingi mo bata, pwede mo man ipasulod sa iban nga mga scholarship. Kadamo kita sa mga scholarship, may mga AX, may mga AX, may mga CCAP, may mga educational assistance ang aton nga congressman, aton board member, aton councilor. Pero sa sininga 5 ka mga estudyante, supposed to be, ang piliyon mo din ang mga pigado ni mo nga mga pumuluyo. Ang pigado mo nga mga pumuluyo, amulan ni mo. Ikumparar mo, tanawon mo sa espeho ang imo nga itsura, masiling ka nga, ako nagidayhan ang pinakapigado sa amon barangay? Kung may ara pa pigado nga barangay or may ara papigado nga pumuluyo sa imo barangay, dira ka na mahuya. Okay lang guro sa imo kaugalingon, may pabugal mo, taas noo ikaw. Taas noo ikaw, masiling ka nga. Angayan kag deserving ang akon bata, kay ako ang mas pigado sa amon barangay, bisan kagawad ko kay akong pigado. Pero pag atubang mo sa espeho, mga ka-K5, nga may ara pa, makasiling ka ba ang bata to ni Pedro, ang bata ni Ampel, ang bata ni Ruel, ang bata ni Ariel, ang bata ni Joel, puro tananuel. Kaya mga pigado, pato sila sa akon mo. Tiba tunon ko ni. Amo lang yung punto, sa ngalan sang delikadesa, okay man atani. Why ta nagasiling nga, hindi pwede makaabil, no? Pero sa sininga sistema, bisan nagidlang sa ngalan sang delikadesa. Waontang balita with ka K5 Ariel Apas nga nag-explicar ang ila mga kapitan sa Barangay Fabrica, mga K5 kag sa Barangay Babiera. Unahon, taka K5 Ariel sa Barangay Babiera. Inexta ang sa Barangay Fabrica. May kampiyon nga balita si ka-K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel?
2: Yes, good morning ka-K5 Abomba. Kabahin ni ining 20K BBM Scholarship Program kung sa diin na nga nagkadtugid ang punong barangay sa barangay Babera ka-K5 Abomba sa aton nga sibyanan sa may syudad sa Sagay. Mm. Kung sa diin nagpaathag siya sa aton ka-K5 Abomba.
0: Kaya mo ni ka-K5 Ariel?
2: Bata bala sa barangay kagawad?
0: Kahapon nga adlaw nanawagan kita sa aton programa sa K5 nga ang aton talatapan bukas sa pag-explicar te na-appreciate naman ang pagpadulong ni Kapitan sa Babiera kay nga nagpadulong din sa K5 Ariel ago di explicar ang iya side. Sige, padayon K5 Ariel.
2: Yes, ka-K5 Bumba, ang nga pahayag ara na ka-K5 Bumba, ang nga pahayag ni punong barangay ay Ilino Trunson Jr., ang punong barangay sa Babiera, sakop sa syudad sa Sagay, ka-K5 Bumba. Paminawon ta ka-K5 Bumba.
0: Sige, paminawon ta ni ang kay Kagawa, Kapitan. Kapitan, sino ka ni K5 Ariel?
2: Ilino Trunson Jr.
0: Oh, sige, sige.
3: Good morning mga ka-K5. Aris buong sa itong tubang si punong barangay Ilino Trunson Jr. sa ang barangay kapitan sa barangay Babiera, syudad sa Sagay, mga K5. Kaya nag-introduce sa itong si Benon Cap. Good morning, Cap.
4: Mga aga.
3: Kabahin iming 20,000 na BBM Scholarship Program may arap lang para barangay kagawad na yabata na entra sa mga scholar ka?
4: Base sa criteria na napagkit, wala man siyang nag-dominate dira na i-discriminate. Kundi ay naman makaabil. Hindi hindi mo dito man makaabil. Kito yung limitasyon mo ang panahon yung nahatag sa amon. Kasi nag-abot isang Pebrero, naging pabalo na lang siya nasyonal, may ara nga 5 para sa scholarship, kag 90,000 para man sa iba niya mga gamiton. Sa 18, nag-abot mo sa 18, naman ito ng apply niyong 5, pili na sila, kag nakapasado man sila. Kag mga mag-receive sila, kasi nag-eskwila man sila sa eskwilaan nga mas mahal-mahal, kag kinanganan mo nila ang pinansal nga muna. Yung bata na sa sangkagawad, nakita pa man yung pigado man asang
0: Direma ka-K5, confirm ni Kapitan Babiera sa Kapitan sa Barangay Babiera nga may barangay kagawad sa nga nagbaton sang 20,000 nga nakabail ang bata sa iya barangay kagawad. Confirm. Padayon nun ta.
4: Kagawad, wala man sa sang napangamo nga para sa amon, isang magkumuma, paglabi na sa subong panahon, may crisis man ang lakad sa panguma. Kita ko nga iya bata, handa din makarisip ka, nakapasara ba sa kaitiya nga ara sa atin, kaitiya ng panahog nila.
3: Balikinin nga 20,000 nga BBM scholarship program bali. Ano ang mga kriteriya o mga guidelines ni para makasunod sa mga scholar ka?
4: Mayari din eh, naging kaman mo sa YouTube ang sa bagong Pilipinas Barangay Scholar. Hindi rin nga pigado sa available sa
0: Dere, pigado sa rin ginabasa ni Kap Babiera, Barangay Babiera ginabasa ya, pigado siya. Now, mula ning pamangkot bago ta padayon nun si Kap wala na gid sang iban nga mas pigado pa sa inyo barangay magluwas sa inyo kagawad Mula na akon pamangkot.
4: College level, graduating siya sa isinga to, sa sumingga to, EGA 27. Priority nga, saragali sa mga pigado ng pamilya.
0: Nara naman, pigado naman nga pamilya, ha? Mga ka-K5, batian ta. Ang mga guidelines ni pigado nga pamilya, ti ayhan ang pamilya ni Kagawad, pigado da? Or may ara pagid ayhan nga, or sila nagid lang nga pamilya ang pinakapigado sa ila barangay, o kung may ara pagid, amula na ibilin ko luwat nga pamangkot. Padayon.
4: Ang katatlo din nga, ang barangay sinaya mo muna ang gintagaan man siyang authorize na magpili. Kasi may mga resolusyon mo ta sinigin pasar kaya probansyong council. Discussion mo gising kapitan nga maglantaw sa mga bata nga nagkinana sa bulig. Kung bugal man sa barangay na bilang ay mga kabataan, kasi nilinahalin siya pagpungko na ako, nika bulod ako katuig, ang tanan ko nga na buligan, nakatapos kayo ka nakadawli kasi siya pagprobuyan. So, nakita ko nga dako man yung bulig sin sa ila.
0: Kanami isang intensyon ni barangay kapitan, no? The intention is good, no? Kanami, gid, tibilang isa ka barangay official, ano bala, dapat maka bulig ka sa imo nga mga constituents. Ti amo ni mga ka-K5, ang statement ni kapitan sa may barangay Babiera, Kapitan Eleno Tronson, tinami, gid. But ang guidelines once again para sa mga pamilya nga pigado. Ti amo na gid ni ang bata bala ni Kagawad, Reggie Exon, pigado na gid sila sa may barangay Babiera. Amo na ibilin tanga pamangkot liwat. Padayon, padayon.
3: Tap ang imon lang mensahe sa mga pumuloy.
4: Ang ako nang mensahe sa pilog nga barangay Babiera kag sa ibon ko nga kaupo kapitan ng kasubusi nga may mga isyu sa Babiera di sa Babuloy nga kun sa subong nga limitado ang panahon nga ginhatag sa aton. Is padayon man ang serbisyo nga ginhatag sa aton lokal kag nasional. Makaabil gi sila. Sa sunod ba si kun sila naman ang makaabil sini kasi wala man sang diskriminasyon ang akong pagserbisyo sa paatas man basis sa aton Republic Act 7160 kasi niya provide service to anyone with unfair discrimination bata ba sa kagawad o kung kapitan kung sinuda nga hanay serbisyo na aton.
0: Kanami gid sang sabat ni kapitan. Kakampyon ka pa. Tsakto na ang ginabaga na ton nga mga obligasyones, why kita sang diskriminasyon, no? Sa pagpangalagad na ton sa barangay. But, ibiling kuliwat nga pamangkot, wala na gid sang may mas pigado pa sang sa pamilya ni sang kagawad ni mo nga nadala. Padayon.
4: Bukas man ang barangay yun, kagantang puso na ako, yung magsilibiso sa ila. Pasinsya lang mo kung naging pinita nga apa, alima, na subong nakaling na siya, nakaportan na siya, kagdara na ang dokumento hindi na pwede nga bawi o mga kiti. Kalawa ay mga isang kabata, nalipay mga ganyan kabata sa sinanga pinansya, magamit naman niya sa pag-eskwila. O pasinsyahan niyo lang, ka ako, at bukas man ko mag-busibuli sa inyo, kalapit lang sa akon, buligan ta kung ano mga itsasunod ng mga, susunod ng mga programa sa natin sa program, sa scholarship program.
3: Salamat.
0: So there you have it, mga ka-K5, si Barangay Kapitan Eleno Tronson. We respect and we salute you, Kapitan Eleno Tronson. It's because nga sa ngalan sang transparensiya, salamat na appreciate namon kap ang pagpadulong mo sa diri sa Amon Station sa Sagay nga agud ma-explicar man. Una, K5 Riel?
2: Yes, K5 Bumba.
0: Oh, ang statement rin ni Kapitan, ginhatagan lang sila sang limitado nga oras. K5 Riel. Ano pa kid K5 Ariel ang inyong kwan iya explanation sa imo?
2: Yes, ang suno pa sa ini barangay kapitan nga ang nabaton nga halin sang national kining 200,000. Ang 100,000 ka K5 Bumba amo ini ang matagaan sang scholarship program tig 20 mil ang lima ka persona nga kining mag-graduate na subong nga tuig ka K5 Bumba. Muna nga kapos ang santo si ka K5 Bumba kay kining gihatag nga guidelines o kung nang kining scholarship program duha lang ka adlaw nga ginlimit sa ila kay pagbumba agud mapasa sang national daw makambal ka id-id nga pag daw padali bala nga programa kay pagbumba
0: hindi id-id ang kwan lang do karasa kay kun magsiling ka id-id ka K5 Ariel kwan bala agin stricto mo gid nag-agi gid sa usto nga sistema mo nang id-id do karasa ang kwan na rush sila nga ipapasa.
2: Kagamuman ang pahayag ni punong barangay Merle de Mabibas, ang punong barangay sa barangay Pab Abrika Katalumba, nagkakaroon siya ng umuli lang voice over. Amo na nga ang atong ipakita sa karon kay Pabumbag, pasa ko sa imo ang amo na ang pahayag ni Kapitan Merle de Mabibas kay Pabumbag.
0: Sige, pabati tani be.
5: May nga mga K5, kap ako ulit sa K5 Arilapas, sa K5 News 7 Sagay, si Kapitan Merle de Mabibas, kap, tapos may barangay publika, may nga kap. Kabahin ining 20,000 nga BBM Scholarship Program, may ara kablang barangay kagawan nga yabatan apil sa mga scholar kap.
6: Good morning, K5. May ara ko kagawad nga naapil sa 5 ka scholars.
0: Confirm naman mga ka K5. Sa barangay Babiera sa kay Kapitan Ilene Tronson, confirm nga may isa sa ka barangay kagawad niyang bata na kabil. Diri sa barangay Fabrika, confirman ni Kapitan Di Mabibas nga may isa sa kagawad niyang bata na dalaman. Padayon.
6: Nga gin-release ni BBM. So sang amo to nga time nga kuha ko sang mga ngalan sang scholar kay ang hambal nila mga 4th year students. So sa amon nga pagingagaw kay gitagaan lang kami timetable nga pagkabuhas ihatag dayon, nadala man si kagawad kay ang iya nga bata manog 4th year man, kag si kagawad manog retire na siya as barangay kagawad. Wala man siya sang pangitan-an, kag ang iya nga bana nga senior citizen man, amo na nagabulig-bulig man sa barangay kung anong amon mga kinahanglanon sa mga veterinary ba, sa mga sapat-sapat da, gabulig man sa amon. So, daw ginatag lang na kung bala kay kagawad nga pabor kay mag-graduate siya, kag ang iya bata, base hindi man katapos ang iyang pag-eskwila, sang kadamuon sang mga balayran, sang graduating students. Kag kami nga mga barangay officials, wala man sang Malaysia nga nag-okay kay ginatagaan man scholarship sang gobyerno ang mga barangay officials.
0: Ngan, tsakto na. O, ginatagaan gid sang scholarship. May amo na ganing ginexplicar ta nga may ano ba advantage sa aton nga mga barangay officials, mga ka-K5. Advantage sa aton kay una may power kita, may posisyon kita, may access kita. That is why makasiling ta nga tani ining 5 ka BBM scholarship kay special scholarship ini siya gikan sa presidente, ginhatag sa iban nga mga estudyante. Kay kita nga mga barangay officials, may kwantaya, pwede tayo maka-avail sa iban nga mga scholarship mo, may advantage sa aton. That is why amuning aton diri nga gina tindugan. Padayon.
6: Di siya sa tatlo niya kabata ang nag-iliskwila, wala pa man din siya may na-avail ng mga scholarship ngalin sa gobyerno. So, di ang guidelines na bato namon, pero nakapangatag na kami sa mga scholarship. Di amo na nga wala namon na basa dayon ang guidelines.
5: Pag-abot sa guidelines ka,
0: amuning masubo man abi mga ka-K5. May mga rasones ang aton nga mga barangay officials. It's because nga ginpasumiter sila sang 5 ka mga based on the statement sang 2 ka barangay kapitan. Ginpapasa sila within the time frame of 2 days 5 ka mga estudyante na ulihi abot ang guidelines. Di mo nang ilarason. We respect that. Kaginapasalamatan naton tungod ang sincere nga pagsabat agud nga mabatian sa mga pumuluyo sa Barangay Babiera and Barangay Fabrika. We salute sining mga kapitan, Kapitan Di Mabibas and Kapitan Tronson. Thank you so much for your time sa pag-explicar sa inyong aside mga ka-K5. Oh. Ibahala na ni ang mga pumuluyo ang magbinagbinaga ni aton ginplastar naton. K5 Ariel, sige. Sa imo pa dayon.
2: Yes, Kapitan Bumba, correct man gid ang hambal mo Kapitan Bumba kay suno pa ni barangay kapitan Ilino Kapitan Bumba nga andaman siya sa mga netizen o kung siya ang nasakupan sa mga komento Bangod kay ang aton nga diri sa pungsod Pilipinas, demokrasya, demokrasya kay pabumbati ang dami sa mga komento. Ang iya lang nga nagahimo siya sang matarong kay nagabulig sa pamulo siya ang lugar nga nasa kupan kay pabumba.
0: Sige kay Kifay Bariela. At least na-plastart na both sides of the story. Let the people maghuna-huna siya kung ano ang pinsaron sa mga pumuluyo nila Kifay Bariela.
2: Yes, Kaki Pai
0: Bumba. Sa barangay pabrika, Kaki Pai Bariel, ang barangay Kagawad nga nakabaton ang yabata mo ni si barangay Kagawad Jolly Salceno sa may barangay pabrika. Samtang sa barangay Babiera mo ni si barangay Kagawad Reggie Exxon nga yabata nakabaton sang 20,000 BBM scholarship.
2: Yes, Kaki Pai Bumba. Correct.
0: Sige.
2: Yes, buhay na kay Pai Bumba. Kaga na po, salamat man kita ni Merlia Mabibas nga willing man nagahatag sa pahigagapon nga adlaw kay Pai Bumba. Kaga,
0: may nag-comment na sa aton kay Pai Bariel bago ka magpadayon report. May nag-comment. Yumiya, sir, what good AM pati ka na kadamo da pigado sa cruising Kamatis naton. Dining cruising Kamatis man. Dayon.
2: Dining dampi sa ibabaw sa amo. Aw, why pa labot sa amon?
0: Ate, okay, tamo yung reaction dyan nga pabuluyo. Yawad, good EM. Pati ka na, kadamo na pigado sa crossing Kamatis. Tila niya sentimento, ilan niya kuminto, ha?
2: Ilan niya kuminto. Demokrasya man takipa bumba. Ilan man ang aside, opinion nila.
0: Sige.
2: Yes, boy no kakipa bumba. Report nga nanok ka din sa may syudad.
0: Kampiyon,
2: sa sagay, Yel. Bumba,
0: Yel,
2: nga balita. Yes, kakipa bumba.
0: Kampiyon, Yel, mission accomplished, kakipa Bariel. Kampiyon.
2: Yes, Kaki Pai Bumba.
0: Basi may ara pa da. Yes, Kaki Pai Bariel, basi kung may ara pa da bilang mga barangay official man nga dadala, bukas ang aton talatapan. Amo ni siling ta.
2: Correct, correct.
0: We're open to those who will give their statement regarding siling BBM scholarship. Bukas yung aton talatapan, patas kitas pagtalakay sini. Thank, daghang salamat yes. Kanimo Kaki Pai Bariel. God bless you. Padayon sa pagpangsotab, padayon sa pagpanglakaton.
2: Yes, Kaki Pai Bumba, gining ang balita. Ginadulong sa Detox Pai Banan Extend Food Supplement for Men. Detox ko pa may na naka-detox ka pa. Para sa bumbahanay sa Norte, inis ka K5 Ari Lapas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Dagang salamat kanimo ka K5 Ariel. Man si ka K5 Ariel, neophyte reporter pa lang ni neophyte reporter ni siya sa K5. Do, mga pila pa lang ni siya do. Almost 1 year pa lang si Kaki Pai Bariel. Pisan nga reporter kag nami man nami hindi lang sa mag pangsutab. nami ipisan. Diyamo ni in the name of transparency kag sa aton nga pagpanglagad especially diri sa aton sa second district. Salamat daghang salamat sa inyo oras. Kap, Kapitan Eleno Tronson, kana make up sang imong explanation and we understand sang inyong aside, no? Naninsindihan ta, bisan ako kap, mag-amuning imo statement, makasiling ko nga, mag-dayon ng eleksyon, suportahan ta gyapon si Kapitan Eleno Tronson. At least bala, ang sincerity, kag ang sincero ka na, ang na-appreciate namon kap, amunin. Na-appreciate namon ikaw ang nagpadulong agod i-explicar ang imo side sa imo mga pumuluyo kag ang imo tinutuyo amo nga makabulig malang kuntani sa imo nga mga constituents kasubong man kay Kapitan Merli Dimabibas no ang intention kanami gid mga ka K5 nga makabulig sa aton nga mga pumuluyo kanami gid kay ang ila intention mga ka K5 among makabulig sa aton nga mga pumuluyo mga ka K5 no nagamonitor sa aton subong si Kamigota Dudong Malaay bro ming agada bro monitor ko di sa Sitio del Pilar barangay Old Poblacion Baskog di Radyo sa pamilya Aligato kay bro Dudo salamat dagang salamat tira sa inyo. Now the point is this mga ka K5 no kampiyon ang imo tinutuyo nga makabulig sa imo mga pumuluyo. Ang aton lang di abi maluloy luluon tanga tingog. Ang aton lang di abi amo nimo. Ang aton lang di abi. May ginatindugan man nga rason ining aton nga mga kapitanes tungod ginagi ininila sa paghinun-anon sa konseho di barangay. Nga kung sino ang hatagan sining tag 20,000 kapesos. Ang ila una nga rason nga makasiling kita balido Technically, ang ilarason nga valid reason nga tinaulihi ang guidelines. Naulihi ang guidelines. Pero pamangkot sang iban, kung maulihi gali ang guidelines, kag wala abi guidelines, unahon tang aton pamilya. Amo na ang mga pamangkot. Fair ta di ha? Fair ta di, Kap. Sa Barangay Babiera, salamat, Gid. Kapitan Merly Di Mabibas, friend tamani si Kap Merly Di Mabibas eh. Kay ti isang una nagakinit-anay man kami ni sa mga during Christmas party sa Second District when I was a Barangay Kagawad also. Kap, amula niya ang aton dere punto. Amula ning aton dere punto. Ang palamangkutanon sa pumuluyo, nga ibilin ko sa inyo, hindi na ko magdamo pa istorya kay puro naman tatanan lagko na ta, kay insindi na ta. Amula ni, sa Barangay Babiera, pumuluyong Barangay Babiera, amo to ang rason ni Kapitan Eleno Tronson. Ara na sa inyong magbinag-binag da. Tikon mas may pigado pagidman or ang pinakapigado na gid lamang pumuluyo, amo ni ang isa ka kagawad, then deserving. Pero si Lingko, kung may ara pa da siguro nga mas pigado pagid sa sinang kagawad, kay kagawad Reggie Exxon, basi hindi guro worthy nga magbaton man sila. Amula na yang aton. Amo man sa barangay pabrika. Kung may ara pagid sang pigado, inaabala mga kakifab. Like for example, kung ako isa ka barangay kagawad, matindog ko sa espeho. Pag tindog ko sa espeho, siling ko, binagbinagon ko, may pigado patugli sa akon nga ka, sa piyak to nga puro ko. Di ang scholarship ni nga paras bata ko. Ako may arang-arang ko kag maka pulo pa eskwela man ko, may honorarium ko nga ginabaton, may mga binipisyo ko sa kada tuig. Mas may pigado pa to. Muna, bala. Now, isiradaan tanani mga ka-K5, ibilin ko sa mga affected nga barangay sa barangay nga may issues ini. Now people o Barangay Babiera, kamo na lang magbinag-binag ah. Kon mas may pigado pagid sa kay sa bata sang kagawad nga naka-avail sa Barangay Babiera, tiara na sa inyong pagbinag-binag. Amo man sa Barangay Fabrika, kon may ara pa sang mas pigado dira sa bata sang barangay kagawad nga nakabaton sa barangay fabrika nga aton ginagin mentionar, kamo na da magbinag-binag. Nagahilapit ang barangay kag SK eleksyon, may right to suffrage kita, may kinamatarong kita sa pagpili kung madayon ang eleksyon ara sa kamot sang pumuluyong gamhanan. Kamo na lang magbinag-binag, at least nabatian ta mga ka-K5 nga nag-explicar ang aton mga kapitanes. But as a former barangay kagawad, ang tinaga ko ding gusto dalon sa kahanginan sa ngalan sang Dele Cadesa. Sa ngalan sang Dele Cadesa. Mula na, no? Sa ngalan sang Dele Cadesa, ti ano ba lang Dele Cadesa? Is a core Filipino cultural value that means having a sense of decorum and moral discretion. Amula na, sa ngalan unta, sang delikadesa. Next time, sa aton nga mga barangay officials, if ever may mga kasubong sini nga mga special nga mga programa ang gobyerno, nga limited slots only, like for example, limited for 1, for 2, for 3, for 4, for 5, much better, we will choose or we will select those mga poor but deserving nga mga estudyante or pamilya or panimalay mga ka-K5. Nagapasalamat igkuliwat kay Kapitan Merly Di Mabibas sang Barangay Fabrika and Kapitan Eleno Tronson. You did a great job today for explaining your side. Naulihi ang guidelines. Tibilin ko na lang sa inyo ha. Mga pumuluyo, kamo na lang da bahala magbinag-binag. Binag-binaga nyo da. Kaya ako daw, kapila ko na ni binag-binagon, isiling ko, kung ako, mahuya ako. Kung ako barangay kagawad, mahuya ako. Sa ngala na lang sang Dele Cadesa, kag agud nga hindi ko mamalisyahan sang akon pumuloyo. Daghang salamat kaninyong tanan. Ang amon dire mga kagawads, trabaho lang, walang personalan. We criticize you according to your job, according sa inyo trabaho, according sa inyo tindog sa komunidad sa barangay as public official. Why na kami da iban pa nga, why na kami da iban pa nga intention or whatsoever. Ang amon lamang, trabaho lamang, walang personalan. And you are a public official and you are also subject for criticism. Daghang salamat, pakamayuhon kita sang Diyos. For delicadesa na kadamo, dahatahay na ko, gayuhom man si Toto Daniel Pablio. To, iyuhom-yuhom na lang na to ah. Toto! Toto Daniel Pablio, iyuhom-yuhom na lang da. Upod kay Migo, ta dudong malaay. Iyuhom-yuhom na lang da. Eh, sige ah, at least naka-explicar mga kakifay. At least naka-explicar sila sang ilang mga side mga kakifay. Salamat gid sa inyo. Waon taning balita ni kakifay ba? Kakifay Jo Marie Sunido, at ibilin ko na sa inyo ha. Kamu na lang da bahala magbinag-binag. Ginplastar ta naman ha. Ginplastar ta na ang side mga kakifay. Dirita ho ah, sa manog kagawad pa lang ha. Kaga manog kagawad Jo Marie Sunido. Dirita sa iyang balita o ah. E, mga bit reporter bala mga kwan, mga city bet reporter, si Kakifab Jo Marie Sunidong bala sa niya. Kifab Jom, please stand by dira. Ay, by the way, upod nga nagapamati sa aton mga Kakifab, si Kapitan Lucien Olvido, kag si kagawad Noel Olvido. Ah. Migo ta, Gary, Sayam de los Reyes, good morning da. Elizabeth Cueva, Elizabeth Cueva, LC Lumawak, Jaime Diquiña Jr., Roger Onyot, Arnel Nene Heronga. Diri kalio may nagatanaw sa aton sa piyak mga K5. Good morning, Migo Bomba Marilo. Shoutout ako na Migo, Bomba Marilo, kinidoy Bilya Gomez, gala watch live sa imo. Good morning, Bomba. Ako may estudyante man, 4th year subong. Damo balayran ang obra sa akon ba na driver sa truck sa tubo. Ang ginabiyahe ti wala naman tanga off season. Subong wala tapas kay pigado gid. Sakto na tuod no. Si ka K5 Jom Marisonido ah. K5 Jom. Sa linya tas ka K5 Jom Marisonido. Ka K5 Jom, please stand by.
1: K5 News FM live report.
7: K5 John. Kailan ba mayroon ito sa imo kung mayroon ito man sa ito sa mga suki ng mga tagpalamati?
0: K5 John, dali lang.
7: John? Yes, go ahead.
0: Go ahead. Sa Escalante, John, may ara ka na nabalataan nga bata sa barangay official, nagbaton man sa 20,000.
7: Ang na-confirm na akong kakipay bomba nga may isa ka barangay kagawad na qualified tani iya bata tungod kay maalaman, pero nagbalibad siya nga hindi na lang magkwa. Or sa inya nga mahuya man siya na magkwa. Maski pigado kung po siya, pero kinangihatag na lang sa ila mga constituent.
0: Sino na?
7: Di man pamangani ka.
0: K5 John?
7: Ang hindi talaga na i-mention na kay layo pang barahala. Di man magyapon madayon ang barangay election.
0: Hindi ah. Dapat na sa i-mentionar kay amunay ang halimbawa ka K5 John sang mga barangay official. Amunay nga barangay kagawad. Sino na ka K5 John? Bisan ngala na lang kay palakpakan ta. Amunang gusto K5 John. Nahuya siya. Sang alan, sang dilik. Ano ang balik K5 John? Hindi na lang kuno kay?
7: Ha? Ito ng personalidad. Hindi na lang, hindi ko lang kayo danay may karon.
0: Ha?
7: Hindi na lang kayo danay may karon. Pero ay kakipay bomba, muna no, bisan pa man siya gani, nagsiling, nga medyo subol-subol gid ang oras, nga ginatag sa ila. Kaya ikaduhay ang kakipay bomba, na-confirm man lang ito sa ila. Inoing, ato niya, suod man nga abin nga barangay kagawad sa barangay Asinda Fe, diri sa siyudad sa Escalante. Nga lima lang kabilog ang ginahatag nga kana ina ang pabor nga makabil sa inang scholarship program kay Kipay Bomba. Ti kun insindihon mo biskan pa man gani ipaagi iniya sa maid-id nga evaluation, nadudahan niya pun sila nga ginpili kang ila nga pabor. Correct. Ila na paboran bangod sa kay juta yon sang kuta nga ginahatag kada barangay kay Kipay Bomba. Confirm naton nga lima kabilog kada barangay. Ti ang pamangkot is pila ka bilog ang estudyante nga graduating sa sini nga tuig sa isa ka barangay, hindi gid kaso di sufisiente ang ining kuta nga ginhatag sa aton niya nga gobyerno nasyonal kag kita bomba. So ini sa ini nga kuan naman tungod ang second gid nga factor nga nakita naton kag kita bomba tungod sa kasubulya sang oras. Imagine mo atagan ka karon pagkabos sa i-submit dayon insigida tingo sa lalaman niya ato niya nga mga barangay official. Considering abi nga may iban nga nagsilinga total maalaman na imo bata qualified man na siya kung i-evaluate naton kag ikaw pigado man nga barangay official di amo nang mga consideration sa ila lang mga spekulasyon lamang kag kitay bomba. Muna nga yung human humanitarian consideration. Pipila man ka mga barangay official ang ato niya nga naka-istorya.
0: Kag
7: consider niya sa amo na nga pa nga nga punto. Pero sa ila naman niya sa ato niya di mga migo sa barangay isindapi, why di sila nagkuha kay siyempre bilang barangay official suno pa sa ila na ihatag na lang nila sa iban.
0: Kaya
7: kulang din man at least makatilaw ang ilaya nga may ara gid ya makatilaw sa ilaya nga barangay god.
0: K5 Jom, kung sino manda ang mga re-electionist sa barangay Yasinda Fe, amo nang dapat butuhon.
7: Yeah! Yes, so
0: do ka
7: kabalo ka sa serbisyo publiko. Ang ini nga mga barangay kagawad sa barangay Yasinda Fe mabugtaw ni sa masitong hanggab basta serbisyo publiko lang yan ang paghahambalan.
0: Oh, may kuan ko da mo, may bayaw ko da nga barangay kagawad anay sa barangay Sinda ana, Sinda Fe ay nagkon kagawad pa sa subong nga lipat ko sa nga apelyido ya ka K5 Jom basta.
7: Basta si kagawad sige kagawad Aligre, hindi.
0: Ah, Tagulabong nang iya nga middle name ka K5.
7: Tagulabong yang yung
0: middle name.
7: Siguro ba no at this moment of time nagagaprepare man ang news team sa K5 News FM Escalante Digital. Kaya man may ginapatigayin sa bong na simulation exercise. So kaya simulation exercise siya ka kita bomba, hindi tagid pag iwag-tawaragwag ang specific na area kung di rin ipatigayon ang nahinabitan nga simulation exercise for security man po sa atong nga tropa ka kita bomba. Pero inline naman niya, inline niya simulation exercise, inline niya sa checkpoint nga may mga senaryo nga may ma-recover yan ng mga illegal nga kontrabando. So muna siya ang gusto nga ipakita sa ato niya nga pulisan sa siyudad sa Escalante kung ano ang insakto niya nga proseso, ipakita man nila kag nagahatag sang kasiguruhan sa ato niya sa publiko nga ang ato niya kapulisan sa siyudad naghatag o nagasunod niya sa ginatawag nga insakto nga proseso sa ato niya batakan nga balaod kay Kipay Bomba.
0: Sige. At least kay Bob Jom, once again, kayo gadali kagina,
7: Kayo naghatag na instruction, kag ma-start na kay Bomba ang simulation exercise. Okay. Sabi na pala ka mga balita nga ito natipon sa itong paglibot-libot sa blog siyudad sa Escalante, kagang nivalita, dala sa atong skalawan sa DTX 500. May TC, mahalaga lang yung vitamin C, D3 by Probiotics, yung distinct food supplement, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang bumbahan ay sinulat kaya ko si Kipag Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: So muna siling ta, kanami isang barangay Hacienda Fe sa Escalante, ka mga nami nga mga barangay official, amo na dapat, plakpakanta na sila. Plakpakanta kay te ang rason nila, hindi kami magbaton sang BBM scholarship niya tag sa bata namon kay mahuya kami di kampiyona kampiyona kung sino da ang mga re-electionist dira sa barangay Hacienda Fe kampiyon amo na yang prinsipyo no may ara si kagawad Baulita o kagawad Baulita gali I do not know kung until now kagawad pa sa Gyapon pero ti amo na mga kampiyon nga mga barangay officials da. Salamat Barangay Hacienda Fe nga nanindugan kamo ya nga hindi kamo magbaton kay ang rason nila sa ngalan sang delikadesa kag mahuya sila sa pumuluyo nila.
8: Yeah!
0: Amo man sa barangay Imugaan baybay o sa may barangay Imugaan baybay gin post nila ya in the name of transparency ang nakabaton sang ilang taglima ka mga scholarship program mga kakifay.
8: Yeah!
0: Di mo na siling ta. Salot nira sa mga barangay officials sang barangay Hacienda Fe Escalante. Kaso nila yan nga hindi sila magbaton tungod nga mahuya sila sa pumuluyo kag mahuya sila sa pumuluyo kag sa ngalan sang delikadesa. Sige, mayong pagpamati landa kay Kagawad Baulita dira sa may barangay Hacienda Fe, siyudad sang Escalante, kag sa mga barangay officials. Da salot dira sa inyo. Hindi taman kamo da matag isa-isa, pero kadami sang inyo tinindugan kag prinsipyo. Salot. No, amo na niya. Sa mga pumuluyo sa barangay Hacienda Fe, kun madayon gin man ang barangay eleksyon, i-re-elect nyo ang mga barangay officials da. Kay mas ginuna nila ya ang tingog kagkausa sang pumuluyo sang sa ila personal. Ginuna nila ya ang pumuluyo sang sa ila. Salot dira sa inyo sa may barangay Hacienda Fe. Especially mayong pagpamati dira kay Kagawad Baulita sa may barangay Hacienda Fe Escalante. Isilingta sa mga may issue regarding sa BBM scholarship nga mga barangay official nga nakabato ng ilabata. Kamo na lang da bahala pumuluyo magbinagbinaga. Itugyan ko na sa inyo ang pagbinagbinag kay nagailapit ang barangay kag SK election. Ara na sa inyo mga kamot ang desisyon.

0: magdag-alam. Oy, may ara sa sunog subong sa may Barangay Libertad Escalante. Sige, standby ka mo sa mga more details. Sining may kangtanan sa sunog dira sa may Barangay Libertad Escalante. Kakay 5 Jom, basi ko naga monitor kada.
1: Pilipinas 2000.
0: May ara sa sunog dira sa may Barangay Libertad Ciudad sa Escalante suno sa aton nga Chief of Reporter sa aton news center. Sige, wala nagkikita sa nagkakaigo nga panahon, mga ka-K5. Tangala na lang sa aton very humble CEO, Dr. Ramil Itangoy. Station Manager, Ma'am Culine Manzanares-Cubia. Sa News Center, our Chief of Reporters, ka-K5 Ruel Pineda. At aton yung mga reporters, ka-K5 Ariel Apas, ka-K5 Jomari Sunido. Tangala naman sa aton mga KSS partners, leaders diri sa Cadiz, Jan Eric Rosal, Ruben Pedrano, Velma Rosal, Lino Evangelista, Janice Pedrano, Mimirap Bukalist, Adeline Silades, Bongbong Albert Simanya. Ako naman, ang inyong kubus ng alagad. Sa ngalan man sa akong regular partner diri, K5 Joel Salasabelay. Ako naman si K5 Bomba Marilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingaon sa Negros. K5 News FM.
2: Radyo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 101.5
2: News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:05 sang aga.
1: This is the shocking moment. A couple... Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga mga sukid naton, yating palamati. Welcome na kamo programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 18 na kita sa bulan sining Agosto. Ikawalo nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday. Din man kamong lugar sa Pilipinas o din man nga bahin sang kalibutan, makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow ining amon nga Facebook page. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canyete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, Mikos,

0: Jean Montesino Arroyo, Binks Delfin, ML Balasa. Hindi ko magpadugay sa mga greetings, kidlag ko mga balita na tonsubong adlaw. I hope na inom nyo na ang inyong DTX 500 kang Mighty C. Adlaw-adlaw tani dapat ginainom. Agod nga likaw kita sa mga balatian, especially ining pagkabaldas ang aton nga mga internal organs, pagkabaldas ang mata, sang kurason, sang lungs, sang kidney, sang liver, pure pancreas, kagiban pa nga mga kabangdanan, maging kabangdanan sa aton pagbalatian. Bangod sang oxidative stress, nagatigulang kita ang panita nagakurinot. Oh, timayo lang na iakon mga 40 ka mag-inom DTX 500 kag permi naga gym, naga exercise. Kaya ang lawas mo niya healthy, gyapon do tsura lang niya gagulang. Pero ang lawas niya healthy pa. Ginaagawan pa. Ginaimunan pagyapon sang asawa kay kahat pa. Di gusto nyo na nga amo nang inyong mga tsura, mga bana birds, ang mga tigulbam da nga mga bana. Di gusto nyo nga amo na na inabalang may edad ka na pero ginaimunan ka pa sang asawa mo kay hat ka pa ya. Doon na insecure sila ya sa imo. Huh? Doon na insecure ya ang bibay sa imo.
1: Tinunto ito.
0: Yang akon bana, daw wala yag gulang ako. Do ka immortal niya ako.
1: Tinunto ito.
0: Oo, yung akon, ya Marie, ang bana mo bla Maria, do ka hot pa yan. Basi may uyab na. Amo naman agaling ang downsides. Basi ang balon niya, basi may uyaban, guro ng bana mo, nga do ka hamot per me. Balo ka naman downsides sa aton ng mga Pilipino, ya. Bisan why mo na iginaubra, ya, lainan na diyon sa pangunahuna nila. Hindi bala? Amo na bala ang mga Pinoy? Bisan why mo ginaubra, bla mo na yun nila yung pangunahuna. May mga asawa, gani ako ng bana nila, maglamugo, akigan nila yan, ano, kimo yung kalamugo sa imo. May mga asawa naman nga kung magpatisoy ang bana nila, naghamot, yan doon ka patisoy ka, ho? Yan nga di ka makanto, may uyab ka naman, guro, Lyle Perhi, ay. Yan, Lyle Perhi, may uyab ka naman, ay. Kaya doon ka patisoy ka. Oh, daw muna, bla. Ano na yako, no? Tiwai tani pa sinagtuan ng mga lalaki. Abahala da sila, basta importante patisoy ta.
1: Ah, grabe po.
0: Te, para nga mag hubin, mag DTX 500 gid per day. Parisan gid sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mga balita nga aton pag-istoryahan, siringaga, boka dako sa balita to. May ara sang isa ka natabo nga active shooter o shooting. Active shooting kay may active shooter dito sa Ateneo de Zamboanga University. Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, sinigid lamang nga alas 7 sang aga. Oo. 7 in the morning, kung hindi ko magsala. 7:50 in the morning. So no, ini sa regional or police regional office 9 spokesperson nga si Major Shelami Chang. Amo ni ang mga detalye nga ilang nga nabalhag. Tikaron istoryahan tay ning active shooting. Ano na naman ang mga epekto sini sa aton nga mga kabataan? Ano na naman ang mga epekto sini sa mga gun holders? Ano na naman ang mga epekto sini sa mga eskwelahan? Ano na naman ang mga debatehay ang himuon sang mga politiko, especially the ones that involved in crafting the laws sa Kongreso, sa Senado? Ano na naman ang mga implikasyon sini kay by far ikapila na ni natabo sa Pilipinas? And we're going to check pila na bala ka incidents ang active shooting sa Pilipinas kag ikumpara tani sa Amerika. Ini ang aton dako nga balita, ang aton pag-usisaon, kabaga talakayon, sini nga aton Tuesday presentation sang 11 Mbps. Magprabersi na, yari ang aton mga local news. Kapitan nga taga-Kawayan nga nagpasulod sang iya duwa ka kabataan sa presidential assistant.

0: stands, nagpatag sa publiko. Na, kay nga abalakap nga ang unahon tagi dya bata ta. Daw ka ang gwa na blakap daw. Daw pagin panginhimuslan mo. I'm sorry kap ha. I'm just echoing the sentiments of the people. Ang gwa na daw ginpangin muslan mo gidya ang pagkakapitan mo kay ginuna mo kabataan mo. Ti paano ka nangin good leader sa barangay mo nga unahon mo galiang kauglingon mo kag pamilya mo sang sa iban? Diin da karon nagasulod ang public service. Diin da karon nagasulod ang intsakto nga paghatag sang oportunidad sa mga katawhan nga ara sa barangay mo. Diin na da nagasulod ang moral standards mo bilang kapitan. Kitiga pati ko damo padapigado sa inyo being a kapitan sa barangay. Hindi man siling nga manggaranon kadayon, pero ti mayo-mayo na lang kumpara sa iban. Kay ti may ginatawag kita nga the rule of thumb is delikadisa. Diin nagkadto ang delikadisa sang isa ka kapitan kun ang iya mismo kabataan unahon nito sa scholarship program, while ang mga kabataan sang iban hindi makaeskwela kay way kuhaan sang kwarta.
1: Grabe po.
0: May barangay kapitan man sa Sagay nga nagpaathag man sa K5 kag nagpahayag kalabot sa bata sang barangay kagawad nga naka-intra sa 20,000 nga scholarship ni PBBM. Ay, sos do ka prevalent gali nga mo nga problema no nang aton nga mga barangay officials ginapanguna nila ila mga paryente. Halin sa kapitan pakadto sa kagawad. Pang may number ka ni Gibes, ginggaan ko ni Billy Mirabilis si Diaw. Pang tawgi si Gibes bikaron. Ikontak-kontak ka sa messenger niya ya Gibes. Si Kapitan Gibes blanga. Kilala niyo si Kapitan Gibes? Angga kuana bla, angga pa viral na subong nga kapitan nga si do si Kupitan ang tsuraya. Interview tabla si Kapitan Gibes bla. Angot sini kontakasa naton si Migo mo Jean Paul may interview si mo binuangot. Inabla sa mga reels sinabla nga. Ah, wait kita da kalawaton. Unto ni si Gibes bla mo. Sige. Try ta karon tuod si Gibes. Tuntugin ni si Tiger Billy Mirabilis. Oh. Sige si Gibes nang inspirasyon.
1: Ito.
0: Pamutong na lang si Gibes kung di na siya gakuha sa iya nga mga tinago nga mga dinungol. Babayi sa Binalbagan kasado sa isa kahapon pero hindi iya kilala. Ginkawat ang iya nga identity sang ini ang magkadto sa Philippine Statistics Authority PSA para magkuha sang passport ay naibaluan nga kasado gali siya sa hapon. Pero sang gincheck, hindi iya tsura. Iya pangalan kag tanan-tanan nga impormasyon ginggamit para magpakasal sa hapon.
1: Grabe po. Hundreds of people in ito.
0: Suicide incident sa San Carlos, padayon nga nagasaka. Rason sa insidente, hindi lang depresyon, kundi may kaangtanan man sa paggamit sang syabo.
1: Grabe po.
2: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Pamilya sang lalaki nga ginlutang patay sa barangay Amay ko Banwa sang Murcia, desidido kuno nga magpasaka sang kaso. Masobra pulo ka mga G-cart gin turn over sa mga vendors sa North Capitol Road.
1: Grabe po.
0: Tungod sa paghina sa mga buyer sang blue swimming crabs na gina-export, mga manging isda nagbaligya na lang sa online sa Barangay Tiglaw, Igan, Cadiz. VA nga nadakpan sa bypass operation sa Barangay 12. Ginapatihan amuman ang nagahulog droga sa mga lapit nga barangay.
3: Ayun mo lang nalaman.
4: Ano masabi?

0: isa ka active shooting natabo ini sinigid lamang 7:50 in the morning dito sa Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, siyudad sang Zamboanga. Sunod sa report sa mga pulis, nga ining active shooter, ining active shooter dito ini natabo sa campus mismo, Junior High School campus, hindi sa college, ha? Balo ka may college, ni may high school. Ining Ateneo de Zamboanga University, may ara portion sa ilang school property nga Junior High School campus. Nalocate ini sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Suno sa Police Regional Office 9 spokesperson Major Sheila Michang, alas 7:50 sang aga sang nagluntad ang pangpaglutang. Duwa ka estudyante ang nagkalamatay. Suno ini kay Zamboanga City Mayor kay Mayor Adan Uloso. Sang ini siya ang gin-interview sa mga media, iya ginhambal nga ining duwa nga mga nagkalamatay puro tanan estudyante kag isa sa ila gunman. Amo ang gunman. Isa sa napatay, amo ang shooter nga ginaligar, naghikog matapos siya pinaburuan kag pinalukpan ang mga estudyante. Mayara kada papang mga video si pakita tabla. Ipakita ta mga video si Tan kag kun nami kun may ara pa sang mga audio. Sigyari ang pagpaniro nga natabo sa Zamboanga City. Sinikit lamang nga aga, alas 7:50. Tan, play the video with audio please. Oh, grabe. Ang iya mismo nga siya mismo nag-live stream sa Facebook, sa Facebook sa iya pagpaniro. Sige, play Tan. Gahangos-hangos, oh. Gina-live yan pagpaniro, yo. Aw, ah. Itiro ya. Isa lang man nag-itiro ya. Blur lang namon, ha? Gin-blur lang namon. May pistol pag isa. Oh, boom! Bow up. Pati bayi ba? Pati bayi, nalitiro ya! Gina-blur lang, grabe. Gin-blur lang namon kay Liwat Tabitan? Grabe ba? Liwatatan. At gin live stream niya. Grabe nga balita. Oh, tiniro yaw. Lupok. Sus. Tumbada yun. Nagdinalagan ang mga estudyante. Nagdinalagan. Ara, ang dason nga classroom, ginsunod niya. Ang dason nga classroom. Nagjump, oh. Boom. Grabe man niya. Balikan niya ba? Kagintiro yung self niya dayon. Grabe. I-play lang na sa kilid ko, Tan. I-play lang. Ah. Sige, B. Tanong na ngambal mga free eyes only. Sige, B. Ah. Ah, isend na niya sa akon, Tan. Isend lang na sa akon, Tan, please. Isend na niya sa akon. Live siya, oh. Live siya. Gin-live niya sa Facebook. Grabe, kunwa ay ma-blur. Grabe ang pagpanglutang niya. Live sa Facebook. puwerte mga klase bata ni. Now, diri kita sa aton nga mga analysis. Tan ibalik ko to and then pagwa mo ang blur sa kilid while makomentary ako. Now, this was confirmed by, again, police spokesperson Major Sheila Mi Chang sang Police Regional Office 9. Duwa ang nagkalamatay, isa diri among gunman, basi naghikog siya after, no? Wala pa bisang mga dugang nga mga reports. Pero nasiling diri nga ang active shooter is only grade 7. Grade 7? Magdambaka grade 7? First year high school? Oo, first year high school. Grade 7. Why kita kabalo kung nakaagi iniuntat? Kung nakaagi kauntat, siyempre, pagbalik mo yung eskwela, may edad ka na. Pero first year high school kapag yapon ka man grade 7. What follows grade 6, grade 7? Ito first year high school na. I don't know ano kamatuod ang nagagawa ang istorya nga grade 7 lang ang estudyante. Damo sa may mga napilasan, suno sa balita, no, siyam kabilog ang injured. Siyam kabilog ang mga nagkalapilasan while duwa ang patay. Ang most disturbing sini, most disturbing part, dra lang tan, sige. The most disturbing part is gin live broadcast niya ang iya pagpaniro. Kadako ng mga Gliseya ang allegedly, I don't know kung ang pangalan mo niya, Muhammad Nael Jalani. Kag isa pa, with highest honor siya, ang average siya 95.03 ang average. But silingon, hindi siya sugaw-sugaw klase estudyante. Nag-a-eskwila sang maayo. Now, kung lang taon ta ang Amerika, gin-gin lang taw ko ang mga record sa FBI, nagkasiling dire suno sa Federal Bureau of Investigation sa Amerika, 24 ka active shooter ang na-record sa Amerika sining tuig. And this represents 50% nga decrease. Ariyo, nagtawan nyo? In 2024, 24 ka active shooting ang natabo sa Amerika. Hindi lang iskwilahan na in all, 24 active shooting incidents. In 2023, 48. In 2022, 50. In 2021, ang may pinakadamo, 61 na active shooting. And in 2020, 40 ka mga incidents. Between year 2000 to 2022, 68 ka active shooting incidents at educational institutions ang na-record sa Amerika. Elementary and secondary, 50 ang incidents resulting to 131 ang nagkalamatay, 197 ang wounded dito niya sa Amerika. Grabe, no? Now, this is very special, Subong, and very alarming. 2 months after sang June 22 shooting sa Tacloban, ari na naman another shooting sa eskwilahan ang natabo. June 22, almost 2 months. June, July, August. 4 na lang kaadlaw, ma-anniversary na, 2 kabulan nga nagligad, sang nagniro ang estudyante dito sa Tacloban, tung 2 ka-estudyante, bla? Now, di karon amo naman yung natabo. Ang question sini right now is no longer whether ang school shooting matabo sa Pilipinas. Because ari na, natabo na. Ang Tacloban shooting was 2 months ago. 4 days shy na maging 2 months. Kag this one again in Zamboanga, Sininga-aga. So the question now is, are we prepared to change before another child gets hold of a gun and shoot another fellow students in the classroom. Amo ni karon ang dako nga pamangkot. San o naman ay han matabo nga may isa na naman ka estudyante mauyat pusel kag maniro sa classroom. Now, may another angle pa, i-check ko abi. Sige tan, i-check tabing another angle. Okay, sige. Amo na na. Are-are, another angle. With audio, please. Gapinanago ang estudyante. Kaya na-videohan siya. Audio tan, wala na. Oh. Wala audio tan. Gapinanago ang mga estudyante. Oh, gapinanago ang mga estudyante. Nami ka gintang sira nila mga pirtahan. Gintang sira nila mga pirtahan. Kag nag-cover sila. Tapos may alarm, may sirena nga natabo. Araw? Oh, araw. Nan! Gintang sira nila ang ilang mga classroom. Gintang sira ilang mga classroom. Nagpinalagyo, nag-exit. Tan, ipakit, ikuha na sa kilid, ipa-play sa kilid. Now, sige, balik ang tsura ko na, Tan. Mahina ang aton nga teknisya, no? Ga-freeze. Na, why na sa kabalo na yung muon niya? Ora na. Kung nakita nyo, ining mga estudyante kabalo sa ilang ginhimo, na, sang nakabate sila linupok, ginsira nila ang ila classroom, ginlakan. Nga hindi makasulod ang shooter. Kag nagduko sila, kag waay sila nagginahod. May nagasawa niya, hindi ka mo magahod, kaya ba si marinig tayo? Why nga mo ini? Because Ateneo de Zamboanga nagkandak sang active shooter drill sang nagligad nga July 18. July 18. This is a fact. 1 month ago, okay, kung di natabo June 22 ang pagpaniro sa Tacloban, siguro ang Department of Education, mga ano da nga mga nag-manage sang private schools, nag-conduct sang active shooting shooter drill. Doon pa rin yung blasang earthquake drill, fire drill, sila yan nag-conduct sang active shooter drill. Din pang tudluan nilang ilang mga estudyante kung ano himuon kung may nagapaniro. This is now the effect. Kabalo sila kung ano ila himuon. Imagine bala ko nasulod yung itong classroom tanan kag pinangbubuan to. Nakita ko nag-jump ang armas. Nakita ko daw Glock ang iyang pistol. Ang tsura daw Glock. Ang Glock, why niya yung ga-jam ko ng imo yung ang imo na yung bala original naka full metal jacket kabi FMJ. Why niya ga-jam? Ga-jam lang ang Glock kung reload. Pero nag-jam to basi bala pag kwan niya, pag ram niya sang port, wala niya mabuyan, mayo mo to nga nagsangal or ang magasin basi hindi properly inserted. Nag-alibay gin kasaya pag ani liwat. Now, ari, ang pinakadako tadi nga lantawon is this. Ang edad sang shooter. Ang edad sang shooter is only grade 7. Grade 7 mga nasa 15 anyos or 16 anyos. Ay hindi ah, grade 7 mga pilaman? 13 or 14? Oh. Paano karon na ang isa kaamuni nga edad nakakuha sang ideya nga maniro sa eskwelahan? That's why ginaayo tagani nga dapat duay tani gina sagay promote ang amuni. Kalabanan abi ang mga tawo nga may nga depressive, may depressive disorder. Ya may ikog na lang ko asundon ko to ang dibla. Kung kaysa may impact sa ilang social media, amo ni nga dapat, why tinigin na sige, share sa social media, ang mga muamos ni. Kaya nagakatagan sila ideya kung anong ilay moon. O, ari pa. Paano nakaangkon armas ining estudyante yang asiis? O, din sa nagkuha, sa pag-insindi kong yang firearm, either 9mm na PCC, pistol caliber carbine, or hindi man itong AR. Hindi siya AR. Kay do kanubo lang kagamay ang iyang bala. Pero such as, isa ini kasi may automatic type of weapon nga shoulder fired. Assault weapon nga shoulder fired. May optics. May optics. Supot silingon, ang iya source, big time. Hindi pwede nga kundi-hindi niya lang ni binakal. It could be halin sa ila balay. Kay hindi ka man makakwa armas nga amo to katahom in the black market. Especially bata ka. Knowing the fact ka ini siya nag-eskwela sa isa ka universidad nga dako, meaning may kwarta ang bata. May kwarta ang bata. Kay may kwarta ang bata naka-eskwela sa dako nga universidad, meaning sa balay sining ginikanan capable magbakal firearm. Now the question is, nga wala na naman masecure sang ginikana ng ilang firearm. Why labot nga may machine pistol siya, shoulder-fired weapon siya, may ara sa secondary weapon, ang primary weapon niya is the shoulder-fired semi-automatic weapon, kagang iyang secondary, ang iyang pistol. Pistol, we don't know the caliber yet. Diri na dayon naton o si saon. Ano bala ang importante? Oh? Ano bala importante? Kay kalabanan ng mga diba, it's no longer the debate, Sir Julius, whether you own a firearm or you don't own, you need not to own a firearm. No, oh, kalabanan na mo ni dayon mo. Basulo na naman ni ang mga gun enthusiast. Masulo na naman eh, nga may mga armas, bla bla bla bla bla bla. Siguro before ito magkaduda, ato na nahibaloon, nga ano bala ang responsable nga paghupot sang armas? Kay dapat, ng mga ginikana ng inyong armas, mutang nyo ni sa isa ka lugar nga may kandado, isiperate nyo ang magasin, isiperate ang firearm. Para nga hindi ma-access ang bata, ako sa balay, may vault ko, Sir Julius, nga binakal. Nga bakali ko yung vault. Ara sa ko. May vault gi kuya nga ginbakal for that matter para hindi ya ma kuha sang kabataan. It's all about responsibly keeping your gun out of reach sa mga kabataan. Ini naman siguro kinanglan nga i-reassess ang security measure sang eskwelahan. Hindi man nabi pwede, sir, because educational institution, hindi man pwede nga mangin daw prisuhan. Oh, hindi man pwede mangin na prisuhan. Dako nga question, nga nakasulod ang firearms sa eskwelahan? Oh, possibly, basi may salakyan ini. May salakyan ini. Was there any student involved? May iban pa ba lang estudyanteng involved nga kaupod ini siya pero siya nagligad sa Tacloban nga duwa sila? May nag-assist sa iya o wala? Amo na da, may nag-assist bala siya o wala? Ini bala another history of bullying, gun wrong? Ini bala siya ang kaagi ginabully sa eskwelahan? O, damo pa sa palamangkutanon nga hindi pa masabat kay limited pa lang ang ato na ibaluan. Pero ang dako ni nga pamangkot, ano ang himuon diri sa lokal? May ara bala nga pagahimuon, liwat, nga pagsinapol ang mga DepEd officials to discuss this matter. Ay, why na naglambot sa Pilipinas? Bawat ang active shooting abi sa school, to hindi niya uso sa Pilipinas, Sir Julius. Why niya sa Amerika lang nikakatabo na may mga abnormal nga paniro sa eskwelahan? Why na diya sa Pilipinas? But karon ara na. Ang isa nila nga gina-blame, Sir Julius, ining mga online games na may mga violent people like terrorists nga naga-invade kagina sugo ang mga kabataan. Namot ang allegation lang sa Tacloban eh. That there is a Roblox o ano to nga online game nga may nagapakuno-kuno nga mga adult nga naghahampang bilang bata, kagina insinuate nila sa bata nga mag-bear arms, maniro, unano da. Te, diri ni parental responsibility, Sir Julius, isa ni kadako, no? Isa kadako nga bagay. Parental responsibility and ang access sa pusil. Access sa pusil, hibaloon ina, ang aton educational system may ara dapat nga pag inistoryahanay, anong imuon? Anong imuon? And then, ang aton kapulisan. Ay! Grabe ang natabo, ano? Sige, we are still trying to get, no, further updates about this. Hibaloon ta pa ang profiles ng estudyante. Again, on the table is the question, if ini siya bala ang nakaagi bully. Is this the case of bullying gone wrong? No? Amuna. Sino ang iyang verse kaging tiro? Is it a target really? Or may ari bala ini siya problema sa ila pamilya? May problema ba ni siya sa panimalay nga nagresulta nga naglambot nga ipuupok sa eskwilahan niya? Or problema directly sa estudyante nga kontra niya? Nga mo tong rason nga hindi siya selective, no, selective shooter siya eh. Pagsunod niya sa classroom, wala niya gin paarakan tanan. Kung sino na maginapili niya pa mo kayang iyang amazol, gina-livestream niya, bi. Pagtaya iya sa babaeng isa, ginlikaw yang iarmas. Do hindi atong punti. So meaning, selective shooter. Hindi siya kay mini-minimo para kanya. Now, amuna da, ang dako pamangkot, sino bala ang iagid nga target? May target gid bala ini? Naghinagaday bala nga matiniruhay sila? Why takabalo? This must be investigated. And I do hope and I pray, hindi lang di malambot sa aton. Kay baw, ano ayhan ang kakugmat sang isa ka kaginikanan kun may baluan mo sa balita ngang imo ang eskwelahan sang gidiskulan sang bata mo may active shooter. Imagine bala. Danuoy ko sa mga kabataan, young as they are, na expose sila sa violence. Oh, na expose sila. Imagine ko ikaw tong bata aga tiniruhay sa tubang mo, makita mo may mga dugo galapta. Kadako nga impact ang aton eskwelahan nga amunitani ang mangin holes. Oh? May update ko. Ay, may gintiro pag sa galing agwardya. Doon ka bilog. Ha? Ipakita na bitan? Ipakita na tan? Ipa-verify ta na tan? Allegedly, ha? May duwa sa kagwardya nga gintiro. Ipakita itong picture tan. Gahamyangon ang duwa kagwardya. I-verify ta mayo rin yel kung inibala nga... Ariyo may update to? Oh? 4 casualties in Zamboanga school shooting. 4 na ang naitalang nasawi sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School ngayong umaga. Batay sa impormasyon ng otoridad, 2 sa nasawi ay security guards habang high school student naman ang 2 pa. Isa obviously ang shooter. 4 na, 4 ng patay. 4 ng patay. 2 sa napatay, security guard. Meaning, hindi na to question kung paano nakasulod ang armas. Nakasulod ang armas kay pinaniro niya ang gwardya. Pinaniro niya ang gwardya. Ipakita to yung pictures ang guard nga gahuray atan. Grabe ba? Gwardya sa gate. Kaya nga ilagali. O, araw kita nyo sa picture. Gwardya sa gate, tumbalay ang duwa ka gwardya. Ang ilagali ng eskwilahan, gated. Walled and gated. Hindi ka makasunod basta-basta. Pero duwa ka mga gwardya, tumbalay. Diba si Blang iyan? Diba si Blang pusil pa nisang gwardya ang isang nakuha? Yaw na naman. Pero nga nga may holster siya. Kagang holster, yan daw ka low waist holster. Daw leg holster ang iyang dala. Subot silingon ba si, I don't know. Speculation lang aton may mo subong, but tutok gig kamo diri sa K5 News FM. Samtang padayon naton nga ginausisa nga nagaabot ang mga impormasyon. Grabe no. Kakululbahan. Sige, biyaan ko ni anay nga balita. Ang kabug-usan nga pag-analisar ni karon sa gabi with Sir Julius, basi makuha ni siya sang isa ka gun expert, kag isa ka probably official sang school, no? Mangkoton anong epekto sinis kabataan? Ay. Knowing nga ang victims kag ang shooter ara sa high school nga age group, ara sa high school. Oh. Daw diri giniga katabo perming ilinaway mong high school. Kay kabalo ka mo bla ang mga ang high school life, amo ni sang nagasugod nga ga-intense ang barkadahay. Ang elementary daw ay niya mga buot. Pero pagsulod mo sa high school, first year, second year, third year, fourth year, diri na naga-intense ang barkadahay. Kag diri man nga mga age group uso ang ganggang. Diri man nga age group uso ang fraternity. Diri man ni uso nga age group ang threats. Diri man ni uso nga age group ang makauyat na pusil. Lain na ang level, hindi na mer nga sumbaganay, tikluranay. Gasugod na sila gamit armas. Sige. Dari ako anay sa problema sang kapitano ah. Oo, problema si kapitan. Kay nagpaathag na ni kuno ang kapitan sa iya. Standby ARF. Nagpaathag ang kapitan nga ang ginlakip niya ang iya nga duha ka kabataan sa presidential assistance. Ang ako lang pirmi ginapamangko taling kay namo ni. Diin nagkadto karon ang delikadisa ni kapitan. No? Delikadisa ni kapitan. Kay siyempre, ang presumption abi pag kapitan ka, dapat niya tani ang ideal, dapat unahon mo anay ang imong mga kasimanwa. Damo pa man sa mga pigado da, amo tong unahon ta. Question. Ini bala ang gindala mo nga kabataan? Ginpa-include mong duha mo kabata sa scholarship, ini bala ang may kamatuoran? Or is this is just another political allegation? Ikaduwa, kung tuod gid man, ini balang imo bata is capable gid man nga mangin scholar? Ini bala sila possess a higher grade nga bisan pa bata mo sila, pero karapat dapat man sila mangin scholar kay tag-as ilang nga grado. Amo ni tani mo, butang tabi bata mo man sila tuod, pero tani qualified sila. Number one, pigado. Number two, deserving. Ang pagkapigado, tara nga scholarship, yatag doon na si pigado. Okay, kung may kwarta naman ta nga, mas kalar pa ta. Unahon to yan ang mga pigado. Especially kung kapitan ka, unahon mo to anay ang imong mga kabataan sang mga, sang pumuluyo nga nasakupan sang barangay. Mukha hindi manitanan dala. O, unahon ta lang ang mga qualified. Now, ti karon may pathag siya. Ang pamangkot, interesado kita, no? Ano iya nga paathag? Ini bala ang justification or explanation ni kapitan makahatag sang insakto nga sabat kag makapankapan ining nagaviral karon nga mga discussion online about sa iya sini nga ginhimo. Naka-standby si ARF sa linya. ARF, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: ARF? Wala siya kasulod, ARF? Hambal ni Brizuela, EDW. Amo gina ang downside sang Sokmen. Hambal ni Genro Angeles. Linya tuod, gin sir. Ginako niya kahapon kay K5 Broads. Ora na, ARF? K5, ARF? ARF, nautod na naman.
2: Ah, grabe po.
0: Ara na si Rods. Rods ng ARF. Si Rods man ako nyo man.
2: Tinunto ito.
0: ARF! Ay. Anong tabo kay ARF man? May kasulod pa nga ako. Te, next time sa mga kapitan, taniminsar ka mo, anay, no? Ang matuntuod, ginaiyang isa ka leader sang barangay, hindi mo, anay, pag-unahon ka og lingon mo, eh. Kaya guwa na karon niya daw... gingamit mo ginyang pudir mo para maka-abansi ka. Di ba? Tandaan, lapit na bla eleksyon. Ay! Kuan gini, inang paborito gini nga ibalas ang kontra against sa imo. Ang mga amo-amo ni nga mga isyo. Te, ang pamangkot, scholarship pa lang ni. Kamusta ang iban nga kaayuhan? Nalamitaman? Hasta lang bala sa scholarship ang natandog ni kapitan nga iyaan ay pasulubihon niya kabataan kag of course parinti. What about ang iban nga mga ayuda? Ara na siya si Arf? Okay na, ubos ng time ta. What about ang iban nga mga ayuda? Nalamitaman? Una man ayan ang mga pariente? Arf? Arf?
3: Yes, kakipay Paul, okay na akong signal, kakipay Paul.
0: Okay na, at last. Arf, sige, go, okay, lima na lang ka minutos, bilin. Oh.
3: Yes, sa sanasaling nandating kakipay Paul, mainit-init, no, sa karon ang topic po kag-discussion sa mga pumuluyo, bangod sa sining presidential assistance nga ginhatag ni Presidente Ferdinand Marcos sa mga kapitan, no, sa bugos nga Pilipinas. Tinaligtan ng adlaw kang K5 Paul, nakabaton sang reklamo ang K5 News FM Kabangkalan sa unknown person kag nag-aaligar ini nga may isa kuno kakapitan diri sa SUR nga may nag ko nagpasulod ini siya sang nasampit nga assistant sa iha duha ka kabatahan. So kagapon ka K5 Paul aton ginkatuan agod mabalaan aton ang kamatuoran, no, kag aton man personal nga maatubang ining kapitan, no? Ginkatuan aton kay K5 Paul ining barangay Tumina nga sakop sa Banwa sang Kawayan. Kag dito naton kay K5 Paul na kumpirmar nga ining duwa ka kabataan sang ining kapitan ang nakabaton sa nga tig 20,000 pesos.
0: Grabe, no? Tig 40,000 gid ang para sa kabataan niya, 40,000 gid ja.
3: Yes.
0: Ano kuno Arf? Mamangkot ko, ano kuno ang mga requisitos para makabaton kasi ning ayuda?
3: Simple lang ka K5 Paul, indigent ikaw, graduating student, kag deserving ikaw ka K5 Paul nga makabaton sang sini.
0: Why na butang ka K5 Paul
3: sa memo nga dapat hindi barangay official, hindi pwede ka baton. Pwede tanan, no, ka K5 Paul.
0: Pwede tanan. Pero, so, unahan yung tanan ng inyong graduating students. Kaya anong iyang justification?
3: Yes, ka K5 Paul, nagkato kita dito kagapon, ginklaro ni Kapitan Evelyn Robles, no, sa barangay Tumina, diri sa Kawayan, nga ginpasulod niya ang iyang kabataan bangod sa kapigaduhon, no, kagkwaso, no, sa
0: so,
3: iya, hindi enough ang iyang honorarium na mabaton.
0: Okay.
3: Kaya pigado siya yung kapitan.
0: Pigado gid man siya, Arf? Sa imong paglantaw?
3: Sa atong paglantaw, ka K5 Paul, pigado gid man siya.
0: Pigado gid man.
3: Kaya honorarium niya, 8,000. 8,000 lang ka K5
0: Paul.
3: Oh, so,
0: kaluoy man, gali. Kaluoy man.
3: 8,000 ang mabaton mo.
0: Oo. Tiuntat na lang sa naton, kapitan, kag manguman na lang. Kasi madako-dako pang income niya.
3: Yes, ka K5 Paul.
0: Oo, para masarangan.
3: Ang counter naman niya sa mga pumuluyo nila, bigado ka, pero imoto ka kabataan ka eskwela sa DMA kag sa Riverside.
0: So, Amo na da, papang. Kamusta to yung galing, apang? Tiway mo sa pinamangkot, kap? Kainsindi ka, kap, sang word nga delikadisa? Naara na si mo bukabularyo? Napamangkot mo na siya? At, nang kap? Kabalo ka, kap, kung ano but silingon sang delikadisa? Waya masabat.
3: So, dugang pa ni Kapitan Robles ka K5 Paul, wala na kamutang, no, sa scholarship, sa qualifications.
0: Tiga ni Arf, kis Arf, may ara nga siling bala nga waay na butang. Pero galing, rule of thumb. Ano balang proper? Ti kun waay na butang, gali Arf. Butang tabi, Arf, kun waay gali na butang. May tatlo ka kabata karon nga graduating. Okay? Kiti, siyempre, example B, ang isa, 5 years ang course, isa, 4 years ang course. Ang isa naman, di ba, may graduating kakabataan, tiunahon mo kay pigado ka man, And then what if may utod ka man to, may hinablos ka nga graduating man, pangunahon sila. So meaning ang tanan nga inner circle mo pangunahon mo ni kay way nabutang sa qualification or unahon mo dapat ang mga kabarangay mo da nga mga pigado pa sa imo na may graduating man nga kabataan. Kay ikaw ni nagsumpa nga magpadalagan mo, maghatag ka serbisyo sa ila nga maging leader ka, kag ikaw ang mabulig sa ila kapigaduhon. Kaya mo ni pagpadalagan mo mo. Kay koronya kay nagdaog, kaya tanan niya kaayuhan sa imo, paano sila? Kay why na butang, galing unahon mo kong lingon mo? Meaning kung may pangatag bugas sa barangay, oh, tag-isa ka sa ako, may pangatag na bugas para sa mga pigado. Ti para si mo, pigado ka, unahon mong kaglingon mo. Kung pigado, utod mo. Pigado pa kaisa mo. Pigado, imo nga tiyo. Pigado, imo nga tiya. Pigado, imo maninoy. Pangunahon mo ni sila? Kay why na butang sa protocol? Tidra na dagasulod ang delikadisa. Why na kuras? Arp, bye-bye! Ang oras, oras 11:55.
1: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar, DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes, DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds, yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar, DTX 500. Asal rikang epic tipo, DTX 500.
0: Istoryahan takaron, ano bala ining aton nga white blood cells? Kaupunto sa akong discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala, Dr. Ramil, ang white blood cells?
4: Ang white blood cells, Sir JP, ang kabahin sa aton nga immune system. Kung ang red blood cells, amo ang carrier, amo nang gadalas ang imo oxygen, kag nutrients pakadto sa mga selula, ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas, kag nagaprotekta sinibatok sa mga kagaw or pathogens. Kung nagainom ka DTX 500 kag baiti si adlaw-adlaw, sigurado, or pure C, sigurado, wala ka problemahon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
0: Correct, Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes, ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
4: Kung isipon naton, Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume, pero grabe, ang obligation sini tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay isang aton lawas, batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya, kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve, Sir JP, nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataasang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommended ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
1: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
1: DTX 500.
5: Masaligan,
1: epektibo,
5: DTX 500.
0: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bag-o mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Kuway gani makalambot isa ka adlaw yes ni kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
4: Wala kalabot 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas. Good maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud malikawan ang oxidative stress sa lawas.
0: Ano pala, Doc, ang function sa mga soldado sang immune system?
4: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes. Mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sa bakterya.
0: Bakterya giling monocytes.
4: Lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagapagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
0: Grabe, no?
4: Indi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag maitisip. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorap sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag may TC or pure C.
6: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis DTX DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
6: Ubat labas ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
8: Sa ulo na mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ang Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Isabela State University President rank 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative inilunsad.
7: YGC Network News.
9: YGC Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Umabot sa 56 na mga barangay sa lungsod ng Iloilo ang binaha kasunod ng malakas na ulan gabi ng Agosto 17. Ito ay base sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sa report, ang distrito ng Haro ang may pinakamalakas maraming binahang barangay na nasa 20 sa Labas at ig-apat naman sa Lapus, Mandoryao at Arevalo. Nasa 1,517 na individual o 479 na pamilya ang naapektuhan, kung saan 221 na mga families ang nasa loob ng evacuation centers. Suspendido naman sa ngayon ang face-to-face classes sa all levels dahil sa pagbaha sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
8: Samantala, Isabela State University President rank 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. Ang kampiyon na balitang yan, hatin sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Umang-apat si Dr. Boyet L. Batang, presidente ng Isabela State University o ISU, sa mga nangungunang leader ng State Universities and Colleges o SUC sa Pilipinas, batay sa kanyang kontribusyon sa pananaliksik at academic output. Ayon sa pinakahuling ulat na inilabas ng UGH University Excellence noong Agosto 13, 2026, kinilala ang kausayan ni Dr. Batang matapos makapagtala ng 16 na Scopus Index Publications 46 na kabuang citation at H index score na 4 sa isa sa mga pinakasikat na pandaigdigang database para sa mga peer-reviewed research paper. Ang tagumpay na ito ay pagpapakita ng epektibong pamumuno sa ISU upang palakasin ang kultura ng pananaliksik, imbensyon at pagbuo ng bagong kaalaman na nakatutulong sa pambansa at internasyonal na antas. Nagpaabot naman ang taos-pusong pagbati ang buong pamayanan ng Isabela State University para sa panibagong karangalang ito na lalong nagpapatibay sa layunin ng universidad na makamit ang global academic recognition. Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
12: ITC Network News.
9: ITC Network News.
8: At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative sa inilunsada. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
13: Inilunsad sa Palawan ang isang panawagan online na lagdaan at ibahagi ang isang petisyon na humihiling sa Kongreso at Senado na pakinggan ang mga hinaing ng mga Palawenyo kaugnay ng mga palpak na serbisyo ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Sa social media post ng Palawenyang si Noriam Gabo, iginiit nito ang mga reklamo ng mga consumer hinggil sa madalas na brownout, mataas na bayarin at umano'y mabagal na pagresolba sa mga problema sa billing. Kabilang din sa inireklamo ay ang pagsingil ng charge sa mga delayed na bayad kahit 2 araw lamang ang lumipas bukod pa sa regular na bayarin batay sa konsumo. Iginiit din sa panawagan ng pagkakaroon ng stoppage memo mula sa Department of Labor and Employment na may kaugnayan sa PALECO na ayon sa naglunsad ng panawagan ay nagpapakita ng mga problemang dapat tutukan sa sistema at kaligtasan ng mga line worker. Samantala, layunin ng petisyon na maipaabot ang mga isyong ito sa mga kinatawan ng Palawan sa Kongreso at sa Senate Committee on Energy na pinag mumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Para sa YTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
9: Network News. YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Local 911 inilunsad sa Bacolod. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni ka-K5 Sunshine Lacson.
14: Upang matugunan ang problema sa lingwahe o dialect, inilunsad na sa Bacolod City ang Local 911 kung saan maaari nang makipag-usap sa operator ang mga residente sa Bacolod gamit ang sariling dialect na Hiligaynon. Ayon kay Bacolod City Mayor Grega Sataya, may language barrier sa 911 emergency hotline dahil hindi Hiligaynon ang ginagamit ng operator sa pakikipag-usap sa mga residente. Bagaman nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog ang mga Bacolenyo bilang national language ng Pilipinas, pero mas maipaliwanag ng maayos ng isang caller mula sa Bacolod ang kanyang nais ipabatid sa operator ng 911 hotline kung ginagamit ang sariling dialect. Sinabi rin ng alkalde na suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang proposed na gawing localized ang 911 dahil wala ng language barrier, inaasahan na ang mabilis na pagtugon sa mga emergency calls mula sa mga residente ng Bacolod City. Samantala, nagpapatuloy pa ang training ng mga rescue at responders sa lungsod upang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga residente na humihingi ng tulong sa 911 emergency hotline. Nanawagan naman si Bacolod City Mayor Grega Sataya sa publiko na iwasan ang paggamit ng 911 hotline sa mga prank calls. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Samantala, PRONIR matagumpay na naisagawa ang operasyong pansiguridad na para sa pagbisita ng Pangulo. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Matagumpay na nagpatupad ng komprehensibong siguridad ang Police Regional Office Negros Island Region sa mga opisyal na aktibidad ni Paolo Marcos Jr. sa Negros Central kahapon. Madiskarting ipinosisyon ang mga operasyong pansiguridad sa mga Dumaguete City, bayan ng Dawin at Tanhay City sa pamagitan ng mahigpit na pakipag-unayan sa Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na unit ng pagresponde. Sinuri ng Pangulo ang mga

0: bago sumali o magbayad ng membership fee sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng Indigenous Peoples o IP organization. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP Region 6, Region 7 sa kanilang liham noong September 3, 2025 na ang grupong Panay Bukidnon Ate Tribe ay hindi rehistrado at hindi kinikilala ng kanilang ahensya. Nilinaw naman ng barangay na wala silang ibinigay na pahintulot o endorsement sa naturang grupo. Pinaaalahanan ang lahat na huwag magbigay ng pera, personal na impormasyon o pumirma sa anumang dokumento para sa sariling proteksyon. Matatandaan na humihingi ng tulong ang Panay Bukidnon Ate Tribe sa lokal na gobyerno matapos nasirain ng 15 security guard ang kanilang itinayong bakod sa barangay Katiklan Malay na kalaunan ay napag-alaman na hindi ito sakop ng kanilang lupa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Vice Mayor ng San Miguel Leyte at advisor nito o sinampahan ng patong-patong na kaso. Balitang hatid sa ate ni ka-K5 Carlo Arisgado.
3: Sinampahan ng mga patong-patong na kaso kabilang ang direct assault, grave threats at attempted murder si San Miguel Leyte Vice Mayor Stanislao Sabdao Jr. at ang kanyang advisor consultant na si Hil Tamayo kahapon nitong Agosto 17. Si Tamayo na isa ring media personality ay nauugnay sa umano'y assassination plot laban kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao at ang kanyang executive assistant nito. Ayon sa opisyal na pahayag ng National Bureau of Investigation Regional Office 8, si Tamayo ay naaresto noong Agosto 13 sa isang entrapment operation at batay naman sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Tacloban, isang dating empleyado ng munisipyo ang umano'y binayaran upang patayin ang alkalde. Ang gunman mismo ang nagturo sa mga nag-utos sa likod ng tangkang pagpatay. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na aabot sa 80,000 pesos ang ipinangakong bayad sa gunman para sa bawat biktima. Nakatanggap na ito ng initial na 10,000 pesos habang ang karagdagang 10,000 pesos ay nakatakda sa ng personal na ibigay ni Tamayo. Nabigo ang tangkang pagpatay matapos ikasa ng mga otoridad ang entrapment at kasunod na hot pursuit operation na nagresulta sa pagka-aresto ng mga suspect. At maliban kay Tamayo, nahaharap din sa kaparihong reklamo ang nakababatang kapatid ng alkalde na si Vice Mayor Stanislao Sabdao Jr. matapos ituro ng mga investigador na isa umano sa mga mastermind sa likod ng plano laban sa alkalde. Mariin namang itinanggi ni Vice Mayor Sabdao ang mga paratang laban sa kanya at nagpahayag ng kahandaang humarap sa mga isinampang kaso. Samantala, naglagak si Tamayo ng piyansang nagkakahalaga ng 160,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din, 5 motorsiklo na pinaniniwala ang kabilang sa mga ginamit sa pagkarera sa Sibalo Mantique, inimpound ang pulisya. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
4: 5 motorsiklo na hiniinalang kabilang sa mga kalahok sa karerang inireklamo ng mga ilang residente ng Barangay Udyong, Sibalo Mantique noong Agosto 14 ang kinumpiska at dinala sa Sibalo Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Major Jolly Canindo OIC ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na ang lahat ng mga motorsiklong kanilang nakumpiska ay iniwan na lamang. Posibleng tumakas ang mga nagmamaneho nito at bagaman hindi nila mapatunayan kung kabilang ang mga ito sa mga sumali sa karera, ibinatay nila ang mga paglabag sa mga dokumento ng mga sasakyan. Ayon kay Police Major Canindo, sa 5 motorsiklong nakumpiska, 3 ang nabawi dahil mayroon itong mga kaukulang dokumento habang ang 2 ay nananatili sa Sibalo MPS. Kaugnay nito, mahigpit na ipinapatupad ng Sibalo Municipal Police Station ang pamamahala sa trapiko sa mga kalsada lalo na sa mga checkpoint kung saan mahigpit na sinusuri ang mga dokumento ng mga driver at mga motorsiklo. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: Mga K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad.

0: ipatupadak ng Singapore ang mga bagong batas laban sa online sexual abuse, kabilang ng paggawa ng AI-generated intimate images ng walang pahintulot. Sa ilalim nito, maaring makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin ang mga mapapatunayang lumabag. Mas mabigat naman ang parusa kung menor de edad, lalo na kung wala pang 14 years old ang biktima. Maari ring kasuhan ng mga suspect na nanghihikayat ng mga menor de edad sa ibang bansa at nagsasagawa ng sexual offense. Para sa biktimang wala pang 14 years old, maaring umabot sa 7 taon naman ang pagkakakulong. Layan ng batas na mapalakas pa ang proteksyon laban sa online sexual abuse at mapigilan ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated sexual materials.
1: Network News.
2: YTC Network News.
0: Mga K-5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K-5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K-5 News FM Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K-5 Jean Paul Generoso at K-5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K-5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K-5 Clarissa Berha para sa kampanya Piyon na istasyon, K-5 News FM Philippines.
1: K-5 News FM. K-5 News FM.
3: News FM.

0: Maliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps, balita kag public service.

0: 18 minutos makaligat sa takt ng alas 12 sa Unto. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso niyo ang kurman. Mikos-mikos sa makadali, Leonardo Sevilla, Mercy Martisano, Merlita Malvas. Maga Klinika D3 Bayo. Nami nga pangontra sa Balatian, especially subong tigululan. Uso na naman ang hilanat sipon, kataro trangkaso, pneumonia. Mag D3 Bayo ka. Dasig, mag-ayo. Wala problema sa kagaw. Patay sila. Kagaw, bakterya. Intonsis. Mag-klinika, D3 Bayo na. Parisan gid siyang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Naka-standby na sa linya si Ariel Apas. Matapos ang pag-explicar ni Kapitan nga ang duwaya kakabataan, ginpangdalaya to bilang beneficiary sa kayuhan para sa mga estudyante. Nga hatag ni PBBM, uyas ang presidente sa Pilipinas. Bawmiyari man! Sa Barangay Babiera, Sagay City. May-ari man di bata sa Barangay Kagawad nga naka-intra sa 20,000 nga BBM Scholarship Program. Nga aara ang bata ni Barangay Kagawad. Ariel, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ariel?
2: Yes, Sir JP. Mayong utto. Baliduhag.
0: Sino nga lang ko?
2: Yes, sir. Ay, yes, sir po.
0: Nan! Sige. Okay.
2: Yes, sir Paul. Abaliduhan ni sa bata sa Barangay Kagawad ang nakabaton sa 20,000 nga ka-BBM scholarship program, Sir Paul. So, karon kagahapon nga adlaw, ginkaduan na ito ang barangay pabrika kung sariin isaman ka Barangay Kagawad nga yabata na apilman sa scholarship program. So, base sa panginabi na ito ni Kapitan Merly Di Mabibas, ang punong barangay sa barangay pabrika, nga gintagaan niya lang sang higayon ang bata sa Barangay Kagawad, bangod kay maalam kini, kag bagod man last naman nga termino sa isa ka Barangay Kagawad sa Barangay
0: so, pabrika. So kung last naman lang, last na, kay last naman lang, paambiton ta sa kaayuhan. Ngaway naging ibanda nga maalam kag pigado, aw? Sila na lang?
2: Kaya dugang pa niya ni Kapitan Merly nga senior citizen na ni ang among kagawa.
0: Tiwai man da, why na da iban? Why na da iban nga mga pumuluyo nga senior citizen naman? Na di may bata nga pigado kag maalam kag graduating? Why na?
2: Alam mo na ako sa kapalamit ng spot na gahapon nga adlaw Sir Paul. Si may arapan ko nung nga na-appeal nga mga apat man ka mga kabataan nga graduating.
0: Ah, nami kita ni kung lima kita nan
2: Kagina lang kita aga Sir Paul no ang punong barangay sa barangay Babera kung sa diin nga nagbisita gid sa aton nga talapataka talatapan di sa may K5 Jusen Sagay kay nagapahayag kabahin nining nga bata man sang Barangay Kagawad nga iya man gin pang appeal sang scholarship
0: tipila ka bilog na nga bata sang Kagawad naging pang intra ni Cap
2: isa lang man
0: ate sige So ang consideration amo niyo total isa lang man and then senior citizen na si Kagawad and then pigado man si Kagawad tapos last time na so pentraon ta. Amo na?
2: Amo man Sir Paul.
0: Away naman sa iban nga rason, amo na lang na. Okay ah. Tempa man ko, okay sa ako na, okay ah. Okay si Muyel, okay?
2: Hindi Sir Paul.
0: Hindi? Ate, ang pamangkot na karun niya, okay bala sa pumuloyo, da? Amun na yung pamangkot, da? Kung okay bala, batunon bala na sang pumuloyo, nga mo ni mo justification? Kada mo man pigado, da? Kada mo pigado? Kada mo man senior citizen? Kada mo man da nga wagi dyan ni ubra? Kada mo man nga alam man ang bata? Kada mo man da nga graduating man ang bata? Bla? O, ti ang rason, ti nga, may apat man kami, nga ginakuan nga, hindi man bata sa mga kagawad, ah. O, ti may kita niya kung lima, ya, May blan, leksyon, ini papang. Unahon ang pumuluyo, kung gusto mo nga mauna ka, hindi ka magpadlagan. Para huwag ka sang ginatubang, nga delikadisa, di ba? Kaya mo na mo, delikadisa mo. Nan, kung gusto mong unahon ka, hindi ka magpadlagan. Hindi ka magpadlagan. Kikalaw ay nga leader ka, kung mo leader ka, unahon yung self mo.
2: Kung ako magpadlagan, sir, kung siguro anawin ko madaog, sir, kung like,
0: eh. Tiyan mo na, kung magpadlagan ka, magdaog ka, set as example. Hindi pag gai kabataan mo. Bata ko lang.
3: Tinong to, ito.
0: Ah, tiyoy, ang mga materials ka pang barangay, yun nahato sa imo, ah. Sige pang.
2: Yes, Sir Paul, samtang nagapadayo naman subong ang palamutanon sa mga pila ka mga residente, kaya kuntane nga magkapilman sa mga beneficyo, kuntane mga pigado, kaya damo man nga mga pigado man labi naging mag-uuma, Sir Paul.
0: May lang kay big time kay Ariel. Sige pang.
2: Yes, Sir Paul, report. Kinarok ka sa may syudad sa Sagay. Kaginig ka balita. Ginadulong sa details. May banit extend cold. Supplement torment. Dito ex-to. Kaya sa kaira na kandito. Pa. Para sa 11 Mbps. Inis ka K5. Aril apas para sa kampiyon. Nga mga balita. Servisyo publiko. Kagkalinga. One Sun Order. Negros K5 News FM.
0: Mayong aga sa kay Kuya Pare. Si Sario Taob Abitong. Sang Barangay Estefania. Utod sang SK chairman. Aha. Sige. So arigali ang update sa shooting, oh. Duwa ka security guard ang confirm ka patay. Duwa ka high school students ang patay. Isa dira among gunman. Kag siyam ka students ang seriously wounded. Ang pangalan sang shooter amo si Jalani. Jalani. Fourth year high school na siya gali. Top of the class. Fourth year high school. Ang ginagamit niya is Glock 9mm. Kag assault rifle. Kag ang tatay niya nagatrabaho sa Zamboanga City Customs Office. Hala. Sige, verify talang ni mga information nga nagasulod. Initially, doon muna ang ginhaboy sa aton ng mga information. Now, naka-standby na si Rovic. May babayi sa Binalbagan, kasado sa isa kahapon. Pruway siya kabalong nga kasal sa sapon. Naging kawat i-identity. Rovic, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Back. Wala mo ya Bek gin check ang imo nga identity, Bek.
4: Why, pa?
0: Basi bala kasado kasi isa ka Australian national. Oo, i-check bala Bek, i-check bala. Basi bala kasado kaysa isa ka Australian national. Rovic Mungkal married William Hurst. Basi amo na bala sa imo nga, basi amo na bala mangaw. Rovic Mungkal, paglantaw mo to, dai, adik ko sa ara, kabisa DFA, Department, hindi ka na
4: Department
0: DFA yan.
4: Department of Foreign Affairs.
0: Hindi, makuha ka to passport. Ya, dai, ya, pwede ko ka, kwan, kapacheck di, oh, makuha ko passport. Ya, sino yung mga lang, ya, Rovic Mungkal. Ya, ay, misis ka na bala. Nga nga mister ka di, misis ka actually. Yutod ka? Yahoo, oh, may na-issue ka di nga passport. Oh, ano butang di, oh? Mrs. Rovic Mungkal, married to an Australian, William Hurst.
4: So, but si ganon si naka K5 Paul, hindi na, ako ina.
0: Na-identity theft. Okay. Sige, tiyano, paano so, nabalaan niya pang?
4: Actually, ka K5 Paul, isa ka babae sa Banwa sang Binalbaga, nang inaligar biktima, no, sang identity theft, pagod nga na natukiban ini sa record sang iyang Philippine Statistic Authority kung PSA bala nga kasado, galiin niya sa isa kapon. Ginkilala ang biktima nga si Jilin Gidor, may living partner, may duwa ka kabataan, kag-residente ni sa barangay Marina, no, Banwa sang Binalbagan. Base sa panisayon kahapon sa Attorney Jilin ka K5 Paul, siyang 2023 December nagpakasal, ini sila sa kasalang kasalang bayan, kasalan na bayan bala. And then anay nakatry di boda na siya kompleto na ara na may maninoy maninay na ginakasal na sila. Gulpiada lang kay Five Paul nga nag-abot ang iyang nga senomar kag dito na balaan nga kasado gali ini siya sa hapon. So dito nangatig pa ni ganing iyang ang iyang bana.
0: Oo.
4: Wala ko nung maglaog na kasado sa sapon. Pero tigit pa isinin ni Jeline, nung wala ini siya kapakasal sa hapon, kag wala siya kabalong kasado sa sapon. So rason nga nagreklamo or nagpadala sila sa reklamo.
0: Ay, hindi galing niya passport niya pang pakasal galing hindi. Saya. Nagpakasal
4: oo,
0: saya. Oo, tapos?
4: Oo, na nakasal. Nagreklamo siya sa PSA regarding sining incidente.
0: Hmm.
4: Ikaduwa, sa nag-apply, ini naman siya abroad ka K5 Paul, sa hana na siya nag-apply abroad, nag-file siya sa iyang makuha sa tanay passport sa DFA, dito na, nga nadugayan pag isa hulat sa DFA, kay suno sa DFA ka K5 Paul, may na-release na sila na passport pareho sa iya tanan ng mga information. Kaso lang, lain ang itsura. Kuha tanan pati ang pirma niya.
0: Do pareho na binga, do pareho binga ikaw ang makuha passport tapos Rovika, a Rovik tapos ang ngalan ang tsura grito niya si Aubrey, si Aubrey. Si Aubrey ng tsura do amo na niya, do lain niya, do kulong niya buhok.
4: Hmm. So amo na din kasi ngalan niya kay Five Paul nga may nakakuha sang passport under siya pangalan kag nga sa iya nga senomar kasado sa saysa hapon kay wala man siya gani kuno kapakasal sa hapon. So amo na nga nag-ayo na lang sa saya nga bana nga dayon na lang anay maski void ang ila kasal dayon na lang anay ang kasal kay kumpleto na ara may maninoy na
0: naka-try di boto may litso na nga naka-preparar
4: karon ang nag-file sila kag ginahulat-hulat niya kay Five Paul ang sabat sang PSA kag sa DFA kun ano na ang status karon sang iyang gin-file.
0: Tibot si Lingon na may mga contact man sa DFA sa Sulo sa kwan pang sa PSA pang. Kaya hindi ka man na basta-basta lang yan maka-proseso, da?
4: Di, ano ba hapon yun ang balaan ko siya nga pati pirma mo nakuha, gid? Pati ano?
0: Kuha gid ang pirma, yaw? Balaan, gid?
4: Pati ang pirma ka kay Five Paul ko ang kuha.
0: Tsura lang galing naglain, ino?
4: Tsura lang naglain. Ang muna ginihamba ko siya, tikaw galing nagawa nga peke. Gali ka ron eh, kay ti... Ang una to yung na-release na tanan. Daso ni ko yung nag-apply.
0: Gin-check mo? Gin-check mo si Klikon si Klin, peke? Hindi.
4: Ay, naku. Tiyan mo to, kay K5 Paul, nangayo man ni sila bulig, no? Actually, nangayo ni sila bulig. Nagpalapit ni sila kay Congressman na Dinuyulo
0: okay.
4: Sa District
0: okay.
4: Para sa sining, ano...
0: Tiyan, bugado na! Makabulig na iya, eh!
4: Kati, nagapanawagan naman siya kung sino man na nagkawat siya nga identidad.
0: Bali, uli na!
4: Oo nga, maka-move forward. Kasi wala na, delayed na. Wala na siya kapadayon apply abroad because hindi siya marilisan passport.
0: Abudlay, manayaman.
4: Kaya ang ngalad to. May pas- Actually, niya, nakita na gamay lang ang interview. Ah. May
0: para ate, sige, be. Oh, sige, ito, interview, okay. Be. Ara, tan. Wala tonta. Nah, siyempre nalawigan na naman. Basta si Itan, wala ton mo na lawig na, Bik. Tawalan bla. Nah, kay Wain na siya sa iyang abungog. Ah, lawig. Wala ton ta. Mga 2 minutes na kahulat, ah. Kay Wain na, mapreparar mo.
5: Hara na. Hello, Kapitan Robles, now from K5 News FM, Kabangkalan. Kap, may mga allegation.
4: Hindi na iya.
0: Na, tekita mo. Dugay na, sala pa. Oh, sige, liwat na naman ta, hulat. Hulat na makamitan, hulat na naman. Hulat-hulat lang. Tapat na makanikisir mo, Rods. Oo. Ana?
6: Naka-try di buda. Ano kaya, sir? Kag-antis kami nga nagkadton ko sa may ceremony. Tapos, nagpalapit sa akong isa sa mga local civil registered na ginhambalan niya kami duwa nga kasal ko kuno sa isa ka hapon. Pero sa kamoto nga time, sir, syempre, bisan sinuman ko na sa'yo malalain kay akong bana na nga tulok pa sa akong sir, tapos do, mga kikpagani, kay nakibot man sa, kay nga ako no nga, wala, gig ko naghambal, nga kasal ko kuno, kag mapakasal pa ko siya. Kasi, nagprangkama ko siya, sir, kag naghambal ko siya nga, hindi to ya ako, kag pamatudaan ko na nga, hindi to ya ako ang nagpakasal. Kay nga, at 2018, pag siya 2018, kami nag-upod, kag, may bata na kami, subong, sir, 8 years old, kaya ang bal ko siya. Tapos, amo to din sir, ako na lang mismo nag-ayo kay syempre sir, lang-alang naman ni atras kay nakasit up na tanan sir pagkaon kagang ing ano sa kumbana sir ing dayon ko na lang sir kasi lang ko i-pre-season ko lang pero wala gyud kay naglaom sir yang amog niya ka budlay kay kariko so mapilis nga ko na noon sir ya sa subong wala pa di diyan ang okay ako mapilis nag-decide naman ko sir nga mag-apply abroad kay siling ko tani ma-apply na lang ko abroad kay para bisan pa paano makagulay mo sa kong ginikanan kay syempre sir pigado lang man kami kay bisan sinogating huwa gyud sir nga mabulikan ang ginikanan tapos sir sa nag-apply ko abroad nakibot ko ang naging pahulat ko sa DFA. Tapos nagsiling ko sa DFA, sir nga kalawig isang akong paghulat kay gadali mo ko tani nga magpuli, sir, kay may bata pa kong gina, ano nga, mahulian, kay may duty akong bana. Tapos nagsiling ang DFA nga, kung may gingaan ko bala identity ko, either pamilya ko, miga ko, or kaparintiyan ko. Siling ko wala, sir, kumbaga, sir, first time ko nga nagpa-passport tani. Tapos siling na oh, siling sa DFA sa kon nga mamay nagkuha passport din gamit guro imo nga lan 28.
0: Okay, tapos, sige, passport. Sige, Bec. Oo, okay na tan. Te anong Mayo tan? Oh. Anong Mayo, Bec?
4: So amo na ka K5 Paul, nagapanawagan ini siya kay ginahulat niya ka K5 Paul.
0: Tibungolto, bungolto sin sino man to ang maako man. Ato na to yan.
4: Nagapanawagan siya. Nga kung tani, bala ma-resolve na kaga agod ma-siguranan ng ilang mga dokumento ka kay Five Paul kagod ma kahit yung mga problema pag ining mga kabataan
0: natural Paul, eh ko, natural hamakon mong ila iloya lain yung tsura lain ang tsura ay sige
4: so muna tiulaton niya na lang at sinagdangop naman sa opisina ni Attorney Dino Yulo agod makapangayo man buli ka kay Five Paul
0: sige
4: so far mo ato madulong update ini nga balita ginadulong siya sa DZX 500 mga ITC
0: kasi Vic
4: report ni Kandri yes sir
0: Karona
4: isa rin naman tala
0: sige okay ah
4: hindi ka K5 Robic mong para sa kampiyon nga balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Salamat Robic sa imong report. Gindulong sang klinika DTX Coffee Mix nami ni pang apiso bong nga ulan-ulan, painit-init kada. Don't worry kay ini nga kape indi makapadiabetes kay may ari siya extract from Charantia Momordica nga bagay gid para sa may mga diabetes. Nami kay may DSE man, di sugar cane extract nga para pang detox. So ining kape nimo, naga-enjoy ka na sang lasang kape kag hamot kag kape nga nami nga kape, ga detox ka pa. DTX Coffee Mix standby Jong kay nagtaas kuno padayon nga nagasaka ang suicide incident dito sa May San Carlos City kag hindi na kuno depression ang rason hala kwan pagidya kuno ng Shabu hari si Jong ang hari ng kababalagan Jong i K5 News mo
7: K5 News FM Police Report
0: Jong musta si Dats
8: never mind her
0: Jong may kanta ko blay sing si imo
8: ano
0: I see your true colors shining through. Oh, sige. Oh.
8: Anyway, kanibang JP, ginpayag sa City Health Office dito sa sudan sa San Carlos.
0: Mm.
8: Nga pa na yun, nga nagasaka ang suicide cases dito sa sudan.
0: Mm.
8: Binibangod nga masaming rason sa mga ining mga nagpanginmatay is bangod sa depression. O ang sige, na namangkot kita, ano ayan ang mga significant causes bala nga ang pipila ka mga individual dito sa sudan sa San Carlos nagapanginmatay. Ano ayan ang possible na rason nga nagaka-depression ang ining mga biktima kina GP. Ako din sa kay Sir Nonoy Solidarios ang nurse 3 dito sa City Health Office in charge ng programa about sa mental health. Ang ilang na nakita sa Sir GP based record is ang ining mga individual na iban na nagkalapantay is nagagamit sang kwan sang shabu.
0: Shabu. Actually, kung mag-amon ang gahikog pa ang gagamit sang shabu, hindi na lang pagbulnga. Kung mga adik lang man, hindi na lang pagbulungan. Na yun man agad, mag-jutay ni sila.
8: Hindi, ang problema, kaya hindi pa nabig o panggalahig, na pangumid.
0: Ati, amun na da. Amula na da.
8: No, may natabo na doon kay isa kay Kifan City, nga anti siya bala nagpanginmatay. Ay, pinataya bala yung hinablos.
0: Tiyala, kalulbaan na yung pang magamon na yung pang...
8: Oh,
0: pero ang mga ambot kay ambot permi ginagilibog ulo ko nga na namian gila sila jong sang syabo jong ngaway ka manabla jong may makuha jong malain ang ulo mo na iya jong
8: ga tawag sila gani ah daw ga alerto ka permi ka kita GP ka gula kapoy basi sa mga
0: subo jong jong that's my point.
8: Ano?
0: That's my point. Oo. Aripagid! Aripagid! Ano to gani? Himbal mo gani? Ano to himbal mo?
8: Gakwan, ga-alerto.
0: Okay. I love that! Jong! Gano'n pagid, Jong? Gano'n pagid, Jong?
8: Ano? Ga-alerto ka, kag wala ka ginakapoy.
0: I like that!
8: Salaya gidni mong.
0: Jong!
8: Salaya gidni.
0: Jong!
8: Wow.
0: That's it! Sige, Jong, go. Tiyala, tiyano yung muon ko no, Jong?
8: Okay. Dumadula man ko, di ba?
0: Permi ka man lutang. Pro big time sa ko no, Jong?
8: Dali na. Sige, gusto mo, sunpunan ko.
0: Hindi na! Ay, that's it, Jong. Ah, that's it.
8: That's enough.
0: Kainom ko na tubig. Kasi alam mo, mabugwak mo rin tubig. Meaning enough na si Dats, Jong? Enough na? Ano man? Enough na si Dats or... That's enough.
8: That's not enough.
0: Sige, giya kita, bati ong ka to bala sa, hindi magluna bala. Sige, that's the point, Dong, that's the point.
8: That is why.
0: Sige, titapos.
8: Okay, si karoon ah, ginpahayag ni, na karoon, ito yung solidarious kita dito nga, recently, naghahatag na sila sa verbal recommendation sa Calcio San Carlos bala nga pwede maka-create sila sa hotline sa Kiva GT nga intended para lang yun sa mga individual nga nag-suffer sa depression.
0: Okay.
8: Ugaling lang ako din sa Kaiser Nonoy medyo mabulubutlay kaya kinahanglan abisang inabalang damo ng mga expert nga i-assign sa sininga ko at sa sininga nga kahit ang preso kita JP nga dapat mag-operate siya 24 hours at the same time ang kung sinabi ang setup sina according sa Kaiser Nonoy while for example we are matawag ba lang inang individual nga nagpahayag sa iya sini nga problema nga may kangtadan sa mental nga aspeto while patigayunan siya sa advice abi muna. Ang team naman sa responding team, magamat-amat sa pangita sa iya, kita dito, itong day ng iya, sininga location para mabuligyan siya. Pero, as of now, no, isa pa lang na sila na ginatinguhaan, na ma-workout siya, kag tani, sa panabuton sa Kiva Gino, may install siya dito sa Asadan sa San Carlos. Kay, dahil sa ila, sininga pinakalitas ni record, yara bala subong sa 91. Ang ilang mga recorded patients sa Kiva Gino nga, sige-sige nila nga ginabuligan para nga makarecover. Halin, inisya nga data, halin pa nila last year, 2024 until now 2026 sa K5GP. Pero, ako din sa Kaiser Nonoy, apisar sini, sige sige man ang ilang sining advokasya para nga hindi ba mag-grabe bala ang inyong problema diri sa Ciudad de San Carlos. Ano angot sa pagpangin matay sa nga kaugalingon sining kabuhi kasi sa GP kay aso bisir nagadamo na naman liwat
0: ang nagapangamatay pangin matay pang
8: oo nagadamo na naman liwat kalabanan lalaki wala lang kita sang nakuha pala official record pero may indication sa pagtaas sa kita GP na naman liwat within this year.
0: Sige, okay.
8: Masi pwede ma-play natin si Kim Zikri ang kwan.
0: Sige, play tatan kay para nga may sindihan tatan. Oo.
7: Kayo tao, suicide incidents in San Carlos, not only because of depression, but most especially because people are using drugs.
0: Mm-hmm.
7: Cebu, in fact, has the highest incidence of suicide. Because it can bring in depression.
0: Hmm.
7: 3 years ago, sa paboritan si Dr. Amo na nang bring up, tutup up kanang hotline for suicide prevention. Kunya, Amo na nang brought up sa kanang itawag na ito, sa na, kanang, the guest card, no?
0: Okay. Jong! Okay, Tan, that's enough, Tan.
8: Awa na kita si Siti ang pahayag ni Sir Nono Solidarios ang in-charge diri sa City Health Office.
0: Si,
8: apa ni atin nga matulog?
0: That's right! That's right! That's right! Oo.
8: That's exactly the point.
0: That is right! That is right! Nakilala yan si Jong. That is right! Sige, Jong. Okay.
8: Sige. So, sa liwat, report halin din si Sudan sa San Carlos. Dulo sa ato sa hindi. Diba, next summer din kag. Mighty siya. Ako naman, si K-Fab Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga kapatita, servisyo publiko kang galingawan sa Rangros, K-Fab News. Katan.
0: Salamat, Gijong. Sa imong report, ay ho, oh. Gindulong sa inyo sang Klinika DTX Premium Coffee. This time nami na kay premiado. When you say premium, niya the best ang quality. Oo, medyo mahal kumpara sa DTX Coffee Mix Ordinaryo, pero stronger ang coffee, stronger ang lasa, namit ang aroma, kag may gano derma mushroom, the herb of immortality. Kay pag nag-inom ka niya ba, watanggal palakit sang lawas, tanggal acid, tanggal mga problema. Mag DTX Premium Coffee ka.
9: Come on everybody.
0: Pamilya sang lalaki nga ginlutang patay sa barangay amay ko, banwa sang Murcia, magapasaka gikuno sang kaso. Red, K5 news mo.
10: K5 news.
0: Wala si Red, usay luta kay Wilson. Ara si Wilson. Matik na yun ah, saylo ah. Ara na si Wilson. Oo, oh, custom police, kuno kag shooter. Husto, husto. Ara na?
9: Sing it!
0: Ang balimus Diyo niya, kagakadala makusang si Girakak ni Jong. Sako man kuno ngirit ni Bus Diyo. Oh. Ara na? Emilinda or Emilda Villarin Rilos, Kenneth Yongko, Miriam Lurieso, Bus Diyo. Ara na siya? I-check ko si Wilson kay masubra pulo ka mga G-cart turnover sa mga bindol sa North Capitol Road. Wilson, K5 News mo. Katapusan na nga balita, ha? Amo na yung pinaka-last. Son, go ahead.
10: K5 News FM Live Report.
0: Son?
8: Okay, Sir GP, tigayo, no? Nga na-turnover sa pinaligtan at daw ang kapag-sitanan ka mga G-cart sa mga vendors diri sa bahin sa North Capitol Road. So kung matandaan natin kita GP, una, inintis na patigayon ang ining programa no, sa Pakulo City Local Government Unit apagpangatan sa G-card sa bahin sa plaza ng mga vendors naman. But this time, kita GP, ini naman niya sa bahin naman sa North Capitol Road, kita GP. So iniya ang mga alo, isin na mga... Hello, hello?
0: Go ahead, go ahead!
11: So mga restrado, ini sila yung sa city ng mga permit, ini sila ng mga type of vendors, kaga wala ini sila gina-allow yung sa city na mag-permit sa lugar, kumbaga pa tulod-tulod, pala klasika, so mapalik na sila yung kung gabi, pagkaagahawan naman for the access ng dalang.
0: Para nga matagaan lang sa mga buwian ah.
11: Yes, so, but anyway, kita dito, yung tugang ko nalang, nakihalin ko sa mga Capitol, man, nakikisay ko na ng video, flash report ko nalang sa mga programa na nagpatulong na ang barangay kapitan sa barangay Tapunan, siyudad sa Pago, si Mercap May Suarez, sa opisina ni board member sa Blanc.
0: Tama na lang ang picture, Dan. Oo.
11: So, get turned over kay 5GP ang sa 20,000 na scholarship grant sa blang issue kay 5GP sa mga barangay. So, patanaan niya mga barangay nga na-issuan ang mong inipin na kauna sa mga punong barangay nga nagpatulong kaga nag-turn over balik sa niya sining scholarship grant no kay yung issue sa niya kay 5GP iya bata na upod sa limang scholarship sa barangay. So, kinbalik, inisubong lang yun ng mga inuras no sa opisina niya board member sa Blanca KKGP.
0: Na, muna da. Kaya nga nga ginapang dalagi ng mga bata. Mm-hmm. Wilson.
11: So, kaya sa KKGP, kaurugtas ka na naman KKGP. But anyway, no? So, muna sa natalita KKGP because sa Bacolod Government Center yung pinatulong sa inyo sa Kalwato, Mike C. Disribayo kagati TX500. Kasi KK Wilson din yan na para sa kapiyon sa balita. Sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News. Sa

Kabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend Superman for Men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
10: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
14: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating night.
21: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
21: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
22: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
23: Nagapag-
21: mangita kabala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.

Mayong hapon mga ka-K5, ang oras diri sa K5 News FM, alauna 10 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Sini nga adlaw, Agosto 18, tuig 2026, mangin kaupo ninyo Sunshine Lacson until 3 p.m. Diri sa aton nga program, once again, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga senior citizens nga nagapamati na nagamonitor na pinaagi sa ilang mga radio sets. Good afternoon, gid sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Barangay Punta Taytay. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki nga nagamonitor right now, all the way from Talisay City, from Silay City, from Ibi Magalona, from Manapla. Thank you very much, gid, sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa kay Sir Lito Jr. Infante Pitalyar. Isa ni siya sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon gid sa inyo. Salamat ha. Sa inyo padayon nga pagsuporta. And I'd like to greet also Ma'am Lynn and Lial. Sa mga taga Lynn and Lial Apartment. Salamat, gid. I hope nagapamati sila subo. Thank you very much, gid, sa inyo. Tisinong ara da. Sir Justin Lizades, how are you? Good afternoon. It makes me feel sad. Gina-welcome ko man, of course, dari sa aton nga program, ang mga taga-barangay Minuyan sa Banwasang Mursa. Especially dira sa mga dira no, sa Purok Magdahos. Sa kay Sir John Ray Tabara and to his family, good afternoon. This is how it's gonna be. Salamat man sa kay Sir Marlon Cordita and Sir Kim Flora. Good afternoon. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5.

ang mga senior citizens na siguro daw matulugan na gid, no? Thank you gid sa mga nagapamati sa ato na all the way from Barangay Sumag. Kabalugid ko kadamo sa mga naga-monitor de Balancer Bong dara sa may Sumag Public Market. Mayong hapon gid sa inyo. Sa mga taga-Purok GK, good afternoon. Sa mga suki manaton dara sa Barangay Mandalagan, maayong hapon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And of course, sa mga wala ko na gid ma-mention. Lawig-lawig na gid wala ko na gid sila ma-mention ang mga suki naton dara sa Barangay Banago. Ginapasalamatan manaton sa ilang padayon nga pagpamati sa K5 News FM 1:17 PM. Ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang My DC Syrup, kaginadulong man sa inyo sang Memory Plus. Ini nga mga produkto mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Gina-advise ko ginipermi sa mga mothers out there nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program nga dapat patumaron gid ang inyong mga kabataan sang My DC kag Memory Plus para mas magnami pagid ang ilang performance sa klase. Ini nga mga products once again mabakal sa Maze Wellness sa Plaza Mart sa downtown area sa Bacolod City. Mga nanay, sawayan ninyo ang mga kabataan, ha? Especially ang mga palahampang sa mga online games. Kay dira kun ka isa nagaumpisa ang ilang pagkabayolente. Sa nadumduman ko last time, may shooting incident man nga nagluntad diri sa anton sa Pilipinas. Dito nahibaluan ang bata gali nga nagpanglutan. Nakakuha lang sang ideya or knowledge kung paano magamit sang armas luthang sa mga online games. Kung nanay ka or tatay ka, I would advise dapat may family time kagid. Ang mga kabataan daloon gid sagwa, i-divert ang ila attention para hindi sila sagi hampang sang tiro-tiro na bala sa online games. Ang inyong mga armas sa mga tatay, ha, ang inyong mga armas, itago nyo man sang maayo. I-lock kagtaguan ninyo ang mga liabi. Sa mga amay, disiplinahan ninyo ang kabataan. Inabalang mga kabataan nga wala nagalisensya, nakuhaon ang liabi, abrihan ang inyong mga kabinet. Ipa-insindigid sa ila nga ang pagkuha sang anuman nga gamit nga wala nagalisensya. Isa ina ka kaso sang pagpangawat. Kag ang ginatawag naton nga pagpangawat, pagpanglutang, may katumbas ina nga pinalidad. Bisan pa nga menor de edad sila, disiplinahon man sila sa gihapon. Ako na dumduman ko when I was like 5 years old naman ko to siguro. 5 years old or 6 years old, basta naka-inchindi na ko. Nakakuha lang ko sang 2 ka pesos nga papel, ha. Kaysang una, ang 2 pesos papel pa na mo. Ang piso, amo ng coin, no? Pero ang 2 pesos, 5, 10 pesos, 20 pesos, papel pa na iyasang una sa gamay pa ko. Pinakita ko sa cabinet, kahit ang cabinet wala man lock, no? Dira na ginabutang ni nanay ang iyang kwarta. Hindi kayo nakita ko, hindi man sa tikal, ha? Damo ko abisa nakita nga do bandol. Nagkuha ko isa ka bilog, ten colors ang una sang papel nga 2 ka pisos kuan gid do kwanto mo daw blue ang color as far as I can remember. Tapos gin way ko man ging gasto kay way man ko kabalo kun para sa ano to nga mga papel. Ginbutang ko man lang sa libro, my goodness. Ugaling kay ti ang tatay ko masyado kay strikto, grabe magdisiplina. Dito ko ginabatsagan kung ano kasakit si tatay magbalbal. As in, ginkwan, ginkuya, ginbalbal sang ano na gani, gamit ang ano to gani, man daw sangasang kwanto bala mo, datilis.
Sos Mariosep, grabe nga disiplina mo. Amo to, wala, nagid ko yan, nagliwat-liwat, bahala na. Huwag ko yan nagapangwa, basta-basta sang kung ano nga mga bagay sa sulod sang balay. Ti kadamu-damo sa mga tinao namon sang una nga nagatrabaho sa Hollow Blocks Factory. Pero wala gidyan sang may nagakadula, gwa sulod sila sa sulod sang balay. Or gwa sulod sila sa amon nga balay. Wala gid ko kabati nga may nadula nga gamit sa amon nga balay. Ti amo na iya mo dapat respetuhon ang mga gamit nga hindi imo o hindi ka gin magkuha. So dapat kuan ina part ina sang disiplina sa mga kabataan. Kita mo kabalo na sila magpangwa sa mga armas nga hindi man dapat nila gamiton, no? Alauna 22 sa nga ton oras mga ka K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup, kaginadulong man sa inyo sang Mighty Sea Capsule, available man sa mga KSS resellers dara sa inyo nga barangay.

tagapamangkot sa akon si Ma'am Dicel Marabeles. Good afternoon. Right now, nagapamati siya dira sa Banwa Sangkawayan.

Salamat man sa kay Sir William Hilang Rigaliego. Good afternoon, sir. Grabe si Sir William. Halin pa giniagali sa nagligad nga. I mean, nahalin pa sa pihak na estasyon ang monitor niya sa akon hasta sa Radyo Bandera, hasta subong sa K5. And thank you very much, good sir. Mayong hapon man sa kay Sir Moses de los Reyes dira sa Barangay 3C sa Barangay 4 sa Bangka 3C gali sa Barangay 4 sa Himamaylan City. Good afternoon gid sa inyo.

mga ka-K5 ang ato noong oras alauna 27 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biotics. Ang ato nga weather update ginadulong naman sa inyo sang DTX 500 Gums. May nagapamangkot sa akon kung tagpila ko nung DTX 500 Gums. Sa nabalaan ko may ara sang nagabaligya 15 pesos, may 17 pesos. Depende kung diin ka nga lugar. Lain-lain manabi ang presyo sang aton nga mga resellers. Pero pwede nyo na ma-check dira sa mga resellers sa inyong barangay. Mga KSS resellers, bala nato. Ang DTX 500 capsule amo ni nagabulig sa aton para hindi magsaka ang aton nga blood sugar level, para hindi magsaka ang aton nga blood pressure. Mga ka-K5, may duhat subong ka mga LPA nga ginamonitor ang pag-asa, pero dito ni nayon sa Luzon area. Kaina ang isa ka-LPA, mga 3 a.m. nakitaan ini sa sulod mismo sa Philippine Area of Responsibility, sa sulod sang park. Pero ang kalayoon niya from Northern Luzon, from the landmass, is 1,115 kilometers. Diri ni siya nayon sa nasilangan nga bahin sang Northern Luzon. May posibilidad nga ining LPA nga ini mangin bagyo kag hingadlan bilang si Bagyo Neneng. Amo nang iya nga mangin local name si Neneng. May isa pagid kay LPA nga ginamonitor ang pag-asa, pero sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang siling sang pag-asa may medium chance nga magmaskog ining LPA galing kay do hindi ni siya magsulod diya sa teritoryo sang Pilipinas. Kaina sang aga ang Negros Island region, isa ini sa mga lugar nga gintumod sang pag-asa nga apektado sang habagat. Tapos ang iban pagin nga bahin sang Western Visayas maapektuhan sang habagat man. Dogin mention bala kaina ang Antique mo. Daw mo ni Permi ang lugar gidya nga apektado sang habagat. So dito sa probinsya sang Antique maeksperyensyahan ang mga panalagsa nga pagbubo sang ulan, and ang Western Visayas area ang iban pagin nga bahin sang Western Visayas aside from Antique, no, mag-experience man sa magalumon nga kalangitan bangod sang southwest monsoon or habagat, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate naman sang ila birthday today, happy happy birthday sa inyo. Today is August 18, 2026. I-chat nyo lang ko kasi may kilala ka modera nga nag-celebrate sang ila birthday today. Ang sister ni Ma'am Rodora Aguado Despe, ginapatamyaw niya sa ako mayong hapon sa kay Ma'am Carmela Gonzalez. Pero hindi subong birthday ni Ma'am Carmela. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Kasi may mabasahan kita diri karon ng mga birthday greetings. Ari lang kami sang mister ko sa Punta Taytay, si Alfredo Espirito Jr. Ma'am Jenaline Carmona Espirito, mayang hapon gid sa inyo. Sa mga mag-asawang nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program, thank you very much gid sa inyo. Salamat man sa kay Ma'am Gina Porano. Once again, sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, malipayon gin nga pagsaulog sang inyo kaadlawan. Halin diri sa amon sa K5 News FM. 1:31 PM mga ton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by Clinica D3 Bio.

tagapamati man right now ang mag-asawa nga si Indang kag si Sir Jonathan. Mga love-love ko ni sila dara sa Purok GK sa Barangay Sumbang. Thank you, Gil. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Sa mga suki ko da ang mga senior citizens sa Barangay Mandalagan, kumusta sa inyo, ha? Ma'am Yuli Orkeo, kumusta ka na, Ma'am Yuli? Nagapamati man right now si Mami Lilinting Balinas and Manong Freddy. Salamat gid sa inyo. 1:35 PM mga tun oras, mga ka-K5. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang kita.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: 101.5 K5 News.

0: Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Julie Hinovea Lumunda. Tagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Gid, sa mga taga-Mansilingan. Ma'am Bings Delphine, Inday May Dagay, and sa Barangay Estefania, Inday Mary Ann Olvido. Salamat, salamat. Damo-damo, Gid, ko mga listeners nga mga senior citizens, ma'am. Galing kay ti hindi ko matandaan ang ilang mga names. I'd like to greet also dira sa Cadiz City, Ma'am Wilma Suzon, dira sa may barangay Magsaysay. Salamat gid sa inyo. And Ma'am Liza Lopez also sa Guy City. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Sir Joseph Arevalo. Salamat gid. And happy birthday sa kay Sir Leopoldo Molina Jr. sa Sitso Kalasa, Barangay Karadjuan in Himamaylan City. Happy birthday to you. Kabay pa nga madamo pagid nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi, Sir Leopoldo Molina. Good afternoon. And sa kay Sir Joseph Arevalo. No, salamat gid sa inyo sa mga taga Himamaylan City nga nagapamati right now. Ginapasalamatan gid naton sir. Sa mga suki naton nga nagahulat-hulat sang updates sa shooting incident nga nagluntad kay inasang aga dito sa Zamboanga City sa Mindanao. Karon sa hapon sa program nga El Castigador, sang aton nga station manager si Rods Palma mabatian ang mga pinaka-latest nga update. Pero kaina sang udto sa nakuha naton nga information right now, may ara na sang apat ka mga nagkalamatay sa pagpanglutangan nagluntad kaina sang aga sa Ateneo de Zamboanga University High School, once again dito sa Mindanao sa Zamboanga City.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Ang mga nagkalamatay, mga ka-K5, amuni ang duha ka mga estudyante. Ang isa sa ila, amuning suspect nga grade 9 student. He is an honor student sa Ateneo de Zamboanga University High School. Ka-cute-cute pabaya nga bata. Grade 9 student. Pagkatapos ang ginhimo niya nga pagpanglutang sa sulod sa ilang eskwelahan, ginluthang niya man ang iya kaugalingon. Ginutas niya man ang iya kaugalingon nga kabuhi. Magluhas or magluwas sa duha ka mga estudyante nga nagkalamatay sa shooting incident. May duha ka mga gwardya nga nabawian man sang kabuhi reportedly. Gwardya inisang eskwelahan. Dako actually nga private school, no, ang Ateneo de Zamboanga University High School. Nakita naton kaina ang ilang school building. And ang balikan ko lang ang suspect nga honor student nga grade 9 student, no, sa nasambit nga bulutuan. May duha ini siya ka mga armas nga ginagamit sa pagpangluthang niya kaina sang aga, no, sa sulod sang eskwela. Bali duha gini ka mga classrooms ang iyang target or nanging target sa pagpanglutang sining grade 9 student nga estudyante. Now, we cannot mention the name kay inang DepEd nag-ayo gid amin nga minor de edad ang kuani ang involved sa insidente. So naghingyo ang Department of Education nga kung pwede hindi pag ipalapta ang mga videos. Kag kung pwede hindi ma-mention ang ngalan sa mga estudyante. Because ang duha ka mga nagkalamatay ng mga estudyante, mga minor de edad, or ang duha ka mga estudyante nga involved sa sining shooting incident sa Zamboanga City, lunsay mga minor de edad. So we cannot mention the name. Anak, ang suspect anak sang isa ka empleyado sang Bureau of Customs. And reportedly, isa ini siya ka police chief sang Bureau of Customs. ang pinaka-latest nga update na ton nga nakuha no from the News Center of K5 News FM Bacolod, gin-relief na sa serbisyo ining amay sang suspect nga estudyante pagkatapos sining pagpanglutang sang iya anak sa sunod sang eskwelahan. And magluwas sa apat nga nabawian sang kabuhi, may siyang pagid ka mga persona nga nasamaran sa insidente mga ka-K5. Later on, no, again, we will give you an update sa sining shooting incident sa sulod sa isa ka private school dito sa Zamboanga City sa Mindanao. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo on D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
2: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Mm-hmm. Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na. Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tumtum tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko, duga karat-kalhat na. Tatlo, apat na ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
3: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo. Apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mag-abuti ka.
2: Pagkadto sa Chando Kramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria, kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami kaya mag-inom adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio. Kaya kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin, fat-soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka-mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones.
3: So, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature. Nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
0: D3 Bio!
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa guma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa guma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: kang gid nagatanda, no? Kapila na gid ko magambal. Ha? Nga hindi ka magmatumato utang sa tiyangge.
1: Kapalo ka naging nga, wala na tabugas. Siyempre, mautang ko kayo. Ay, wala ka man may ginatag sa akin.
0: Ah, marason ka gid yan, oh. Marason ka gid. Ah, marason ka gid.
2: Ah, gusto na ina.
0: Papahig ko di malapit. Ginadisiplina ko lang asawa ko. Na ano nga?
2: Pid, kaluluwa isang asawa mo, ho? Alam mo yung kasumbag, man?
0: Wala pulos mo!
2: Ano nga wala pulos, man? Pinpakaslan mo na, ha?
0: Ano ka man, imo, Pid, man? Hindi mo lang mag-intra sa pangabuhi namon?
2: Wala, kuya, nag-intra sa pangabuhi nyo. Nagatambag lang, kuya. Basi mo lang, patyon mo na na yung asawa mo.
1: Eh, yaw. Babae lang si Ala. Hubog lang na siya.
0: Oy, Gles!
2: Gles?
0: Pasalamat ka lang, ha? Ari di si Kapid. Kaya kung wala, baw tapos kikisakon. Dra, nakamugan eh. Yaw. Painom ko balik, ha?
2: Pasensya ka na ba, yaw, ha? Pasensya na lang Kapid ko, ha?
1: Oh, wala sang kaso, yaw, ah. Intindihan ko man kay ti. Hubog siya mo.

0: Ay, Gles, abi untat anay. Kaon anay, ah. Karun na ng obra mo, ah.
1: Sige lang, Chay, ah. Tapusan ko lang ni. Isa naman lang ni Kabunlaw.
0: Ay, sus, ah. Ara lang na dayang lalabhan. Kaon anay. Na, dali na. Sulod di anay.
1: Sige lang bala, Chay, ah.
0: Ikaw nga babae ka. Sigurado ka?
1: Oo, Chay.
0: Naano ka? Uy! Ay! Ay, Diyos ko! Ay, ginoo ko! Ay, Diyos ko! Ay! Ay, abang nalipurungan si Gles! Ay, Robert! Robert, puligay ko di anay mo, Diyos ko! Manano man siya!

0: Ay, abaw. Gles? Gles, di kamusta matyag mo? Utsus na, ikaw'y nakabugtaw ka na.
1: Ay,
0: te. Kay man siguro, wala ka na mahaw sa inyo, mong.
1: Ay, kuhan, Chay. Wala.
0: Wala? Ano nga wala? Nga, wala naman kamubugas?
1: Ay.
0: Kag ano inang lagob sa abaga mo, ho? Oh, Diyos ko. Kung hindi ako magsala, ginsakit ka naman ni Alay.
1: Wala, Chay. Nakabunggo lang, kuya.
0: Ano nga nakabunggo man? Diyos ko, ikaw ba lang ang babae ka?

0: Ay, salamat. Ay, 500 pesos ang ginhatag sa ako ni Chay Sincha. Wala labot sina ginpadalaan niya pag ikos ang pinaksyo nga bukaw-bukaw. Kag may bahaw pa nga kanon.
1: Maikin,
0: si Al? Si Al inakag ang mga amigo niya nagainom.
2: Hoy! Day! Ari ka?
1: Pre!
0: Ay!
1: Muli isa ka, ha?
2: Gisugat, gisugat siya ko, pre! Ay, ano gisugat mo ko, day? Uy, ano ina? Gintalaan mo kami sumsuman?
1: Welcome, yun kagidya, pre. Langga-langga kagidya sa asawa mo, kaya tinginadulungan niya pa kasang sumsuma, no?
2: Ay, oo, kid, pre. Ay, abiga, dalading ginabit-bit mo?
0: Al. Ay, para ni Sabalay. Ginpadala ni Chay Sincha. Kag-abi, magpuli ka na sa balay ba si mahubog ka naman karon kag magsululo ka. Ayawan naman ko karon tinlo sa mga suka mo. Kag ginahian mo pangadaan ang short mo.
1: Ayog ka! Nagasuka ka gali, pre? Kag nagmangi ka sa brief mo? Do bata ba? Eklain! Eklain!
2: Hoy, bless. Ikaw ha? Ginpakawian mo ko sa nagapainom sa akong! Umandam ka lang sa balay, ha? Umandam ka lang.
1: wala, pre. Ayaw, gali, pre.
2: Ay.
1: Mapuli kami yan. Nilangga-langga ko, ha? Eh, dulong ko lang sa pre, ha?
2: Uy, ikaw ko lang. Dali ka. Dali ka. Dali ka.
1: Eh, malakas kami tayo.
0: Uy, ikaw. Aray, dali. Sakit ang buho ko. Agay, ay. Agay. Dali.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Nagasobra ka na ganyan, Al, ha? Nagasobra ka na!
1: Wala ka ginsang buot, no? Ngagin pa kawian mo ko sa amigo ko!
0: Ha? Oo, wala pa na ako sa may ginambang na malain, ha?
1: Ha? Wala gali, ha? Ano itong nagigihian, ha? Na! Na! Patsyong talaga! Patsyong talaga, animal ka! Bakit?
2: Ano yun na? Gusto na yun na? Gusto na yun na? Ano mo ni Patsyon mga sa mo?
1: Ah, bayi ko di, Pet, ah! Bayi ko di! Na ano ka man, imuman?
2: Ano nga pa ba yan? Sumra-sumra nga na yung kapagsakit mo sa asawa mo! Gusto mo ba lang ay panakupta ka?
1: At istingan mo, pwede! Bukon, basi bala kung naluyag ka sa asawa ko?
2: Naluyag sa kagago mo eh! Naluoy ako sa asawa mo. Kung sikihon mo pa na, ako yung mapadakop sa imo. Ako yung kapit.

0: Nung, pagwaan na lang si Al sa prisohan, nung ay, naluoy ko sa iya, nung.
1: Ah, pabayad ang tuntun niya. Mayra na ganing, ah, wala kanya ginpatay.
0: Nung upde ko bi sa prisohan, nung ay, pagwaon ta si Al.
1: Pabayi siya. Wala gani ko nagkakabalaka, ha, kapid ko siya.
0: Bana ko siya, nung. Ako dapat ang magdesisyon ko na nang maayo sa iya.
1: Ginaprotektahan ta lang ikaw, Gles. Para ini sa imo. Maayo man agani nga prisuhon siya para nga madudla.
0: Nung napatawad ko na siya nung. Atagan ko pagit siya sang chance para nga magbag-o. Tugot para man isa pang abuhi na mo nung. Sige na nung ay. Maluoy ka man ay.

0: amigo. Babaklagan ni ko sang 5 ka kilo nga bugas. Ang tag 43 lang.
1: Ay, okay baba. Ay. Ay, ari gali baba.
0: Ay. Salamat gid ha. Aring bayad kumigo oh.
1: Salamat.
0: Ay, salamat. Okay. Mabantay na lang ako sa tricycle sa onhan ah. Ba, anay ka? Hala, wala ko gali mabaklan si Alsang Kilawin. Ay, ato, may karinderiya. Basi may baligya na sila nga Kilawin. Ah, matabok sa dalan ah. Ba, anay ka? Ito kilala kong lalaki ng ina. Ito si Alman, ha? Kag may upod siya ng babae. Kag doon nagahulat sila sa salakyan. Hindi. Hindi pwede ini. Palapitan ko sila. Al!
1: Be. Hoy. Hoy. Glesh? Ano ginabuhat mo na eh?
0: Wala mo ko nakita? Nagalok do ako sang bugas, oh! Kago ka! Nagapang babae ka pa!
2: Ay, langga! Amo ni kaling asawa mo?
0: Ay! Nugal mo ko ganit tudlo-tudlo, ha? Man!
1: Ba! Bliss! Nga kita pa mo siya! Tungta ka karoon na! Kaulo yan siya ginahin mo mo! Bada mo sang tao naglantaw sa ato, no?
0: Wala ako sang dapat! Kay permi mo man ko ginapakahuyan! Gago ka! Berte ang sakripisyo ko sa aton pag-upad!
1: Bay!
0: Nagapagsugot lang ko gani ang ginasakit mo ko! Tungod palang gata ka! Pero amo pa sinigipalas mo sa akon, ha? Amo pa ni!
1: Bay!
0: Abi mo nagapabulag-bulag lang ako sa tanan, ha? Nagapabulag-bulag lang ako! Tungod na ginahalungan ko ginang relasyon taal! Ginahalungan ko, kid. Tapos mong babae ka pa? Sa amo nila sitwasyon, ha?
1: Be?
0: Mong babae ka pa? Ha?
1: Ano?
0: Mayo paging babayaan ka na lang kang animal ka sa prisuhan!
1: Bawang tuntay ako! Nagadrama-drama ka! Hoy, Clash! Hindi ka ngayon!
2: Langga! Langga! Wala ka lang kita! Kinsyo sa bakal! Kung sa makon mong buhangay na, libuhang ka man eh.
0: Ay!
1: Ate!
0: Ay! Ang mali ka mo din ito ah! Wala sa nguya! Ang makabalan!

Nakigbulag ako kay Al tungod hindi na gid ako makaagwanta sa batasan niya. Kag nag-upod na lang siya sa kirida niya. Nahuyan ako sa mga tinion nga ato tungod sa katuntuhan niya. Makaligad ang mga binulan, nangaluyag sa akon ang kapid niya nga si Bal, kag nangin kami. Kag nag-upod kami, wala ini makahibalo si Al, tungod wala man kami makahibalo, kun sa diin sila nag-ilop sang iya kirida. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa sulat. Ang tagpadala, Glass.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Nolly Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga atong oras, mga ka-K5, last 2:34 na sa hapon. Kaupon nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule. Kung may Mighty C Syrup, may Mighty C Capsule man para sa mga active men and women. May Mighty C Capsule man para sa mga senior citizens nga mahina ang resistensya. Maproteksyonan ka mo against viral infection, fungal infection, bacterial infection. Kung may Mighty C ka mo, kagparisi nyo gids ang Klinika D3 Bio. Amo nang tumarani nyo adlaw-adlaw. Kabalo naman kita nga ang mga senior citizens pwede magka-pneumonia bangod sang mahina na nilang resistensya. Ang ilang nga ginahaklo, may kagaw. Ang ilang nga ginakaon, may kagaw. Makabato ka lang kung mabakod ang imo nga immune system. Sa mga senior citizens, normal lang na. Siyempre, nag-aedad na, nag-ahina gid ang immune system. So, kinahanglan may suporta. Ang Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, D3 Bio, DTX 5 and with Capsule, amo ni nagahatag sang suporta sa immune system sang bata kag tigulang. Sa kabataan, di may Mighty C Syrup. Sa mga adult, syempre, ara ang D3 Bio, ara ang DTX 500 Capsule, ara ang Mighty C Capsule. May Clinica Spore Biotics pagid kita. Kinahanglan, may good bacteria ang aton nga tiyan para hindi kita madali nga magmasakit or hindi kita dali nga madutlan sang bacterial infection, sang halit, sang kagaw, na dapat may good bacteria. Amo ning Clinica Spore Biotics gina-recommend naton para magdamo ang good bacteria sa inyong atsan. Balikan nato ng istorya sa kabuhi ni Gles. Grabe ka martyr nga taong no nga babaye, pero di syempre kun maubos na gid man ang pasensya kag mapuno na ang gantangan. Syempre kalison gid na martyr lang kung ginasakit, pero kung may third party na nga involve, laina na nga istorya. Makapangakig ka na ginaya, ubus-ubus, so niya na ginayang pasensya mo. Ang pagpanakit mga ka-K5, bisan kay sino, wala ginapahanugutan sang laye. Asawa mo, bana mo, ginikanan mo. Hindi mo ginaya pwede nga sakiton. Utod mo, kaupod mo sa trabaho, abyan mo, classmate mo, hindi pwede. No? Again, no, ang pagpanakit sa bisan kay sin o wala ginapahanugutan sa laye. Bisan gani sa sapat, eh, pwede ka mapreso kung ginasakit mo ang sapat. No? Kung may magpasaka sang kaso sa imo, madutlan ka gid kung bakod ang ebidensya, kag nakitaan ka, nga ginasakit mo ang sapat, mapreso kagid. Amo nang dapat tandaan sang tanan. Sa mag-asawa, baw, hindi pagin manami ang pagpanakit. May asawa nga ginasakit, I know, kagkadamo gid. Pero may ba naman nga ginasakit? May mga reports gani kun ka isa nga, ang asawa, siya ang nagpatay sa iya nga bana, ginbuno niya. Ah, na bala, no? Para sa akon, hindi ina pagpalangga. Isa ina ka pagpang-abuso nga nagakatabo bangod ginapahanugutan. May mga bana nga nagasiling nga nagakaimpito lang sila. Pagkatapos nila panakit, amo na, nagapangayo sila sang pasensya. Pero paano naman kung mapatay mo ang imo nga asawa? Bisan ano pa ang ihambal mo langga, hindi manami ang mga tao nga abdik kamot. Kung may problema sa balay, imbis nga magpaathag ka, imbis nga magistorya kamo ang ginahimo, kung mapuno ka, nagapanakit kaya, no? May amo na nga tao eh, nagaalsa dayo ng imo nga mga kamot. Ti ako mamangkot ko, diin ang pagpalangga dira. Muna, firmigin na pamangkot ko. Diin ang pagpalangga, dira. May mga lagob na sa, ano ni, sa lawas ang asawa mo. Diin ang pagpalangga, dira. Ang iba naman, ang ilang gamit nagakalabuka. No, may mga amusin na, no? Ang gamit, amunang ilang ginapaukpan
ang gamit nga ginpundar mo sa malawig nga panahon, ang gamit nga ginapangabudlayan or ginpangabudlayan mo para lang nga mabakal mo. Kung kaisa agwan tahon mo pa ang gutom para makasave ka, para lang nga makabakal ka sang gamit sa balay. Tapos isa lang kalampos, wasak. Wasak na ang gamit, nagtuga ka pa sang tensyon kagkakulba sa mga tao sa sulod sang balay. Bangod sa mga pagpanglampos mo sa mga kagamitan nga siyempre mabatian nga nagkalawasak, nagkalabuka ang mga kabataan nga makabati, sina ginanerbyos, ginakulbaan. Timamangkot si Michelle, ano ang pulos ang dila, ano ang pulos ang utok nga wala ginagamit sa pag-istoryahanay kay dayo na lang panakit or mangguba sang kagamitan. Nakaintindi kita nga indi gid man malikawan ang baisay. Pero kun tani, dira lang asta. Kag pagkatapos ang baisay, nga wala lang sang buyayaway, ha? Take note, wala sang buyayaway. Pagkatapos ang baisay, tani makakam up kita sa isa ka solusyon sa problema. Kung ano man itong ginbaisan ta, kung ano man itong ginawayan ta, pwede kita magsabtanay, plastaranay, pero dapat dira lang sa ginawayan. Wala sang buyayaway, wala sang insulto hanay. Kung kaisa, hindi ginmalikawan, gataasay kamutingog, pero dapat wala sang buyayaway. Ang kabataan nagalantaw sa inyo nga mag-asawa, kuna saksihan sang bata nga okay lang gali ang magsakitanay sa mag-asawa kag magbuyayaway, ti laban-laban ang bata kun magpamilya siya, masiling man siya nga okay lang man akong buyayawon taka ah, kay sinanay kag si tatay gani sa una gabuyayaway man, buot silingon daw okay lang. No, pero hindi gidya okay. Ang pagpahubog, ang paggamit sang illegal nga droga, ang pagsugal. Amon kun ka isa ang rason, no, kun nga ang nagabayolente ang tao kag naganubo ang iya nga pasensya nang hindi gid sa bala makapaminsar, no? Guba ang utok. Amon na nga kun ka isa nagasingke na tungod na sang bisyo. Kung kaisa makapamuyayaw gidman ang tao na walang siling nila baw misay ni gidya malikawan niya makapamuyayaw kagidya kay kapiot gidya sang pangabuhi kagamo sang pangabuhi kadamo sang problema damo galastuhan problema sa kwarta. Pero gintray mo man bala pamangkot ang imo kaugalingon kung anong ginhimo mo nga nga nangin amusin na ang imo nga pangabuhi, di ba? Kung nagainit ang ulo mo, lakat ka, magpabugnaw ka, hindi ka mag-inom, hindi ka maggamit sang illegal nga droga. Magpaminsar ka, kadto ka tubala sa tawhay nga lugar, oh. Tapos pungko ka, paminsar ka, nang wala gid sa may masapar sa imo. Paminsaron mo, ano ning pwede ko nga himuon man para magbag-o ang akon nga kapalaran? No? Amuna dapat, no? May mga friends ko yung amuna. Basta may problema, kadto, kuya dahil sa kilid baybay, ah. Pulo paminsar ko to, ano ning himuon ko man para magbag-o ang kapalaran ko. At ipagpuli mo, kabalo ka na eh kung anong himuon mo kay nakapangita ka na sang solusyon. Tandaan, gid nga ang Diyos nagabulig sa makahibalo magbulig sa iya kaugalingon. Untatan ang pagpang-abuso. No? Ang silingan isang Supreme Court, it is a human right nga magpili sang imo palanggaon. Kung hindi ka na sa asawa mo, hindi mo hagis sakit. No? File ka legal separation. Pwede na sa, no? Stand up. Sa mga babae, ha? Nga ginasakit, ha? Stand up lang ga. Lantawang kaugalingon mo bala sa espiyo. Kanugon sang beauty mo. Kanugon sang kabuhi mo. Nga ginhatag sang Diyos. Halungi na bala. Kagpalanggaa ang imo kaugalingon.
alas 2:44 ang aton oras.

hapon kay Sir Emmanuel Buenofe, nagapamati isubong sa iyang radio set. Dugay na gid sa kuno nga listeners ng K5 News FM Bacolod. Ngayong hapon sa Buenofe family nga nagapamati gid sa istasyon sa Barangay Hawayan sa Silay City. Well, first time ko ni bala Sir Emmanuel. Sir Eman, mayong hapon sa imo. First time ko nga nakabasa sang mensahe from somebody no, nga taga Silay, nga taga Barangay Hawayan. Dala sa Silay City, mayong hapon gid sa inyo. Sana'y bigyan mo ng pansin, favorite song ni Sir Emmanuel Buenofe. Dala sa may Silay City. Akwan ini, actually, ang nagakanta si ni Sir ang Kwan J Brothers Band, na sana'y bigyan mo ng pansin. Marami isinigasin.

Advance happy birthday sa kay Samuel Uyan sa August 20. Aling kay Sir Rolando Balayo ang pagpanamyo. Good afternoon man sa kay Rogio Rico Alan Hermoso Alfonso Rainier from Goldcrest sa Bacolod. Thank you very much, Gid. Salamat, Gid Sir Rolando Balayo. Mayang hapon sa inyo tanan. Mga ka-K5, ang virgin coconut oil may antimicrobial properties. Mapunggan ang pagdamo sang kagaw sa sulod sang aton ilawas. Kung nagatumar kita adlaw-adlaw sang suplemento nga may virgin coconut oil. Kaangay sang klinika D3 Bio. Doa mula ning vitamin D3 nga may VCO, no, may virgin coconut oil. Produkto ini sang klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center.

Alas 2.50 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty CC Rock. Again, ha, sa mga kabataan, mas manami kung mahatagan natin sila sa Mighty CC Rock adlaw-adlaw kagsang Memory Plus. Kadto ka mo sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kay aradara ang mga alternative products nga kinahanglan gid ninyo. May kangkong chips dito, available man sa Maze Wellness. Nami na siya nga snacks for the whole family. It's a healthy snack for the whole family. No, kangkong chips available sa Maze Wellness. I'd like to greet also Sir Jenson Valiador Valibia. Nagapamati sa Barangay Batang. Siling niya sa ako, nagapamati gid ko subong sa imo. Always gid ko. Always gid kun wala ko work, shout out ko da permiti ta shine kag sa tanan nga taga bata. Sir Jerson, good afternoon. Salamat, salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta. Last time may ginsend man siya sa akon nga mensahe nga number one fan ko gid sa kuno. Always gid siya nagapamati sa K5 News FM, ilabi na sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, good Sir Jenson Valiador. Sir Jenson Valiador Valibia. Good afternoon. Baka damo-damo na gitsang aton ng mga suki dira sa Barangay Bata. Salamat, salamat gid sa inyo. Sa kay Mama Maricel Calyona Maribao Flores. Ginatamyo man nato si Ma'am Maricel sa mayong hapon. For sure, nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. 2:51 p.m. mga ton oras, mga ka-K-Fan. Ang mga pagkaon nga delikado sa ikayong lawas kag makatugas ang problema sa health. Amo ni ko ng mga pagkaon nga may manubo sang fiber content. High in fat, low in fiber. Bago kon perme kani nagakaon. Laban-laban colon cancer gid ang maigo sa imo. Actually may mga German doctors nga nagasiling nga ang Western diet amo na nagatugas ang cancer nga balatian. Siling ko Western diet daw amo gining nanamian sang iban mo hamburger, french fries, pizza, bacon with cheese and mga fried foods, mga processed foods, hot dogs. Sana'y mahal mo kung permi ka nagakaon sa mga fast foods. Tumar kagid D3 Bio, DTX 500, MyDC para malikawan ang colon cancer, mga ka-K-5.

pagalain ang inyong pamatsa. Dito ko gid kamo permi ginatudlo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa atubang sanggate sang Paglaom Sports Complex. Kaya nga aman, libre ang pagpakonsulta dito.

0: dami sang message sa ako ni Sir Eugene Malate Lisa Zagini. Ako kuno ang nagadala sang sunshine sa ilang kabuhi. Thank you very much, kid. Ma'am Orlene Vergara Hinsori, mayang hapon gid sa imo, Ma'am Orlene. How are you? Okay ka lang da, Ma'am Orlene, si Toto, si Don Don. Si Updanay da sila. Thank you, gid. Oh, abi ko anay kun ipatamyaw ni sa ako ni Ma'am Orlene. Ako sinta. Ato niya galing agin buligan last time ng si Don Don. Ma'am Cecil Rumay, good afternoon. Ma'am Orlene, thank you very much, ha, once again. Alas 2:54 ang aton oras, mga ka-K5. Mayong hapon sa kay Sir Rene Bisanias. Ang mga upod niya sa work, sila ni Dami Chua, ang ilang foreman, si Sir Ismael Oman. Sa family niya sa DSB, salamat gid sa inyo. Paalam na si Miss Shine Buas naman. We're expecting you. Thank you very much gid sa inyo nga pag-upod diri sa program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500.
2: Istoryahan ta karon, ano bala ining aton nga white blood cells? Kaupod ta sa discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
3: Ang white blood cells, Sir JP, ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag bayti si adlaw-adlaw, sigurado or pure si sigurado wala ka problemahon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
2: Correct, Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
3: Kung isipon naton, Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume, pero grabe, ang no? Obligation sini no? Tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bacteria kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve, Sir JP, nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommend gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
1: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
4: ang nagatilo sang imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo,
4: DTX 500.
2: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bag-o magmature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Huwag ganin makalambot isa kat adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
3: Wala kalabot 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas agod maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
2: Ano bala, Doc, ang function sa mga soldado sang immune system?
3: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes. Mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
2: Bakterya galing monocytes.
3: Lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagapagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
2: Grabe, no?
3: Indi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag maitisip. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag may TC or Pure C.
4: My family history bala ka mausong diabetes, mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar, mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis mo. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM.

Hey, music lovers, you're still listening to K5 Music FM Philippines. It is L3410. That time check was brought to you by our favorite coffee mix, DTX Coffee Mix. Dito na tayo mga K5 sa ating paboritong kape, DTX Coffee Mix. Magbibili huyan sa mga sugo natin kabutika nationwide. Kapag ka kayo ay may ubo, sibulag na trangkaso, huwag nyo nang antayin pa ha, na lumalayong mga pakaramdam ho ninyo. Mag-D3 Bio agad-agad na. Sabayan ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C.

KK5 News FM.

po pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics!
3: Gah! Mature ride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT, Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: K5 News FM. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyong aputika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang na natula ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift, OT, Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
19: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
20: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun sumong sa pagsipad-sipad ang patahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon. Diyan ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan
1: kay tatay ko na!

0: Mentot, kalayan ka tama sa pamatya ko. Kaluyagit. Kaliman ako magsuka ka magbalik-balik sa kampo. Kamusta ka?
1: Amuban ko, Tay. Dawalipong na ko. Wala na ko kusog, Tay.
0: Hindi. Si Matot, naglungay nga yung ulo niya. Hindi, basi ko na po poison kami sa mga pagkaon halin sa birthday kay na. Matot! Matot! Ray! Bugtaw! Matot! No! Ano? Buligi kami, anay. Buligi kami. Nakakanto sa sentro. Ngayon, tubulong sa midwife sa sentro. Dasika! Matot! Day! Matot!

0: Ay, ano ang kinanglan mo to? Dulom na ini, nanuktok ka pa dari sa sentro, ah.
1: Bulong ano? Ta.
0: Ay, bulong sa ano? Kagsin o ang mainom?
1: Si tatay, kagmagulang ko, ta.
0: Ah, naano sila, haw? Natrangkaso?
1: Kalima na magsuka, ta, kagpandibang.
0: Ay, hala. Ay, di mag-amo na wala siguro na tunawan to.
1: Oo, ta, kay nagkaon sila sa birthday, ta.
0: Ay, ah, sa birthday kahapon dito sa ilan ni Ma'am Cynthia?
1: Oo,
0: ta. Eh, tuko to, ah. Daw lang ang tukahapon si tatay mo?
1: Si Mato lang, ta. Gindala niya lang kami, ta.
0: Ay, gali. Ay, dali lang. Hatagan ta kasang bulong. Eh, ikaw, ya. Wala ka ng suka?
1: Wala, ta. Kay wala makog yung pakaon ni tatay. Kay suya sa sakon mong.
0: Ay, ikag nga suya siya sa imo.
1: Wala ko nagpati sa sugo, yata. Kigabaan siya. Kigabaan si tatay.

0: Sundi na si Kanuman. Kadugay kinsang animal nga ito ako. Wala na ako sang kusog. Si Matot, lipong gihapon. Basikon, lumala na siya. May nag-abreso sa sang bertahan. Basikon si Kanuman na. No! Ikaw na, no?
1: Tay! Tay! Ari na bulong mo, tay!
0: Ano na nga bulong?
1: Hindi ko kabalo magbasa, tay. Basta yun naman lang, tay. Ano ang basa, midwife?
0: Wala kaging isang pulos, no? Kuhay ko tutubig. Dasi ka. Gangayo ka to din buli ka. Mapa-ospital kami ni Matot. Ibasi kung mapatay ang magulang mo. Dasi ka! Ano pang ginatanga-tanga mo? Dasiga na! Lakot na! Anima.
1: Kapoy na, tay! Kagita pa, dulom na!
0: Animan!
1: Pati may aswang?
0: Asung-aswang mga nekron! Gusto mo nga mapatay na lang kami? Ha? Balik sa baryo! Ama na si Kapitan Bumba nga kinanglan madala kami sa ospital sa Banwa. Dasiga na!
1: Sige, tay!

0: No. Look at Ben. Buligay gabi sa mga glass tuon kayo sa ospital. Kami nga daan ni Matot ang nagsukapan libang eh. Wala man kong daan sa ngubra. Gag, ikaw man lang utod ko nga nagbisita tira sa amon sa ospital eh.
1: Gag, sa din ako makuha sa bulig si mo. Kay pariyo man na kita nga nagadanghal sa kapigaduhon. Maudo, di kay man tani bala. Bisan tani ano na lang nga ubra sudlan mo. Para bisan pa ano may kuot-kuoton ka man kung kinhanglanon mo.
0: Yogya, ganas pa ginawa ko nung oh. Pinaliktsuran mo na kuya. Ang napinsaran ko nga mapalibot kapapel to sa baryo kag magpangayo bisan pila lang ha. Nasiguro ko nung hindi ginislaya masiro mo o kung kita masiro. Tapi opdi si Kanobla paliog lang nung. Kagtuloy siya sang iambal sa mga tao. Coordinate ka mo kay Kapitano.
1: Tanawon na lang ni kung anong mahimo ko ha. Eh, sige na, hindi na ko yung magdugay. Malabay ko to sa children's ward. Agad nga makita ko man si Matot.
0: Sige ni Nung Irvin. Lamat kito nga.
1: Oh. Mario? Hmm?
0: Uy.
1: Hintos na. Tumulangin ang kwarta ko. Inbuinan ko lang ang kapital ko sa isda nga ginabulante ko.
0: Ay ba, nung dakulan ni nga bulig ang kinintos nung mo?
1: Oh. Anay ka dudi. Ano abi kung magupod ka lang sa akon bulante kung mag-ayo ka? Inapihogid nga makakwarta ka. Hindi ka gising na mawadan bisan paano? Ano say mo? Ha, dudi?

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Vitamin C.
1: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
5: K5. News FM.

0: Na, mayang hapon. Mm. Ayaw ko bulig la.
1: Eh, ano nga bulig? Eh, kaya nga, amay subre ka. Eh, sino ka kag tagadiin ka? Ha? Sino ka?
0: Wala ka kakilala sa akon la?
1: Eh, mamangkot pa ko kung kakilala ko sa imo. Sino ka gani?
0: Bata ko ni Dodi la.
1: Ha? Si Dodi? Nga ah, naano siya nga mangayo kasang bulig?
0: Maspita siya, Bila.
1: Ay, wala. Wala ako siyang mabulig. Wala ako kwarta.
0: Dakoy mo balay. Tapos may salakyan ka. Wala ka pa kwarta?
1: Ano? Itong-to ka nga bata ka. Karuna. Ay, basta wala ko gana magbulig. Kaiman, inang amay mo, bantog na di ka tama nga kawatan.
0: Pigado, Bila.
1: Ay, kinami, ino? Kay pigado, gali, mga awat na lang. Ah, halin, halin. Halin dyan sa atubang ko. Bullshit ka. Halin!

0: Pa? Ma? Kaluoy bala sa ilan ni Judy kag matot? Ato sila sa ospital? Kag... Nagkapangayo sila sa bulig kay... Wala sila galastuhon nga... Nagbakal nila bulong.
1: Ay, merisi yan ah. Man basta gani hindi maayo ang ginahimo mo sa pareho mo, nagabalik iti na sa imo.
0: Kaluoy man sa ila pa.
2: Ay, abi pa, amote na lang na, bisan pila lang. Ay, maayo na lang na nga kita ang maamot, sang sakita ang amutan.
1: Ay, ikaw lang da iya ma. Kay akuya kabugat sang dugo, kuya kay Dudi. Damo na lang nga daan di siya yung kinawat sa aton. Ay. Halin sa manok, kag sa pananom ko. Animal nga klase tao na.
0: Kayo lang ginakaidyo, Dudi, pa.
2: Bitoy, hindi na maglalis, ah. Ay, kuha to sang 200 sa akon wallet, ho. Kag ihatag kay Kano.
0: Ah, ho, ma. Ho, salamat, gid, ma. Salamat, gid.

0: Hipos lang. Ginkaute ko lang ng kwarta sa kay mama. Dito nakabutang sa dalom katre nila ni papa. Kay 200 ang ganit aning ihatag yun. Pero damo pa man to ah. Hindi to siya kabalawang ginbuhinan kung mga libuhon niya nga kwarta. Kag, kano? Hindi kagid manugid ah. Hindi gid.
1: The best kagid niya bigo ya. Salamat kid ah. Salamat kid.

0: Nakagwa man ta sa ospital, tay ba? Ay, napay man akong tay. Dalok-dalok mga tao di sa atong tay, no? Kinibot na ni kanuang tanan-tanan nga mga balay nga kaging pangayuan kwarta. Iyan na tipon. Aho, 300 lang?
1: Sige lang. May oras kinasla sa akon to. Ilabi na ginang tigula nga tsa Violeta ngay na. Damo kwarta pero dalok-dalok. Do madalay ko sa patio ang manggadya kung mapatay siya.
0: Gani man tay, no?
1: May adlaw gid sa akon ang tigula ngay na. May adlaw gid siya sa akon. Man ang tanan nga may arara di sa aton, wala ginaghatag bisan gamay lang. Tandaan ko na sila. Markahan ko mga ngalan nila. Sila ning mga target ko. Talapuron ko daw sila, tanan.
0: Bah, talapuron mo sila, ano, tay? Ano

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano bang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pambamati ang mga matahong makasugpun sa atong drama sa kahanginan. Kayo git makuhaan sang pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na po nakapoy.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule.
6: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
11: Extend, Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh, available now.
15: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
16: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one,
17: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
0: El Castigador!
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador!
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador!
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
0: El Castigador!
19: At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Gus. Mai pani tugan kak piersi pia.
1: Mayung hapon Western Visayas, mayung hapon Metro Bacolod, mayung hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa GC8, kita karon sa bula naman sa Agosto, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilugban nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa aton sigapagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back, mga kaki-5 sa 100.5 Radyo Mascovado sa FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Ginaupdan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymual Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy 4. Ang Butchog. Butchog! Patamayin si Kubos ng alagad si K5.
2: El Castigador.
1: Mayong hapon sa ato sing masuking nga nagapamati gid sa ato sing palatuntunan. O na gid nagpa-check attendance. Oy, live kita mabatian sa ato sing Facebook page. Mga kaki-5, diri kita anay naka-live sa Cambio na kamo anay. Sa K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Dira kamo anay lantaw sa ato sing pagpangalagad. Pwede man kami mabatian sa Kagmalantaw via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5 o kung TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5 man. Sa aton si mga suki nga nag-upot sa itong pagpangalagad o naging nagpa-check atandan si Jonah Barato. Si Ma'am Gina Purano nag-aungot na sa K5 News FM Negros Island. Kaya gusto ko lang magpasalamat sa amon sing manamit nga panyaga kay nasang aga nagpadulong kami sa Bahia Bago City. Courtesy call kita kay pinalangga naton nga mayora sang Bago City. Walay liwan ko di si Mayor Mayet Javiliana. Tinag-atubanggi siya sa tunga-tunga yasang inugpanyaga mo. Munyang nami nga mayor ya mga kaki-5 kay bisan tigpanyagaya na nag-take time gi siya nga magpaking istorya sa K5 News FM. Tiopod ko to si kaki-5 chief of reporters kaki-5 Red Salgado. Salamat gid Sir Greg ha. Salamat gid Mayor Mayet Javiliana sang Bago Ocon City o Bago. Amo na nga syudad nga way gid gadaan. Bagong bago. Di asan so bago mo. Pinig ka pa salamat kita kay T ang K5 News FM kag City of Bago. May mga collaboration effort kita nga gina patigayon in line dream kag K5 kunong kayuhan sa Bago City. Sa ila siningat sagsatag sa kabanga constituents kon mga pumuluyo dira sa syudad sa Bago. Para ini sa kayuhan sang tanan. Di ka balaw naman kamo mga kaki-5, we're not just only bringing the news, kundi nagadala kita sa bulig, kaayuhan, kagproyekto sa syudad sang Bago. Sa aton siga mga sukit ay sa pagpanyaga, salamat gid ha. Dira mismo sa may garahe, o kon garage. Ah, dira sa may San Gabriel Subdivision, Balingasag, Bago City. Salamat gid Sir Boyet Moreno, ti kanamit sang panyaga. And of course, si Ma'am Angeli Gonzalez, Joanne Rondobio Roldan, nagapamati man si Ma'am Elena Sarudes, kag si Cecilia Caniate. O salamat gid sa pag-attender kay na samon sa among pagpanyaga. Si Ma'am Wilma Zuzon, nagapamati man. Si Nining Kat Habagat, nagapamati man. Leonardo Sevilla. Ya sir, dari na kami sa K52FM Negros Island na kasulod. Kaya gina-check ko pa nga kung sini nga ang akon sini nga Facebook, ang Facebook page ng K52FM Bacolod 101.5. Ang akon sini nga tech na ano, na remove ang iyang account sa page. So wala ko pa maad ang bag-o naton nga tech. My bad, mga K5, pasensyahan nyo ko. Patawad po mga kababayan. Taos po sa akong nagpapasalamat at umihingi ng tawad sa inyo na ako po'y hindi po nagkapag-add ng aking technical department. Munimbudlay ko ng akong personal account, balda. Hindi kuya ka-add. Merlita Malvas, mayong hapon. Sige lang, adirin na kamo. Balakam, view kamo diyan ay sa K5 News FM Negros Island. Alas 4.39, ito ganda si K5 Shine Lacson. Ibalaon tayo mga dalagko ng mabalita nasyonal. Kay antis kita karong nga magtutok sa iban pa nga mga balitang lokal. Kitamo na karong nga magkatutukan sini nga hapon. I-check na si Kakipab Shine Lacson. O, ibisa naman nga senador subong mga Kakipab, sininga Martes. O, nag kikinun-anon man regarding sining isa ka-shooting incident ito mismo sa may Zamboanga City sa eskwilahan, mga Kakipab. Kung sa diinbaw, my goodness, may estudyante nga napatay. Kagang shooter, mga Kakipab, estudyante man. Check tabi si Kakipab Shine sa line number 1.
2: Five News FM Live Report.
1: Kaki Five Shine, ibalita mo.
3: Sir Rods, mayong hapon. Gin-check naton ang information ang sa amay ng sining shooter or gunman sa sulod sa Ateneo de Zamboanga University sa inasang aga. Pintakas na ni siya sa servisyo bilang Customs Police Chief sa Zamboanga City.
1: Wow.
3: Kwan iya man ni ang armas na ginamit sa anak niya.
1: Hala.
3: Ang siling ni DILG Secretary John De Cremulla, siling niya dapat ma-investigahan. And also ang mga matagaas na officials ng Bureau of Customs City sa Mindanao ang nagpalayag na wala gina basol ang amay. Kasi unang isang direct path na sala abis. Why man siya isang direct na involvement sa sining pagpanglutang sa isang Ateneo de Zamboanga University. Iiya armas kag anak niya ang involved. Sa mga media work na linhingan na nila ya ang amay. So, pero kita, dito sa K5, kaya nakahibalik kita kung anong dapat, no? Hindi kaya paghingadlan ang amay. Kay nag-ayo din actually ang Council for the Welfare of Children,
1: uh-huh,
3: so sa Department of Education, na kung pwede ultato na ang pag-share ang mga videos para maproteksyonan ang kabataan because ang involved are all minors. And nag-ayo man sila nga kung pwede hindi na paghingadlan ang kabataan. E kung hingadlan, kanikaroon ang amay si Rods dito sa K5, matrace ni kung sino ang anak. But, kung magkadso ka sa mga post sa social media, hayag-hayag ng sa roads mo. Makita mong itsura sa bata.
1: Oh, may ID pa.
3: Itsura sa amay.
1: Mm-hmm.
3: Oo. It's hindi dapat. Sige tayo. Sa Facebook ya, mantay na huwag kita sa nakita ko nga dapat.
1: Pero Kaki Five Shine, ining ining suspitsa do pila gining edad gan isubong kay ti do may ara
3: kwansya mo
1: grade ano
3: 9
1: so kun grade 9 supposedly dira sa 14 to 15 years old ang edad
3: okay ang grade 7
1: grade 7 mga 13 mo
3: oo
1: oo
3: do first year
1: do kung grade 9 siya daw do third year high school siya
3: makinsi adyo siguro sa road mga dira-dira ako ng
1: grade 9. Uh-huh.
3: Ang sakto ang iyang edad ha, pag-graduate niya, grade 6, kuha na ko, 12 years.
1: Oh, kay sa aton panahon sa nguna, pag-graduate ka sa elementary, grade 11 o grade 12 mo.
3: Kung dito kakatuin ng iskola, tagula ka na, promoted ka, pansay ka nila isa katuin.
1: Aha. Dali, Kaki 5 Remuel, gautod-utod ang signal ni Kaki 5 Shine. Oh, go ahead, Kaki 5 Shine. Oh. Oh, gautod-utod. Do, do matyag ko, do gabutwa-butwa, do gasalum-salum, kablang. Pero kidding aside, this would be a dapat seryosohon hini. Kay last time, ang pinakaulihi kay Kaki 5 Shine, nadumduman na ton na may nagkalamatay mo. Tisubong so far daw, damo-damo ang nagkalamatay sini?
3: Actually, duha. Confirmed with
1: that. Oo.
3: May siyam na din tumor na nasa marami.
1: Mm-hmm.
3: And may mga retrato kita nga nakita, there were two security guards.
1: Oh, duwa ka security na, guard daw.
3: Na nalutangan man.
1: Uh-huh.
3: Yes. And may mga reports man kita nakuha nga apat ang nag-isang kamuhi. So kung apat si Ross, ang duha ka is dyan, ang duha ka security guards, posible. Amo ni sila ang nagkalamatay. But, you know, ang mga information, the Philippines National Police, okay, ipo noon sa din ongoing an investigation. But sa mga nations, apat ang noo sa buhi. Duha ka estudyante ka nagira ang suspect.
1: Uh-huh.
3: And duha man ka report ni security guard. And may siyam na nasaran pagod. There were also reports na ang una, si Rod, ay pagsunod yung idea sa Juan, sa gwardya, daw binkuot niya na yun ang bag. Lagi na check na binkuot niya na yun ang isa. Armas na po yung binkuot niya. Kabinlutham niya. Reportedly, ang duha ka gwardya.
1: Sus.
3: And then nagsaka siya sa third, sa fourth floor, dito siya nagkang sa duha ka mga classrooms. Ang silingan ni Secretary Renulia, doon nag-una siya sa fourth floor sa isa ka classroom. Ang una niya naging tiro, teacher. And reportedly, wala maigo. Tapos nag...
1: Oh, pikiti kita yung signal di Kaki 5 Shine. Ang bali mga may dag-ayal mention ko pamati kami di. Oh, kadelikado gidya sa mga estudyante. Kaya may sa labton, Dreamer Kaki 5, kay ti, kabalo naman kita, nga ang Bureau of Customs, no, especially kay Commissioner Ariel Nepomuceno, sining Martes, ang nag-relieve naman, no, sa tatay sining suspitsado, o kung sa amay, nga isaman ka BOC, no, headman mga Kaki 5 sa inyong tawag naton nga trahedya dira mismo sa may Sambuanga. Oh, kabalog kita mga Kaki 5, hindi basta-basta ang armas gin gamit sining suspitsado mo. Why is it nga may mga access ang mga kabataan? E suposidli, kung ikaw ginikanan, oh, amuning okay man na ang atunan mong bata mong magtiro. Pero dapat siguro butangan ginaguroya restriction. Kaya kung isa makita, ta mga bata, pagagmay pa ginatunan na tiro sa mga ginikanan. Especially, ining way manaton gina-discourage sina. But yet, kung nami ang panimuot sa kabataan, o, oh, ti, kadelikado, no? Basi bala kung magamit sa hindi amo. Tining bata, makita naton kabalog niya maglutang mo. Kabalong magkasa sa armas mo. It means may posibilidad gaya ining tatay gintunan niya ning bata niya.
3: Ang ginahampang nila. Oh. Sa Rod.
1: Oh. Ara na.
3: Game na sila kuno nga ginahampang si Rods mo Roblox.
1: Oh, tiya mo man to ano sa may ano, Tacloban. Di ba?
3: May actually may sa nadungduman ko, may natabo man ang shooting incident diri sa Pilipinas sa isa man ka eskwelahan na natun-an niya ang pagpalupok sang armas sa kuan na niya sa social media. Do nagintun-an niya lang kung paano.
1: Mm-hmm.
3: So the internet, grabe ang internet eh. Sa una, wala pa ni internet, may mga...
1: Daw, mission, mga... mission, Black Kakipab Shine. Kaya sa panahon, oh. Kuya, kauna, sa una, Kakipab Shine, sa panahon, kuya, ti COC, Counter-Strike, daw muna yung mga hampang-hampang, titiniruhay na. Hmm. Hamakon mo yung, oh. Ang armas, which is armas, kaya yung, although nga online, ha, pero same, kaya ang itsura, paano mo gamiton, paano mo kasahon, paano ka mag-reload sa bala, ti ang paminsaron sa kabataan perti ang adaptation nila dasig sa mag-adapt sa mga bagay-bagay pagkakita sang tutuod ng armas niya amuning training ko nakabalo ko sa kung paano magkasadi amun ko ni oh ti dasig lang kag Kipab Shine pero question diri nga ana access ang bata ining armas ni papa niya duwag bilog mo
3: amo pa nang ginimbestigahan actually even ni Pumuseno ang nagambal sina aging bulib lang ang tatay. And there is an ongoing investigation. Paano ba na nakuha sang bata ang armas? Amo pa na subuhang gina-investigahan na wala pa din nila specifically dimension kung ano ang resulta sa nila sa nga investigation. But ang silinya dari, ang armas na ginagamit sang bata, ang tag-iya sini is ang amay niya din. Tapos lisensyado man ang armas sa Rods. Amo pa na subong I think mapagwa man sang kumpleto nga statement ang Bureau of Customs and also DILG sa sini nga insidente.
1: Ti ang Bureau of Customs kag Kipab Shine kag ginahan pag natabo sini insidente si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno gitawagan dayon niya magkakipab Kipab Shine ang amay sa ang suspect pero way sige sabat linya sa kay deputy niya sa iya sini nga deputy sa kay buhatan din niya tawag gibe oh mangkuta anong guys kwai side gintawgan sang deputy way majabog sabat
3: amo na gani siling niya medyo mabulubog at may nga problema ka para sa pamilya sa bilog nga pamilya no but amo nang gusto niya nga matabo kay imbestigahan niya abi mo sa Rods ang may mga pictures bala subunga nagalapta sa social media angot sa sining estudyante na suspect with highest honors
1: 95 point something ang average kay Kipab Shine which is the top of the class niya
3: so pagkagwapo-gwapo nga bata
1: kanugon
3: gwapo nga bata pero ang natabo diri pagkatapos niya dito nga nagpanglutang sa fourth floor sang Ateneo di Zamboanga University na naog siya sa third floor kag didto niya ginluthang ang iya kaugalingon. Dok padalom si Rods no because
1: grabe no.
3: Kuni compare naton sa natabo bala sa Tacloban City pagkatapos ang pagpangluthang way man siya nag way gin kuan bala ang iya kaugalingon way niya gintirong kaugalingon niya.
1: Basi na marasmasan kag Kipab Shine na marasmasan bla after niya ilang minapatay ko. Ay makwan ako ni na nag basi may depression ini may simpre lang taon ta kun lang taon ta gin man ti may problema gin man problema Lalo. Sa mental health posibilidad kag Kipab Shine nga anahimo niya ning krimen mo.
3: So muna bala no do ka kwan but anyway sige-sige pa man ang investigasyon even the president of the Philippines said na investigahin yun eh. because ang eskwelahan pira ginatugyan sang ginikanan ang ilang kabataan para kung sani nga magtuon para sa ilang nga boss damlag. Tapos sa muni ang mga eskwelahan tadi sa Pilipinas, it's not safe.
1: Pero kung sa akin, Guro Kakipev Shine, although nga may responsibilidad ng eskwelahan, but not totally i-blame ang eskwelahan kay Kakipev Shine. Kay ginikanan, kay kabataan niya mo. Kung namin ang eskwelahan ta, pagkagtutas ng mga bata ta, tudluan na sila kay Ubra, tudluan malang na iya mo. Ang problema, ara bala sa pamilya, basi gaginamo, may mga problema ang panimalay, that's why gina-adapt sa mga kabataan. Kita mo gisaga pasingit ang mga tao. May problemas balay ginadala sa eskwelahan dito ga pasingit dito ga pinasaway kay that would be a reflection man bikong gisa kag five shine sa panimalay mo.
3: Kaya mo na inatanan niya spekulasyon, no? Wala kita sang ibalo kun ano gibala ang matuod-tuod nga sitwasyon sa sulod sa nila balay kung bala may kahilabtanan dere ang online games ni ginahambang ginahampal sang bata.
1: I think siguro kakipab shine this would be the right time na gidyang nga dapat ya mangin stricto kita sa mga online games gani. Ako ya I do agree, no, nga kabalok ka ang online, okay ni kung kabalok ka magamit. Kung gis akon abusuhan ka, suguon kada, may mga mission nga ihatag si mo, oy, tagaanta ka para mag-general ka sa imo sining hampang, dapat may amukas ni doon, something like tagaan bla mission ng mga kabataan, tiyan mo na ginahimo sa mga kabataan para lang mag-bakod mas la sampang kay Kipeb Shine.
3: Abi mo si Rods, ang ginapaminsar ko pagid, no, kahit nagmando si Presidente Marcos, sila niya, pangita ka mo abi, paagi, paano tani mapunggan tanan na krimen nga ini. Pero abi mo si Rods, halin sa takoban si D, ano ba lang ginhimo sang gobyerno, sang eskwelahan, nagbutang sang security personnel. May mga ano ni may mga equipments na ginagamit para ma-detect ang mga unod sang ma-detect ang armas kunara sa sunod sang bag. Pero natabo pag idya ka ina si Rods, despite ka may mga guardsa nga nag-inspection, pag sunod niya ya si Rods, direkta bukad mo, tiko ni ka guardsa, pag bukad ng bata, sang iya nga bag, kamuon mo. Pero pagbuka, digali si Rods, dala kuot sang armas, piro dayon sa security guard.
1: Iway gito ka pangaman ng duha ka security guard, kakipab siya. Iway gisla ka, siyempre, ang pinsar sa security guard, hindi ba lang sila mo. Damo-damo, guro ka pila ng mga kabataan. Diba, si Balakon, inang hindi pa yayatuka nga iya bukadon bla. Inang may distansya, duha pa ka bata, bing nga next bla sa iya. Basi dito na siya ginpusangan.
3: Yes, oo. Kaya mo pa nang imbestigaran pa si Rods. We post di kan sa news center. Why can oras? Ako ina nervyos. Para sa kanilang servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Madamong salamat kay K5 Shine Lakso na nga. Tondre tutod ya. Ang mambal ko lang dapat ni ang gobyerno mahimuon na ni. Kay hindi ta gusto nga maglabot punto nga daw asod-asod na lang, no? Una very rare pa lang ng mga problema, but kung masundan pagid ni manormalize na lang sa may Pilipinas. Tindi niya safe magamus ni. Magbalik ang palatuntunan nga El Casigador ka mga piko na isang klinika GTX Coffee Mixa. Pagkatapos sining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. GTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-GTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-GTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-GTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! GTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. GTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? GTX 500. Ang GTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. GTX 500. Asal rikas. Epic tipo. GTX 500.
4: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupod ta sa karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
5: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag bayti si adlaw-adlaw, sigurado or pure biopsy, sigurado wala ka problemahon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
4: Correct, Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabukusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
5: Kung isipon aton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume, pero grabe, ang obligation sini tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sang aton lawas, batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve Sir JP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommend gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo ang atay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
4: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bag-o mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Kuway gani makalambot isa ka adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
5: Wala kalabot 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas. Good maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
4: Ano pala, Doc, ang function sa mga soldado sang immune system?
5: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
4: Bakterya galing monocytes.
5: Lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils, nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
4: Grabe, no?
5: Indi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag Mighty C. Labi na Sir JP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imo nga immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: para mismo.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio.
7: Problema sa pangkaso,
6: hilana,
7: sipon, kagubo,
6: tugas ang virus, kagbikrobyo.
7: Mag D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
7: uno sang lauric acid,
6: na ginahimo
7: monolaurine sang atong lawas,
6: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
7: D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may
10: D3.
11: Makatapos mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina Permilang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Makatapos mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
10: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C.
11: Mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos

0: oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics!
3: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Basis sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog, kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga, kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, magdirekta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.
8: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
8: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tipke.
7: Kitang-kita.
10: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
11: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
8: Ang pangarap ng pamilya.
10: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
4: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage.

0: Sige pa na tuntunan. Alas 5:13 na sa hapon, Mike K5. It's time to take sa aton singa mga suplemento. Mighty City Alkaline Base Vitamin C na kababakod ka na sa aton singa immune system. Parisan sa Klinika GTX 500, the best nga suplemento sa pag-detoxify sa mga free radical sa aton singa kalawasan. Plus, ang Klinika D3 Bio nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties. In line diri mga Kaki 5, nagpaningkamot si Kaki 5 Red Salgado sa nagkuha naman sa pipila kami nga mensahe. Di ka naman sa Department of Education, Bacolod. Ibalaunta kung ano ang ila sining mga paghatag naman, no, sa pagpanggiya kag magpatigayo naman sang hugot nga seguridad sa tanan nga mga bulutuan diri sa syudad sa Bacolod. Especially sa nasakupan sang DepEd Bacolod ba Kaki 5. Check na si Kaki 5 Red Salgado.
1: Kaki 5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Red, ibalita mo.
2: Yes, Kaki 5 Red, big hapon sa atin sinay mga tagpalamati sa programa. Tigador, well, kagina sa hapon, nagpatawag siya ng meeting at kaupo dira si Mayor Greg Sataya. And of course, siya katong sinigang DepEd Bacolod, araman si Dr. Dennis Tiberos, and of course, si Ma'am Lila Aro. So kagina, actually, Kaki 5 Red, sa ginambalik sa ato ni Ma'am Lila Aro, atong sinigang spokesperson sa DepEd Bacolod, ang piso manatabo ining Zamboanga, nga shooting incident kung sila may isa na estudyante naman nga nagpanglutang sa nga kaupnanan ng mga estudyante nila sa Ateneo di Zamboanga, Kaki 5 Red, preparado na sa security measures ining pagkakunta ng mga bulutuan ni Kaki 5 Red. Kimanti, madumduman naton nagbakal si Mayor Greg Sataya sa mga detector agod ang mga bisita kung mga estudyante o kung ang mga manunudlo kamagsalod niya sa tagsaka mga bulutuan ang matanaw, masigurado ang ilasin ng mga pag na wala sa kanuman nila kabutang makahalit sa tanan nila ng aras o tulod sa eskwelahan ng Kaki 5 Red. Kagayin na, giniskuryahan naman ng Kaki 5 Red ining mga duties ang mga security personnel natin. Kinanti may ara isang pito ka security personnel nga sitit Kaki 5 Red nasunad kag ang mga bulutuan na doon sa Bacolod ang alaon na mag-hire isang blue guards nga ginakuha sa ila sining MOOE nga pundo Kaki 5 Red. Kumbaga pa 24 hours ang duty sa atun sining mga security personnel sa tagsa ka mga bulutuan timiara siyang mga alas 8 tutob alas 5 and then pagkatapos sina may ara naman nagabulos na tuntob nga maglibot ining oras Kaki 5 Red kaya magluwas na lang nagabantay sila sa ilas kanyang entrance sa mga eskwelahan nagarubing pagiging atun sining mga gwardya kagati kung may ara dira sa yung doon makaduluda ng aktividad sa mga estudyante, ini ang ginapamangkot sa atun sining mga security personnel kagara man ang tagsa nila ka mga advisors nga nagapamangkot kung ano ang ila sining mga activities kaga syempre ti mga maestra mula Kaki 5 Red ginapamangkot kung ano mga problema sa mga estudyante. Pero diri din klaro sa ato ni Ma'am Lila Aro Kaki 5 Red dapat din gimansindihan man sa mga ginikanan nga ang pag-edukar sa kabataan hindi lang nagatapos sa mga maestra o sa mga bulutuan.
0: Correct.
2: Dapat arang ipermi ang mga ibata.
0: Oh, hindi pagsalig sa kay sa kalabanan bisa mga gidikanan gasalig sila nga ihatag nila ang accountability and responsibility sa isang mga kabataan right after nga madulong nila mga Kaki 5 sa Kaki 5 Red sa eskwelahan. Hindi na muna dapat mo dapat may monitoring na bisan may bata ka da, not just only isalig mo sa sa maestrada, i-monitor mo na bilang ginikanan, kagtuan mo na time to time, i-check mo, itawgan mo, or i-contactan mo, Kaki 5 Red?
2: Yes, correct, Kaki 5 Red, sa mga gina eh. Agukaisa, di ko may ara sa problema, di ang kabataan, dala sa eskwelahan, di pag-abot sa balay, kung kaisa, akigan, pamalas sa ginikanan, Kaki 5 Red, di wala sa mga istorya, mga kabataan, nga supposed to be tanido, amunin ila, sininga mga ina shoulder, tuloy noon, balang ginikanan, matungod nga TBC, ginikanan sa ilang mga trabaho, tapos may ginapangatubang pagiging nga problema, kung kaisa, nagkatahap ang mga kabataan, kagati daw dra nilang ginagkwan, ginaubos sa kabataan, hiling sila nga tiyempo sa mga barkada. At okay lang ako ng barkada, maayong example, o kung makahatag isang maayo, walang advice, Kasi kung kayo

0: siya, may mga barkada man nga ang matudlo ya hindi kay kayuhan kundi dalon pa sa mga illegal nga droga. Doon muna yung mga examples kay Pimrods kaya dapat ang ginikanan ara ni Pirmi kung ang maestra biti pagsulod sa eskulahan ti magasugod alas 8 din pagkalas 4 kung magbuhi na gitman the rest ng mga oras kagati kung wala klase sa madukang domingo ginikanan ginredri ang dapat ka mag-uubay sa mga kamataan kay Pimrods. Pero galing kiti ambal ni Mamira Aro, wala niya arang itirmi ang mga maestra nga nag-guide sa mga estudyante. Kiti Brods, di magluwas siya sa handi or portable nga mga metal detector. Nag-plano si Mayor Greg Isitaya, Kiti Brods, nga magbutang sa walk-through nga metal detector. Kita at wala sa mga department store, wala Kiti Brods. Yung kung magsulod ka nila, may arak sa pagkabutang.
1: May gahuni-huni?
0: Alarm bala?
1: Oo. Oh.
0: Oo. Sa mga airport, actually, available mo na makita sa mga Kiti Brods. Then, ini siya, ginatuyo, sunok kay Ma'am Lila Aro sa mga eskwelahan, bala nga may ara sa mga damo nga kwan, estudyante, may mataas ka population.
1: Tingin actually, mo, nami, na kay Kiti Brods, para at least matighten ang security. So, primero, may checking B, may gwardiya nga nag-check, may stick na sa nga nag-amuha muna. Tapos, right before siya nga magsulod kaya sa hall sa eskwelahan, mag-aagid isa sa anong tawag to, walk-through detector?
0: Metal detector.
1: Walk-through. Correct
0: nga na. Nga makita na sa mga mall kag airport.
1: So, madonate ang city?
0: Ang city, kay Rods, ginaplanuhan na karoon.
1: Wow.
0: Ni Mayor Greg Isitayo, sino sa kay Ma'am Lila Aro. Kunikumpara, tamo lang kay Rods sa mga gagmang eskwelaan, okay lang na ikon mga portable, handi nga mga metal detector. Pero kung like NOHS, kung
1: City High, oo, dagko na eh.
0: Oo, dagko na yung mga estudyante. Itong kisya, makita mo nira iya mga lasyepe siyang nagapila ang mga estudyante. Itong kisya, okay lang na kung mahitsyempo. Dito pa isa, mga tigululan, wala man kita nagasiling na basi mala may mamiss ng mga bag dala sa estudyante. Ang basi mala nga iti-ongid sa tiyempo sa tigululan nga mag-tinulot na mga estudyante. Kaya basi mala may mamiss ng bag. Kag wala na mag-inuminsar nga mo. Kaya pro basi mala may makalusot mala nga mga pagkabutang na
1: makabutang. Kag i-identify ka kipebrate kay mga tanda man yung mga estudyante. Balaan nila very tight na ang security sa entrance. Bag na lang na ginahaboy sa may pader. Pre, dito na malikod sa may science building. Kwanto, may pader. Alas 7, haboy ko na si mong bag. Ha? May kargamentos tadi. Sometimes dapat may tsakto to, may roving guard. And then, butangan gid CCTV siguro. Sa palibot gid sa perimeter, especially sa likod ng bahin sa eskwelahan. Kaya mo nag-umpisa ang ginaagyan bi kay Pebred, especially makita nila sa entrada, hindi na sila kaagi, may ginahaboy na lang na, no, haboy ang bag, salon spiak sa mga estudyante man dito, nga mo itong may unod, kaya mo nang isa ka pa maagi man, nga malutsan ang security guard na ton.
0: Yes, ko nakikisa na dahil kay Pebred, sila walang pasapasa, wala ka nanti, may ara, dala sa estudyante nga babae, posible nga ti masinit, sa ito wala ang mga butang, dala ka makahalit, dala sa mga estudyante, solo dira, di amo na kay Bronze kasi siguraduhon
1: kalaw ay no nga gaamo na tatsubong sini no abi sa una ang stricto na sa mga border control lang mo sa mga nasyon no, magtabo kabi from Malaysia to Singapore no mo amo niya timi mga control na wag sa mga airports eh subong eskwelahan na doon doon matyag ko lang kagipa red daw nag ang freedom naton ginakuan man naton ginabypass man naton bi that's why ging nastrikto kita bangod naman sa aton kapaltahan di bla
0: yes correct kag nakita talan sa una ya sa mga media dito ga katabo si mga pungsyon especially dira sa may Estados Unidos sa drugs wagi kita maglaom nga matabo maniya sa eskwelahan ang sa una ya kuno duma pa naman kota man nagpiraton ka mga abganti sa una tira pungulay ng eskwelahan pero lagi kita ya naka duwala ay kung di makita sa lahat no, inabala magdalagit sa mga high powered yung mga armas lutang
1: kaya makon mo yung pistola dalon mo M16 it's not normal
0: gani. Kag ako mo nakita sa viral nga video dira sa social media kag ginatabo dira sa may Ateneo di Zamboanga do kaangay sa isa ka kampang bala nga counter strike nga wala ginatiro bala ang mga kontra dira pero galing kitin kaluluoy lang diri diri mga inosente nga mga estudyante wala ta magida judge diri gilikanan sinisag 14 anyos ka estudyante bala kay Rods kati may ara sa pagkukulang ni bata nila. Pero galing kay Mantik Kepe Brod, sa liwat, ginapanawagan din sa inga, pero dapat hindi kid mag-kwan, maghatag siya nga kwan bala, though mag-tinga oras, dapat din niya gaitan, gina mga sudyante, hindi kid mag-kumpiyansa, agod mag-gaitan ni mga sudyante. So, ari kay Brod, sa pamatiyat ng bahay sa payag, ni Ma'am Lina Aro, ang atong sinigil spokesperson sa DepEd Bacolod. Yari.
2: Kita ya ready na ta kay right after tuya sang natabo sa Tacloban immediately ang aton mayor nagpa-procure sang atol mga metal detectors so tanang tanga schools now are equipped with metal detectors isa sa mga improvement nga i-improve pagid naton actually ang pag-insure sang aton ang health sang aton mga utility security guards naton sa school may plano kita ya nga mag strengthen dira. Pinaka-importante nga dapat, ang tanantaya nga schools subong are allowed to hire blue guard, no? So may adjustment sa MOOE ang ato mga schools para makahire sa blue guard to ensure nga systematic and standardized ang ato nga security measures sa school.
3: Okay, so ang ato mga security guards, mga JOs, mga kailan sila kabilog per school usually?
2: Sa ato niya, ang sa school nato niya, 24, ang ato na, the computation, may tatlo kitaya ka-rotation, gino, 8 hours for 24 hours, tapos 7 days a week. So, 7 gid na iya ka security guards ta ang paid by the city para mag-render sa services. Wala na yung labo sa atong mga plantilla positions ng security guards. Kasi syempre, ang atong mga blue guard nga hired, paid by the MOO.
3: Anong atong mga do system di pagsulod sa estudyante sa eskulahan? Kadaaga, anong ginaimo? Usually, frisking it?
2: Detector anay, may standard kita nga procedure, no? We do not frisk mga minors ini sila, no? So we do not frisk, actually may protocol na dahil nga gina-follow. So una gid anay ang metal detectors ta anay, no? Mm-hmm. Tapos may ara kita ya syempre area nga kung i-frisk mangid ang bata, ginabutan na isa sa area. Duly supported ina dira, no? May ara dira presence, hindi siya basta-basta, may presence ang aton child protection. Members ng aton child protection committee. Na syempre kay number one is we know that this is a public emergency but at the same time paramount ang pagprotect sa rights ng atong kabataan so therefore may area gid para sa frisking another is of course ang plano niya sang atong mayor i-upgrade ang atong mga schools kami isa pa ka proposal si mayor sang parte sa walk through nga metal detector na which amo na sa gani nga gina pa-proceed sa ating city mayor, Honorable Greg Sataya, kay Manti Kabudlay nga hindi bala ni ma-install, especially sa mga schools ta nga dalagko, ang line, no? Kita yung maguro. Isa sa mga downside sa pag-inspect actually ang malaba nga linya.
1: Oh, nami na kay Kipebred, tsakto na kay just like for example, if may mga delikado gid, kasi sa airport may tawag aton isolation room mo. If may ara very suspicious ka klase persona, gina-check ka na, dala ka na sa room, no? Dala nang imo gamit ka dito ginaukay with the presence sang mga ehensya nga di makaprotect man sa welfare sang ginausisa para at least patas. Oh, titami na, nami pagitani, mag-involve ang police, no? If, kung kaya, bisang PNP, nga maghatag, bisang duwak bilog, personnel lang, nga kada iskulahan, butang muda sa, ara lang na sa bala, nga sila ya bali, may babae da, no? For the babae man, and isa ka lalaki, no? Nga police, no? Body bodies la. Kung sa may kita suspicious ti upod tong babae kung babae man to eh kasi syempre check to matong bali Ma'am Lila nga why nga frisking ya kay kabalo ka minor di edad na delikado na unless otherwise nga very suspicious na gid ang estudyante oh nami ni nga mga proposal kag kabay pakuntani nga magit involved ang bilog nga komunidad police ka man pribado ka man, no? GO, JO ka man, plantilyado ka man, kag blue guard ka man, kag kipebred. Mas nami nga stricto ah, sang samalutsan ka na?
0: Yes, correct. Kaya sa pagkakit ni Bronsky, kung ikaw bigini kanan, sa abunig ka katabo, sa bundong, di ka rin mamtang kung nagatrabaho. Kung kay Bronsky mo, ang imo sinigapaminsaro niya, ang ragid permis sa kabataan mo, na base bala, base abo na ni matabo, base abo na kay Bronsky, kaya tinik, makita, tas sa social media mo, kung galing ka man, ang atong si Dindria sa NFN Bacolod, kung po na atong si Dindria Bacolod LGU, hugot niya ginapatuman, ining strictong mga pag-check sa mga bars, agud wala siya makalusot kaya naman dira na makakalit sa mga estudyante kay Febrons professionally what bottom line din ginikanan gipirmi nga istoryahon gina kabataan kung may ara malas gina pangatubang ang problema sa kadaadlaw kay Febrons.
1: Oh, sige, salamat kay Febrons.
0: Salamat kay Febrons sa atong sinig balita dunong sa atong sa Power 3 yung atong sinig DTX 500 Mighty C kag D3 Bio yung atong man sinig DTX British Soap kag DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kapag si Patron yung K5 Batil Lima isip ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapitan ng balita serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros K5 News FM
4: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay Kipe Fred Salgado, taugan si Kipe Berto Gakit kay may isa patay matapos ang aksidente sa Silayo. Subong gid lang hapon, no? Nag-follow up ang patrol naton. May ngapon ka Ma'am June Rose Javier Lorejo sa may Purukipot, Barangay Filisa. Sinumat o Hero Lizelle, ari lang ko di si Ron Zaga Pamati, Ma'am Merlita Malvas, Numa si Chuli Nunez Colado. Shout out lang sa 4,500 nga Bacolod solo parent. Ay, o sa mga solo parent naton, damo sa Bacolod, no? 4,500 sila tanan. Ang muning mga ginikanan, no? Nga wala sa mga partner. Babae man o lalaki, sila ang nagapangabudlay, buhi, singa-singa pamilya. So, salamat sa pagpamati, no? Sa mga solo parent naton. And soon, no? May i-launch ang K5. With the blessing sa man sa ngatong singa CEO nga si Doc Ramil Uy. Check ta si Kagipay Berto Gakit. Aran siya sa line number 3 si Kagipay Berto. Ang balita ni Kagipay Berto Lumas Kalawan sa Klinika Spore Biotics by Kagipay nga may ara 80 billion CFU mga Kagipay. Sa ka mga nami, ha? Basta kung babae ka nami, gininom sa Klinika Spore Biotics. Aran na si Kagipay Berto Gakit sa line number 3.
4: K5 News FM Live Report.
1: Kagipay Berto, ibalita mo.
5: Kipay Broad, ari kita subong sa may silaygin paluapan tani ang balita sa sining aksidente involving motorsiklo kag isa ka dump truck. Kipay Broad, patay diri, pasinsyagit patay.
1: Uy.
5: Kag titinamaan gitong ulo sang driver sang motorsiklo. Kaling sa aton sining nga pag-ibag-ang, what way Japon, Kipay Broad, kabalaan kung sinuning malakti nga eh.
1: So Mr. X Japon, ang motor ibalik tubing motor, amuning motor yaho, base na kilala, blas ang pamilya, ining biktima nagamaniyo sang itom nga Kawasaki Barako 175. Anong plakas ni Kagipay Berto? Para at least may ipanawagan. Taba si kung may pamilya lang, nga base nag-travel ni siya, nga hindi siya taga Diriya sa Silay, hindi siya taga Bacolod, or layo siya, Negros Oriental sa, nakuha ang plaka?
5: Kagipay Berto, may plaka, ini nga 6319C7. Ay, okay. F3.
1: Oh, Foxtrot. Foxtrot 319.
5: C,
1: Z. C as Charlie and then Z, Zebra? Oh. So, i-flash ta na. Basi kung may picture ta da, i-flash ta ang plaka. Para at least baka bulig kita hatag impormasyon sa pamilya. Kay, ano oras ni? Sugidi kami, paano natabo? Kag ano oras natabo kag Kipay Berto?
5: Yes, kag Kipay Brods. Ang natabo sini, basi sa nakuha naton nga information, sa barangay kay dito ginbutang ang ang motorsiklo sang biktima. Ang ining lalaki nga naka-drive sa motor may kinakarga ini ukon ara sa likod siya kay sini nga motor ang isa ka sako nga bugas, actually tunga nga bugas eh.
1: Uy.
5: Tunga ka sako nga bugas. May helmet ini kakipay ba roads kung malantaw mo ang dalan dolikuan mong no
1: kurbada
5: dalan, kurbada
1: oh.
5: Horn.
1: Oh.
5: suno sa mga nakasunod sa iya kag sa mga nakakita nga naglantaw nga amin doon nagano bala taw sa Veros ang kinihigot sa balang nga bugas nga sako doon nagbaliswa bala.
1: Uy! No?
5: Nagbaliswa.
1: Oh.
5: Nagbaliswa dito yaging lantaw sa likod yaging lantaw-lantawan dyan ang bala.
1: Oo! Oh.
5: Kaga dito na way kabalo may sugata gali iya nga dump truck kasi
1: ito. Hay! So actually nakita ko na nga mga style mo especially kon may karga sa likod tapos ang style dagadal samtang kadalaga ng motor lilion bla ti lang taon na split seconds na kay Peberto pagbalik sang matamos dalan ara ka nagspiak dalan ti amo nakalabanan ang kuan ang fault sa mga driver once gani nga may nabatyagan nas lang something wrong sa likod nila ginalili na balikid nila bla samtang kadalaga ng motor song pinaka the best ta paigad ka, kagpanaog kag lantawa. Kalabanan, biti na maran style kakipab laberto, pasensyas na pataya, why kung siya ginabasol, but this is for everybody. Nga nagamotor, amo gining kalabanan, kaya kaibiga kasundan kung ako gisa, may mga kadinas na ngaliliyon, may ginalili sa skilid, samtang kadalagan, ti pagbalikid nila, ato na sa piyak na linya, so amo ning natabo?
5: Amo ginanatabo kay Rods, ha? Tunga ka sa ko nga bugas kay tino nagbaliswa baliswa ko malantaw mo kay Bebro sino sa barangay ha kag sa manalantaw so do natala ko no sa iya pagtumba ang ining pagbaliswa man sang ano sang ang
1: kargaya oo
5: kargaya oo tino amuling nga tabo kag tiway sa kabalo ko nga nakadalapaw ni ang iya sini nga motorsiklo ko nang direksyon niya sa may piyak nga linya
1: sus
5: at timing man niya minigasugata nga truck o condom truck na ni kaga dito ya kagipa broads tabukit niyang lalaki iniwasak ini motor ya
1: nalasakan sa?
5: Oo ya kagipa broads pasinsya kita sa nagkakaon so may wasak man ni ulo ya
1: ayos
5: no? Kagipa broads no mo ning sitwasyon tari ginkatuan ta ni sa may peace something ano tong pangalan sang basta may peace and go nga funeral homes kag iba broads dito yara subong ang biktima kag iba broads wala pa gyapon ni nila
1: mga estimate kag iba Berto abi i-describe sa mon nakita mo ning bangkay para at least mabulig ta hatag information sa pamilya ano ning itsura niya anong buhok niya anong kalabaon anong kulor sang panit niya may tattoo siya anong bayo niya kag Peberto go ahead
5: yes kag Peberto actually way kita kasulod dito ginasa funeraria kag Peberto pero tigil pa mangkot naton ang pila ka mga residente diri kag Peberto kag sa mga nakakita kaina naka ano ini nagaedad ini sa mga 40 plus ang lalaki 40 anyos pataas ang iya nga bayo itom ni nga do jacket kaki 5 rods no ang iya sini nga bayo kag nakadilargo ini kaki 5 rods nakadilargo ini kag naka sapatos kaki 5 rods naka jacket nga itom nakadilargo nga blue nga maong kag nakasapatos kag iba bro nagkinabog gid ning iya sini nga itsura kag iya ang sorry ta nagtabog gid ning iya sini nga
1: so posibilidad kag Peberto din siya pa ano ang traverse niya from Bacolod to north or north to Bacolod
5: kag iba bro going ano ni siya pa tagawin ni pa Bacolod to north na ni.
1: Okay, so meaning mapuli na ni siya kay may bugas siya mo.
5: Oh, yes.
1: Mapuli
5: na siya. Ay, may kita ko siya mong picture lang kay Mabrod. Pati may explain naman doon.
1: Sige, i-send lang di kay Paratis Buligan ta na sa El Castigador lang GC. Parati nga aton diri, hindi naman pwede mapakita mo. Ang aton diri is i-describe naton, uy, ari siya ho. Ini siya ang naka-jacket nga itom. May t-shirt nga insert siya. Tapos may jeans ang kwani nga blue. Uy. So diri gid siya humapaon gid ang iya ulo. O pasensya gid magka-K5 ba. Ginapaninguan naton nga ma-describe sa inyo do kaagi lapak ang iya nga ulo kag Peberto. Ano ni bunggo lang na yon nalasakan ulo dia.
5: nalasakan gining ulo yung Kiva Broads.
1: So,
5: kung malantaw mo ka Kiva Broads, ang sistema, ang iyang motorsiklo bunggo gid sa may tubang sang
1: truck. Head-on collision ang tawags ni. Nagbunggo sa siyempre ga move. Pagbunggo niya tumabog, nabunggo ang ulo niya, posibilidad sa ulo sang dump truck. Nagtabog siya kag basi ko na kwan pa siya nalasakan. Pero ang iya sini nga hindi siya sapatos, butas ni tawag samon kay Kipeberto. Ang ginagamit bala sa baha, buta. Oh, ti tawag samon niya butas, hindi abuho kundi buta nang amoning iya nga ginasuksok ko.
5: Kung malantaw mo kag Giba Broads, wait ka ba lokong na ang ulo ya sa pagka wasak sa ulo ya, way naigo sa may rida kun pagbunggo. Wala kay tiway man ta ka ba lokong ano tabo gate no ta may investigation sang pulis. Kay ti ko malantaw mo kag Giba Broads kung magtabog lang siya nga way ti siya nakabunggo be sa truck. Hindi man ni magamog ni ulo ya kag Giba Broads, may helmet mo sa bong. No. So posible nga ang igo gid niya nalasakan sang truck amo ning nalantaw nato nga mga information kag initial tulo sa mga barangay man kasi pa mangkot naton.
1: More or less mga pila ko nung edad.
5: Yara sa 40 plus ning laki.
1: Ahay, kaluoy.
5: 40 anyos. Ti may dala pa nga bugas dito man balaton balaga ti pasi.
1: Amo ning makaluluoy kay may pamilya ning nga nagahulat. Inablang tay gutom na ko tay, din ka naman. Ti mabalitaan mo lang sa tatay mo ito nabungguan patayo. Ti inablang ang inang pagkaamay kay Kipeberto, diri ko yan nasubuan. Kay may ara ginikanan, may ara amay nga gapuli hubog mo. Ang iban ginikanan gamaoy na. Siya yaw, nakita mong nami nga pagkaamay, kay may konsumo nga dalon, basi bagong sweldo pa ni siya. Nga mapuli siya si pamilya dulong sang konsumo, pleti sa kabataan, but yet, unfortunately, amo ni nga tabo sa iya.
5: Yes.
1: Subuan ko kay Kipeberto as amay ha. Kay ako very ano gid ko no, gahatag gid kuya compliment sa mga tao nga mga amay nga makita ko gabakintol gapalamalhas, may mga bitbit nga bugas, may kinilo nga bugas, may sudan. Para sa pamilya, Black kay Kipeberto, hindi kay RH ang ginabitbit, letter T ang ginabitbit, kag beer ang ginabitbit, ilayablaya bugas, konsumo, isda, dira kuya gaha, dako ang respeto ko na sa mga tao nga may kapariyo sina kay Kipeberto.
5: Kay Kipeberto, kung malantaw mo, naglinapta dito sa dalan kay nang pila ka mga butil, no? Kung daw yun mga bugas, Black, kag kita mo ang yamok to resiklo kay Kipeberto.
1: Do wasak
5: gid do dugay na bala hindi bag-o ah no dugay na gidugi na man antaw nato
1: service
5: no do use ano gid bala in use gid bala sa Giba Broads ang iya sininga motorsiklo kag ti may helmet man tinguha man siguro ang hindi man madakpan kag tigin na butang ini sa likod ginhikutan niya ang ministro atako nga bugas kagati ginbalikid ya at dumabaliswa amo na ni nalasaka na bungguan niya gito ko na bungguan na ini sila sang dump truck again panawagan sa K5 Road ang iya sini nga motorsiklo sila ka pamati subong ara subong sa may disposition sang barangay Ilopes barangay siyudad sang Silay barangay
1: wala gid siya ID no or ini pamatuod no nga nakita.
5: Ano?
1: Why sa ID? Driver's license?
5: Wala, actually, kaya mangkot na ng sekretarya ko si Kapni na. Di nang ID bala. Aba na siya wala gi siya ID.
1: Pag-aksidente niya kay Kipeberto, mga what time? Basi ang ginapinsar ko kabalo ka naman, may mga tao gi niya kay Kipeberto nga mga kawatan mo. Why kuman ginahusgahan nga may nangawat na? But it happened several times nga may na-aksidente. Aksidente na kuwaan cellphone, kuwaan ang mga kwarta. Dumiamo pa na nga mga bagay. Pag-aksidente, may nakaresponde dayo now?
5: Yes, may nakaresponde dayo kay Kiva Broads. Kaya may nakakita mo nga nabaliswa ya ang nabaliswa ang sakos ang bugas. Kagati ang video, may mga video dira nga ti ara pag-gidya, mag-o pa lang gidya, no? Wala pa yung ambulansya. Kagiba bro, kag kimi nagalabay ko man sa natulog pun dito kay nasa lugar do every seconds no every ano mi nagalabay kid kay ti tunga-tunga ni siya sang highway kag sa barangay gid lang kag bro no may nagatabas kid siya so amo ning malantaw daton nga dasi gay galing ti on the spot patay gid ning lalaki panawagan again kag bro ara ang motorsiklo ya nga Kawasaki barako nga itom kag pula nga may ara ang ara dira sa may barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay samtang ang bangkay ang ara sa Peace and Go Funeral Homes sa may Silay man kaki 5 roads until now sa aton sini nga pag-broadcast way gapo nakilala ining lalaki
1: ni sticker sa motor nga may mga grupo nga sticker wala sang may nakapilit kaki 5 Berto sa kilid sa likod sa plate number.
5: Kagiba bro, amo man na gani amon gina ni Sir Martin maisip ginalantaw namon kung ano may mga speaker so pwede wala gid eh no wala gid siya speaker binga do mabalan tanga do grupo siya nga ginaupdan o miyembro sa sing amo sini why gid ka bro
1: ti so, masubo ni ba si ang pamilya niya sa norte pagid ni nga way patuas ta sumong kabalo bla kag ipebertuaw. So dapat buligan ta ni siya, i-post din siya separately with the pictures ang motor, no? Motor para maibaluan sa mga pamilya ya dito nga ti ang bangkay niya ara sa isa ka punerarya dira sa Silay City. Salamat kay Kipe Berto.
5: Sige, Kipe Bro, ang balita naton dulong sa kaluan sang DTX 500 D3 Bio, my TC kag DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Opo diri sa may sulat sang Silay. Opo si Kipe Martin, di maisip ako si Kipe Berto Gakit para sa kampiyon kabalita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Makaluluoy manining isa ka amay, no? Si Pablo magkakipay, may bit-bit ka pa ya konsumo. Ang bata mo ginagutom to, gaulat na nga tay. Nay, si tatay, way pakabutaw, ginagutom na ko. May balayran ko sa eskwilahan to. Tigahangla tong pamilya, asa subong way pakpuli. Tiuli mo lang may baluan magkakipay, nga ti, way na. Bangod sining aksidente. Ako, grabe ginang respeto ko sa mga amay nga nagabinakintol sa mga bitbit para sa pamilya. Kaya nagapaninguha sila nga may madalas sa nga konsumo, bulig, support, nagatrabaho sa layo, mapuli, madulong konsumo. Di ka ba'y pa nga makilala kag-condolence sa pamilya? Alas 5:45, mga kaki-5, check to be si Kaki 5 Carla Defensor Longa. No? Ang balita ni Kaki 5 Carla dulong mas kalawan sang paborito sang tanan ining Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may nagabaligya subong vitamin D3. Very good, no? Vitamin D3 nami na siya. Pero mas nami ang Klinika D3 Bio kay may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Anong ara dira? May antiviral. Pangontra sa virus, antifungal, antibacterial properties. Nasarang makapatay sa mga kagaw-kagaw, sang ilanat, sang ubot, rangkaso, kagsipon. Tingong gusto ko nga mag-ayo, iklinika D3 Bio mo. Kagi na mga kaki-5, may ara raid. No? Bangod naman sining illegal nga refilling sang butane. No? Canister, tiyatokiban sa may barangay Stefania naman o. Nagligad to dito sa may Kabankalan, no? Na-discoverhan mga kaki-5, may mga pagtugong-tugong sila sa mga piki, mga kaki-5 nga mga butane. Check tabi si kaki-5, Carla Defensor Longa.
4: K5 News FM Live Report.
1: Kaki-5 Carla, ibalita mo!
6: May nga po, Kikife Broad, kagsado sa mga Kikife. Kikife Broad, kakaina, natigayon gin nga mag-serve sang search warrant ang katapos ng NBI Bacolod sa isa ka nag-refill, no? Illegal refills ni nga mga butane canisters area sa Purok Pedreng Barangay Estefania, Kikife Broad. So, kaina, nagpatigayon sila kagati na dakpan diri ang isa ka 60 anyos, so kung senior citizen nga lalaki, nga siya gali mismo ang nag-refill dire sa area sa nga puro pedre nga kay K5 Road. Oh. Kay sino diri kay agent William Di Arca kay K5 Road di ila iniya ginapadulungan kay tungod nga iya mga tag-iya sinisa nga canister ilagi padulungan kay di positively nga ara gigali kay kay Fabrod. Imagine kada mo damo sa mga empty canisters no nga kuntani igarifilan pa inisa sa suspetsado kay kay Fabrod galing kiti wala na natigayon kag di ini kay kay Fabrod bawal gid ini kiti supposed dapat LPG diriya ang ginatugong kag ang ginagamit insine is a pang LPG hindi niya pwede na gamit-gamiton mo, sulit-suliton mo nga paggamit ang ininga canister kay Kay Fabrod. May tungod nga delikado, ini kay isa pang iya siniha nga ginatugong is ang gas pabala kay Kay Fabrod. Amo na ang bawal gid iniya, no? Bawal nga mag-refill ka lang da, bisan diin ka lang mag-refill sini nga mga canisters sa K5 Rod. So, ti possibly nga mga pangatubang ginini sa kaso ang suspetsado kagati based man sa ila sini nga investigation.
1: Nag-upod ka mo kay na, K5 Carla?
6: Nagpadulog kita dito kay ina.
1: Diin ka mo nagagi, dirigid niya sa may bangga pidring o dito ko mo sa isa ka patyo?
6: Dirigid sa may bangga, sa may una lang, diribala ka K5 Rod sa isa ka skwelahan, padulong gid sa bangga pidring.
1: Oo. Pasulod na ta sila ni Marian Olvido, bla?
6: Oo, sulod lon. Gininibig ka kay Fabrod. Mm. Inigali, ining suspensado, nagikan ini siya sa Barangay 19. Tikay tungod nga, ginrelocate ini sila.
1: Ate, ara na da, magsulod ka sa may pidring, pasaka na da, taga Barangay 19 na da, tanan?
6: Mm-mm, sakto na ka kay Fabrod. So, dara na da nga area, kadamo-damo. Ano dara taga Barangay 19 na dara kamaagi sa may bangga Pine Tree kay Kay Fabrod na dara na dang alagyan padulong sa area sa nga puro ka pedring kay Kay Fabrod.
1: Anong balaya gated balay niya nga do okon open lang
6: sino gani kay Sir William very open na do amo lang na siya yang illegal refilling area ang uko ng ila sininya na tukiban ang very open gid sa Kay Fabrod mood nga na siya nagabaligya man sa nga mga canisters at the same time may mga ano man ini siya may mga
1: do kampanti si Serao nga nga ti anong kwan may naga protect nanuman
6: amo na da ang ginahibalo
1: pa. May ginasaligan siya nga sige rika amo lang mo to. Ako bala. Oh, may ara?
6: Ti amo na nga ginahibalo pa siyang NBI ka K5 Rod kiti.
1: Hala.
6: Based man sa ila sini nga information do ti may mga previous cases ini ang suspetsado RA 7610 homicide.
1: Uy.
6: Amo na ang record nga nakuha sa aton sini nga NBI kay Kay Fabrod. So ari pa matiyan aton ang pahayag nga nagikan kay agent William D. Arca.
7: Actually ano ni Samon service of search warrant. So implementation of search warrant for violation of illegal refilling. So nag-apply kita sang search warrant para masistanan ng mga devices, mga canisters, kag mga tanks na ginagamit pang illegal refilling.
8: Pag-abot natin, sir, ano natin abdan, sir?
7: Kasi pag-abot namon, kay ining atong subject is ga-deliver pa ni siya mo. So kung kita nyo ko ron, ang iyang salakyan ni puno pa ni isang mga canisters.
8: Okay.
7: So pag-abot niya din, ay sinsa rin naman siya din, ginserve naman ang search warrant sa iya.
8: Okay. Mm-hmm. Anong na-discoveryan natin?
7: So the time nga nag-start kami, before kami nag-start sa search, nagtatawag kami na isang barangay.
8: Okay.
7: From Barangay Stefania and immediately after, nag-abot sila.
8: Mm-hmm. Oo.
7: So da kami nasugod sa kandaksa nga mo nga search. So nakita namon nga there are several numbers of crates with different brands of LPG canisters.
8: Mm-hmm.
7: Tapos sulod sang iyang balay, may isa to sa kakwarto nga ito ga kandaksa refilling. So based sa nga mo nga pag-search, nakita kami nga tatlo ka tig 4 slots na device for refilling. Ang ano ni mga tin
9: which is supposed to be once lang, no?
7: Oo,
9: right?
7: Once lang.
9: So illegal.
7: At isa pa, ano ni siya, ang ginagamit niya is mga branded ni.
2: Okay.
7: So wala ni siya license para gamitin ni pag-refill doon sa mga owner sini. Yes. Sa mga brands ng ini. Dapat inibi dapat, ini nga mga
9: ini. Lang dapat.
7: Dapat bitin kag dapat may ano ni, may refilling kiniya.
9: Okay.
7: Ah, ginadala kiniya sa mismo kung di i-refill, hindi yung mag-imuhimo ka lang gamit ang mga LPGs.
2: Oo. So, balita na ito na, sir, pila ka mga canister sa katon sininga na recover?
7: Sa subong, wala pa kami sang exact kung pila. Kay we're still ongoing sa amon nga inventory.
2: Okay.
7: Kay ginapagwa pa namon sa iyang refilling room ang mga crates na may mga canisters. Pero, damo na eh. Damo na yung anong...
2: Na-recover.
10: Oh, paano din yung monitor ni sir na may allergy?
7: Actually, ano ni siya, previously it was reported man sa mga canisters owner. So, nagkanta kami sa ngamon ng surveillance. Then, later on, nanonamon na tuod ng wingit ng refill siya. Based din sa mga tutabalay niya.
10: So, din sa subong, sir?
7: Dito sa subong, so on hold siya na eh, or ano lang kay samtang natapos ang ano.
10: Siya lang isa.
7: Ang
2: possible ngayon. Case, sir.
7: So the possible case here is, violation ng ano ng Section 40 ng 11592.
2: Okay.
7: Illegal refilling.
10: Available.
7: So available ini. Available siya. Pero depende ni sa kay ang ini nga mga companies. So I think they will also file separate for civil in aspect yata. So way takbalo pero sa amon bay kami ani ma-file for the criminal aspect. Then bahala na ang ano ang mismo yung mga owners na ginagamit ang ilang ano without their permission. So muna nga ano sila man ma-file. Mo pa na ang next na mo no.
1: Kaki 5 car labo pasensya git ut don ta kami go ko git na. Ang gina-interview mo go. Dugay na kami kitaan ni kakita ay ni Sir William no. So in a way salamat gi Kaki 5 car lang 555 na.
6: Yes, Kaki 5 Rod, the report gikan sa patrolling ni Balita nga dulo sa Yosan GDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Hindi si Kaki 5 Carla Dr. para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: K5 News FM. Live report.
1: Congratulations sa tropa naton sa National Bureau of Investigation. Nag-gakuan kami sa una, kakuntis-kuntis kami ni Sir William, palabalaba, bungot. Subong daog ka na. Mga ping-api. Mga ping-api, tatadason, ano? Dugay naman ko biway kabalik na sa NBI. Salamat, Gidmal, kaki-five, sa atong mga suki nga nagpamati sa atong palatuntunan. Saliwat ang atong sa Facebook Live, ha, sa mga palabuton aton nga mga programa sa K5 News FM Negros Island, da kamo Lantaw. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side kag K5 Bremwell, kag K5 Idriano, ko naman si kag K5 Ronza Palma nagapabilin sa isang kamalanon gi kadaman sa kasulatan sa Roma Kapitulo 8 versikulo 31 nagasiling what shall we then say to these things if God be for us, how can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa wang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala nagidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: It's the best part of the day.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subong nga Martes, Agosto 18, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasi sa mga radyo sa K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal di LGNAR ginatutukan ang anomalya sa barangay scholarship grant.
1: Samtang sa balitang nasyonal, apat patay, siyang pilason sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Sa balita international, pito patay sa pagdinaguso sa isa ka templo sa India.
1: Kag sa balitang sports, si EJ Obiana nagaog gold medal sa Poland. Ini ang iya ikawalo nga gold sini nga tuig.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Edward Barber engaged na. Lasais Shete.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Nag-develop na si Sotomayor, pinapatayang nga low pressure area nga yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility subong lang nga hapon. Ang tropical depression nga gintagahan sang lokal nga pangalan nga Neneng ang ulihin nakita 1,025 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Wala inisang tsansa nga maglandfall sa anuman nga bahin sang Pilipinas kag suno sa forecast track magapadulong ini sa Taiwan. Apisar nga wala ini gina-forecast nga maga-landfall sa Pilipinas, iya naman sini nga pabaskogon ang epekto sang southwest monsoon o kunhabagat, partikular sa natundan nga bahin sang Luzon, Mindoro, Palawan kag Western Visayas. Ang Mindanao naman ang maka-experience sa mainit nga panahon sa aga apang sa hapon kag gabi posible na ang mga pag-ulan bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni Sika K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 9, isang detalye na sa aton mga balita lokal. Ginatutukan na sa Department of the Interior and Local Government Negros Island Region ang mga reports tuhoy sa anomalya sa pagpanghatag sa barangay scholarship o kon scholarship grant sa idalom sang bawat barangay makikinabang program o kon BBMP sang national government.
1: Ginkumpirmar ni DILGNIR Assistant Regional Director kag DILG Negros Occidental Provincial Director Teodora P. Sumagaysay nga nagdangat na sa ilang opisina ang reklamo.
0: Matandaan nga pila ka mga reklamo ang nagtuhaw kasunod sa releasing sang scholarship assistance sa lima ka estudyante sang tagsa ka barangay bangod sang ginaaligar favoritism nepotism kag conflict of interest.
1: May nauna ang kapagsulundan nga nagguha antes pa man nga pagpasudlon nga ginpagwa sa bulan naman sang Hulyo apang suno pa kay DILG hindi man ini conflict sa nauna nga pagsulundan kundi supplemental guidelines lamang para sa mga klarong pagpatuman sang programa.
0: Sa karon tatlo ka mga barangay pa lang ang ginatutukan sang DILGNAR apang parayon pa nga gina-verify ang iban pang mga reklamo.
1: Samtang at TMU nagpatayo naman sang libreng sakay para naman sa mga estudyante sa siyudad sang Talisay. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Nagpatigayon sang libreng sakay ang Traffic Management Unit para sa mga estudyante sa siyudad sang Talisay. Sunod ka Orlando Guansha, Traffic Management Unit Deputy Chief sang siyudad sang Talisay, tatlo ka ba sang ipagwa nga magaunay sa new public market. Agud niya maakomodar ang mga estudyante kag hindi matam-an ang mga inis sa gasto sa plete. Ini ang isa ka alternatibo sang Traffic Management Unit samtang nagapadayon pa sa gihapon ang paghangop nila kung paano ang sistema sang transportasyon sa siyudad. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 400 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News Apa.
0: Samtang sa dugang pa nga balita lokal, atop sang Kabankalan City Public Market, ginakay-una. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenye.
5: Ginasugudan na kayo ang atop sa Kaban Calanceti Public Market sa Siniga Adlaw sang Martes, Agosto 18. Inimatapos ang reklamo sa mga manugbaligya nga nagatunubod ini kun mag-ihulan na. Suno sa impormasyon, ginalauman nga ini mahuman sa duhalang kasimana kag hindi maapektuhan ang pagbaligyaanay sa sulod sang merkado. Mayara ini sang budget nga 2 million pesos gikan sa Repair and Maintenance Fund. Sa piyat nga bain, suru kaya Melo Teovicio sang GSO kag ni City Councilor John Antolo paraay naman ang declogging nga sa palibot sang among merkado agud nga mangin matauhay kag komportable ang mga pumuluyo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Arbery Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan na sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang security measures sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan sa Bacolod, hugot nga ginapatuman. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
6: Hugot nga ginapatuman sa DepEd Bacolod ang tanan nga security measures sa tagsa ka mga bulutuan. Agud balikawan ang ganuman nga sayon sa insidente kaangay sa natabo sa Tacloban kag Zamboanga. Ginsiling ni Lila Baflor Aro, spokesperson sa DepEd Bacolod, nga naghatag sa portable metal detector ang Bacolod LGU agud may magabit sa pag-inspect sa mga bag ka mga estudyante kag bisita nga nagasunod sa bulutuan para pasiguro nga wala sa makalusot nga anuman nga butang nga makahalit sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sinupa sa kay Aro nga magluwas sa security personnel nga ginabayaran sang syudad, may araman sang blue guards kag ginahire ang eskwelahan para mapabakod ang seguridad sa bulutuan kag makontrola ang pagluntad sang anuman nga say sang krimen.
7: Kitaya ready na ta kay right after tuya sang natabo sa Tacloban, immediately ang aton mayor nagpa-procure sang atol mga metal detectors

0: 16:13 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Apat ang kumpirmado nga napatay bangod sa pagpanglutang sa sulod sa Ateneo de Zamboanga Junior High School sumunga Martes ang aga, Agosto 18.
1: Naibalawaan nga isa ka-honor student ang suspitsado sa pagpanglutang. Gin-live pa sa social media sang suspect ang hitabo.
0: Matapos gin-committer ang krimen, gin-lutang man sang suspect ang iya kaugalingon.
1: Base naman sa initial nga report sa kabalisan, nasapuan ini sa ikalima nga patalgan sa bulutuan, kaupod sang pusil nga 9mm Glock.
0: Nagagawa sa ukon investigasyon nga gin-sulod ang grade 9 student ang room 404 kung sa rin ginlothang sini ang grade 10 student ang test nagpadulong sa ikatatlo nga panalgan nagsinggit ka ginlothang ang iya kaugalingon.
1: Luwas sa mga estudyante paray man ang duwa ka mga gwardiya samtang pilason ang siyampa ka mga estudyante.
0: Ginalantaw sa kapulisan nga planado ang pagpanglothang.
1: Sa dugang pangamabalita, ginmando naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang pagpatigayon sa maidid ng investigasyon sa gluntad kapag panglutang sa sulod sa Ateneo de Zamboanga University sa Mindanao.
0: Sunog sa Presidente, hindi na dapat nga patabo sa liwat ang kaangay nga trahedya sa mga buluthuan.
1: Ginpalaigban sa nga Presidente nga ginasaliga sa mga ginikanan ang ilasin mga kabataan sa mga buluthuan na good magtuon kag maghandom para sila sa maayong buhas damlag. Gani ang mga eskulahan amo dapat ang pinaka-safe nga lugar sa Pilipinas.
0: Magluwas sa imbestigasyon, ginainganyo man sang presidente ang mga otoridad nga hibaloon kun ano ang pinakamaayo nga himuon agud malikawan ang krimen.
1: Alas 8:30 sang aga, Martes, Agosto 18, nagluntad ang pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Sa tingin duha ka mga estudyante ang nagkalamatay kag isa diri ang gunman ug suspect nga naglutang sa iya kaugalingon.
0: Sa ibang pang balita, national nagapati ang chairman sa House Committee on Public Order and Safety nga si Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano nga hindi na mga isolated incidents ang mga nagaluntad nga pagpanglutang sa sulod sang mga bulutuan.
1: Sa pahayag ni Valeriano subong Martes, ang mga kalakasan nga nagakatabo sa mga bulutuan ang hindi na makabing nga isolated ang mga hitabo ilabi na ang mga pamatanon ang nagakabutang na sa katalagman.
0: Sunod sa kongresista, dapat nga tumod gilayon kung sinong tagiya sang armas luthang nga ginusar sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University kag dapat nga malabat ang mga irresponsable nga gun owners.
1: Nagapanawagan naman si Valeriano sa Philippine National Police o kung PNP nga magpatigay naman sa Nationwide Firearm Safety and Compliance Drive partikular sa mga lisensyado nga gun owners nga may mga kabataan nga yara sa edad nga naga-eskwala.
0: Dapat naman nga siguruhon o kung siguraduhon sa PNP Firearms and Explosives Office nga rehistrado kag maayo ang mga ang mga armas luthang kag safe ini nga nakatago agud nga hindi ini ma-access ang mga minor de edad.
1: Luyag naman ni Valeriano nga suspendihon ang pribado nga security agency sa bulutuan kag island ini sa mga regular nga police samtang wala pa sila nakapili sa bago nga security agency.
0: Nagpalabot naman sang pagpakigunong si Valeriano sa pamilya sang mga nakunapatay lakip na sa mga estudyante manunudlo kag mga ginikanan sang Ateneo de Zamboanga.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman sang Office of the Ombudsman subong Martes nga ila na ginapanaugan sang anum kabulan nga preventive suspension sa Thailand's Transportation Franchising and Regulatory Board o kon di LTFRB Chairman Vigor Mendoza kag Office of the Transportation Cooperatives kon OTC Chief Chufili Guadiz III.
0: Ang suspension may angot sa ila sadto ubra bilang mga opisyal sang Land Transportation Office o kon LTO.
1: Sunod sa pahayag sang Ombudsman, ang suspension ang may kangtanan sa dahil kapag-usar sang Stradcom Operative LTO Information Technology System nga nagresulta sa dugang 13.3 bilyon pesos nga computer fees.
0: Ginpahayag naman ni Mendoza nga iya ginarespeto ang desisyon sang Office of the Ombudsman apang nag-insister siya nga ang iya aksyon samtang hepe pa siya sang LTO ang para sa proteksyon kag interes hindi lang sa mga motorista kundi lakip na ang bugos nga mga Pilipino. Lasays, Jesse Ocho.
2: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, 7 patay sa pagdinaguso sa isa ka templo sa India. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
3: Patay ang 7 ka individual kag 19 ang pilason sa naglunta'g stampede o kon pagdinaguso sa isa ka Hindu templo sa India sang Lunes, Agosto 17. Kinaanda na kag masami nga panghitabo ang stampede sa dagko nga mga pagtililipon kag kapistahan sa pungsod. Kag isa sa ginatudlo nga rason diri ang hindi maayong pagkontrol sa kadam-an. Naglunta'g ang nasambit ni stampede

0: sa Ashok Dam Temple sa Lucky Sarai District sa Bihar, kung sa diin nagdagsa ang publiko, agud magsamba kay Shiva nga isa ka deity o kung Diyos sang mga Hindu. Suno sa report, nagsugod ang pagdinaguso matapos maglapta ang impormasyon angot sa ginaligar na tumba nga poste sang kuryente sa sulod sang templo. Padayo naman karon nga ginabulong ang 19 kapilason nga mga biktima, samtang nagpalabot naman sang bulig pinansyal nga 400,000 rupees o kung masubra 250 mil kapesos ang chief minister sang Bihar para sa pamilya sang mga biktima. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: EJ Obiena nagdaog sang gold medal sa Poland. Inina ang ikawalo nga gold medal sining nga tuig. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuel.
3: Nagdaog naman sang bag-o nga gold medal ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena sang Lunes. Iniang matapos maklear ni Obiena ang 5.91 meters sa Golden Sand 2026 nga ginpatigayon sa Poland. Bago ini nga record para sa Pinoy kag ini ang ikawalo nga bulawan nga medalya para sini nga tuig. Sa karon naghanda na ang 30 anyos nga atleta para sa palabuton nga World Athletics Ultimate Championships. Luyag na makabalik ni Obiena sa top 10 sa world rankings kun sa diin niya ra inisubong sa ika-13 nga puesto. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Edward Barber, engage na. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
5: Engage na ang anay ka PBB star kag aktor nga si Edward Barber, nga sa karon nagatrain na para maging lay pastor sa non-showbiz sining a partner na si Ricky. Ginanunsyo ini ni Edward samtang nagawali siya sa ilang simbahan kung sa diin nagaserbi ini bilang isa ka pastor in training. Sa isa ka video nga gin-upload sa TikTok, malipayon naging pakigbahi ni Edward kung paano siya gindala sa iya pagsalig sa Ginoo ang iya karon nga relasyon. Madamo man nga fans ni Edward ang nagpalabot sang kalipay sa maayong balita. Komento pa sang isa ka fan kadasig sang panahon. Bangod sa tong 2016, baby boy pa ang aktor. Apang pagkaligad sang pulo katuig, engage na ini. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Dosang sanoo lang tuod ka K5 Rods. Oh. Ang iya ning kung hindi ko magsala sa time ni ni Maymay.
6: Mm-hmm.
4: Hindi ko sure. Oh, ni Maymay. Sa PBB. Maymay, si Maymay.
6: Pero kung siya noon, nang half-American siya.
4: Kay
6: Barber ang apelyado. Pero paano, no?
4: Doon saan ulang, mga ano ni sila, yung mga child star, K-Five Jules. Sila ni love team yun ni before si Maymay, kung hindi ko magsala.
6: Then, sila ning rason nga mabalaan ko kung pila ng edad ko.
4: Nga man.
6: Nga mabalaan ko kung pila ng edad ko. Isang una, gamay pa subong ti.
4: Ti dako na.
6: Dako na. Ti ano na lang ta.
4: Imagine, engaged na siya. Kag ang pinaka na siya ko ka K5 Jules. Kaya syempre doon, gini nga wala update kay Edward. Kaya syempre doon, nag-off na siya sa showbiz. Kung ano, hindi na siya amula ka very present. Wala nga pero may makita, something like that. Ang nag-pastor? Pastor siya.
6: Wow. Nagpangalagad siya si Ginoo.
4: Ako lang din ako medyo na ano, grabe no. Grabe mo nga changes. Sabi mo, full na gin siya nga. May ingiling ang mga calling sa iya ka K5 Jules. Kagwapo nga bata, di ba ka K5 Jules?
6: Oo, gwapo nga bata. Kagwapo mo sila partner.
4: Oo, namilahi. So, di ba kagat ka sa imo nga finger? Ang imo tudlo.
6: Wala, naglain na siya. Naglain na siya, kaya nagbapuhan siya. Balo kasi ka K5 Jules, late bloomer ni.
4: Gani man. Uy, labay man akon ka K5 Rods. Isa naman ka makasilid ni nga tinihitabo. Ano yung natabo sa may Zamboanga City.
6: Sa Ateneo, University.
4: Grabe no. Amo na gani ka ginagay, sir. Kami dito sa sulod, bala. Ang utok or yung mga ginaisip sa mga kabataan do hindi naging
6: and hindi ano mo man no? Kagi 5G ma mabalaan bala kay ti achiever ang bata mo
4: gani.
6: Achiever mayo pangabuhi ang
4: oh,
6: ang
4: ano, amay
6: BOC Bureau of Custom chief sa ila lugar diba? Si lieutenant some oh, nilipat ng
4: may,
6: pangalan
4: may impluwensya may posisyon sa gobyerno tapos sa muning matabo I don't know kung ano gid ang matuod nga rason sa likod si Nick. Kiti, amo tag kani ka kay Five Rods after sang incident nagpanginmatay man siya.
6: Kag nami ni ang ginaproponer sang aton iban nga mga awtoridad, ining especially ang House Committee on Public Order and Safety nga dapat tagaan sang nagakaigo nga regulasyon especially ang mga gun owners na. Kay may mga kabataan nga we don't know galantaw lang sa online no. Wala iya katilaw sang kakapot sang tutuod nga armas bla. Galing gina daw gina ano lang nila nga tinakita ko ni online pa mo ni gur magpalupok so, which is indeed nabi.
4: Amo na gyang panawagan sang pila sa mga sa posisyon subong sa gobyerno. Be a responsible gun owner.
6: Amo na nga kun nga asa tutud way kuya armas lutang. Nga makapatay armas
4: nga makabuhay.
6: Makabuhay lang yan ko.
4: Mga ka-K5 ang muya itong dalagko ang mga balita sa buong Martes, Agosto 18, 2026.
6: Bantayan buwas nga dalawang panibagong edisyon sa D3 Bayou Evening Newscast.
4: Magkasunod na ang Larga Vista Program kaupod si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nangitag balita ako si ka-K5 Jane Chatita.
6: Ito naman si ka-K5 Rod sa Palma.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako'y sama nga nagakusar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitang
9: to. Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Glaucoma. Eye Care Gold Capsule.
15: Bacterial conjunctivitis.
14: Or pink eye.
15: Eye Care Gold Capsule.
14: Eye allergy.
15: Eye Care Gold Capsule.
14: Cataracts.
15: Eye Care Gold Capsule.
14: Ang Eye Care Gold Capsule.
15: May ara sa lutein.
14: Vitamin A.
15: Vitamin E.
14: Vitamin C.
15: Zinc.
14: Kagdilberry Extract.
15: Eye Care Gold Capsule.
14: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
15: Mag-inom sang Eye Care Gold.
14: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Adlaw-adlaw.
14: Eye Care Gold Capsule.
15: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: 101.5 K5 News.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Gorgo Fisto.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Gorgo Fisto.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Marivelas.
0: Gorgo Fisto.
1: Ginapanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga mag-uluandam sa ginatawag nga flash floods o kuninali nga pagbaha kag pagkatiphag sang duta sa pila ka mga lugar sa bugos nga Negros Island region bangod man sang paglubha sang pag-ulan tuga sang southwest monsoon.
0: Gorgo Vista.
1: Gloomy o kung magurugal-umon ng aton panahon, apang liwat naman nga ginlikop sang kasubo ang bugos nga pungsod Pilipinas bangod sining isa na naman ka insidente, school shooting o kung pagpanglutang pagpamatay sang isa ka estudyante allegedly nga natabo sa isa ka brutuan diri sa pungsod Pilipinas.
0: Gorgo Vista.
1: Lima ka adlaw antes magasukat ang ikaduha nga bulan kuntani sadtong Tacloban shooting sa bulan sang Hunyo, isa na naman ka insidente ang nagluntad dire sa pungsod Pilipinas sa Ateneo di Zamboanga.
0: Gorgo Vista.
1: Ang makakulugmat dire ugaling because ang gin-confirm today nga isa ka armas lutang issued by the government, particularly ang Bureau of Customs o kung BOC ang gingamit sang estudyanteng involved sa sining pagpanglutang.
0: Gorgo Vista.
1: And we have Lieutenant Colonel Joe M. Malong, istoryanta, not necessarily ang detalye sining natabo sa Zamboanga, kundi paano initulukon sang kapulisan kag paano mang-involve ang community mismo sa sining nagakalatabo. Apparently, hindi lang ini-concern sang kapulisan, concern na ini sang katilingban. Let's have Colonel Malong. Colonel, good evening.
2: Good evening, Sir Julius. Pagsatag pala matiisan yung mga program, mayong gabi sa tanan.
1: Salamat sa tiyempo, Colonel. Now, first of all, ano ang official statement sang NIRPO about this incident? I don't know anong inyo sining pahayag una.
2: Well, una, sir, ginakasubukin na na may similar incident naman sa Tacloban nga natabo sa buong sa Zamboanga. And apparently, diri sa aton, nag-issue na sang mga directives, ka-guidelines ng aton nga regional office, no? Para nga mapasanyog pa naton ang mga security measures na ginapatuman naton sa mga schools. So, takto ka, sir, no, on your statement that we should be undertaking mga preventive measures para hindi na sa matabo ang similar nga incident sa aton. So, with the issuance of those directives or guidelines coming from the regional headquarters, may mga activities, sir, na dapat i-undertake ang aton ng mga kapulisan on the ground.
1: Mm. Colonel, fortunately, wala pa yas ang similar case nga nagluntad sa Negros Island region until now, no? May ara, mga binunanay, knives ang gamit, pero ining school shooting, da wala pa, fortunately, diri sa aton nga isla. But what I find very strange, Colonel, is this. Sa duha ka cases, Tacloban and Zamboanga, lunsay government issued firearms. Atong sa Tacloban, allegedly, katapos ang PNP. Iniyang sa Zamboanga, katapos ang Bureau of Customs, allegedly. Now, how would this add to the complexity sining kalatabo karon, Colonel?
2: Well, on the first incident in Tacloban, immediately after that, sir, nag-issue kita sa statement or sang panugyan or guidelines sa aton nga mga kapulitan nga dapat i-safekeep gid naton ang firearms, not only issued firearms but personally owned ng mga firearms kag dapat wala access diri natong mga kabataan. Kay una ang pag-own sang firearms, no, di ba sa aton yung mga adults gani nagkuha pa ta sang lisensya sila,
1: correct,
2: evaluate pa kita kung pwede bakit ka maka-own sang firearms and yet no may ara may times no nga ma-access inisyo sa mga kabataan and syempre mga kabataan din actions na nila pag nagamit na nilang firearms pag commit naman sang crime, no? So amo na siyang dapat gid ang aton yung mga gun owners and of course ang aton yung mga uniform personnel nga may ara authority to use firearms, dapat gina secure gid sir mayo ang aton nga firearms hindi siya accessible to anybody.
1: Mm.
2: So ito gani sa amo niya mga incident. Now as you said, adding to the complexities, siyempre, unagid, amin siyang hindi natin gusto matabo, no? Nga ang mismo mga firearms na supposed to being, being used in law enforcement, magamit siya sa pag-commit naman sa crimes, especially minor. So, amin siyang na dapat gid, responsible gid, not only the gun owners, but also may mga briefings na nakita dapat na ginaubra sa mga upod sa balay regarding the proper use of firearms.
1: Yes. Unfortunately, Colonel, what I find very, very sad and unfortunate sa sining gakalatabo, referring of course sa Tacloban and Zamboanga, are this. Subong kita as a nation, we are trying to make sense of what is happening, and always ang napiran ko duwa kabagay ang tuhaw pirmi-pirmi. Number one, ginabasol ang video games. And number two, always ga-crop up ang bullying. Now, in terms of bullying, I don't know if this is justification enough for someone to kill people. Kiti, doon napiran ko amo ni pirming ga-crop up. Number two, ang video games. I don't know kung nano ang mga studies, Colonel. I don't know kung na-discuss ini sa level sa PNP.
2: Yes. Actually, sir, on the part of bullying, ang nakita lang gid na naton dira is that, number one, may ara kita, sir, ang self-protection committee sa school.
1: Uh-huh.
2: Which, amunisa, sir, ang nag-address gid sa cases of bullying. Ang aton lang din nga nakita dira, those simple bullyings, hindi na siya dapat, sir, pag ibaliwala lang naton.
1: Mm-hmm.
2: So, amun nga ang orientation naton sa aton mga kabataan, especially pag parent ka, sir, di ba? Every time kung ano ang matabo sa school, dapat manugid ang kabataan naton sa teacher.
1: Correct.
2: Or sa faculty.
1: Correct.
2: So, ang aton orientation sa mga bata naton, and everything shouldn't be taken lightly. Ay, amon sir, dila gumpisa ang tanan nga bullying, kumbaga nga, hindi ma-address siya bala sa mga ginagmay pa lang. At yung sistema puno, siyempre ang bata, or kung may ara siya nga, ginabat siya, ganaan, may mga problema, man siya nga daan sa balay, plus may pressure pa sa palibot niya. So, wala kasi kabalo kung anong gadlagan man sa utok sa isa ka bata. So, those things must be addressed, no, ang tanan niya concerns na to when it comes sa bullying, mapadako na sa orgagmay. And amo na ganit, sir, nga may arak sa Child Protection Committee para mag-intervene whenever there is this bullying cases. Now, another thing, sir, is ato yung mga kapulisan, sir, since nga school are considered safe zones na to, and hindi pwede dito ang firearm, that's why even our police officers or the uniform service, hindi pwede kita basta-basta makasulod sa school. So, kumbaga, secondary na kita.
1: Correct.
2: Whenever ng incident, yung magtabo dira. Or the only time nga ginatawag kita dito, if may crime na nga nagkatabo. So, dapat, pabaskugon, gid yun natin, sir, ang Child Protection Committee within the school, kay parang may intervention na nadaan sa mga bullying cases na ara dira. Now, on violent games naman, sir, sang nagwa ang Tacloban yan, we also have analyzed, no?
1: Mm-hmm.
2: Kung bala may mga may epekto ni siya sa mga kabataan na ton, ang mga violent na games online. Well, may na-identify kitang mga groups nga may dapat ubrang on our task ang mga bata or something like the online siya nga kulto, no? Mm-hmm. Wherein gasugo sila sa mga bata sa kung anong usahon. We already issued man a warning regarding that. And amo na gani before, nagambal kita nga, it's when it comes sa mga amo naman sini, access to gadgets and all, ang may primary responsibility diri is ang parents. Kaya it's the parents lang gid, next to the child, parents lang gid, sir, ang makabukad na sa ilang cellphone. Kaya siyempre, kumbaga, bisan bata pa na sa ang privacy yan, hindi man na pwede lang masulod or ma-violate sang iban ang iyang privacy when it comes sa gadget. So, it's only the parents who have control sa gadget and dapat ina-check gid na sa sir sa mga parents naton.
1: Yes.
2: Warnings regarding violent games, mga grupo, no, like na amutong na-identify naton before, I already forgot kung anong mga lang to siya grupo nga to.
1: Mm-mm.
2: But those things should be set seriously sa ato ni mga parents kasi parang mapalanin ako ng ginaubras ng ilang mga kabataan. And not only that, sir, not only the violence, even mm-hmm. the bullying happens online na, di ba? Diba na ginapakahuyan ang mga
1: correct.
2: Kabataan sa social media, mm-hmm. sa mga posts, no? So those things must be also checked by the parents kasi as primary gid, kumbaga nga, person na dapat may concern
1: git
2: sa mga kabataan
1: naton. Yes. Very interesting nga discussion and that's why nga ikaw gin una ko because for me hindi ni PNP or police matter lang eh. I think ang ginaistoryanta diri subong is this culture of violence but ang pinakaubod diri kuntani is the family kati ang frontline diri ginikanan gid kati pwede i-misdirect ang kabataan sang online games and what have you, mga video games. Pero ang ginalibugan sang ulo ko, Colonel, is this. Sa prangkang istorya, tanan kita kaagi man bully eh. Ako ginaaki, ako ko kaagi ko bully sang estudyante man ako, sang elementary ako. Pero wala man ko yung nakapaminsar nga mamatay estudyante nga gabuli sa ako. Now, I don't know, ano ang studies currently nga gina... lantaw ninyo nga aamuning culture of violence sa aton?
2: Well, una, sir, siguro influence toon sang ano, sang mga ginalantaw naton. And secondly, ang criminal liability sa mga kabataan, di ba, na-extinguish na siya, especially pag below 15 years old. So, isa pag gina-assert ka nakita man naton, nga dapat i-adjust ang aton ng mga lawmakers. Kay true enough, ako sir naintindihan ko ang ano ang juvenile justice juvenile law naton.
1: Aha. Uh-huh.
2: Naintindihan ko gina sir considering nga nag head ko sa Women and Children Protection Desk. Wala na sa problema ang lagi naton. It's just that ang problema naton sir is the intervention kay sa kada case ng child in conflict with the law, amo ni sa mga kabataan naton nga nakakommit sang crime. May equivalent na siya supposedly for an intervention in which hindi na isa natin ma-meet most of the Uy. Time because nung kita sa facilities, wala kita sa mga amuning professional na mag-handle sa ila, like for example, psychologist, no?
1: Uy.
2: Kag, ang intervention supposedly for when a child commits a crime or ano siya, matawag natin nga car, child at risk siya or
1: uh-huh.
2: at risk of doing a crime, di ba? Kailain na siyang category niya, sir. May interventions na sila nga lain-lain. So, ang man na ang hindi kumbaga ma-comply naman sa aton nga lagi. That's why it made the law terrible, kumbaga, sa pananawan sa mga tao. Pero kung na-comply lang nato na siya ang mga provisions ng lagi naton and how every child should be treated depending sa iyang na-commit na crime, may it be light offense or serious crimes ang na-commit niya, then tani, mas nakabulid na siya, sir, no? So, isa pag nakita naton. And sa height pagid, no? Kung na-notice mo, sir, sa after Tacloban incident, immediately after, sunod-sunod naman eh, even diri sa aton sa Negros Island region, may mga cases kita ito nga nagbunanay sa Sagwa sa Kilangan.
1: Correct.
2: Or not in the premises, pero may ara kita mga incidents man nga ako sa ito. Kung nakita naton doon, kumbaga doon nang inuso siya or nagsunod sila sa height
1: naman.
2: Uh-huh. Which ina naman niya, ma-attribute naman na siya naton sa influence naman ng media or social media naman sa mga kabataan.
1: Mm-hmm.
2: So going back no sa aton ng first line of intervention which is the parents and the school, dapat amo gina sir aware gid ang aton ng mga parents at the same time may kumbaga may follow up kita sa school on things that is kumbaga dapat naton tanawan sa mga kabataan naton.
1: Yes. Now interesting ang gin point out mo because I've been looking into the phenomena ining ginatawag nila copycat violence sunod-sunod. Ti, may mga kabataan nga gambal, ti, tapos ang Tacloban, siya grabe, masikat kagali kung mamatay ka sa mga upod mo, no? Does this also contribute? May nakita man ka mo, ma'am, nga factors ang copycat violence nga ga-play into this?
2: Well, hindi ta siya, sir, ma-deny, no?
1: Mm-mm.
2: Or hindi ta man siya ma-confirm since wala kita sa, kumbaga, solid nga studies
1: or
2: nga amo na siya. But kumbaga sir, nakita na naton ang trend naman eh. Amo tong bago kaginaba lang may hype. Then sunod-sunod na may amo sila, no? Siguro sa part naman sa mga kabataan naton, they should understand or every time may incident sa mga amo sila, the reinforcement coming from the parents and the teachers must come in immediately. Dapat istoryahon immediately ang mga kabataan nato niya, oh, may natabo ang amo sini, hindi niya dapat sundon ang amo sini because may mga
1: consequences.
2: So those must be properly explained to the children, no? Especially hindi pa na sila sir nga daan kaya intindiya sang konsekwensya ganito yung ginapangimo nila. So it's important, no? It's very important. So again, it will all boil down man japon sa guidance ng parents and of course the follow up man sa school.
1: Although sadly enough at the end of the day ang na-realize ko, ma'am, daw gapakita lang ni nga daw kabarato na lang sang kabuhi sa aton nga nasyon, no? I mean, you know, daw wala na tanto value nga ginahatag bara even those at an early age, daw hindi pa nila mahakos ang value of human life. I don't know kung anong mga factors sa likod sina, no?
2: Pero subo sir katama kung amo na sa ang direction sang aton nga mga kabataan subong kay ano na lang biyang future sang aton nga pungsod pag amo ni sa ka ang kasi sang mindset nga may ara ang mga kabataan naton.
1: Yes
2: so I think again let's go back to educating the kids.
1: Mm-mm.
2: Kung paano pala naton nga educating them of the value of life and the value of respect for other people.
1: Now, medyo bugat ang akong sugod sang topiko, pero I'll go back to that hopeful takeaway halin sa imo. At the end of the day, ginikanan gid ang dapat mag-provide guidance sa kabataan, especially in these difficult times, ma'am.
2: Yes, sir. The PNP could only do so much.
1: Oh.
2: Kaya, on our end, we are exhausting all efforts, no, nga kinanan natin ubrahon para ma-prevent ni siya, sir. Like, for example, no, because of this incident, no, naghatag kita sang or nag-ubra kita sang set assessment of early intervention sa school level pa lang. So we also coordinated with the schools, no?
1: Mm-hmm.
2: Sa faculty, and we strengthened the reporting system. We also improve ang aton na school access and control by putting also or including the schools sa aton yung IPDP or Integrated Patrol Deployment Plan naton para ma-ensure na may mga kapulisan sa ito. Although hindi tanan, ma-cover niya naton sa especially yung private schools kung may security man.
1: Correct.
2: But still, no, kumbaga gina-dan niya naton ang deployment, dira. And may ara makita sa mga activities nga the partner kita sa schools, no, in conducting regular security assessments, mga emergency contacts, no, magubra kita sa time access or coordinated drills naton sa monitor kita sa emergency threats. But all of this kumbaga bisan uprahon ta ni siya, sir. All the time di mabantayan sa mga police officers naton aton mga kabataan, plus given the limited ganing access ng aton mga police sa mga schools. Amuna na naginapon ang bully gid gapon sang parents and of course sang school authorities, no, in combating ang amo nga mga situation. Now amo ni sir ang aton kanina nga pinaka meet naman ang first nga directive naton sa Police Regional Office ng Negros Island Region.
1: Mm-hmm.
2: Strengthening the security in school areas and conducting visibility patrols in school areas, and part naman sa PCR naton, nag-direct na kita sir sa aton yung mga community relations officers to coordinate with schools. But sabi ko gani, we could just do so much, pero
1: correct,
2: hindi na isang map ang tanan sir, I mean, tinanlan din
1: na understood. Yes, ma'am.
2: Community sa parents.
1: Yes. A bit of a personal question, Colonel. Ikaw kag ang imong husband who is also a police officer, paano nag-a-affect ini nga mga insidente sa inyo? Mas nangin very very careful kamo in storing your firearms?
2: Yes, sir. Kami, wala kami, sir, basta-basta lang nagabutang kundi in sa kamon yung mga firearms. Considering nga may mga bata kami, sir. And
1: uy,
2: ang bata naman, sir, 6 years old, 13 years old. So, hindi siya pwede, kumbaga nga pabayaan sila sa mga amo sina. And when there is incident ng mga pariyos sini Tagina, natabo na siya, ginaistoryagin naman, sir, mga kabataan naman on what to do kung just in case nga may amugid man na isang incident and how would they react or respond no sa mga amuning incident. So dapat not only scoring of firearms hatan din ano nga concern gid, but most especially is dapat balaan man sa mga kabataan naton how to react on crisis no or situations like this.
1: Yes, always a pleasure to have you, Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ma'am, salamat gid sa tiyempo.
2: Sige, sir. Thank you, Sir Julius, kag saliwat sa tagpanamati niyo sa inyong radio program. Mayong gabi, gid, sir, kag on behalf of our Regional Director, Police Brigadier General Romano V. Cardino, nagpasalamat din kami, sir, sa pag-invite niyo sa amon diri sa Police Regional Office, Grass Island Region. Salamat, sir, kag mayong gabi, liwat.
1: Good night, good luck. Lorga, Vista. Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sa Regional Police Office, Negros Island Region. Lorga, Vista. Standby na sa report ni K5 Wilson Villena Istoryanta, ang programa para sa mga estudyante nga nabutang sa alang-alang ang mga barangay kapitan.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Lorga Vista.
1: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita, iba dokumentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kun bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban. Ngayong aniban sa kahanginan, kundi kamaturan, wala sang iban nga ginalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Marvelas ang ngalan.

ang inyo na batian nga pamukas nga mabalita nga komentaryo diri sa larga vista gindala sa inyo sa kalwan sang masaligan nga mga tagdulong sang libre nga balita kinaalam kag ibalo every night diri sa inyo para tuntunan. Salamat sa DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Larga Vista. Ang masunod nga mga balita kag komentaryo dala sa gihapon sa inyo sang aton mga masaligan nga tagsakdag DTX 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Larga Vista. Sang nagligad nga semana nagluntad ang isa na naman ka issue sa piyak sang pag-atake sang peste sa tubo. Nagtuhaw ang isa ka kalamayhati kon sa istorya pa sang postre, kalamayhati ang pagkabig ko sininga. Nagsamo ang gintunaw nga kalamay kag kinagod nga lubi sa sining isyu na no ini ang ginatawag BBM. Bawat barangay makikinabang scholarship o kon educational subsidy. Larga Vista. Dua kabahin ini may ara 100,000 igahatag rekta sa poor but deserving students. Lima kabilog or yes, lima kabilog. Dimodo a more or less 20,000 ang ihatag sa kada isa. Larga Vista. May ara pagid sang additional nga 100,000 pesos para ini sa mga facilities o kon kinahanglanon sa edukasyon sa kada barangay. Larga Vista. Ang nagproblema amo sini unahon ta kabigon ta ini usipad si paranta ang ini nga isyu. Ang aton ginatalakay diri is not the program itself because when you say educational subsidy, number one, it is good because ang buot silingon sini ang kwarta sang gobyerno ginapatupa sa mga estudyante nga nagakinanglan sini. Now diin nagtuhaw ang kalamayo kun sa pilas pa nagna ang istorya nga tungod nagtuhaw ang balita banwa nga may mga barangay kapitan nga ang ila ginpili nga beneficiary o kun ang magabaton sang 20,000 pesos ila mismo kabataan. Larga na no pagid may nagtuaw eventually nga mga reklamo sang 20,000 pesos ila mismo kabataan.

0: kabataan. Lorga, nanupagid. May nagtuaw eventually nga mga reklamo nga ang ginpangpili sang barangay bata sang kagawad o bata sang barangay health worker. Lorga, di mudo ang issue diri is not the program itself but ang pamaagi sang pagpili sang beneficiary. Nagtutok si K5 Wilson Villana and let us walk carefully sa proseso sini. Kaina exclusive natabuan ni K5 Wilson ang isa ka barangay kapitan sang bago nga nag-uli na sang 20 mil pesos sa talatapan ni board member Julius Richard Sablan ang provincial head or provincial chair sang ABC Association of Barangay Captains. Lorga Vista. Ari na, kadtuon ta ang ABC sang problema sa sining istorya nga tiguluhan taman ABC ang bukol ni kapitan. Ari si K5 Wilson Villana. Wilson, good evening. Please come in.
1: K5 Jones, rimana sugid no ang nagwa sang pila ka mga pinong barangay no at specific sa Negros Occidental. Hindi matapos no nga ma-call out sila sang pila ka mga Negrosano tuhoy pala sa pagpili ni sang ila sining scholarship program sa itanong naman niya sang bawat bayan makikinabang program. Ngayon, ini siya kiproduce ano ini siya na programa sa national government sa idalong sa Office of the President kiproduce. So, ini karoon kiti napanagtag na kumatandaan na ito kiproduce, 200,000 pesos ini siya ang naging panghatag sa mga barangay. So, tungaon ini siya ang 200 pesos, 100 for the facility and 100 for the scholarship program. Karoon, nagtuhaw ang issue kiproduce no, sa bahin sa pagpiniliay sa mga scholars diri no sa ilatag sa tagkabarangay. Karon kasi sa Jules, giklaro naton kung nga abala sa 100,000 pesos nga alima lang gid bala sa lima lang gid niya ang ginapahanukutan na mapili sa tagkabarangay kasi sa Jules. So hindi ini siya

0: Campeona Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 7:05 na sang gabi. Oras gadulong sa inyo sang Mighty C, ano na sinik kag alkaline nga vitamin C.
4: Bomba Marilu.
5: Bomba ha kubi.
4: Bomba Marilu.
5: Bomba ha kubi.
4: Bomba Marilu.
5: Bomba.

Magandang mga gabi! Mayong gabi gid sa inyo tanan, mga igsuon o kahigalaan sa mga higal na tong higala. Kumusta kamo dyan? Nakamove on na kamo sa tag 20 mil nga BBM skalahars. Kung wala pa kamo nakamove on, better luck next time. Sige mga kaka-K5, isa na naman kamayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kutob sa malambutan sining aton nga pagpangalagad, maayong gabigid sa inyo tanan-tanan. Kumusta kamo mga suki naton nga mga tagpalamati? Uy, pakishare sa aton Facebook live. Plastar ka muna mga kaka-K5. Kaya kung bahala sa inyo sang kalingawan, subong nga gabi. Malingaw-lingaw ron tatanja. Malingaw-lingaw ron tatanja. Maying gabi gid sa inyo tanan, ari naman ang aton nga programa. Subong nga gabi, medyo tarso kita. Kag medyo malingaw-lingaw kita. Buwas naman ta mamalbal. Buwas naman ta may istorya sang mga 20,000 scholarship. Sing ka nami subong mga kaka-K5 kay ginaplastar na gid sang DILG mga kaka-K5 ba plastar gid kamo kay dugay-dugay plastar taman sa inyo. Mati kamo da. Kay i-plastar ta sa inyo. Ang siling sang aton nga DILG mga kaka-K5. Siling sang aton DILG Negros Island Region bawal. O sige karon na i-plastar ta na man ang myota na ya. By the way, may gabigid sa inyo tanan-tanan. Sa mga suki naton nga mga kaka-K5 nga nagapamati na sa aton, we are broadcasting live sa may masgin pakusog, masgin pabaskog nga signal sang K5 News FM via 89.7. Ako ang inyo kubos nga alagad, ang inyo sulugoon sa kahanginan, ang inyo alagad nga mahilig magpaubos kay ang namit ara sa ubos. Mayong gabi mga taga San Carlos, Banwa, San Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador, Benedicto, mga kabaranggayan sa Bugang, Salamanca, Janay, Marcelo, Barangay Hacienda Fe, good evening. Tira sa may Escalante, mayong gabi. Siyudad sang Escalante, good evening. Banwa sang Manaplak, Hadi, Sagay. Kagkutob sa malambutan, sining aton nga pagpangalagad sa mga pipila ka mga kaislahanan nga malambutan sang aton signal nga nagapanglaka-er. Bo, nagapanglaka-er. I would like to greet you all mga kaka-K5 in different Filipino dialects. Ay, sa mga Tagalog speaking natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang lalaki pala ako sa kamera. Sa mga Iligaynon, naturalmente, mayong gabi sa inyo mga utod, mga biyan, ang paghidait, yara sa inyo lang.

igsuon mga biyan. Ari na miya, ana-ana mo diha. Ana-ana mi din hiya, asa na mo. Where na yun, where na miya? O, daghang salamat kininyong tanan. We will check attendance before we proceed to the next part of the program, which is the chorus. The next part of the program is all about chorus. Chorus. Hons Black, bo ihada. Ihada Hons Black. Cirian Baros. Ah, Cirian Baros. Ihada, advance ihada. Mayong gabi na si mo ihada. Subong niya ihada ang mga maninoy na niyang mapaskwa. Kundi mapakasal ka. Mapakasal ka, kwaon mo ko maninoy. Ikaw ya paskwa sa akon. Kaya ikaw yung big time. Mga wala lang na pamirdi sa nga resist ay si ihada ma. Melanie Navales, mayong gabi. Bomba Marilo, shoutout diri sa Granada. Holyes sa Jackly, shoutout watching from Barangay Luna. Sinda Umapo, good evening, dira sir. Oy, Holyes sa Jackly. Ang migo ko da nga si Idol, ara da. Taga Luna na ba, si malipat ka. Idol ng bayan. Dugay-dugay ah, ang mga kaopdanan ni Idol nga nagalantaw pang shoutout naman ah. Good evening sir, watching here Magsaysay Escalante. Salamat, dagang salamat kininyong tanan di. I am so overwhelmed nga makita kamo mga kakifay. Ara, kamo daari ko di. Good evening sir, shout out from Janay. O daghang salamat kininyong tanan mga taga Janay di ha.

Sa mga wala load bala sa Facebook, pwede ka muna makatext sa ako na basahon ko muna. 0969-528-0526 or 0969-528-0527. Liwat! Sa mga gusto yung mag-text, magpa-shoutout, magpa-greet, 0969-528-0527 or 0969-528-0526. Sige! Johnny Mi, Sir Nicola Gallardo, mayong gabi ha. May gabi dira sa inyo ha. Yung gabi, sir, shoutout sa tanan niya, KSS member, K5 solid supporters ang phase 1, phase 2, Barangay Paraiso, sila Nestle Bora, Adroa, Florenda Bori, anak kaparon, Lourdes Jupeta, kag kay Fati Jupeta, kag sa duwa ko kaapo, Audrey and Audrey Lynn. Oy, may gabi na! Alma Altobero sa Idol Bomba, may gabi sa ugangan ko kay Dudong Orkesa, kay ugangan Abet, gapamati kami di sa imo programa. Wash out Bobby Guillen and Carl Guillen, Bernie Guillen, salamat kita. Dave Salimbot, good evening sir, watching from Babiera Zagay. Inday, sir, I'm watching Hacienda Nazaret. Mau inday ng buhay ko, may gabi na. Kagmayong gabi man sa kay Idol El Parazzo, kon kay Jomari. Jomari Idol Jucampo, may gabi na. Kag kay Kapitan Lani Daday Galiron Cap, may gabi na gaupod sa aton lantaw. Kira sa may Barangay Luna, Ciudad San Cadiz. Hernando Nonong Basiya, boss Nonong. May gabi na, boss Nonong. Mustang mga kasagkag lukos na nong. Boss Nonong, may gabi. Mga manugdaogid. May gabi, salamat gid sa pag-upod tanaw sa aton dia. Si Miguta Dennis Maano. Aray, taga ka, sa kaduaan ni siya ganegosyo. Pero taga tres ni siya. Migo ko ni Dennis Maano, may gabi. Kagkaya upod namon sa hakbang ng maisog. Si Lani Arino. May gabi na, Lani Galiron. Jomari Idol, Jocampo, Hernando, Nonong, Basiya, Dennis Maano, Larry Arino, may gabi. Kinsa pa ni Helen Marinog, may gabi. Pa-shoutout Bomba Marilosa, Shenda Tapon, may gabi gid. Sige, kulantaw sa imo live doll, Helen Marinog. Yung gabi, Christian Polo Loang. Christian Polo Loang. Winston Villanueva, nga sutab sang kabangkalan. Bro Dexter Solatorio, may gabi. Bomba Marilopa, shout out kay Anamay Esconde, kag kay Michael Alvarez sa Sitio Aluyan, Barangay Kaduaan. Salamat gid. Sige, Belmar Rosal, may gabi.

Ano na ang ginapanguot mo sa bag mo, malaman? O inibalang Brad ko. Brad ko ni sa fraternity, si Pastor Winston. Ato na sa sapyak nga ragwagan, tigaling kay Kamibla. May isa kami kaginsumpaan nga fraternitas mo. Voluntas fraternitas. Voluntas fraternitas. Amon ang amon nga ginsumpaan ni pastor mo kagang kuan bala ang manager di sang Duwik Sam Cadiz no? Brad man na namon Fortis Voluntas Fraternitas subong man ang aton di chief of police sa Cadiz, sabi mo Pastor Winston Villanueva, bro, ang chief of police sa Cadiz nga mabuot kag pisan active nga si brother Treskelion, police lieutenant colonel Laimiljan Pasken. Brother, may gabida. La klaro, wala ko ginaw sa into ka man karo ilawagon ta ka isa ka bulan nga lawagay pastor. Helen Marinog, may gabi. Good evening gali sir. Bomba shout out kay Kapitan Deding Lames from Barangay Magsaysay, Raymark Patigas. Shout out may gabi kay Sally Savilio kag sa iabana nga si Joe Savilio, sang old sagay nga monitor kami sa imo kada gabiwan. Rizel Zamora pa shoutout kugali idol kay Bomba Marino si Rosel May Alvarez kag Michael Alvarez Anamios Conde may gabi. Shoutout idol sa Shindata Ponsege may gabi. Jun Yambao may gabi da. Sige. Oy basibla ka pangita kamuda sa mga may ara naman kita repose sale mga ka K5. Uya ka do exam ka this mga ka K5. Sa mga gusto bala magkuha dra motor, magkuha sa mga appliances, kadto lang kamo sa Do Exam Kad. May ara sila sang repo sale mga ka K5. Ang promotion subong sa motorcycle, less 1,000 for cash. Kung mag-cash ka, less ng 1,000. No down payment, straight monthly mga ka K5. Ang ila promotion karon sang Do Exam Kad sa kay brother tada size 2113. Ang ilang promotion sa motorcycle, less 1,000 for cash sa motorcycle, no down payment. No down payment, no, kung wala ka na i-down payment, strictly monthly na dayon. Pag cash mo, strictly straight monthly na dayon, less 1,000. No down payment man sa mga appliances nila. Kadto ka mong bisitahin nyo blang ilang repo or ang ilang bodega diri sa Opal Street, San Eusebio Subdivision, Barangay Sonto, Cadiz City. Do Exam Cadiz. Kung hindi pa kamo katultol, kanto lang kamo sa ilang main office diri sa May Villena Street, Barangay Sonto. Mangkot lang kamo to, kundi ilang repo sale. Ilang repo sale mga kakifay. O kampyo na, sari-sari nga mga motor, pwede kumuda. May kabila sa inyo, nag-upo sila lantaw subong sa ato, no? Ilang budiga, mga Honda, XRM, Suzuki, kag iban pa. Kadto ka muda, ha? Hambalan nyo lang, ha? Kung magkadto ka muda, hambalan nyo lang, halin ka mo sa ako na. Kung nabatian nyo kay Bomba Marilob lang, eh. Parang kampyon, gid. Si brother ko pa, size, kung ano mabulig ni sa amon, ha? Mama, may mabulig ni si sa aton, di isa ka supporter, ha? Size 2113. Ang manager, guwapo nga manager da sang Do Exam. Kadis, may gabi da. Velma Rosal, may gabi. Oy, Sir Glenn, di Kenya Mirabi, good PM, Idol Master. Oy, Sir Glenn! Pumayogid kay ang imo anak gali, Sir Glenn, ma-join sa amon nga Negros Island Region Radio Broadcasting Contest. Dako blang premium sinya. Oy, sa mga nagapamati, da blang? Sa mga nagapamati, da, mga kakifay. May ara ang K5 News FM sang Negros Island Region nga radio broadcasting. Tido ga radio kagidla do pareyo subong sa akon. May reporter ka man nga national, international, sports, showbiz. O kadto lang ka mo, inquire ka mo ha. Pwede ka mo di kakadto sa station or i-message nyo ang K5 News FM Cadiz Digital DYJO Sagay or i-message nyo ko ha, Bomba Marilo sa mga taga Cadiz. For those interested to join our Negros Island Region
nga broadcasting or radio broadcasting, mga kakifay. Dagon-dagon ka mo diya. O, pwede pa ka mo kay ngagaw. Kaga, before ka mo mag-audition, naturalmente, kung taga-Cadiz ka, mahatag man kami tip, pero tika mo na bala mag-perform. Mahatag lang kami sa mga tips. May ara kita sa K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition Secondary Schools ini mga ka K5 sa Bilogid nga region NIR region. Ah, di ba? Plaster na kamuda sa mga gusto mag-join bala. Ah, kadako sa premyo sini 20,000 pesos. Sa mga ma-join na, sa mga ma-join mga ka K5. Sa mga ma-join, dapat kuan ka mo, ang kada team composed of 6 students, 5 members, radio broadcasting, ang isa member sa technical crew. Buligan man ka muna mon, i-assist man ka muna mon, gaan ka muna mon tip kung paano magpatunog. O, sa kundi gambal ko, patay ang music. Pag mag-untat ko ambal, pa-musical ko man. Nantudluan ka muna namon. Message lang kay Bululigan tani mga kakifay. Ma-share man ta sang gamay naton nga expertise. Bo expertise. Sang aton nga nahibal-an. Good eve. Shout out kay Banog nga nagapanit sang Rabanos. Peter Dave Ledesma, maayong gabi. Good evening Armando Longno. Maayong gabi Bomba Marilo. Maayong gabi man ah. Rasa Gorda, may down payment na dol? Wala. Wala na down payment, trikta ka lang bayad monthly. O, monthly na dahil bayaran mo. Wala ka na down payment, ang ibayad mo, serve na nasa sa first month mo nga balayran. Continue na dahil. O, kadto ka lang ah. Sa do exam ka, disor, i-chat mo ko kay Updan ka to ah. Good evening sir, gapamati kami dari from Barangay Poy sa May Ata Village. Apa shout out lang from Gina Barbon. May gabi na, Gina Barbon. Good evening, K5 Bomba. Biko pwede ang college, high school lang gali. Oh, high school lang niya. Ay, dako ni nga ton premium mga ka-K5. Daligid lang blaki kwaon kung ang amon nga paper.

ang mga champion cinema kay K5 will receive 20,000 pesos plus perpetual trophy. Ang first runner-up will receive 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes, 5,000 pesos. Join ka mo mga K5 ha. Matag kami tip ha. Tiproti ka muna bahala mag-perform. Shout out na ha. Kay Miguta Jomarie. Idol Jocampo. Ha? Ara sa may store ni Ronel Tora sa Sienda Laura. Uy, damo ko na pamilya sa Sienda Laura. Mga De La Cruz family na, mga tiyo. Kagpakaisa ko, may gabi na sinyo ha. Sa De La Cruz family, dala sa may Hacienda Laura, Barangay Luna. May gabi na. Agkay Miguta Idol! Jocampo, may gabi. For those interested mga ka-K5, pwede ka mo maka-PM sa aton. Ang aton nga K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Kadto ka mo diya. PM ka mo sa amon. Kay kadako blas ang premyo ay sa mga high school da. Dapat anom ka mo kabilog. Sa isa ka grupo, anom ka mo kabilog. Bali ang lima ni amuning mga broadcasters and reporter mga ka-K5. Ang isa technical crew mga ka-K5. May ara ka mo local news, national news. Amuning mga reporter, may reporter sa local news, may reporter sa national news, international news, sports news, entertainment news and field report. Kagti naturalmente arang radio commercial featuring Clinica products mga ka-K5. Hapos ba na niya? Ha? Matudluan tani. Kag Filipino ini mga ka-K5, ang language is Filipino or makasiling kita Tagalog. Tagalog, blood Tagalog. Oh, Filipino, tiyang the language is Filipino.

Chonto niya na shout out mga ka-K5. Good evening! Please shout out kuda sa mga sutab nga iklain. Sa mga sutab kay SP Kiano Sarabia, kagawad Mateo Gamboa, Kapitan Joseph Martin Sarabia, Tuto Eric Loxin, Eddie Flores Jr., Ala Alin Liabore, Abner Liabore, Alden Liabore, kag Van Dolt de los Reyes, madamo gid nga salamat ha, from Master JCC, majaming naman ta sa ARJ Dazon. Sige, salamat kita sa inyo mga taga-sagaya. Good evening, Bomba Marilo. Shout out kali sa Pamilya Tenerefe, sang Himugaan, bye-bye. Mga taga-Himugaan, bye-bye, mga gabi. Good PM, Bomba. Shout out kali da sa taga St. Joseph Housing Phase 2, damo gid gapamati. Di, gapamati si mo programa. Bo, salamat gid sa inyo ha. Good evening kay soon to be kagawad Lani Arino. Ang gabi na kagawad Lani Arino. Mary Joy Prado Baras-Baras, good evening Sir Idol. Balbal Idol nagapamati gi ko ni subong Ilya Campailhes. Malagaw ko na sa station, lagaw lang diya sir. Francis Norio. Oh, sige. Join ka mo sir, kung anom ka mo kabilog, pwede ka mo maka-join. Pwede ka mo maka-join. Oh, di ba? Pwede ka mo maka-join sa aton nga NIR Live Radio Broadcasting Contest. 20,000 biya ning ma-champion. Plus 15,000 mga ka-K5. Sige. Oh, may gabi na sa inyo liwat ha. Ang bago ngayon yan, Pahardo. Shout out aliog ang bago si Yan-Yan Pahardo. Yan-Yan Pahardo, may gabi na si mo boss Yan-Yan Pahardo. Kag sa store dira ni Lani Arino. Yan-Yan Pardo, may gabi da. Sige, mapaplay ko anay music mga ka-K5. Kaya damo kita ulo istoryahan. May istorya, tas pangabuhi isang iba na. Isumsuman. Iklain, no? Iklain? Kung si Joel, abilay pa, iklain! Plaster ka mo naman ka-K5 kay mapamusic ta. Oh, masayaw-sayaw ta na ya kaysa pagbalik ta damo kita istoryahan mga ka-K5. Istoryahan ta ang relasyon sang iban, istoryahan ta man ang kabuhi sang iban nga tawo. Libakon ta sila. joke. Plaster ka mo da kay mga kwanta, maupuan. Yes, mga ka-K5, it's already 7:32 in the evening. May gabi na kay Cap Glendale Jula sa may barangay Zone 5, Cadizari.

Magandang gabi na good evening, ladies and gentlemen. Dara sa may BF Gustilo, si JC Leonorans, JPH TV. Amigo, tani sa Just Kuwait FM man, may radio man to sa Kuwait. Amigo, JC Leonorans, may gabi. Kay Jacqueline Leonorans, and kagawad Leo Janjan Peñas, and Maninoy Unay Leonorans. May gabi man da sa ton, amigo. Kapitan Dondon, Kapitan Archie Dondon Lames, may gabi. Ang aton nga future city councilor, aton amigo, aton abiyan, mga kaka-K5, migo tani si Kapitan Archie Dondon Lames. Kap, may gabi na si Imo Kap. Pa-shoutout bomba kay Aning Sang Avancenia, loyal siya sa D3 Bayo kadagab ini, Galaw Amon Radyo. Po, salamat kin. Rodrigo Cervantes, good evening, galing sa Imo Bomba Marilo. Rodrigo Cervantes, may gabi. Bryans Demery Mundido Ornopia, shoutout bomba Marilo. Aning Nensya Sang Sagay, good evening. Winston Peras, good evening, bomba, pa-shoutout sa family Peras, family kay Jomel Tattoo Artist sa Tangkya. May gabi da. Arjan J. Gregorio, good evening sir, bomba, watching live from Barangay BF Gustilo, Cadiz City. Shoutout sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM. JPH TV Leonoras, good evening sir. L. Lot Hagerder, good evening idol, shoutout tanda idol sa tanan nga taga Purok Mount Carmel, Barangay Jerusalem, salamat kid. Wilma Soson, monitor lang kami din sa Barangay Magsaysay. Ana Marie Umpad, may gabi da sa imo Ma'am Ana Marie Umpad, good evening. Mary Joy Prado Brasparas, good evening. Rodel Ricafort Idol, shout out kay Chirian Gapungko sa Changi. Ah, sige. Mary Joy Murato, kadamo kayo sa nagpa-shout out sa aton mga taga Zone 12, Purok Zone 12, Barangay Magsaysay, good evening. Good evening, bomba, pa-shout out sa family Palupatan Malasibas, Parisan Aldibor from Purok Sumalinsid, bomba, damo gidri ka pamati sa live mo. Salamat kita sa inyo. Salamat kita. Saliwat shout out sa akon nga brother. Kagina na shout out ni sa si brother size 20-113. Size 20-113 ang manager sang Duik Sam Cadiz. Ang gwapo ta nga brother. Brother Tres Kilion Fortis Voluntas Fraternitas. Good evening sir, bomba, shout out sa talan ni taga Barangay Magsaysay, lalo na sa mga family Ako Aros kag Murato from Saudi Arabia Riyadh City. Good evening, watching from Kabangkalan, Elijah Gabriel De Paipon. Manog daog nga kapitan sa may barangay Celestino Villasin, may gabi. Miguta kagawad, miguay kami ni batch kami ni sang nagkagawad man ko ah. Kagawad drone ni Santillan, may gabi da si mo sa barangay Celestino Villasin. Ang mga taga Celestino Villasin ginatamyo gi kamo may gabi ni kagawad drone ni Santillan. Renaline Pineda, gabi, bomba, shout out sa Pineda family from Sagay City, Purok Tahanan, bomba. May gabi na si mo, Migo, kagawad, drone ni Santillan, may gabi na si mo, kasi sa mga familia. Sige, last song, mga K5, mabalik ta sa aton nga topic ko sa buong gabi, basta Ilongga, guapa.

Oras mga kaka-K5, 7:48 in the evening. So, buong gabi, may ara kita isa kasulat kaya pagbasahon karon nga naga gusto gid magpa-advise sa aton. Gusto gid nga mahatagan sang advice ang iyang problema nga ginpadala diri sa aton mga kaka-K5 daw na subuan mangani kus ni sa iyang istorya. Kondisyon. May gabi sa iyong tanan from Kabangkalan City. Sige mga kaka-K5, ang istorya nga aton pagbasahon subong nga gabi. Ang istorya mga kaka-K5 nga aton pagbasahon subong nga gabi. Mati ka muna kay Lagayan Tanisa kay dako ganun niya problema subong. Bisan ako ganito galibog ang ulokos ni sa iya kay naga problema gisa sang iyang kabuhi mga kaka-K5. So ari, ang istorya sa aton nga letter sender mga kaka-K5. Sa aton nga mga letter sender, ari na ang istorya ng aton nga pagbasahon subo. Ang iya sulat na gasiling, Dear Bomba Marilo. Ako gali si Kaloy, taga Kadi City, Kubomba Marilo. 41 anyos na ang edad ko, Bomba Marilo. Ako unko hasta subong, soltero gihapon ako. Soltero kag wala gid kaagi tiro. Oh. Di wow. Bomba Marilo, ang ginaproblemahan ko, may babayi ko nga naluyagan. Ti anong problema tada kon may naluyagan ka abi? Pangaluyagan mo eh. Ah, ti ano gid ka natural man na maluyag ka guro? Ah, di ba? Maya ang ginaproblemahan ko, may babayi ko nga naluyagan. O galing ang problema, Bomba Marilo, torpe ako kag hindi ko kabalo mga luyag. Yung deposit 41 ka na, huwag mga luyag, hindi ka kabalo. Ay na, ano kung man imo ya Kaloy man? Puwerte man is... Ay, Kaloy, kay Kaloy. 41 ng edad mo, loy, hindi ka pa kabalo mga luyag, loy. Ibo na, ano kung man imo, loy man? O, magpangaluyag daw, hindi ka pa kabalo imo ya? Wow, Kaloy ka. Paano mga luyag, Bomba Marilo man? Buang animal yo. Napamangkot pa na, Loy. Ya, paano mga luyag, Bomba Marilo man? Kay kun sabton lang ko sang babae nga naluyagan ko, ipatato kugid siya. Ipatato kugid ang ngalan niya, kagitsura ya, sa bilog kong alawas. Pwerte ba? Pati sa jetlog ko kag boulevard ko ah. Ipatato ko ginsaya, Bomba Marilo. Buligi ko, Bomba Marilo, paano mga luyag? Agod nga makauyab man ko. Ang tagpadala, Kaloy. Kaloy, i-summarize ko lang ang imong istorya, ang imong ginpadala din nga sulat. Si Kaloy, mga kaka-K5, 41 anyos ang edad, taga-Kadis, hasta subong soltero sa, way gikatilaw ah, way gikatilaw sang himaya, nga ginatawag, bla. Ang ginaproblemahan ni Kaloy, may babae siya nga naluyagan, pero hindi sakbalo mga luyag, kay torpe siya. Ang pamangkot siya sa aton, paano kuno mga luyag, oh, paano mga luyag? Kag anong ihambal ya? Ya kay kun sabton na sa sang babae nga naluyagan niya, ipatato yas bilog yang alawas ang itsura kag ngalan sa babae. Pati kuno sa jetlog ya kag sa boulevard di patato ya man. Ya Bomba Marilo, buligi ko kun paano mga luyag. O ari na, ari na. O sa mga lalaki da nga mga eksperto, abi mangayo ta sa inyong advice da be, mangayo ta, oh. Tawag ka mo be sa 0969-528-0527 or 0969-528-0526 or kung nahuya ka mo magtawag, comment lang ka muda or sa messenger ha, pwede man ka mo katawag sa Bomba Marilo, pwede ka muda katawag. Agod nga lagayan, talis kaloyo. Sa mga kalalaki, anda paano mga luyag?
Ah, paano mga luyag? Ano mga style ko nun sa pagpangaluyag ni si Kaloyo? Kay 41 anyos ng animal, yaway gin sa katilaw sa himaya. Kaya ginatawa. Ipautod. Tawag ka mo sa mga suod daton nga mga tagpalamati. Tawag ka mo ah. Kung anong mga style bala, anong mga tip nga ihatag nyo kay Kaloy, paano mga luyag sa uyab. O sa mga babayi, na pwede mga muka join na. O tudloan nyo si Kaloy, paano mga luyag sa isak babayi. Kiti ka mo yung babayi, kamuwarara. May color kita. Hello, may gabi. Oh no, tod. Oh, tawag lang liwat, ma'am. Tawag lang liwat. Ma'am or sir, tawag lang liwat. Ah, liwat, ah. Tawag lang, ah. Nining, Claire Panesa, good evening. Good evening, ba Marlo. Shout out sa family Malasibas, family Mausay, kag sa family Gaurana from Laguna. Anasor Alvarez Medrio, good evening Sir Bomba. Shout out sa tanang nga nagapamati sa taga Poblasyon 2. Shout out sa Retro Babe Sagay Bomba. Azo Bomba Zumba Group, salamat kita. Sige, tawag liwat 0948 or sa Messenger, pwede ka mo katawag ha. Tawag liwat 0948 kay na utod, oh. Buligan tanis Kaloyo bauloy na no man ng mga problema nila. 0948 ang katapusan niya 755, tawag liwat ha. Kay Buligan, tani advice si Kaloy, paano mga luyag sa uyab gamang pasabat yung uyab? Kuya Kenneth, oy, may gabi. Ang pinakanami, karon mag-advise mga ka-K5, may load nga 100 pesos. 100 pesos lang nga load, ah. 100 pesos lang nga load, ah. Ah, sa aton nga sponsor. Load lang, anay, kay buwas tiya ang aton schedule sa papakot, ah. Buwas pa ang aton schedule sa papakot. Ah. Dako na itong aton nga premium. Isubong kuha ng anay, ah. Ang pinakanami karon mag-advise kag magustuhan ni Kaloy, siya mabaton sa aton nga freeload. O, tawag ka mo sa Messenger 09 sa Messenger sa number ta 0969528 0526 or 0969528 0527 or sa Messenger ha, Bomba Marilo, pwede gigamo katawag.

Pabuton ang inyo tawag mga ka-K5 ha. Sa inyong mga advice, subong nga gabi. Sa inyong mga advice da, anong pwede nyo i-advise ni kay Kaloyo ba o Kaloy? Kaloy, Iman. Kaloy, Iman.

0: Ore aton nga caller sa linya. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Dali gid lang kay Malaygay ni sa kay Kaloy ari ang mga eksperto ng mga uyo. Hello, may gabi. Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi.
0: Oh, sino ni?
1: Si Sotab.
0: Ha?
1: Si Sotab.
0: Ya, te batian mo tong problema ni Kaloy? Paano sa kuno mga luyag sa uyab ga problema sa gang? Paano sa mga luyag sa uyab kay torpe sa hindi sa kabalo mga luyag sa uyab?
1: Tiga ka. Ate,
0: da ka torpe.
1: Libog sa gali kung paano sa mga luyag hindi sa kabalo mga luyag gali.
0: Hindi eh, amo na gani nga nagpadala di sa sang sulat niya sa ato no kung paano kuno mga luyag. Te, paano mga luyag gangaw?
1: Kulang na sa kanya sa diskarte sa babae.
0: Di ano bi mag-diskarte yaw?
1: Mag-diskarte sa babae nga kuno mo anay nang amaton mo pangaluyag pagkatapos pangaluyag kun sabto nga sang babae kun kamuna na sa ulihe. Pagka kuno ya te kon kamo na nga to ah, broyot eh.
0: Wow. Wasak da yun ang bangiran.
1: Wasak ang bangirhan, kag banga.
0: Te, aris kaloy, isto alay guys, kaloy gango nga, hindi sa balo mga luyag kuno gango. Bala sa kaloy. Oh, kaloy, aga pa matis
1: kaloy.
0: Kaloy! Ay, sorry asa.
1: Kaloy!
2: Ano?
1: Te, ano? Nga hindi ka mga balo mga luyag sa bahay. Tapos na naman ulang subay eh.
2: Ikaw, kabalo kao.
1: Uwe.
2: Ay, gali ka.
1: Oo. Sila mo na ba ngalawig subay man kung handoong isang babae?
2: Hindi ko gani, kabalo, gani, gagang ni Dar.
1: Si kung kumula sa uli eh, buruyot, bungkag din ang banggrahan kag banga.
2: Gali ka. Di ikaw yan, may nubiyak na ako.
1: May nabiyan ako eh.
2: Sino?
1: Marijin.
2: Nabatihan ka kanini Marijin gani.
0: Eklain. Sige gang, gang, gigang, imo shoutout. Nagang kay shoutout kuman gang vlogang o. Ang manog daog.
1: Shoutout lang nga sa... sa pangili ni Dar Merce si Ninin, si Mamang, si Angin Jik-jik, amulang na
0: ah, sige gang, salamat gid gang. Ayo-ayo, dagang belated, happy birthday gang. Love you.
1: Oh, happy birthday.
0: Love you gang.
1: Happy birthday man, ah. I love you.
0: Salamat gid gagang ni Dar Simong advice. By the way, good evening sa Banog Daog naton nga kagawad sa may barangay Daga. Si Ma'am Elsie Lumawag. Ma'am Elsie, may gabi, Bomba Marlo, shoutatanda sa tanan nga taga-Aslom. May gabi da sa mga taga-Aslom, may gabi da sa inyo. Ang nagapanamyaw sa inyo si Future Kagawad Elsie Lumawag. May gabi da Ma'am Elsie Lumawag. Kuning Future Kagawad. O, tawag na ka mo mga K5. Gakautod ang imo tawag, Ma'am. Tawag lang liwat 094 ano to sa? Oh, nautod ang iyang tawag ka utod ang iyang tawag oh, ah, sige. Tawag lang di ma'am 0963. Tawag lang ah. Kag kay 0948 oh. Lilibet Jordan, good evening. Hi, hindi sa kabalo. Pwede man kamo katawag sa Messenger ah. Tawag ka mo 0969-528-0526 or 0969-528-0527 mga ka-K5 sa mga gusto mag-advise sa istorya ni Kaloy nga makaluluoy nga hindi makaibalo mag-pangaluyag sa uyab. Oh. Galibog uloy akong paano mga luyag sa uyab? Paano kung mga luyag sa uyab? Ginalibugan sa ulo ni Kaloy? Retawagan tabi si Christian Paul Luang. Dumayo ni magulo advice si Christian Paul Luang mo. Christian Paul Luang. Siya bing palay gayon ta. Si Christian Paul Luang. Mayo ni kay Luang bla. Luang niya, hindi niya tutok. luang. Christian Paul Luang. Chan. Eh palay gayon tabi si Christian Paul Luang. Tawag di Christian Paul Luang ah.

Hello, may gabi. Hello, may gabi. Oh, okay, kasabat si Christian Fulski. Fulski! Hindi isa ko na kabalo, mga luyag. Sutab. Ari-ari. Kaloy, bo kalawig-lawig. Isang kaloy. Kaloy ina. Kaloy kung seryoso, kagid nga mga luyag, hindi kinahanglan nga permi bonggang imo ginahimo. Mas importante nga makita niya nga sinsiro ka, matinahuron, kag may respeto kasi iya kaloy. Sugdi sa simple nga pangamusta. Mati ka kaloy. Ang muning mga tip pang pangaluyag sa uyabo. Sugdi sa simple nga pangamusta, kag maayo nga pag-istoryahanay. Kilalaha siya sing maayo kag pamatian ang iya mga istorya. Kung ginasugiran niya, kaloy, pamati, kaloy. Hindi kasi agad man sang wakaloy kung nagawakal ang uyab, loy. Pawala ka lang. Pawala ka lang, loy. Matian mo sa loy, ha? Hindi na magdamo pa istorya, loy. Matian mo sa kaloy nga makaluluoy.

indi magdali sa pagpahayag sang imo feelings. Hatagi sa sangtion nga makilala ka man niya. Ipakitang imo pagatipan pagi sa simple nga mga bagay. Pagpangamusta kung okay siya. Pagsuporta sa iya mga goals. Kag pagpalipay siya kung ginabudlayan siya. Kaloy, ang pinaka-importante gid nga hindi ka magpilit. Kung interesado man siya sa imo, madayon lang amangin maayo kag padayon lang amangin maayo kag matinahuron. Pero kung hindi pa siya handa o kung hindi siya interesado, respetuwa ang iya desisyon. Kaloy, respetuwa kaloy ang iya desisyon. Di pagpilitang uyabloy kundi siya sa imo loy. Mangin ikaw lang mismo kaloy ay hindi na kinanglan magpanggap para lang magustuhan kaniya. Ang matuod nga pagpangaluyag aras pagrespeto, pagsalig kag pagkamatinumanon, kag pagkasinsiro kung matuod gid man ang imo intention. Ipakita ini sa imo mga ginahimo kag hindi lamang spulong. Tiloy, ayos na loy. Tanaga nga hindi ka pag imo yak baloloy ano ka grade 4 section 11 ka nga mga Oy, may guta Eric Escala may gabi. Benny Christian Polo ang di ba saon ta? Christian Polo ang iyang hambal. Sir, ang advice ko kay Kaloy kay Torpe si Sir Bomba, o inday amo ni hambal, o inday naluyag ko si imo inday. Papilion ta kay inday ining pinuti nga magtapos sa imo kinabuhi. O ining akong binuhi nga magpugong sa imong ihi. Buiset! Buiset! Tamo ka ginabalaan, Christian, ha? Miya mo ni ambal mo, Inday! O Inday, naluyag ko sa imong Inday. Papilion ta ka, Inday, ining pinuti nga magtapos sa imong kinabuhi. O ining akon binuhi nga magpugong sa imong ihi. Pwerte ba? Mas ibabatian sang amay kag tamparuson kana Christian. Good evening, Idol Bomba Marlo. Pa-shoutout na manda sa mga grupo. Tanga sutaba. Halin sa grupo nila Mariket Benny Canyete. Judy Ann Ocon, shoutout Bomba Marilo, shoutout Family Ocon, Family Aros, Family Mahusay, from Magsaysay, salamat. Okay, gid kuya, ang imo advice, ikaw pa kuya, si kuya kinit pa, basko gid si kuya. Sige, next song mga kakifay, maplay tanaya.

0: Oy, shout out mayong gabi da sa Migo ko. Migo ta, Jojo Gargar, kagatutong Migo Siles. Salamat gid, Kaploy, at your service. Ako, Kaploy. Ara naman!
1: Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga,
0: gabida. Kay Migo ta, uloy, alamis, aming gabida. Kay Kap, kapilan, kapita. Kagawad, uloy, lamis, may gabida sa imo ko. Wad, may gabida, wada.
1: Ako sa iyong ganda.

0: Garitz.
1: Sa mga gusto pa rin mag-advise, tawag ka mo 0969-528-0526 or 0969-528-0527. Sa problema ni Kaloy. Shoutout na kali Bomba Marilo sa tanan niya taga Poblasyon 2. Kag sa mga taga Babiera, thanks gid Bomba Marilo. Ay, may gabi mada kay Kapitan Edney Magno and kagawad Shirley Yap. Sa may barangay Poblasyon 1, good evening da sa inyo.

0: Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Subong nga panahon, ang sobrang atambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: EX500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX500, ang health mo protektado!
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. You may D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Sumunga panahon, ang sobrang atambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras mga K5 sa K5 News FM Northern Negros, alas 8:19 na sa gabi. Balik na kita diri sa aton nga pagpangragad mga K5, maging padala diri sa aton nga istorya na si Kaloy hindi kabalo magpangaluyag. Loy! Kaloy! Padbaysan takagaro kay Kapkaploy, kay Uloy, kay Migo ko Uloy ay... Aaron Santillana, boss, i-shout out tada sa tanan nga taga Silestino Villa.

Asin. Uy! Manog daog, maninga kagawad si Aaron Santillana sa Kwando. Sa may Celestino Villasin. May gabi na sinyo, mga taga Celestino Villasin. May gabi. Lain man niya gali si Ronnie Santillan kag si Aaron Santillana. Good PM, Sir Bomba. Sus Ginoo ko sa edad niya, hindi pa siya makabalo mga luyag. Ang akon, mambal si Mokaloy, basi puto yung ka pa. Kung hindi ka kabalo mga luyag. Ay, Klein. Bomba Marilo, pa-shoutout sa Milin, kay Milin Manlanget. And family, sa Divina Colonia, may gabi na sa inyo. Mga taga Divine Colony, may gabi na sa inyo. Kapamati, gin sila permias. Salamat, gin sa imo da.

Aron Santillana main gabi. Main gabi na po sa pa-shoutout sa family Plarisan dira sa Purok, Maayo Barangay Magsaysay, Kada City, kag kay LV Tingson. Main gabi na kay Miguta LV Tingson. Good evening sa inyo. Marga Rosia, good evening. Sino pa nang nag-upod sa aton karon mga ka-K5? Good evening, Ged. Next song, Ikaw Ragang.

Wala nang kita sa nagakaigo nga panahon, mga K5. Buwas naman ta malingaw-lingaw. Mati ka mabuwas sa aton programa Bombahan ay sa Norte. 10 to 11 a.m. mga balita diri nga nagakatabo sa segundo distrito kag premier distrito. Salamat gid sa mga nagpamati dira sa aton. Sa ngalan na lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia, sa technical side web ka K5 engineer JR Hilan Tagaan, aton nga DJ nga Yami. Ako naman si K5 Bomba Marlo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. Ini ang K5 News FM. Bye-bye. See you tomorrow.

0: pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
1: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
2: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
0: Hindi lang ganyan carrots.
2: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano na yung engineer man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plak formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa makaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
6: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
0: Mm.
6: Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
0: Mm.
6: Subong man ang kakulang sang ito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa inisang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 katuig, 30 katuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon ng mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
0: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure.
6: Mm.
0: Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag MyTC?
6: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
0: Mm.
6: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
0: Mm.
6: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung pala inom ka DTX 500 kag MyTC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
0: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
6: Siyempre, taas cholesterol.
0: Mm.
6: Bangod sang sagay nyo, kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MyTC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
0: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
6: Mm.
0: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
6: Mm.
0: Hindi ka man tambok, may chansayhan nga mag-high blood ka?
6: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa ang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MyTC. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
0: May ara ba na dok sang sintomas nga mabatsagan kun may ara ka sang hypertension?
6: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa kasang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo gid inom ka DTX 500 kag may TC or PRC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Sigurado indi gid ka magka diabetes, indi ka magka high blood kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 may TC kag PRC.
3: DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang indi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500 DTX 500
5: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints. Hindi
6: kalain na lang taon, Sir GP.
0: Oo, kalain. Wala labot sa sakit, eventually magka-loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
6: Kalain, gani, no?
0: Straight lang yung mukha. Gani, dapat mag DTX 500 kag may TC sa may mga gouty arthritis na, ha? DTX 500 kag may TC or PRC, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag may TC or PRC kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
6: Ang lain pa, Sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid, dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
0: kasudlan,
6: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purine sa imo dugo, plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong kabi DTX 500 kag may TC, wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag may TC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh, gatiko kag indi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain ina kun indi ka magkabato. Ang lain ako mapurma pig na bato
0: sa kidney,
6: no, mga urate stones. Grabe na, pili ka DTX 500 ka kag magmay TC, o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney, or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag may TC ka na lang, barato na, dugay ka pa magtigulang.
8: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no, nga halin sa DTX sa 500 kag may TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no, sang DTX sa 500 kag may TC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no, bang agod hindi madamit sang oxidative stress halin sa uveres o consilax ang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities ang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activities ang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MyTC.
9: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang balila transfer depends, no? Ano nga dala sina phenolic compounds daw pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amo ning kontra inflammation, amo ning kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag MyTC.
6: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Mga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabat yan. Healthy ka na, gahubin ka pa.
7: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay,
7: DTX 500.
10: Masaligan,
7: epektibo,
10: DTX 500.
7: DTX 500.
11: Dinakano ang ginibatsya ko, ang ako na UTI.
12: Kapila ka mag-inom
13: sa DTX 500?
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
13: Subong, kamusta?
11: Okay na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsya.
7: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Namiyan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Alin sa baho sa ilok? Mapatransfer sa ilok sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
9: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
6: Kagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
9: Uy!
6: DTX 500 Beauty Soap.
0: Uy, kuno! Beauty, ha? Kinipasayas kita, Beauty Soap.
6: Wow! DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
9: Bantayan nyo na, ha?
6: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
9: Clinical
8: Dio Fresh.
9: Amo ginang kampiyon da. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Dio Fresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinical Dio Fresh deodorant.
6: Magsabay na pa! Kita ka na best nga kape, aga pa. Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, di may antioxidant, may di sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pamangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium, ang klase nga kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
9: May ergotayunin.
6: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee. Mm.
9: Correct. Mm-hmm. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Mm. Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mm. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
6: may,
9: Coffee.
6: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di isla kaya. Mm. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
9: Uy!
6: Para rikta na, Sir Boy.
8: Uy, bago naman ha.
6: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Mm. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Uh-huh. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Mm-hmm. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Pero kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, Sir Boy.
9: Aha! Uh-huh.
6: From Isaka Herbal Oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
9: DTX liniment.
6: Kamalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga blanyos. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
0: Kung ano produkto nito, Kamil?
6: Amo na nga, islan ko, anay, kaya nga, hindi magwantang piki anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila. Ano na lang
8: damo dagaliban niya, piki.
6: Ano naman, kopya-kopya na lang.
9: Gani, no? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
6: DTX 500 Liniment.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
14: Karang pila na may mong sugar?
13: 136 na lang. Naamin, edyo kayo akong tulog sa DTX 500.
12: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
15: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City, Atubang sa PLD DT McKinley Street,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
7: Hey, informasyon sa ikaayong law.
0: Labi niyong D3Bio para lang sa uboy lana, trangkaso sipon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanan ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Solweta sa Talk ni Doc.
17: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
6: Mm. Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Mm. Tulog.
9: Tulog ka. Mm.
8: Mga bata. Mga
6: tulog. Okay, para mag para kung magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
9: Kuya.
6: Oh, Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides nga apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone sir boy ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids patubuon ang muscle yun lang
9: amuna
6: mga tissue mga organs ti kung kulang kasi na tingala kag wala kag tubo
9: wala kag tubo lapoting yung maximum growth no
6: tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa klinika di Tribayo ang aton lawas ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, sir boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di klinika di Tribayo. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom di Tribayo. Daw matu, masubra pa siya sa kataas ako now.
9: Huwag pa na. Huwag pa na lang tangong sortiro.
6: Di Tribayo. Ha? 15 years old pa na. Di subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang di Tribayo, sir boy.
9: Kampion.
8: Inausap lang.
9: So, di ka na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also, that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang di Tribayo, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang Ditribayo ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iya man lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika Ditribayo.
6: Siling niyo ni Mano, sir boy, ako bata dok na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong kay isipon subong okay na dok perti gid ang Ditribayo
9: di klinika Ditribayo yes.
6: Te mano kada kag ang bantayan gid nila sir boy kun ang klinika Ditribayo maparis mo sa gitwag complete probiotics
9: ay amuna
6: amuna ang bantayan isa sa mga bag-o nga produkto sa
9: bantayan nyo
6: ang complete probiotics kag maghalo ang klinika Ditribayo
9: ay kam
6: daw gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
9: Gagapista mga soldado
6: once mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinae, gapista ang imo nami nga mudo.
9: Amuni ang kampiyon nga pinas. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi iya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas amuna ang advantage oy abangan na ha pero ano pagid bala mabulig ni klinika Ditribayo sa aton growth gina maximize niya ang absorption sang fat soluble vitamins. Those fat soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So Ditribayo plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni Ditribayo pati bata mo buligan padakoon ni Ditribayo sang sakto not only physically but emotionally and cognitively pati alam pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika Ditribayo everyday.
14: Ditribayo problema sa trangkaso hilana sipon kagubo tugasong virus kag mikrobyo ang Ditribayo kana ang Ditribayo puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo mag Ditribayo adlaw-adlaw Ditribayo Ditribayo with Visio.
17: Ako si Ana before problema ko gid ang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid
14: Ditribayo ang Ditribayo yung may Visio ang Visio yung may D3 matatags mga butika may D3 ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mimi
19: dali kasi napit akong tuhod
18: arthritis na gali
19: pero sang pagsugod ko inom sang may T3
18: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan
19: wala nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang my TC.
14: My TC!
18: Para sa libre nga check-up, bisita halang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka Ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa Ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mayaman si Aisatan Palma, sina Doc ang Ditribayo, gina-try ko na butang sa akong kwan, akong ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero gwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom Ditribayo, gamot daw ang flower.
9: Ay!
6: Siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
9: No? May testigo ka, J.J.
6: Sino nagsimot, J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang.
9: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akong mother, no, may mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan si buyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-Clinica Ditribayo, adlaw-adlaw, 2-3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
8: So ang extra virgin coconut oil sa Ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no? So, makabulig ining Ditribayo tungkol sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinangarason, ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang. Confirm na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides na Sir Boy, ang antioxidants nga ara sa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapatahan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
0: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang yung medium-chain triglycerides, makabulig na to give you boost of energy, bisan pa nag-gita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sa Ditribayo ang pag-oxidize ng bad cholesterol. And also, as a good fat, ginapanubo niyo man ang imong bad cholesterol. So nami, gini sa mga edad nga may hypertension, and of course, diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3
20: Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio. With physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Babakal sa mga... Wala na may type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatya.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

maayong gabi mga kapamilya sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Sa gihapon dalayon gid ang Dios kagdayawon ta man siya sa sining kagabihon bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magkuturan sa Matthew 5:24 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali bali kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghambalang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay't gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani. Mula sa person manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sa dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, among siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere magkuturan, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukod mo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakanto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literi is mga pulong sang Dios. Kung masahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga nataw kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsa katao, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butang malon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iya tuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sining alawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan na halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kaya kabalong na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao na bulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigong nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Ambot na balon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-os ang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Hindi sa paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sa anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikang sa pagpabanaag sang iya kinaiya kag sa pagtinlo sang ila kagulingon subong nga si

0: radio.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Teka K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Al Dawood Jairus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jairus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jairus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: ko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
4: K5 News FM.
5: This song is brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.

K5 News FM. This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

Oras sa Northern Negros, alas 4:37 na.

0: Good morning mga KK5, welcome now sa aton siring pagpangalagan
1: Balitang K5 sa Umaga with KK5 Rowel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome aboard! Atong sinig ang pagpangalaga, diri sa palatuntunan, Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga!
0: Balitang K5 sa... Nagihapon ka po din nyo, si K5 Ruel Carbajo sa Pereda, ang inyo sinig kubus ng alagad. Migo sa mikropono, abiyan sa kahanginan, kaupod marang atong sparring partner. Sa technical kag master control, kag sumuman sa aton sininga live streaming kag VMix control, si K5 ang fila po ay sa Rasyal. Miyerkules kita ng adlaw, Agosto 10 in webina. Good morning sa aton niyang mga utod karon dira nga naka-tune in, nakatutok na dahil sa ritag sa mga radio via 89.7 MHz sa lilisuan sa ilang mga FM bands.
1: Balitang K5 sa...
0: Nagsubuman, nakatutok, nakatune in na sa aton sining pagpangalagad through social media. Pinagi naman sa Facebook page sa aton sining live streaming. Sa K5 Sagay, live programs, DYJU 89.7. Kan sa amon sining mga personal, mga account, mga pages. Ang aga sa 25 tanan ka mga barangay diriya sa siyudad sang Sagay, amo man diriya sa Dakbanwa sang Cadiz, Rakbayan sa Iskarante, sa 21 tanan ka mga barangay diriya sa may siyudad sang Cadiz, 22 tanan ka mga kabarangayan. So good morning lang sa aton niyang mga utod karon, mga kasimanwa, sa aton niyang mga suki, mga tagparamati, mga tigpaminaw. Amo man diriya sa Banua, Santo Boso, Banua, San Calatrava, DSB, Kagpilaman, Kaparte, sang San Carlos. And of course, sa may Banua, sa Manapla, Manangpula. Amo nang botsing ganon gali sang Manapla, Manangpula. Kung baga do, ginalipot na lang bala, paringampil, ginpalipot na lang ang Manangpula, ginhimo na lang ga Manapla. Amo nang history kag ginhalinan gali siya ng pangalan sang Banwa sa Manapla. Kung gusto ninyo may baluan na dugang pa mga impormasyon history about that, search nyo lang sa DYJU K5 Sagay 89.7. Ara dira no ang feature, special feature ni K5 Siana Suwelo. Sa ato niya nga mga kauturan karon, no, diri man sa may siyudad sa Victorias, Ibi Magalona, kag sa kutob sa malabutan sa aton nga signal, ha? Malabutan sa aton nga babaskog, klarong-klaro nga signal. Sa may probinsya sang Cebu, probinsya sang Iloilo, amuman sa Masbate, Bantayan, kag pilaman ka mga kapuluan. Adira sa may Mambakayaw, Matabas, Molucabok Diot, Molucabok Dako. Adira sa Island Barangay sa Molucabok, Suyak Island, sa kopya sang Barangay Tabaaw. Kag sa aton man nga mga coastal barangay. Adira sa may Himugaan, Baybay, Barangay Old Sagay, Bulanon, amo man Barangay Vito. Amo na nga aton nga mga coastal barangay, kag diri man sa siyudad ya sang Cadiz. Kadamo kag Puerto Calapad, no, ang coastal area sang Cadiz, sila man ka barangay ang nasakupan sina. And of course din himan sa Dakbayan kang Iskalante, sa ato mga suking tigpaminaw niya, maing buntag ninyo, sa ato mga tigpaminaw naginaot mga namus kapiskay o kanagsik sa inyo hangga panglawas. Wal nga nagpaminaw sa ato ang pagkasibya din sa ato ang palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kabay pa nga nagka higop na kamadrasang nga mainit nga DTX Coffee Mix while nga nagalantaw or nagapamati sa aton karon nga programa sining nga kaagahon. While nga nagapanghikotar ka muda, nagapanghimos kung ano man ang inyo dira nga ginabuhat karon. Pagpanghanda balalunon sa inyo nga mga chikiting, pagpanghanda balalunon sa inyo nga mga partners, so kung bukas sa inyo nga mga tindahan, samtan nagapamati diriya sa K5 News FM, nagahigop na kamadras ang DTX Coffee Mix. nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita.
0: Amo na nga ton nga coffee mix, ang DTX Coffee Mix with Chia Seeds. Dumdumon ginaton sa mga gusto dira magpa-reduce, magpahiyos sa inyohang timbang or sa inyohang kabugaton, mga KK5. Pwedeng-pwede gid magabulig kag saranggid nga babuligan ka mo sa aton sini nga DTX Coffee Mix nga aman. Okay, ti kung nag-exercise ka mo, masamiya, madasig, nag-gasulab, nag-hila ba nga ton sulok-sulok? Amo na ang iba, nag-exercise, nag-jogging, walking, pero wala man nag-niwang, wala man nag-gamay, kay man paghilab sang tiyan, ato, kao naman dayon. Amo man na sa mga nag-zumba, tingala ka, inang everyday nag-zumba, pero do wala man nag-reduce ang mga fats. Okay, ti, amo na ang epekto. Kung nag-exercise kita, gutumon gi kita yung mga kakipads. Okay, ti, natural ng reaksyon sa aton silingilawas, nag-producer sang acid ang aton surok-surok, that is why nga hilab kag kanami, dayon ikaon. Pero ti, kung inom kita DTX Coffee Mix, ang acid dira sa aton nga surok-surok, ginakontra ina. No, wala ina ginapa ginapa lala bala or wala ina ginapa ginapa pagwa sa aton siningalawas bango diya sa DTX Coffee Mix nga non-acidic. Wala nag-trigger sang acid. That is why mga KK5 nga hindi maghilab, hindi ya magsulab ang aton nga sulok-sulok. In return, do wala lang, no, hindi kaya ka batya gutom kag hindi ka maghali paningaon. Amo na, no, mga kakipag. And of course, nagaparigwalar sa aton sini nga pagpoop every day. Ginapanormal ang aton sini nga pagpoop kay ti merang ibang tag twice or once a week. Ora lipot lang kag daw hindi normal ang ila sini nga pagitsar. Pero ti kung inom kada DTX Coffee Mix gina cleansing lawas ta, umo cleansing gina papagwang higko every day. Ginasugo gi kita nga magpoop. Kag ginapapugong man ang iban pa nga mga balatian, labi na ining pinakabudlay gid killer disease. Amo ning sakit sa kurason, cancer kag high blood or hypertension. Amo na. No, mga kakipipe, protect kung diabetic person ka mo, mas marami try ninyo DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, amo na dang ginapangita subong sa mga Brad's Coffee Shop po sa Kinalumsan Poblacion 1. Para dira sa may kurba, dadas Kinalumsan, Brad's Coffee Shop. Kung gusto ninyo nga testingan sa mga may edad na kag concern, aware sa ila sila nga blood sugar, bayara sila sang DTX Premium Coffee. Amuan dira sa kay Migo na ton Pilay sa Odsagay. Pamangkot lang amuda kung gusto ninyo tilawan. Lain ng galing ang presyosang DTX Premium Coffee paring ampil. Pero gamay malang diferensya, 2 pesos or 2 malang gurong diferensya. Pero ang epekto mas kampiyon pagid. Nami man ang lasa ka DTX Premium Coffee. Galing lang kahit ang tamis niya sina, hindi niya typical nga kalamay, kundi stevia. Ginapadulang pait ka glass eye. Kahit sino man abi mainom kape nga wala kalamay or hindi tamis ang sabor. Masyado man ka mabudlay man kung kaisa tunlon, try nyo ba lang isa ka stick sang kape dang inyo nga ginainom, instant coffee, di pagbutangi kalamay. Okay, kalainim nun. Kaya mo nang ginbutang sa mga eksperto para at least daw tulo tamis lang kag hindi man malain ang epekto kay ti hindi kalamay, stevia ang ginbutang. Alright. Amo man adra sa may natad coffee shop. Sa kapihan ni Ma'am Evelyn Batadlan natad, kag iban dira nga mga kapihan, DTX Coffee man ang ginabanatan da karon ginahigop sa mga customer. Sa ilang kapihan da, good morning da Ma'am Evelyn natad. Kahapon ginapasalamatan ginamuna na ang pagdulong diri ni Pastor Rinaldo Arnaiz. Kahapon siya ang nagdala. So thank you gid Pastor, ha. Gracia ni Lord. Gracia sa Ginoo. Ginpaagi niya sa kay Ma'am Evelyn Batadlan natad. Kag, of course, ginpaagi man sa kay Pastor Arnaiz. Sige!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Dili kita sa ito niyang kapag panamyaw, pamukaw porsyon. Sini nga kagahon mga ka-K5? Sino bala dirang mga naka-tune in na nagkatutok na sa ato niyang live streaming? Para na dira, present na, una pa sa first, si Franklin Martinez Himala. O walang Himala! Si Franklin Martinez, unang-una, ada present kag pagsik sa subong parikoy kay gabalita ka da ng idolo niya. Kanya sini nga idol nga si Raylan Directo alias Papa Jaco Nieves. Good morning da parikoy, dira sa may himugaan bay maya. Happy happy Wednesday everyone. Hambal niya parikoy Franklin Martinez. Ara naman si Ma'am Salvie Cordoba Openyo, present na. Present naman si Ma'am Sally Almension. Adera sa may Barangay Bata Bacolod. And iban pa naton nga mga viewers, kanday Sir Aladdin Simpahon, ara na, present naman. Si Ma'am Wilma Suson, present na. Dira, nagapamati si may Prok Pagidait, Barangay Magsaysay. No, Cadiz City. Sige, good morning na sa mga taga Cadiz. Sinabi na sa may BF Gustilo, Celestino Villasin, sa may Siwahon, Magsaysay, Mabini, dira man sa may Jerusalem. O kag mga nabukid ng area sa Cadiz, mabaskong signal na to da. Good morning sa inyo. Good morning kay Angel Gerald. Ang nagapamati karon sa aton nga pagpangalagan. Oy dire man sa syudad sa Sagay, Baviera, Kampo Himugaan, Barangay Puy, Kolonya Divina, din pa Barangay Bato, Makiling kag iban pa nga mga lugar. Adira sa may Barangay Malubon, Tadlong. Adira Basko gaton signal man. Lopizaina, Barangay Luna, dira nga da nagapatubang ato ng tinaw, transmitter ta, dira na nagahaboy gid, no? Dira nga mga area, so baskog kayo ato dira nga signal. Ay, si Ma'am Nene Dalawraw, ara na, present naman. Ma'am Nene Dalawraw, good morning. Sino pa ato dira nga listeners, nga nakatutok si Ma'am Donoy by Loses Ferrer. Done, like, and share. Hambal ni Ma'am Rosie Magbanwa. Ma'am Rosie Magbanwa, good morning. Adira, watching live. Sige, thank you, good sir. First comment ko, nalipay si paring K5 Jake. abi mo lang na. Abi mo lang na, nalipay siya. Ang niya, present ka, permi. Depati ka, lipay na si paring Jaco. Okay, mayara sa sang isa ka diehard fans. Magambal ka diehard, gahi kayo patsyon ba? Gahi kayo, di patay. Joke lang. Franklin Martinez, ginakalipay gina na mo niya mga muna nga supporters. Balay nang ginasubaybayan, gid bala nga everyday. Nabi na gid, subong kagahon, di bala paring ampil? Pila lang adaan niya ka mga tao nagabugtaw timprano mamati si Momo. Kumayara gin man tiya mo na dapat pasalamatan mo gid kay ang iban niya gusto pa na matulog mo ning inuras. Pero sila ya gabugtaw na. Nagapamati na sa aton nga programa. So thank you gid. That is why nga na-appreciate gina namo niya kagawad ampil ng inyo sini nga pagsuporta sa amon sini nga pagserbisyo sa inyo. Pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Every day. Amo na nga wala gid kami nagkakataka nga mag-greet sa inyo as long as pabatyag lang kamo da. Kahit budlay man na, greet na mong da, tapos ganga nga pagli kamo da kakatulog. Amo na nga mas maayo kung present kamo sa aton nga live. Papansin ang gadaan kamo da para at least batyagan na mon. Or pwede man through text. Text kamo 0910-443-8608. Amo na nga ginamensyonar ginamon ang nag-hands up sa aton sini nga live everyday. Si Jimmy Bautista lang tawabla. Jimmy Bautista. Present naman. Bago lang guro ni naton nga listener parikoy mo, Jimmy Bautista. Good morning. Shout out lang ko kay Fali Bautista sa Barangay Malubon. From Napungalan 2, Barangay Hunob-Hunob, Escalante. Na mauna diha. Dagan salamat sa ito mga suking tigpaminaw diha sa Hunob-Hunob, Malasibog. Diha sa may Jan ay Tamlang, asa pa, Pinapugasan. O diha sa may Barangay Jan ay sa ato mga sugintig paminaw diya may buntag ninyo. Si Kieran ta pa ba si may namista di sa aton nga greetings portion sa aton nga greetings box. Si Roslyn Rilatos ara naman no nagipamati sa aton no mga newcomers oh. Mga newcomers, mga baguhan noon nga nagakomentar sa aton nga live. Okay, sa mga nagipamati na gusto ninyo mag-join. Kung may internet malang kamo data. Bisan da once in a while lang ah. Tugda-tugda lang kamo da. Sulod lang kamo kalit. Tapos pag-greet lang kamo. Wala problema. At least balanta present kamo da, no? Kagma, tamyaw, mapukaw naton aga pa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Karon mga K5, antis kamo nga maglarga sa inyo tagsak ka mga kalantuan, transaksyon man na, eskwela, trabaho or whatsoever, kadto kamo sa guha, diya kamo sa inyo nga puluyan, kinanglan nakapamahaw kamo, no? Pagkatapos ninyo nga magpamahaw, masami nga daan sa pamahaw ya, mga prito lang yun mga pagkaon, instant foods, kati di pagkikita sinaya makakaon, mga utan-utan, mga prutas. Sabi na nga kamahal subong sa mga pagkaon ko kaysa mga instant naman lang ang kinanglan na itong lutuon. Sabi na sa mga chikiting. Na ang pinakarami din ang mga kakipay, mga kabataan, tapat tubaro na itong Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung mga chikiting naman nga gulugang may gagmay pa elementary, pwede man, try ninyo. Mighty C, zero for kids. Nagapabulig pa bala na taas bala sa inyo nga mga kabataan. Basi pilakadlaw, mga basketball player pa na. Bango diya sa ginatawag chlorella growth factor. Tani sang una parikoy sang gamay pa ko. Subong gamay lang yapon. Tani ka sang una may mga muna ni mga vitamins mo, chlorella growth factor or CGF. Nagabulig ni pa tubo sa kabataan. Ang CGF, isubong mo lang nina upod sa mga supplement. Subong lang niya na dala sa mga suplemento, vitamina, ining CGF. Tiara na sa aton nga, Mighty C, zero for kids. Kaya mo na patumar ninyo after nga magpamahaw. Kaya ti masami kaunon sa mga kabataan, itlog, prito isda, hotdog, mga tulutosino da, beef loaf. Kag kung ano pa, pwede na ton mahanda nga da, sigay na lang bala, baluno nila. Wala na sa mga utantik kinanglan, may suplemento ang kabataan ta. Mighty C, zero for kids. So kung kapsula, pwede man ah. Sa mga adult na ya, malikawan ninyo mga balatian, problema sa karawasan, kinanglan naman Power Trio. DTX 500, Mighty C, Kang Clinica, D3 Bio. 30 minutes after meal. 30 minutos pagkatapos kaon, tumar ka mo sa aton mga suplemento para mangin solid. Kaya hindi ka mo dapuan sang mga balatian.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Now, dari kita sa ato niyang mga balita.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Mga balita ng kalap sa ato niyang news center kag Sumuman Field Unit Reporters sa nakaligad ga 24 oras sa aton nga pungsod, sa aton nga riyon, probinsya, sa aton nga mga kabanwahanan, particularmente diriya sa aton nga lokalidad. Una kita sa aton nga balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Ay puwerte man kahapon, no? Kahapon sang aga, pag-umpisa gid sang klase pasado las 8 dito na yon sa may Ateneo di Zamboanga, sa Zamboanga City sa Mindanao. Nagibwal ning puwerte ka maduguon kag puwerte ka dako man nga balita. Ining shooting incident sa sulod iya sa isang ka-eskwelahan. Ining Ateneo di Zamboanga University. Isa ka-estudyante, grade 9, sa ilang junior high school, nagpaniro. Nagpangpalutang. Duwa ka mga gwardiya kag isa pag ito ka-estudyante. Ang nagkalamatay, lakip na mismo ang kaugalingon man sining shooter o kon suspect. Ang grade 9 ang ginbawian man siyang kabuhi. Kagpila man to, siya man ang nagkalapilasan. Perte ka dako nga balita. Di nagagawa karon sa mga information mga KK5. Paring ampil, ang amay gali sining estudyante, suspect. Nagatrabaho gali bilang customs police. Nagagwa iya sa investigation initial nga pag-analisar nga posible armas ang iya mismo nga amay. Nagatrabaho bilang customs police ang gindala siring bata. Amo na karon talakayon taman na. Tegin kakas na sa pwesto bilang hepe naman sa customs police dito sa Zamboanga. Now, dugang panaton nga national news. Si President Bongbong Marcos nagbando man naosang maidiid naman nga investigasyon may kang tanan siring school shooting incident dito sa Zamboanga. Grabe daw sang kasanulan to natabo tong takloban shooting, no? Daw sang kasanulang natabo yung mga KK5 ari na naman. Ilaman ka mga insidente, may araman stabbing incident sulod eskwelahan. May rambulan na isulod eskwelahan. May mga nakwaan man sang armas, mga pataluman da kag kung ano nga mga possibly deadly weapon all throughout the country, you know, mga kauturan. Sa bilog nga pungsod kadamo sa mga insidente kag kaso nga mo sini. Iniyang shooting incident mga kakipay. Ati nagsunod gini siya sa Tacloban to, natabo sa Tacloban nga isa man kabarguon nga insidente. Ini karon sa Zamboanga naman nagluntad mga kakipay. Ina karon dalon tamang detalye sina. Samtang may kang tanan siri ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas nagpapagwa sang statement kabahin niya sining responsable nga pag-report pagbalita sa pagkasunod naman sa pipila ka mga code of ethics kag kasuguan dapat sundon gid sa mga katulad namon nga mga broadcaster ang dapat sundon naton ining responsable nga pagdulong sang balita. Ati kasagaran nga daan subong panahon mga kauturan nablang pada sigay na lang sa pag-deliver sang news wala na pakialam kung nalapakan na bala yung dignidad sang isa iya kabiktima o kon sa mga natungdan. Basta pahala na lang, may iban gani post, wala gani na blar gani paring ang film, wala na blar, wala na na basta kay paunahay na lang sa views, paunahay na lang sa mga reaction, padamo-damo na lang share, amo na lang inang punteriya subong sa ang katawhan. Labi na sa advance ng social media ba? Dapat maging responsable man kita. Labi na sa mga katulad nato niyang mga broadcaster, mga journalista. Kaya dapat may sundan gigita ng mga patakaran. Tiyan mo ni. No? Bilang miyembro ya sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. That is why nga muning nagapugong samon sa mga kung kaisa kanami na balay balos mga basher. Kanami na kung kaisa iya... balbal man komento sa mga nagabatikos man sa amon siring mga balita galing kay tiya muning nagapugong sa amon eh, nung patakaran bala sang KBP pagsulunda namon bilang isa ka responsable ng mga mamahayag. At ibasahon tara karoon ng ila siring statement. Anyway, sa dugang panaton ng mga balita, Negros Occidental Halfway House gininograhan na. Ano ning Negros Occidental Halfway House man? Para sa diin ini. Ato na karon ni Baloon kung diin ini gin tukod. Adiras may banwa sa Murcia. Ano ining purpose no sang Negros Occidental Halfway House? Samtang 195 raman ka mga kabataan sa Gaynon nagpartisipar sa Global Youth Summit 2026. Amo ning pinakaimportante gid, no? Amo ning dapat tutukan, dugangan suporta sa aton sining tag ano ni mga LGU wala tag sa mga LGU, local government units, sining mga organisasyon, clubs or whatsoever dira nga mga grupo sa mga pamatanon nga ang ila sini advocacy, ang ila sini nga tinutuyo buligan man ang mga kapwa nila kabataan, mga youth. Sa tagsak ka mga banwa kag syudad agud mapalayo sa malain nga bisyo, malain niya nga mga malain nga banas kag of course para at least ma-improve man ang ila sini nga pagsinalayo karakter kag pamatasan mas manami ni no kay ti amo ni paring amfil nga mga kakipaib ang kulang karon sa aton nga mga kabataan. It doesn't mean nga nagakalatabo inikulang sila sa pag-edukar kay tino halos edukasyon aton subong high-tech naman. No, kaga well-educated, ha, damo na siyang nabalaan aton ng mga ang aton ng mga estudyante.
2: Balitang K-5 sa...
0: So, galing lang kay Bangodia sining gadget kag social media. Masami, inabalang daw dira na lang sila nagaunay pa rin ang pil. No, aton ng mga kabataan, di ginanatom ni Gar, mismo mga bata ta, di ba? Nagaunay na lang sa gadget, inabalang ginatawag naton nga socialization. Pakihalubilo sa mga kapwa nila kabataan, kapwa nila iyang mga kasing edad bala. Like para sa aton sa una, panahon pa rin ang pil, kasi wala pa ya gadget sa una. Kung gusto mo yung mag-computer, kanto kagid sa mga computer shop, hampang katupod, bumigo mo. Pero subong lain nagid ya, personal lang gid, halos kada kabataan may mga gadget. Kung hindi kita iya stricto sa ginatawag na screen time sa mga bata, ta, dira sila mag-ukot, kabudlay man, muna dapat monitoron tagid. No? Mangin responsable kita ng mga ginikanan. Pero ang punto naton, ngayon na balang wala na sila nagpakilobilo, wala na sila nag- interest yun ang ginatawag pagkikisama, pagsabay man sa mga kapwa nila kabataan, bala pa rin ang pin. Amo na da, no, kung kaisa inang abi nila, gampang sila da online kung sino da, hindi man nila makita ilang mga kahampang, para sila okay na, no, satisfied na sila. Pero unlike sang unang mga panahon na abdan na, munang ginapasalamatan na muna pa rin ang pin, abdan pa na namun yung panahon mo. No, inabalang mga amigo namon maghinagaray, kadto sa basketbolan, kadto sa suba, ligo, dagat, pangulabo, saka sa mga lubisang lubisang iban. Mamayabas, kagkung ano dira ang mga tambay-tambay, sigat ka, ligulo, gitara. Di ba na? Amo nang nanda namon kag ginatawag naton nga socialization. Kada mo kasang pwede makaistorya kag makita bisan sulit-sulit lang usa ginistoryahan basta kay ma-enjoy lang upod barkada. Amo na siguro pa ring ampil ang kinalain naton. Amo na nga siya dok bakod ang huna-una ang pangaton bilang ano na? Panghuna-una, no? I-compare sa mga subong iyang mga kabataan nga gamay lang at tikdol ato na. Nagalain ang karakter. Amo na nagaliso na dahil ng pangisip kung ano-ano ng buhaton. O kaysa ila pa yung asundon kung ano dirang makita nila sa mga cellphone nila. Hampang ay puwerte ka delikado. Oh? Amo na dapat suportahan na ton. Okay, tigyan. Halimbawa, tara nga. Kasi ini ba lang Global Youth Summit. Yung importante man para sa mga kabataan. Ta? Makabig man na ton nga socialization. Ay mga purpose ang aton nga mga kabataan para at least makita nila kung ano gidbalang nila si tinutuyo sa kabuhi. Samtang dugang na ton nga mga balita, o karon na hibaloon taman ni pinagi sa kay Kakipay Bariel, isa ka piso wifi o, ginransak, abi mo paringampel ang unod sini, ginabulubanta sa tagiya, mga ara na guro sa gismil, kaya ti pila nagliin ka bulan, wala niya mabrihan. Since March, month of March, wala niya nanigali mabuksan. Though nagsalig lang siya, bala kumpiyansa nga wala niya ginabuksan kag dogin silbi alkansiya niya lang ang iya siri nga piece wifi. Salig man lang siya kasi may grills, may kabilya. Nagadahom siya nga hindi iya mabuksan, hindi mabrihan. At nakibot na lang siya kahapon paglantaw niya kakas ng pertahan sa iya siri nga piece wifi, hawas ng unod. Nanginhas na lang sang coins ang kawatan. Ate mo ng balita karon ni KK5 Ariel Apas. Samtang duwa ka mga punong barangay sa Sagay nagpatagbahin sila siling pagpatuman sang 20,000 pesos nga BBM scholarship program. Di ang aton gali siling DILG-NIR ining mga inaligar nga nabato nila information ng mga problema kag makabiga daw anomalya sa barangay scholarship grant. Ila man karon iya nga ginatutukan. Pero ti wala man di ma-mentionar ang syudad sang Sagay kag kung ano nga mga barangay. Amo na karon nga ton sini nga talakayon. Kay ti importante na nga maimbestigaran niya sang DILG ang bahin sini mga KK5 kay para at least maklaruhan man kung ano gid ba na ang punto sining scholarship grant. Para bala ni sa mga pigado naton nga mga utod nga wala sing ikasarang nga paeskwela sila nga mga estudyante o kun para niya sa tanan bisan pang opisyal sang barangay pwede man makabel. Amo nang dapat nga klaruhon gid sang aton sini gobyerno. O dapat klaruhon para at least may pagsulundan kag indi iya mabayular o kun maabusar ang nasambit iyang mga programa. Dugang pa naton ng mga balita, abangan ninyo kadi City Investment Incentive Code gin konsulta. Kag ang ano ni? Balita man ni Kakipa Jaco. Ining Gilas Pilipinas Women's baga pasakop naman sa FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament. Uy, kampiyon ha. Samtang Escalante PNP Simulation Exercise kagahapon nagmandinalagon. Samtang may mga netizen nga naga ginkabig nga isa ato ka matuod nga operation. Okay, ti nakita guro nila guri sila ba si may gindakop. Gali ka kay simulation exercise. Amo na dapat klaruhon gid sa aton nga mga awtoridad kay ti kulbaan man nang iban nga wala gid kalibutan, wala gid hinungong, no? Isa lamang ato ka simulation exercise. Sige, magsiling kita simulation exercise. Inabalang daw, kangidanggid man bala sa tunay nga senaryo, parang ampil. Daw ginalimbawa nila kung ano ilang mga reaksyon, anong posibleng mga senaryo or matabo while nga nag-practice sila sang subong sina. Kati di na itong paktan. Mamalay na ito, may matabo gid man na in real situation. Nga muna ang mga ang mga aktuasyon mga KK5 para at least mabalaan kung ano maging response ang aton nga kapulisan. Aton nga mga headlines ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTR Bio, Mighty C, kag DTX 500. Good morning kay Sir Roland Vistar, Norma Binigay, kag Subuman Nini Dalawraw. Ginagreet niya Roselyn Rilatos. Sige. Abo man si ginagreet ni Ma'am Rosie si sino ni? Galang Dulce. Tara sa may barangay Malubon kay Chay Bulet Bulyag. Sige. Thank you again Ma'am Rosie. Dave Salimbot. Dara nagainom sang kape. Tara sa may barangay Baviera. Good morning, Landa. Now, diri kita sa aton nga Pinsarabala. Ang DILG karon, no? NIR, ginatutukan ang posible kag ginaligar mga anomalya sa barangay scholarship grant. Amerikaron ang ginpabutsyag sa aton nga Department of Interior and Local Government Negros Island Region, DILG-NIR. Ining mga report na tuhoy sa mga ginaligar mga anomalya na daw hindi amo ng mga sistema sa pagpanghatag sang barangay scholarship grant sa idalom sining bawat barangay makikinabang program sa aton sining national government. Abrikaron ang pagkumpirmar ni DILG-NIR Assistant Regional Director kag DILG Negros Occidental Provincial Director Teodora Sumagaysay nga nagdangat na sa ila, no, nakalabot na sa ila siring katalatapan opisina ang nasambit iya nga mga reklamo. Matandaan nga pilaman ka mga reklamo mga KK5 nagtuhaw kasunod ining pag-release ng scholarship assistance bala sa lima ka mga estudyante sa tagsa ka mga barangay bangod sang ginaligar paboritismo, nepotismo kag conflict of interest. Amo ning ginasiling naton favoritism, naghatag pabor sa mga malapit lang sa ila, nagasuporta sa ila kag ila lang nga nahamutan. No, amo na ginatawag naton favoritism. Now ang nepotismo naman inablang mismo mga kabataan, family member ginatagaan man sang pabor kag benepisyo, no? Bangod man kay amo na, no? Malapit lang sa ila. Kag ang ginatawag konflikto sa tagsa ka mga interes o conflict of interest. Now, ang aton sining opinion, no, kag komento may angot sini. Ang pag-monitor karon sang DILG NIR sa ginaligar mga anomalya reportedly sining barangay scholarship grant. Isa ini ka importante mga ka K5 nga tikang. Agod nga maprotektahan ang integridad sang programa kag subong man masigurado nga ang pundo sang gobyerno, pundo sang katawhan ang magakadtugid, no, sa mga natungdan hilabi na ini mga benepisyaryo nga mga estudyante nga kwalipikado gid. Ambot sing ganon inang mga gindisignar nga qualified amuna sila mga kakipay bina mga pigado pa sa pigado sa tagsa ka mga lugar kung sino gid ang pinaka less fortunate nga wala gid sang ikasarang ang magpadayon sa pagpaeskwela sa ilang nga mga kabataan despite ka maalam ang ilang nga mga estudyante ang ilang nga mga bata pero daw hindi na gid mapadayon amuna ang pinaka punto kag tinutuyo sa sining programa. Now, ining mga aligasyon sang favoritism, nepotism, kag conflict of interest, hindi dapat pag-ibaliwala. Ilabi na nga ang scholarship assistance naghalin sa pundo sang gobyerno kag ginadisenyo para naman makabulig sa mga kabataan nga nagakinahanglan. Mayo man nga ginpatpat sang DILG mga ka-K5 nga ang mga nasambit nga barangay official dapat magsunod gid. No, sa nagkaigo nga mga kasuguan kag guidelines o pagsulundan sa sining nasambit iya nga programa. Hindi lang dapat nga may scholarship program nga kinanglan man transparent, no? O kon patas kag accountable ang proseso sa pagpili sa mga benepisyaryo. Magambal kita nga transparent, patas kag accountable. Ina lang makita sang tanan mabalaan sang tagsag ka mga constituent kag pumuluyo sa nasambit nga lugar or barangay kung paano balagin patigayon ang pagproseso, paano ginpili, ha, ginselect ang mga benepisyaryo kag mga estudyante nga makadawat kag sarang iyang nga makabaton sa sining nasambit nga assistance o kon programa sang aton nga national government. Sa piyak kabahin, importante, no, nga hindi dayon aton hukman o kon pasakaan dayon sang panumbungon kaso ang bisan sino dire base na lamang iya sa isa lang ka reklamo. No, kinanglan aton, no, sa nasiling na ang insakto man nga pagberipika kag imbestigasyon. Agod may buluan kung mayara gid man sang paglapas kag kun sino ang responsable sini. Ang posibilidad nga administrative case para sa mga mapamatuda naman nga naglapas, nagapakita nga mayara sang accountability ang mga nagadumala sa programa. Amo gina dapat, no, amo ning ginasiling naton nga dapat mayara sang guidelines, mayara sang pagsulundan ang aton tagsak ka mga barangay para mga opisyales dira mayara man sila sang giya bala, no, kag may kahadlok man kag katahap nga hindi man nila pag-abusaron kung ano dirang programa nga gintalana sa ila, no? Kahit badlock sila, kag pwede sila yakasuhan, kag pwede sila magkakasa servisyo kung ila ini abusaran. Pero of course, dapat pareho man, no? Nga sa nasiling naton dapat patas gid ang proseso. Dapat mayara sang prueba, ebidensya kag klaro nga findings kag due process gid, no? Kinanglan sundon gid naton kati first and foremost, after a while, kita, we're in a democratic country, mayara kita sa kinamataro nga magreklamo. As long as mayara sa pagreklamo sa isa ka barangay, sa isa iya ka barangay official, so be it, no? We all know nga ang aton sini nga mga giniliher, ginpili, dira nga mga nagpungko sa pwesto, ready man na sila mo. Wala labot sa ginatawag naton public scrutiny, no? Public criticism, ready man na sila nga magpangatubang sa kung anong pwede ipasaka ang reklamo sila. So far, As far as we know, sa sining diri lamang niya sa aton, sining duha ka mga barangay nga reportedly may mga barangay official nga nagdawat para sa ilatag sa mga pamilya. So far, wala pa man. O, sang may nabaton sila iyang formal, no? Kag official nga reklamo, bahin sini. Now, sa katapusan, ang scholarship assistance, hindi dapat maging instrumento sa ginatawag na ton political favor o kung personal nga mga koneksyon. Ang dapat maging basihan amo ang kwalifikasyon kag panginahanglan sang mga benepisyaryo labi na ining mga nasambit nga mga estudyante. We all know nga ining mga estudyante nga gin-grant regardless kung ano man ang iyong status, bata man sila sa barangay official, ordinary man dang mamumugon sa nasambit nga barangay, deserve man na nila. No, kahit first and foremost, wala na sila ilabot, no? Kumbaga, nagdawat lang sila, ginbutang ilang pangalan, wala na sila yan, din aton sila dapat basulon, no? Kahit ini mga estudyante, nagpaningwa man na sila. Ugaling lang, certain individuals nga gusto lamang makabinipisyo man ang ilang ang palapit sila, that is why nga gintagaan Manila sang pabor. So, naturally, yung mga kabataan, wala na galing problema lagi kati kada barangay lima lang gid ka mga

0: balikan kag makasuhan sina. Di man pwede nga tululungaon ta nalang ni para damo makaambit di na pwede. Okay, te, base yas sa pagsulundan, ang 100,000 lima lang gid kag 20k gid ang dapat nga madawa. Now, kung mapamatudan ang anomalya, dapat marabat gid ang mga responsable kung mayara sang nasiling naton reklamo. Kung wala, dapat maprotektahan ang mga inosente sa wala ginpamatud-an nga mga alegasyon mga kakipay. Amo na ginasiling namon kag punto ginamon. No? Nga as far as the people is concerned, sa tagsak ka mga barangay nga nasambitan na orgin mentionar on mismo mga pumuluyo dira, wala man lang siyang problema para sa ila, okay man lang, kag daw wala man siyang may nagpasaka mismo dira ng mga constituents sa reklamo, then so be it. Daw mga kakipay, yan mo na yung desisyon siyang katawan. After all, sila iya mga kakipay, amo iyang nagpili kag nagbutar sa sining mga opisyalis ang ila tagsa ka mga barangay. Wae man na mo ni barangay kagawad ang Pil Celestial sa Poblasyon 1. O kag ako abi, kaya ako yas old guys siya sa Poblasyon 1. Hindi makami makabuot na sila, kaya sila man niya nga rada sila ng lugar. Sila iya mong nagpili. Da, sila iya makadecide kung anong ila mangin pamatbat. O? Para sa ila sini nga mga opisyalis nga nagpupo. Kag lastly, no, katapusan. Hindi ginaton pagkalipatan sa mga barangay official. No, kay tigin pili kita agod magpangalagad, magserbisyo diras katawan, inang ginatawag naton nga delikadesa. Pagdumdum ginaton, no, sa aton sini kaugalingon, sa aton dira nga pwesto nga hindi ginaton niya pag-abusaran. No, kag inablang magwaslik poder kita nga kita ya unahon tapat ang kaugalingon naton ay nga makabenepisyo, no, kagulihin na lang yung iban. First and foremost, gimpili ka mo, no, kay ang desisyon sa katawan, serbisyuhan sila. O, pinagi sa gahom ninyo da gamiton ang resources ang tagsag ka mga barangay para sa ilaman ka kaayuhan. Abo ginang aton dumdumon. Kati, kung gusto man lang naton galiya mag-avail sa mga programa sa gobyerno, mauna kita, hindi na lang kita magpapili. Maging ordinary citizen na lang kita, civilian, para at least makambal kita balayang wala ka sa ano na, accountability balang ginatawag. Mabudlay man na, kag masakit man, nga maulihi aton pamilya, galing kati, amunang obligasyon naton eh. Ninyo nga mga public servant, amo gid na ang pinakauna-una gid ang inyo ginsumpaan nga tungkulin o trabaho para iyas katawan. Anyway, wala na kita sang time para iyas sa sini. Basta ginatugyan na lang nato na, no, sa aton mga listeners dira ang aton sini pag-analisar, no, sa sining issue. Adiri na kita sa or balik kita karon dugay dugay. Para iya sa mga kumpleto ng detalye sa aton sining nga mga balita. Standby!
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamato.

0: sulod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
5: Oras, alas 5:35 na.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Dari na kita sa aton ka mga balita, mga K5. Una kita sa Balita Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
5: Balitang Nasyonal. Gain kakas na sa pwesto o kon posisyon bilang chief sa Customs Police sa Bureau of Customs sa Zamboanga, ining si Lieutenant Lars Jalani II, amaring amay sa ginatudlo suspect sa pagpanglutang dito sa may Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Nga kung sa ringing kamatay sa pilaged, 4 ka mga persona, lakip na ining mismo suspect, gagin kapilas man sa iban pa nga mga individual. Now, base naman sa Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kabahin ini sa ilang administratibong aksyon matapos ang insidente. Parahin karon ang investigasyon sa mga awtoridad, agud may baluan naman kung anugid ang motibo sang nasambit nga sospetsado. Base naman sa inisyal nga report, 2 ka mga estudyante ang nagkalamatay, kag 2 man ka mga guwardiya ang ginbawian sang kabuhi bangod sining pagpanglutang.
2: Balita K5 sa umaga.
5: Now may kang tanan man sining kaso sa sining panghitabo, nagmando na sang imbestigasyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya naman sang gobyerno nga magpatigayon sang investigasyon. Angot iya sa nagluntad man nga pagpanglutang dito sa may Ateneo de Zamboanga University. Karag resulta sa pagkamatay, no, sining 4 ka mga individual, ginkasamad naman sa pila pa. Ginpahayag ni BBM nga magabulig ang gobyerno sa eskwelahan kag mga komunidad, agud masigurado ang kaluwasan naman sa mga estudyante. Ang insidente nagluntad takna alas 8:30 sang aga, konserin ang sospek ang mayara sang dala nga high-powered firearm kag isa ka 9mm pistol or 45 caliber pistol. Adaw 9mm nimo ang ginreport, no, parang ampil. Amoning bit-bit sang estudyante na nagpanglutang sa sulod iya sang eskwelahan. Siya doon kasakit mo, lantaw kong video sini pa rin ang pil, ginblar lang. Pero mayara man sang video nga klaro, gin mo, ginpost. Nag-live gali ning suspect. Pag-live sang suspect, wala niya na makuaan ang paglutang niya mismo sa 2 ka mga gwardiya. Kaya ti daw nagsugod na dahil ng live mo sang ara na siya sa may babaw nga kung ano nga floor basta na ibabaw nga bahin sang ilang nga building eskwelahan kag dito na siya nagpangsulod sa mga classroom in pangtayaan niya ang mga kung sino tong makita niya pero daw may ginapangita siya eh, no, something like daw teacher to una niya gintuunan pero tid wala niya maigo and then after that ang isa man to kay estudyante. No, nagpasalamat na lang kita kasi iban dito nga daw mga inosyente nga daw wala man guro labot siya siring target or tuyo nga pang tiruhon daw gin pang agyan niya na lang gin pabayan niya dami aral lang gin siya punteriya mo nga pang tiruhon daw muna ang natabo. No, after that allegedly nagatiro man sa kaugalingon ining nasambit iya nga grade 9 student. Now may angot gyapon siring nga balita mga ka-K5. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nagpagwa sang statement kon pagpahayag ini nahanungod sa responsable naman nga pag-report kag pagsunod sa kasuguan ini iya matapos ang natabo nga insidente sa pagpanglutang sa isa iya ka unibersidad dito sa Zamboanga. Now, ang kaundan sining nasambit iyang statement mga ka-K5, basaho na ito. No? Statement on responsible reporting and legal compliance regarding school shooting incident in Zamboanga City. The kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas extend its deepest sympathies to everyone affected by the tragic school shooting in Zamboanga City. Unang linya sang statement. We urgently remind all news outlets, journalists, content creator, and social media user that protecting human dignity and the rights of minors must take absolute precedence over views, likes, or speed. Kada sigon sa pagdulong sang informasyon o kung balita, dapat, no? Unahon gid naton ang kinamatarong kag dignidad sa mga minor di edad labi na ining mga estudyante. Okay, ti nagalapta subong sa social media ang video, may mga klaro pa nga video, may mga laragway nga klaro sa itsura kag kahimtangan sa mga estudyante nga naimbulbar, no, kag nalamita sining nasambit nga shooting incident. Labi na sa mga abya naton da social media user, no, kag content creators, so dapat mangin responsable man kita kay ti mo gini silang pinakaano pa ring ampil unlike sa aton nga na train na edukar na hasa na sa patag sa pagbroadcast, may ara gi kita sa ginatawag knowledge about responsible broadcasting kag pagdulong sa mga balita unlike sining kati kabalo naman kita social media, no, halos tanan subong, oh, content creator na si Migo gani na tong Christian Puluang gani vlogger na may sticker na gani gina panangatag Christian Puluang ati amuna no ang aton ginapalinton dira dapat mangin responsable kita tanan, no, hindi man lang para sa amon yung mga broadcaster ulo trabaho na muna kag inaya may mga code of ethics ka mga ginasundan bahin sina pero ti kalabanan sa aton sa inyo da wala gid, no, sa mga muna klase iyang patakaran kung kaysa nagpinataka na lang post kag wala na nagadumdum sa kinamatarong kag dignidad ban sa mga biktima basta ka may ma-post lang ah reels na dayon ah dapat maging responsible kita. Now dapat, no, hambalya sa KBP, please practice empathy responsibility online by following this step. Protect minors, hindi kita mag-post, share, broadcast sa mga pangalan, mga nawong nga klaro, nag-identify sa mga detalye sa mga kabataan nga naimbulbar dining traumatic events, whether they are victims or involved in the incident, o kung bisan pa ang suspect man. Protect them from further trauma and public sensationalism. Respect victims and families. Give grieving families privacy. Never share graphic imagery, uncensored media, or intrusive footage of private grief. Amo na gani kita iya paringampil, no? Bilang responsible media, ang mga nawong kung kaysa sa mga biktima or suspect involved or authorities, gina blur out gina naton, labi na konsensitibo ang mga insidente or kaso. No, kahit yung una bes, bawal na sa meta. Ikadua, ginaprotektahan man naton ang mga dignidad sa mga natungtan. And of course, video, gina blur out man naton, gina blacken. No? gina black and white, gina blur, para at least hindi man klaro, para bisan pa paano malaragway, kay depende na lang sa imahinasyon, no, sang aton nga mga readers kag viewers. I-prioritize ginaton dapat, no, prioritize humanity over speed. Sensitivity and safety must take precedence over breaking news first. If you have posted and blurred photos, graphic videos, or private details of those involved, please delete, blur, or take them down immediately. Let us share content with restraint, empathy, pag-respect man. No? Respect for the law. Amo na, ang kaunda naman sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nawang aton nga balita nasyonal, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio kag DTX 500.

0: Q3 Bio with Vision.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vision.
2: Ang Vision.
0: Yung may D3.
2: Mapakas, mga butika.
3: Balik kita sa aton siling pagpangalagad. Oras, alas 5.44 na. Padayon ka mga nagpamati dire sa 89.7 MHz sa programang Balita ang K5 sa Ubaga. Ako sa Gihapon, si K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Aginaupdan kita sa aton niyang sparring partner sa VMix kag Master Control. Sa aton siling live streaming via Kagawad ang Phil Celestial. Sa Gihapon, good morning sa aton dirang mga viewers, mga listeners, labi na sa kay Kagawad Emilia Orocio. Si Vied Florida Andrada, good morning. Lain gidyagyapon ang year 2000 kag 1990s kaysa sa 21st century. Magid, chaktugid, Sir Vied Florida Andrada. Good morning, Ma'am Vangeline Tuliagalape. Norma Binigay, excuse me po. Sa radyo na lang ko mamati, sir. Bye! Bali, Ma'am Norma Binigay, paring ampil. Si Ma'am Rosie, still watching. Wilma Suso na muman. Monitor lang ko di Gyapon, sir. Nini Dalawraw, Aramas, Tidi Pulse, mag-Gyapon. Amo na yung mga solid nga mga listener na ito. Gahi kayo ba? Tiga-tiga kayo, gahi. Solid. Sige! Now, diri kita sa aton nga balita probinsyal, balita lokal.
0: Balitang lokal.
3: Gin inagurahan kagin bindisyonan sa pagpanguna iyan ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson, ang Negros Occidental Halfway House sa may Santa Rosa, Banwa, Sang Murcia. Amo ni mga kakipaib, magasilbing temporaryo nga puloyan o ilistaran kag support center para iya sa mga individual nga nagbalik na sa malinong kag produktibo nga kabuhi o sa sabak sa gobyerno. Mga anugali pa rin ampil, mga former rebels nga nagbalik na sa sabakan sa gobyerno sa aton sining susyudad. Kung gusto na nila iya magpuyo sa malinong, amo ni siya ang temporaryo nilang ilistaran. While nga dira, nagpreparar sila, no, ginahasa nila ila kogalingon sa mga mayo kag tama na nga pagpangabuhi inang sa malinong na nga pagpangabuhi dira sila na for the meantime. Now, kabahin ini sa ginatawag nga peace building kag reintegration effort no sang aton nga probinsya kag suporta naman sang enhanced comprehensive local integration program o kon ICLIP. Ataga na mga benepisyaryo sang psychosocial intervention, livelihood training, aradra. No, kagiban pa ang mga programa, anti sila makabalik naman sa ilatag sa mga komunidad. Pero kay Gob Lacson, ang pasilidad, nagasimbolo naman sa ikaduang kaigunan para sa mga benepisyaryo nga makapangita sang trabaho, makasuporta sa pamilya, kag makapadayo naman sa malinong nga kinabuhi.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Ati kampiyon na, no, para sa aton nga mga utod, gusto na magbalik sa sabagkan sang susyudad sa aton nga gobyerno, inang takaan na sila, tamad na sila nga makig-away dito sa kabukiran. Ati amon yung pinakanami, suportahan ginaton para at least hindi na sila magbalik, hindi na sila iyang nga magpinsar paliwat nga mag-rebelde. Muna da, ang naming mga programa. Now, sa iban pa naton ng mga balita, diri kita, no, sa syudad diya sang Sagay, kay man nagpakita sang mas mabaskog iyang partisipasyon ang mga kabataan sa syudad sang Sagay matapos ining 195 ka mga kabataan Sagay noon ang nag-attend, nagtambong sa Global Youth Summit 2026. Gaginhiwat naman dito sa syudad sa Bacolod. Mas mataas ini komparar sa 135 ka mga delegado sa itong tinalikdan nga tuig. Nga nagapakita sang mas mataas nga interes kag partisipasyon sa mga kabataan sa mga programa kag diskusyon nga nagatuhoy sa ila nga papel sa komunidad kag palabuton. Amo ning nasiling na mo ni Kagawad Ampil, no? Importante gid mga kabataan naton tagaan importansya suporta sa aton tagsa ka mga LGU, no? Tagsa ka mga komunidad Nga para at least di man sila iya makadto sa malain kag magtalang-talang ang ila sini nga banas. Amo ning nami no para at least damo sila makilala. Wala labot sila landa nga gadget sa ila iyang social media. Mismo pakilubilo bala sa aktual gid yang pakikisama dira sa mga kapwa nila kabataan, amo ang pinaka importante gid no. Amo ra gani kami ni paring ampil amo ni machikiting ina pa intra namon sa kuano dang gusto nga mga sports di ba paring ampil inang despite man nga kapaningwa man namon nga mga kabataan inang at least ma feel nila bala yung aktual gid bala nga pakilubilo bala paring ampil sa mga kaparehas nila nga mga estudyante kag mga pamatan-on man. Ano nang importante ginatudlo namon? Kahit ilantawa, nagkakalatabo subong, mga kabataan, umos sa aton man gahandom nga pagpaningwa, kung kaysa mga kabataan ta na ano ta na, nalinta na naton, nasaligta na lang sa mga gadget or sa ibang tao, wala tagili kabaluya kung ano-ano nang ila sila nga ginapinsar kagang mga gusto man nga buhaton nga makapalain hindi lamang sila kogalingon kundi mismo sa iban pagid. Amo nang likawan ginaton. Now, nagtipon sa summit ang naglain-lain nga mga young leaders, change makers, mga youth advocates kag iban pa para sa pagtuon, pagbinuligay, kag paghisgot naman sa mga isyu kag oportunidad kamay kaantanan sa mga kabataan. Kabay pa, no? Damo pagid sunod pagid tuig, paglilintara diri kag suportahan pagid sang aton nga LGU, no? Very good, kampion kampion. Mga amo ni klase programa kampion. Now, diri kita sa isa ka piece wifi nga ginransak. Okay, tinginaligar tatlo kuno daw ka mga persona. I don't know kung nakita aktual or may CCTV footage. Anyway, yung maning aligasyon no, sa tagiya, actually kilala maganina mo ni paring ampili, no? Si Ma'am Anasor Bidreho, ano ko na ipilido ni Ma'am Anasor? Alvarez. Ang nabiktima sini, ambalta na lang, dira siya sini nga tindahan. Ahay, ang nakaplastar da nga pisuway pa'y damo na guro kung tani ni Unod, kapinjismil ganing bulubanta niya. Nga Unod sini, ginrongkab sining mga kawate. Naging kadtuan niya ni KK5 Arielapas, ang lugar kagin interview ining biktima yari ang iya sidig report kaki Fabarial
2: piso wifi ginransak sa ginaliga tatlo ka mga persona sa siyudad sa Sagay Bulubanta masobra jismel ka pisos gintaban sang kawatan garing balita naton gintutukan
4: na ng mga sinsinyo only siguro mga sobra tingkay kay alin pa sang march nga wala ni naabrihan mo.
2: Mas sobra 10 mil ka pesos ang gintaban sa ginaaligar tatlo ka mga kawatan matapos sa pagpangransak sang isa ka piso wifi. Natabo ang insidente dakna alas 11 sang gabi kapin kung kulang Agosto 17, 2026 sa Purok Bangkusay, Barangay Poblasyon 2, Siyudad sang Sagay. Ginkilala ang tagiya kay si Aljas Rosana, residente man sa susamang lugar. Suno pa ni Rosana nga halin pa sa bulan sang Abril hasta subong nga wala nila nabuksan ang amo nga piso wifi. Sigun pa ni Rosana nga natalupangdan lang sa iya nga bana pagsulod sa ila tindahan nga nagabukas na ng among apis wifi kag may ara pa nga nabilin nga gingamit sang pagpanglungkab. Ginpatay pa ang streetlight kag ang ila suga sa ila tindahan. Sa subong ginapahibalo na ang Sagay PNP kalabot sa pagpangransak nga natabo sa ila nga tindahan.
4: Naginabrehan nila ang sa atubang sang piso wifi nga makasulod lang ila kamote. Naanogro sila nakulbaan kay siyempre basi makurinti sila kung tuuto nila nagtaklas sila diri sa amon nga kudal. Pagtaklas sila sa kudal mo naging ransak yung nila ang diri sa sunod nga piso wifi. Nga naging dalagin nila tanan ng mga sinsinyo only. Siguro mga sobra tingkay kay alin pa sang march nga wala ni naabrihan mo.
2: Ini si KK5 Ari Lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.
3: Madamog inyong salamat ka K5 Ari Lapas sa imo siring report. Grabe, ano man ka bulan gali nga kita sining piso wifi. Wala na naabrihan ni Ma'am Anasor. Amuto nga na tipo na kumpiyansa malang gurong pobre. No, ang tagiya. Again, pabayaan niya lang. Kasi siguro ba si tuyo niya guro nga sa Disyembre na Abrihan para pang Christmas? Eh, pinsara, magtag 5, 20, pulo dang ginadagdag pa rin ang pil. Laban-laban, giguro eh. Malapit-lapit, guro, 10 mil or sobra 10 mil man ang kita. Amo ng pagbulubanta ni Ma'am Anasor. Kasi magkita lang ang piso wifi, abibutang tag sa kalibo, ang isang bulan. At ilas 6 mil na. O kung more than that, No, magtag 1.5 or 2.000 at ipiho gid, no? Mara, guros mga 10.000 gid. Ang pag-estimate ni Ma'am Anasor Bidreho Alvarez. So, next time, Ma'am Anasor, himuon mo kadadlaw or kadahulog da, kwaon mo na lang ang unod. Kung may mahulog, kuton mo dayon. Hindi mo na lang pag ibilin da mismo sa kahon. O kon pa welding mo na lang na himuon mo nga steel. O kon ngita kablay sinang bolt bala nasudlan sang mga manggad na mga kwarta pa ring ampil, himuon mo piece wifi bolt. Bolt sa bangko bala nang sulid gid nga steel pa ring ampil. Oh na, malit. Binilyon na niya masulod da. Big time ng kawatan makatuklos na da karon. Ay, dere kita sa ginabangan ni paring Franklin Martinez. Ang balita, report. Parte sa sport ni KK5, Ryland Recto Nieves. Uy, good morning, gili kay Drowa Jennifer, Rodrigo Cervantes, Lara D. Lugatiman, amaman si Kagawad Elialy Salvador Burdan, kag Rodrigo, Rodrigo Cervantes. Sige, yan na si KK5, Ryland Recto Nieves. Iya sining niya, Sports News.
5: Subo nga Martes, magaba inis-inis ang Gilas Pilipinas Women sa PIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Iniagud madungan nga ng ilang tsansa nga makalabot sa 2028 Los Angeles Olympics. Ini man ang una nga major nga kompetisyon sa Philippines Women's National Basketball Team sa idalom sa bag-o nga head coach nga si BT Toes. Ang Pilipinas yara sa Group B kaupod ang World No. 7 nga Canada, World No. 22 nga Senegal kag ang host country sini ang Mexico nga yara sa rank number 31 sa kalibutan. Ang Brazil, New Zealand, Argentina kag South Sudan yara sa Group A. Ang duha ka pinakamataas nga koponan gikan sa tagsa ka grupo mag-aabante sa mosunod nga hugna samtang ang kabukusan nga kampiyon sa torneo makakuha sa isa ka pwesto sa Olympic qualifiers. Ang Gilas Pilipinas women roster naglakip kamday Vanessa De Jesus, April Bernardino, Ken Pastrana, Janet Potihiros, Angel Sorada, Luna Usar, Jack Animam, Sophia Digades, Jess Juson, Alisa Rodriguez, Monique Del Carmen, kag Kisi De La Rosa. Para sa balitang K-5 sa umaga, kinis ka K-5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K-5 News FM.
0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
3: Madamo gigi salamat sa aton nga mga viewers, mga listeners subong nga adlaw. Tubtob naman na buwas, Webes. Gitaay na naman kita. Thank you gid sa aton nga mga kapdanan nga nag-file sa ila siring nga report. Ka K-5 ba Rayland Recto Nieves, ka K-5 ba Ariel Apas, ka K-5 Jomari Sunido nga naglakat kay may ara siya sang confidential funds. Kaya kadtuan. May ara siya sang importante gali nga kadtuan. Sabi ko gani kung confidential funds na. wala, may higing katuan si importante. No, mutong nag-lisensya sa Ingagaw. Basi balita man guro. Thank you man sa kay K-5 Bomba Marilu, Joel Abilay, JR Gilatagaan, kag Subuman, Ray Matthew Tirasas, Denmark Mahinay, kag sa aton siring partner diriya sa studio, sa aton siring master kag B-Mix Control, si K-5 ang Philapoy Celestial. Aton siring station manager Ma'am Kulin Mansanaris Cubia. Aton siring big boss Doc Ramil Itanguy. Ini ang inyo alagad ka K-5 Ruel Carbao sa Penada. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K-5 News FM.

0: ay maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Indi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Al Dawood Jairus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jairus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jairus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: K5 News FM.
3: Terry Drill sa South Korea.
4: Balitang Sports.
3: Alex Ayala nalutos batok kay World Number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open.
4: Balitang Entertainment.
3: Derek Ramsey voluntaryo nga ginsungka ang iya supercar matapos matukiban nga peke ang plaka.
4: Balitang Negosyo.
3: Kag 91% sang budget sang Pilipinas na release na. Sa detalye sa mga balita.
4: Balitang Regional.
3: CPG Rampton nasapon patay kasunod sang engkwentro sa Banwa sang Kawayan. Nasapon sang otoridad ang lawas sang isa ka remnant sang Communist Terrorist Group kon CTG nga nakaikwentro sang 62nd Infantry Battalion kon 62 o kon 62IB sa Sitio Calamba Balang Barang o kon Sitio Calambia Barangay Trinidad, siyudad sang Gihulngan, Negros Oriental, Lunes nga adlaw Agosto 17. Ginkilala ang nasapon nga si Alias Dagohoy katapos ang Squad 2 kag CO sang Section Guerrilla Unit 3 sang ginbuking sang o kon ginbungkag nga Central Negros One. Ginapatingan nga nakaangkon sang pila si Dagohoy halin sa 5 ka minuto nga engkwentro kag ini ang ginbayaan sang iya mga kaopdana sa Sitio Uyangan, Barangay Budlasan sa siyudad sang Canlaon kun sa diin ini nasapon sang otoridad samtang nagapatigayon sang pursuit and clearing operations. Magluwas diri na recover man ang mga soldado ang isa ka M16 rifle, 3 ka long magazines, mga bala kag personal ng mga kagamitan na sa lugar nga ginluntaran sang engkwentro.
0: NIR ginatutukan ang anomalya sa Barangay Scholarship Grant. Ginatutukan na sa Department of the Interior and Local Government and Negros Island Region ang mga reports na tuwi naman sa anomalya sa pagpangatag sa Barangay Scholarship Grant sa idalom sa bawat barangay makikinabang program o kung BBMP sa National Government. Ginkompirmara ni DILG NIR Assistant Regional Director kag DILG Negros Occidental Provincial Director Chodora P. Sumagaysay nga nagdangat na sa ilang opisina ang nasabit nga reklamo. Madumduman nga pila ka mga reklamo ang nagtuhaw kasunod sa releasing sin scholarship assistance sa 5 ka mga estudyante sa tagsa ka barangay bangod sa ginaligar favoritism, nepotism, kag conflict of interest.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, Vice Mayor sang San Miguel Leyte ginpasakan sang kaso sa ginaligar pagplano nga pagpatay sa iya utod nga mayor. May balita si K5 Roger Tilana.
5: DTX 500 Morning Newscast.
6: Ang ngayon ng National Bureau of Investigation, Eastern Visayas Regional Office, si San Miguel Leyte Vice Mayor Iboy Sabdao dahil sa umano'y pagkakasangkot sa planong pagpatay sa kanyang kapatid na si Mayor Norman Sabdao at sa executive assistant nito. Ayon sa NBI, sinampahan na rin ng kaso si Vice Mayor Iboy Sabdao kaugnay ng umano'y planong pagpatay habang patuloy ang pagkalap at pagsusuri sa mga ebidensya laban sa kanya. Posible ring umanong si Vice Mayor Sabdao ang mastermind sa nasabing plano at batay sa mga impormasyong nakalap ng NBI.
7: Pinasuhan na rin namin yung Vice Mayor dahil sa lumalabas sa investigasyon, tinuturo siya, siya ang nag-utos. Sa tingin namin, si Vice Mayor ang may utak.
6: Ito ay matapos aristuhin ng NBI ang dating advisor at consultant sa Office of the Vice Mayor na kinilala sa alias na Hill sa isang entrapment operation noong nakaraang Agosto 13 sa Barangay Santa Rosa, Barugol, Leyte. Ayon sa NBI, minamanmanan umano ang mga kilos at lakad ni Mayor Sabdao at ng kanyang executive assistant na may napagkasunduang bayad na 80,000 peso bawat isa. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
5: GX 500 Morning News.
0: Dalakingan anita ginlutang pilason sa kula si Antike. May balita si ka K5 Aileen Magbanwa.
5: GX 500 Morning Newscast.
2: Pilason ang isara kalalaki matapos nga ginbadil kang anang ginsita. Ginabanta alauna imedya sa Kasanagan Agosto 16 sa Barangay Condes, kula si Antike. Ginkilala ang biktima kay alias Oscar, 56 anyos, kasado, residente kang nasambit nga barangay. Suno kay Police Major Paul Kenneth Magan, OIC kang kulasi MPS, ginsita kang biktima ang sospek nga nagatambay sa agsaran kang andang balay, bangad ana ginsuspetsahan nga basi may malain nga tinutuyo. Apang nagsabat naman ang sospek nga may ginahilat nga amigo, kag nagtuhaw ang komprontasyon sa tenga kang darwa. Gintawag pa kang biktima ang magurang nga babahi nga gilayon man nagwaimaw kang isara na pagidkabugto. Apang anda rin lang nabatian ang sangkalupok, kag nakitaan nga may igo rin ang biktima sa natuong nga bahin kang idalom nga ira kag naglapos sa piyak nga lawas. Gilayon nga nagsakay sa motor ang sospek para magpalagyo, apang nahawidan pa kang bugto nga babahi ang motor, rason nga natumba kag nabilin sa lugar, apang nakadalagan palagyo ang sospek. Sa tulad, nagapaayad sa ospital ang biktima kag sa estable rin nga kondisyon. Padayon naman ang operasyon kag imbestigasyon kang kapulisan para sa nagpalagyo lagyo nga suspect nga ginaaligar, pangayaw kag indi kilala kang biktima. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antike. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antike, K5 News FM.
5: GTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balitang regional, Iloilo City Government nagpasalig nga mayara sang bastante nga relief goods para sa mga apektado sang baha. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
5: GTX 500 Morning Newscast.
8: Ginpasalig sa Iloilo City Government nga mayara sang bastante nga mga preposition ng mga relief goods para sa mga naapektuhan sa pagbaha sa Iloilo City. Suno kay Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Mayor Raisa Trenya, sa iya ginpahayaga nga mayara na sang ginaplastar nga mga relief goods sa mga kabarangayan ang gudgirayon nga makahataga kun may kalamidada. Magluwas pa dira automatic naman na gina-activate ang community kitchen sa mga evacuation centers sa gud maghatag sang libre nga pagkaon sa mga evacuisa.
9: Sa karon mga K5, base sa pinakaulihi nga report sa CDRRMO, nagdangat na sa masobra 500 ka mga pamilya sa karon temporaryong nga nag-atener sa 17 kabukas ng mga evacuation center diri sa may syudada. Report nagikan sa Iloilo City, inis kay K5 Jenny Kaoyonan para sa kapitan na balita sa Dicho Pupito. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
5: GTX 500 Morning Newscast.
0: Airplus na galonggong ginhimo bilang bottled products sa mga mangingisda sa Olongapo. May balita si ka K5 Aileena Sanchez.
5: GTX 500 Morning Newscast.
10: Ginawang mas mataas ang halaga ng galonggong ng Bangkero and Fisher Folk Association sa Barangay Barreto, Olongapo City sa pamamagitan ng pagproseso ng mga surplus na huli bilang Spanish-style bottled products. Sa halip na ibenta agad ang sobrang huli sa mababang presyo, pinroseso at ipinackage ito ng mga mangingisda upang mapahaba ang shelf life at magkaroon ng mas mataas na kita. Isinagawa ang proyekto sa tulong ng US Embassy Manila's Fish Right Project, katuwangan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR at pamahalang lungsod ng Olongapo na naglaan ng production facilities at post-harvest equipment kabilang ang smokehouse. Nakatutulong din ang processing, packaging at pagbebenta upang makalikha ng karagdagang trabaho para sa mga miyembro at kanilang pamilya. Ang Bangkero and Fisher Folk Association ay isang Dolly Registered Community Enterprise na may 40 aktibong miyembro, kabilang ang maliliit na mangingisda, tourist boat operators at mga kababaihang sangkot sa pagproseso, marketing at distribution. Samantala, layunin ng grupo na palawakin pa ang merkado sa pamamagitan ng mas mahusay na pack packaging, trade fairs at digital platforms gaya ng Bangkero Bay. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Aileen Cavasanjas para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: GTX 500 Morning Newscast.
3: Number 9 Most Wanted Person sa Statutory Rape, arestado sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa Devero.
5: GTX 500 Morning Newscast.
11: Inaresto ng pulisya ang isang 18 anyos na lalaki na kinilala bilang isang number 9 most wanted person
2: sa regional level dahil sa kasong statutory rape sa Barangay North Luzon, Valencia Negros Oriental kamakailan lang. Isinagawa ng mga tauhan ng Valencia Municipal Police Station ang pag-aresto sa ilalim ng Upland Tracker batay sa warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court Branch 31 sa Limagata City na may petsang Hulyo 20, 2026. Ang warrant ay may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa kustudiya ng Valencia PNP para sa wastong disposisyon at pag-proseso ng dokumento bago ang wastong pag-turn over sa Department of Social Welfare Development o DSWD. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Rico Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning.
2: Wanted person sa kasong arson, arestado sa Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
11: Inaresto sa Libacaw Municipal Police Station ang isa ka wanted person sa may sitio proper, Barangay Luktuga, Libacaw, Aklan, kahapon adlaw sang Martes, Agosto 18, sa kahom sa nga warrant of arrest sa kaso nga simple arson na may arak criminal case number 18599, ginisyo ni Noble Judge Jubel Barrera del Moro sa nga Regional Trial Court Branch 2, Calibo, Aklan, na aresto ang wala na pakingad ding akusado, samtang wala man sa may ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa iyang nga temporaryong kahilwayan. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Libacaw PNP ang suspect para sa nagagaigo nga dokumentasyon kaga disposisyon. Nagapasalamat naman ang awtoridad sa bulig sa nga komunidad kaga padayon nga gininganyong publiko nga i-report ang makaduluda nga mga tawo o kon aktibidad nga ara sa ilang nga lugar. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
3: Mangunguma sa Taytay, Palawan, arestado sa grave threats, balak ang drug paraphernalia na kumpiskar. May balita si K5 Grace Belostrino.
5: DTX 500 Morning Newscast.
12: Timbog ang isang 48-anyos na magsasaka dahil sa grave threats sa Barangay Poblasyon Taytay, Palawan noong August 18. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, agad na rumisponde ang Taytay Municipal Police Station matapos makatanggap ng report at naaresto ang suspect sa tulong ng mga barangay officials. Na-recover sa kanya ang 5 bala ng .45 caliber, digital weighing scale, 2 patalim, improvised glass tutors, metal cup at 3 lighter. Inihahanda ang mga kasong grave threats at paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Illegal Possession of Bladed, Pointed or Blunt Weapon laban sa suspect. Hindi na isinalaysay ng pulisya ang mismong naganap sa insidente.
2: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning News.
2: Sa katapusan ng balitang regional, duha ka most wanted person arestado sa separadong operasyon sa Capiz. May balita si K5 Darren Henson.
5: DTX 500 Morning Newscast.
13: Madinalagon nga naaresto sang kapulisan ang duha ka most wanted person sa separadong operasyon sa probinsya sang Capiz sa sulod lamang sang isa ka adlaw sang Agosto 17 sini nga tuig. Last 3:30 sang hapon ginserbe sang Maayon Municipal Police Station ang warrant of arrest bato kay alias Denden 51 anyos top 3 municipal level most wanted person sang Maayon samtang yara ini sa kustodiya sang Capiz Rehabilitation Center sa Barangay Lawaan Rojas City. Nagapangatubang ang nasambit nga persona sang kaso nga homicide sa ilalom sang Article 249 sang Revised Penal Code. Ang warrant ginpagwasan tong Agosto 12 sang Regional Trial Court at 6th Judicial Region, Branch 18, Roa City, kag may ginrekomendar na piyansa nga 120,000 pesos. Nagapabilin ini sa kustodiya sa nasambit nga pasilidad para sa nagkaigo nga legal nga proseso. Samtang last 5:44 naman sa hapon sa kapareho nga adlaw, naaresto sang tracker team sa Pututan Municipal Police Station, kaupod ang Dao Municipal Police Station, si alias JP, 18 anyos, top 8 provincial level most wanted person sa Iloilo. Naaresto ini sa Barangay Agtambi, Dao, Capiz. in serbe batok sa akusadong warrant of arrest para sa kasong attempted murder sa ilalong sang Article 248 kaangot sang Article 6 sang Revised Penal Code. Ang warrant ginpagwasan tong Hulyo 24 sang Regional Trial Court Branch 68 Dumangas, Iloilo kag may kinrekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Nagapabilin man ini subong sa kustodiya sa Pututan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si Kaki-5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko nga Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
5: DGX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa Balitang National, maidid nga investigasyon ginmando ni PBBM angod sa pagpanglutang sa Zamboanga. Nagpagawa sa opisyal nga pahayag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. angod sa nagluntad nga pagpanglutang sa isa kapribado nga bulutuan sa Zamboanga kahapon nga adlaw sa Martes, Agosto 18. Ginmando ani Marcos sa mga otoridad kag iban pa nga mga kahilabtanan nga ahensya nga magpatigayon sa maidid nga investigasyon angod sa nasambit nga insidente. Sa piyakabahin nagagawa sa investigasyon nga ginsulod sang grade 9 student ang room 404 kung saniin ginluthang sini ang grade 10 student antes nagpadulong sa ikatatlo nga panalagan nagsinggit ka ginluthang ang iya kaugalingon. Luwas sa mga estudyante patay man ang duha ka mga gwardya samtang pilason ang siyam ka mga estudyante ginalantaw sang kapulisan nga planado ang pagpangluthang.
14: Tension bill ginaprobahan sa Senado sa final reading. Ginaprobahan na sa Senado sa third kag final reading ang hagdang nga nagahatag sa proteksyon sa mga pasyente kag caretakers nga hindi na makasara nga magbayad sa hospital bills sa Convalescent Hospital. Nakasaad naman sa Senate Bill number 1511 nga dapat pahanugutan ang pasyente nga makapauli kung naka-recover na siya sa balatian. Nakasaad man sa hagdang nga hindi mapriso sa ospital ang pasyente kung hindi ini makabayad sa mga Balayran sa ospital o kon medical clinic nga ginalakipan sa professional fees sa medisina kagiban pa. Wala man ginapanugutan sa proposed bill ang pagpriso sa mga caretakers. Representatives kalakip na sa mga bagubunag nga lapsag bangod sa wala mabayaran nga hospital bill.
5: Balita International.
14: Trump ginmaduan ang Pentagon nga limitahan ang military drills sa South Korea. Ginmaduan na ni US President Donald Trump ang Pentagon nga limitahan ang mga military drills kaupo ng South Korea. Matapos nga naman nga nagpamalibad ang pungsod nga maghatag sambulig batok sa Iran. Sa post naman ni Trump sa truth social page, not happy o kung wala siya nalipay nga nagsugot ang Amerika nga magpartisipar kagiyaman ini nga gin-highlight ang maayo niya nga relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ang tuigan nga All-Kai Freedom Shield Joint Military Exercise ang magsugot sa Lunes, Agosto 17 kamagalawig ini tutup sa Agosto 27. Samtang 18,000 naman ka mga soldado sa South Korea ang nagapartisipar sa among exercises.
5: Balitang Sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, sa Alex Ayala na lutos bato kay world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
15: Napaslawan ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala nga maluto si world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open Round of 32 sa Lindner Family Tennis Center sa Ohio, USA kahapon Martes, Agosto 18. Ginlutos ni Anisimova si Ayala sa nasambit ni hinampang sa scores nga 6-4, 4-6, 2-6. Nangin manami ang hinampang ni Ayala sa opening set. Apang nagbawi si Anisimova, rason niya nakuha sining kadalagaan. Sa karon, ginalauman nga masunod nga maghahampang si Ayala sa US Open. Para sa balitang sports, singidulong sa DTX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5.
5: Balitang Entertainment.
14: Derek Ramsey voluntaryo naman nga ginsungka ang iyang supercar matapos matukiban nga peke ang plaka. May balita si ka K5 May Kilan.
16: Buntay ang ginsungka sang aktor nga si Derek Ramsey sa Land Transportation Office ang iyang nga supercar matapos nga ginaligar na dakpan ini nga nagagamit sang peke nga plaka. Suno kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, nagpalapit sa ila si Ramsey kag ang negosyante nga ginbaligyaan sang aktor sang salakyan kung sa diin ginsungka man sang negosyante ang iyang nga driver's license. Apang wala pa niya

0: Sa Busan sa bulan sang Hulyo. Sa karon, yara na lang sa 610.9 billion pesos ang wala pa na-release nga budget sang Pilipinas. Ang mga na-release nga budget ang ginpanagtag sa mga ahensya kag departamento sang gobyerno para sa mga nagakaigo nga programa sa mga pumuluyo. Mga ka-K5, mamayado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Venabay.
1: Kagako naman si ka-K5 Polina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga,

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagat.

0: Pangarap mong trip, Your Text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Your Text that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Your Text, the sleep specialist.
3: 101.5
4: News FM. K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, lasay si Medya sa aga.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
7: Kaghimay-himayon, standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
7: Sobra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano nang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay, kanami! Karon lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: De los Pueblos! Isa ka, my day, good morning. Sa ato naman, mga suki ka mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta ang ato mga palangga, mga ka-K5? Sa igad sa may bayo, tunga sa Kaumham, ibabaw sa Kabukiran. Lakip na sa Bilog Provincia, sa Negros Occidental, ganap Banua sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
10: Good morning, Foro de los Pueblos.
5: Well, kami gihapon ninyo, Power Door every morning. Ako naman si K5, Aljan Castan.
11: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
5: Welcome in your riding in tandem until 9 in the morning. Doon nag-sulo sa grak ang timog na ito, K5, Eric. It's because mga alas 12 naman. Hindi, sa tulog na. No?
11: Ako lang is tulog.
5: Imagine naman, alas 12 na takapuli. Tuloy pa rin ang laban. Sa atong mga utod na nagpamati sa karon nga aga, hindi nyo kami makita ni K5 Eric sa K5 News FM Bacolod 101.5.
11: Okay.
5: Ginaagda namon kamo sa aton bago sa ringa page, gandara kita na yung nag-live sa K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Amo na nga aton bagong purian. Gapa di kamo nakatanaw sa aton sa ringa live broadcast. No? Di K5 Itan, nag-live na ito sa buong K5 Itan. Eh, share na muna kay Pabe Rica aton nga live subong matrion, no? So, imbukada, kung hindi kita subong maka-live sa aton sering broadcast dito sa K5 News FM 101.5, sa iluhan tanin K5 News FM Negros Island. Share-share lang, parang iban makatultol, kay ti bago na ito nga puluyan. Sa mga late tuners, taso dito ta lang, ha? Ang aton nga Facebook Live, sa gusto ka kita, jamoks na muna kay Pabe Rica, no? Ti, si ati si Daddy Boom na kuno bala. Dads, ikaw na kuno bala da.
11: Inang blue nga la, ang blue lang iya nga kuan nga profile pic. Blue nang iya color kung tanaw nyo, ara na siya blue kidra
5: yung yes, kag amo na ang aton nga bago nga broadcast subong. Dalang tanay kay may mga na muna, restriction ti subong bira-bira naman sharing ang aton nga grupo. Mga friends namo ni K5 Eric, ha? K5 News FM Negros Island, no?
11: Damo bago nga friends niyo?
5: Damo da? Damo nga mga bago talaga friends?
11: Amigo mo nga kasalaan mo, permiyari siya,
5: oh. Ah, oo. Ari sila, no?
11: Genre Tabara, no?
5: At least, misal pa paano nagkakalitanay na tadi, ah. Amigo Genre, i-share ko mani nga mo sininga program subong, ah. Para at least makita, blakag matultulan sa mga utod ta. Ti, kung din ka mga bahay sa kalibutan ng mga Pinoy na itong mga utod sa abroad, kung mamangkot ka mo, live na kita subong sa K5 News FM, Negros Island. So, ginapakita ni K5 Itan na subong sa aton nga broadcast. But nonetheless, mga K5, sa ere, nagasagana kita sa 102.9, 102.9 sa Kabangkalan. Sakto, K5 Eric.
11: Oo, 102.
5: Ti, siguro may internet na ito subong, no?
11: Totoo.
5: Nagkauna si Miles. And of course, ang aton nga 89.7, nag-monitor sa aton ka ng 101.5 FM Dari sa siyudad sa Bacolod.
11: Ari, may pag-uusa dyan. Dyan. Damo pag-uling ang
5: damo, di?
11: May isa ko kakilala. Di mo, ba't ko kilala mo na eh?
5: Ano na?
11: Boom Extend.
5: Oh, di, okay na. Ari okay siya? Na siya. Ari siya. Siya na dangari-ari, ta? Si Leonard Sevilla, siyang hari sa Manugier, ta?
11: Iya, galing ang teritoryo.
5: Isalamat, gina. Dala sila bago tani subong buliyon, tani nga page. Because, ay isa taka page is at risk, no? Bungod sa nga damo, gano'ng nga mga reklamo kung
11: damo,
5: isa.
11: Damo, bago nga friends, no? Di ho?
5: Di si Judy Mayri Tita, gupod man sa program ta. So, sa ato nga magkautulan, gupod subong aga sa ano nga program sa mga Pinoy abroad. Ano maginihimo ninyo sa abroad? Kami ang nagatamyo sa inyo sa more night. Mm. Good morning, ka good night.
2: Baka mainit lang issue at usapin ng bayan.
5: Oy, subong adlaw ay klase. Bosos, by talking about klase, dalon tagi di sa pagpangamuyong safety sa aton yung may sudyante, mga apo nyo, mga kabataan nyo, nara subong sa eskwilahan. It's no longer safe, no? Dumakambal kita nga doon, hindi naging safe. Abo na kung kaysa doon namin, urubisitahan ng mga eskwilahan, may check sila, ano bang yung mga security measures kinahimo nila.
11: Correct.
5: Make sure nga mga estudyante, panawag ta mga learners, are in good hands. Kung naras na sa eskwilahan. Eh, so una, magsiling ka sa eskwilahan, bata mong eskwilahan, doon safety ka na, kaya huwag siyang lagaw mo.
11: Ato sa eskwilahan?
5: Subong nga, bisang bata mong yaga, 10 klase yaga, tanawag ka pamati, si mistro ya. Sudlo lang sa loangit ng isak bilog.
11: Dahil, no?
5: Now, ang dako nga pamangkot, ano ginahan dapat i-address na ito? So, abo na ko rin ang ito niya pag-iistoryahan sa ano nga pagpakalagad. We want to ask your opinion. And of course, i-discuss na kay this is no longer an isolated case. You cannot just say isolated.
11: Nah.
5: May mga events na tanga tinapungulay na sa sulod sa classroom in Buranay. Front of the teachers. May mga kabataan pa na pungol ng ganit polis. Tanong mo lang kung ano sa kabayulinti. Actually, ang issue to is not because ka polis ang tinapungol niya. Ang issue mo ni, why na ganihadlok subong kabataan bisang kay sino? It's no longer about you are a police or a civilian. Habalon ka lang nga. Why kami kabalong ang polis? Ba't galis ang balon ni sa kabataan nga ni?
11: Hindi to polis.
5: Hindi galis polis. Yakas niguhon nila. Amo na ang mga bagay na gusto na natin ipa-aware nga ang kabataan. That's why ga-apilar tas girikanan. So, una nga nag- ang pabangkota, effective pa yan, mag-bakol ka kabataan, subong ko kung hindi. Oh. Kaya may ibang gambar. Sige, tayo isang una, panahon namo, like kami, di kipay, very katilaw kami bakol, nga nagtararong mga kamiyaw. Tanungan yung kabataan niya, may katilaw bakol, bla. Kay sa angga-angga, sobrang angga-angga, nag-spoiled brat.
11: Tapos yan, baya ka nga, I'm an adult already.
5: Ang nanotis na subong sa kabataan, pati sa cellphone, dominante, gamay pa sila, ginapanad na sa cellphone. Kuhaan sa cellphone, kaya tantrums.
11: Ang mga kig pa.
5: Kag ma-wild. Ti, bangod nga natakaan ka.
11: Natag.
5: Balik mo, pero that is not good.
11: Hindi na.
5: Tiyan mo na nga kung kaisa sa mga nanay, no? Di lang may tsindihan. Nga ang pagdisiplina sa kabataan niya is one of the priorities dapat sa sulod sa balay. Disiplina, hindi mga sobra-sobra, kundi sa lugar, bla. Kay kung sa balay palang way disiplina ang kabataan, nga itugyan mo ya sa mga manunudlo. Ang pagdisiplina sa kabataan mo. Correct. Tapos kung may matabo, ang teacher basulon mo. Okay. Pamangkot amo ni. Ano yung ginihimo mo as parents para sa kabataan mo?
11: Tumpak.
5: Eh kung kaysa kagipay, beri kagkatabo, kung may matabo, gani may estrada yun, basulon ta. Way taman gina pamangkot lawas, takong sa balay, ano attention sa bata ta. Kaya kung sa balay, way gani ka-respetar kay lulay, kay lolo, yada, nga sa imo.
11: Nga kabuot lila sa bata, kung nga kabuot pagkabot sa balay, nga pagkabot niya sa balay.
5: Sa kwarto lang na doon, wasa galinalin.
11: Hindi niya buot.
5: Ang guwasi na ang bata mo,
11: nagapabukot. Nagapabukot sa kwarto.
5: Kay bangod nga dito na wili siya, delikado. Ariya deklarar ta na ni, tuod na ni. Online cult that we discussed last time.
11: Yes.
5: Ara sila da, not in the form of cult. Do kulto gid sila. Ara na sila as player sa Roblox, as player sa Grand Theft Auto, GTA. Upod mo sila sa group chat. They are your member kanila sa ila grupo. You total the world, kaedad mo lang sila. You don't know, ini sila master of deception. Kag sila ang nagamanipulate sa inyo. Huubin nga panguna-una.
11: And ang aton mga classroom, subong mga kasilingan, I'm sorry to say this, but these are now the sleeping time bombs. Gulpi lang
5: ma-explode. Grabe, sleeping time bomb.
11: Gulpi lang ma-explode.
5: Tingnan ang bala mo na rin kagipay, Merik, subong aga, because kinangla na naton nga imulat ang panguna-una ta. Kay kung hindi naton pagbuligan, amun ablas nagligan ng kampanya, takipay, Merik, that the government should do something to block this kind of games. Mapati ka mo kagindi, hambal ni Mayor Olaiso, Mayor Sang Sambuanga. Ang napatay is not only an honor student but a fanatic player of Roblox.
11: Grabe. Mayor na nag-ako, ha?
5: amuna ang hambal sang mayor sa Zamboanga, no? Tisatod gyud ako tudlo gupod subong aga. Kamusta ka mo? Yung estudyante yung may klase subong, basi gabari kutot pa ka mo. Yung mga nagabari kutot pa tara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Kamigya po ninyo, power do every morning. K5 Eric and K5 Elgin. Daw importante gid kung kaisa do ay mantag-guay mantagapati gid sa power of prayer, but you know it's very important. You know, one time we have to pray over your children, dalon sila kwarto, i-pray over sila for their safety, sila pagtuon, because as mentioned by K5 Eric, ang mga classrooms ta mga sleeping time bomb. Yes. Anytime gali pwede maglupok,
11: may explode,
5: depende sa motivasyon sa kabataan. Yes. So the only protection is that dapat ang kabataan subong i-save na ton sila sa mga possible nga mga influence nga makadala sa mga kaangay sini karumal dumal nga mga krimen. And you know, today is a wonderful day and a blessing to all of us.
11: And let us remember that we are in holy presence of God. Heavenly Father, salamat sa bag-ong adlaw nga ginamligan mo kami sa pagbuktaw.
5: Amen.
11: Lord, ginapangayo namon ang among ginapangamuyo namon ang among mga kabataan. Guide them, protect them, and keep them away from harm and danger. Sa natabo sa isa ka estudyante sa Zamboanga, buligi kami nga mag-reflect kag mangin mas mabinatyagon. Teach our children to value life, respect, kindness, and compassion. Hatagi man sang wisdom ang mga ginikanan kag teachers nga magbulig kag maggiya sa mga kabataan. Lord, cover our children with your love and protection. Give us peace in our hearts and make our homes and our schools places of love, understanding, and safety. Amen.
5: Amen. Kag amen.

0: Good evening, everyone. Peace be with you all. This is your mayor, Imer Adante Olaso.
1: Mayor sa Zamboanga.
0: It's a day of mourning and suspension of all classes on August 19, 2026. As your city mayor, I declare all classes to be suspended on August 19, effectively.
2: Headlines to all of you.
1: Father Andal, President sa Ateneo de Zamboanga.
2: Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy. Headlines.
1: Amo ini ang mga tingog gabantayan nyo karon sa program ta, diri sa Foro de los Pueblos. The first part nga inyo nabatian mga ka-K5 is the Mayor of Zamboanga City. Mayor, Mayor Olaiso. Ang iya sini kay Mayor Olaso, no? That is the Mayor of Zamboanga. Siya mismo, nagdeklarar nga way subong klase, tanan nga level sa Zamboanga City. Second, Father Andal, the President of Ateneo, Ateneo de Zamboanga University. Junior High School to natabuan sa insidente. Nagpagwa sila statement. Because mga ka-K-5 kagapon, ibot kita K-5 Eric, una gi-report no kay Sujam tiging confirm patay in interview tang public information officer sang Zamboanga region nga si Police Major Charmaine Orciela May Chang. Later nagwa apat kay may duwa pagid gali ka guardiya nga napos angan ka K-5 Eric. Pagsulod gid
3: jadi ingin igo ang guardiya man.
1: So I do ang pagitsindi ta basi nagresponder ang mga guardiya sa naglinupok. Kag na-engage nila ining bata lang nga may armas.
3: Ara sila gatindog nga duwa dungan ang ila ginhigdaan ara gid sa gate. Eh.
1: Grabe no. Tubot so, siguro basi dito plan sa gate.
3: Ha? Why kare? Ako
1: ipo. Kamo na ngaton nga balon kay ang bata sunod sa report nagasakay sa sasakyan ni pagsulod. That's why
3: may
1: siya manditik. May auto ning bata eh, no.
3: Ako na mo may kwarta ti kay ti Bureau of Customs sa tatay.
1: Tiang tatay kasubo kay favorite mo ba? Because ang tatay opisyal sa gobyerno, ang kay muan sang bata niya, ang dako iya lang gid nga responsibilidad nga naka-access sa armas sang bata niya.
3: Kay iya pusil lang gid kuha.
1: Lain kay iya pusil. Do amo-amo ni natabo sa pulis dito sa Tacloban.
3: Amo gid the same. The same.
1: Mapati ka mo kagindi.
3: The same thing.
1: Ining suspect nga nagaidad pa lang sang ano ni, do junior high school ni Kipa Merik,
3: 13 siguro, 15.
1: 14.
3: 14 no? Years old. Muamo gid siya ka po ko ba?
1: Maalam. Oh. Honor student, ugaling kang ipaberik, he is a Roblox fanatic.
3: Grabe.
1: Mahilig magampang sa Roblox.
3: 96 ang average, ha?
1: Ang so pamangkot bata. Na ton, bisan ano gali ka alam ka bata mo, kun, ha? Hindi siya ma-influensya. Today, sa aton niya pagpangalagad, we tried to search last time gi-discuss namon sa inyo ni Kakipay Eric ang ginatawag nga online cult.
3: Yes.
1: Ato balang extremism.
3: Extremism.
1: No?
3: Uh-huh.
1: Violent extremism. Mapati ka mo kagindi mga kakipaib. Subong adlaw, we will be bringing to you the intelligence report from Europe.
3: Mara. Okay.
1: This is a Europe police or Europol. Europe public information.
3: Mm-hmm.
1: Ang panawag nila, intelligence notification.
3: Mm-hmm.
1: The Hague, January 2025 pa, reference 06-2025, Europol Operation Directorate Operational Analysis Center. Hindi ka mo magbulag because i-discuss naman ni Kakipay Eric because they will be telling us about their study, Kakipay Eric, kag-monitoring the rise of online cult communities dedicated to extremely violent child abuse.
3: Magambaka, the rise of ang pagdamo.
1: Ang ilay intention, Kakipay Eric, is to encourage sa ginatawag nila vulnerable individuals. But silang vulnerable, ining mga daw dali madalabla.
3: Can easily manipulate.
1: Mahapos manipulate.
3: Kabataan eh.
1: Kang gusto nila is tudluan nga maghimo sang krimen, sang violence, etc. Paano ni sila mag, paano sila, ang pamangkot, paano sila ga-operate kay Kipa Merik? Isa-isa hunta na karon.
3: Okay.
1: Kag anong pala tandaan sunod sa ila? Paano mo ma-detect ang bata mo ba si na-recruit na nila online?
3: I think it's the best thing.
1: may-ari kita diri i-discuss nga mga palatandaan, ya kun makita na ninyo ini sa inyo kabataan, siguro kinanglan nyo na mag one on one.
3: May alert level ka na. Oops,
1: yes.
3: Doon mo na itong
1: kanami kagi pa berik, panawag nila is detection sang criminal activities, no? Ang hambal nila paano mo kuno series of indicators nga makabulig ta nga mahibaluan naton nga may sinyalis na ang aton bata connected na sa siling mga online call.
3: So mo nang hindi ka mo maghalin, dra lang ka mo, stay
1: hindi ka mo, stay ka mo da, isa-isa ho na mo ni Karodin Kakipay Berik, because and this is very important.
3: It's easy to say ganyan, Igor Rosario, dyan, ining broadcast natin subuong, is a matter of life and death of utmost importance.
1: Kami ni Kipay Berik, it is not our intention to create an atmosphere of panic and fear. Mm. But it is very important nga tanan kita maedukar how this online cult, kaya binato niyo daw, himo-himo lang. We started to present this online cult through a Pinay police in America, Kakipay Berik. Nga nag-devolve sa ilang pagtuon. This time around, gintry nato niya at pangitaan sa ibang nga source. It's happening worldwide. Hindi lang ini mga kakipay sa Amerika, hindi lang sa aton, sa bilog ng kalibutan, but si ganon, this is already a threat sa aton ng mga kabataan, ng mga kinanglan tagignagian. I-17 anos kakipay, very kaya pa nilang i-manipulate.
3: Even the young adults, mga 25?
1: Ang mga young adults nga addict sa online, pwede nila mga, ang delikado, ganyan kabataan, dumduman mo, ang NBI may ginakop. Gampang siya upod sa gagmay ka kabataan ang i-biktima tag 7 anyos, 10 anyos. Kays gampang sa Roblox, abi sa kabataan, ilang grupo, puro lang sila mga bata.
3: Correct.
1: Ingaan sila sa ginatawag ng mga misyon. Tuman mo tong bata nga gininterview nanay niya. Nga uba? Kag magtumbo-tumbo, video hilawas mo. Tis nga ano da yun, si nga in-return, gaan ko level up, tapos gaan niya ko sang power. Kaya mo nang hampang mo.
3: Uy, kabalo, ginamata-amat na itong bata?
1: Isa sa duda sang tanan nga basi misyon ang ginhatag sini sa maalam nga bata ni. And then the moment he realized nga nakapatay siya tao kag Berik, no, hindi aguro kaya.
3: Ang malaingin si tanan, because there are now suspects nga may isa pagigataw nga sa likod. Because after nga nag-gidula yung kabuhi, may nag-post sa iyang alan kag may sorry. May nag-post.
1: Tubot si ganun sa to, may nag-induce.
3: May nag-induce siya, kag may ang iyang account.
1: Amo lang dapat o si Saon.
3: May nagamit, kag may nag-post, sorry, gid ko may nahimo ako sa inyo kabataan.
1: Ang pero sunod na rin kakipay, Mary, kabi mo kung ano ko natabo. Kay ining bata, kapatita nga that he is in mission. Kay gin-live ya paya mo, nag-live pa siya while doing the ang, shooting activity.
3: Kamalo ka nung ginggamit siya pag-live. Naka-Insta 360 siya?
1: Insta. Atong kita mo, matanaw ka GTA, gatanaw ka Mobile Legend, gatanaw ka sang, ano ganin, ang ginampang tiro-tiro, ganitan nga may special forces, may terrorist.
3: Ha? Command and Conquer.
1: Ano pa nawag sila?
3: Ano sinang unan ito?
1: Apos na nito, hindi niya, so, hindi to Insta, hindi Insta.
3: Ay, dito, ano to itan?
1: Nakabutang sa cellphone, guro nga nakabutang. May ari, di nga bulutangan, plus dughan niya.
3: Galive siya eh.
1: Kita yan mo na oh, makita mo ganyan ang kanyon sa armas. So, abo din pila ka mga bagay nga tutukan. Kaya ang tatay sa ni is a custom police.
3: Custom police.
1: Chief sa custom police. Hindi kaya gusto masulon ng tatay, kaya gini. Ang tatay lang niya ginang salaya, gintagaan niya access bata, yes po sila. Pati hindi na takin ang labang tiro. No, sa sininga sitwasyon kag ipabirik, hindi na tayo kapord mag binasulay di. We have to identify the problem. Halin sa natabo sa Tacloban to the present, ano nga mga tikang ginobra sa mga burituan? In line sini diri sa Bacolod, mga ka-K5, may mga ginhambal na aton DepEd nga seryoso sila sa ginahimo nga pag-secure sa mga estudyante nga nagasulod. Kaya nag-provide naman si Mayor Greg sa metal detector, dako ba na mabulig? No? Ang tuyo gani ni Mayor Greg subong tanang eskulahan is canvas sila sa possible pagbutang sang walk-through detector. Inablang magsulod ka sa airport nga masulod ka. Inablang nagadupertahan pagsulod mo mamu ka na o. Kay kung mahoy metal ka dala,
3: delikado, galing akong pagganta si Itan. Delikado.
1: Yeah, pakakas lang ng mga bulita sila sa dunungan.
3: Sila ni Red Salgado, delikado maglabay da.
1: Oo.
3: Kay may plus na mo, kwapo.
1: Amo na gali?
3: Delikado na sila.
1: Maulan ni.
3: Kung kita lang yung labay, di okay lang.
1: Hali, paglabay niya, bisa na nung dala, tamang balis sila siya. Nga, why ni, pas, buhutis lang.
3: Sanitize.
1: Maglabay
3: ni Red Salgado.
1: Masinda yun?
3: Kwapo ka alam na yun.
1: Grabe, no, dupabo, no? Dupabo. Doga si Irib, isang ulan sa Mandalaga.
3: But that is very important nga kagahon na nakayagareport sa Burero.
1: Ang panawag sina is, amo na ginatawag na doing an extra mile, no? That's passion kang ipabalik. Laka ka lang kita tao nga.
3: Kitsatsan ko.
1: Inakigat ako na sa pisyo mo to kagapon. Napiyak kabahin mga ka-K5 sa iban pa ka mabalita nga tutukan ta. On a serious note, yung magtiyo na nakpan sa may basto presyo, no?
3: Mm.
1: Kag sa Timyo, ginatingwaan ko nga mapasangkad ang transportasyon sa siyudad sa Talisay. Ti Mayogid.
3: Namin no? na.
1: Kag ti ano, na ang Talisay, kamusta? Ati, Mayor, na kayo nyo na ang merkado. Da, kamusta na daan nga mga vendors na? Ang balay, gina preparar ang refilling sa tanan nga mga ganit na?
3: Ako ng
1: butane.
3: Na
1: raid.
3: Nag-uso naman.
1: May tigulang itong dakpan.
3: Nag-uso naman doon na.
1: Liga ng mga barangay kagda LG Negros Occidental. Ginatutukan ko ng anomalya sa barangay scholarship grant. Timayo man.
3: Ay, namin na.
1: Kag may merkado tangi patukod sa Bacolod para sa mga vendor sa Bacolod City Government Center. Kampiyon yung mga programa ni Gasataya.
3: Isa pa na.
1: Mga Pita DTX Coffee Mix, ari lang naman ang bulky fabric. Huwag kayong aalis. When we come back, we will discuss the development. Ano na tabo dito sa Zamboanga? Online cult is real. Hindi dapat pabayad. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:55.
3: Stand by.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
5: This Time Check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
4: This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
7: Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gid ni D3 Bio kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
9: Ti dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may nawag ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
8: Hindi siya kapadamo.
9: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
8: Kung makasulod
9: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
8: Kaya gapo.
9: Halimbawa, naulahis monolaurin.
8: Oo, okay. Why ka na tumbar D3 Bio?
9: O kayo'y nalipatan mo yung tumbar D3 Bio. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
8: Patay gapo.
9: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imo nga lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom gi ka D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang ya virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyon ni D3 Bio. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. may promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may bisyo. Ang bisyo. Yung may D3. Mabakas
7: mga butika. Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang BCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika D3 Bio. Ang namigid sa Klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
9: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
7: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobra sini, 250, half of that kaya yung obrahon, dungan-dungan. Amuna ka, stressing imo atay. Ang D3 Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tang kaso ubusip on kagilanat, ga-klinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3 Bio ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika D3 Bio.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Health News. DGX 500.
13: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
13: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
15: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
13: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
16: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: the family of these two children. Masakit. Masakit sa akin sa nangyari. Kasi tatay din ako. May mga anak din ako. And I know what the parents wants for their children. They want good things for their children. Nobody wants this to happen.
1: Correct.
0: I'm praying to everyone kindly share this on your Facebook, social media. I love you all and I love Zamboanga City. This is our home where we live. And everyone must unite for the betterment of Zamboanga City. As your mayor, I'm asking you to please unite for Zamboanga City. Muslim and Christian, magtulungan po tayo dito. I love you from the bottom of my heart. May God bless you all always. Good night.
1: Okay.
2: Okay, kakita ni Eric. Amo ni kasubo,
1: grabe.
2: No?
1: Subo sa ngambal.
2: Subo sa ngambal, no? Actually, ang gakasubo di una mga biktima.
1: Yes.
2: Ikadua ang suspect, pamilya sang suspect.
1: Yeah, because they also lost a life.
2: Yes. No? Oh, oh. Hindi talaga mabalala nung dalom di sa likod, pero it seems that ining pattern, gagini mo sa bata, do parius man sa natabo dito sa Tacloban.
1: Amo-amo, gid.
2: Kag kinanglan naton i-check kung ano gid balang kausa diri. Kagipay diri kay may pakita ta na bala ta mga picture sa mga ginikanan nga nag-abot dito.
1: Okay, pagsugat nila.
2: Picture nga ginhakos ang bangkay sa bata nila kagipay diri. Do mapatay kita magtanaw sa nga picture.
1: Kita mo ang hambal sang Father President kag ang hambal sang mayor. We are asking you for understanding and this is the time for cooperation.
2: No words can measure the pain of the parents, mga kakipay.
1: Tanahon, tamlatan ng ginikanan, tanahay.
2: Ang picture tan ipakita, ay sa the board ka mga kakipay, ari ang Iloy na pag-abot niya sa eskwelahan.
1: Patay?
2: Ang bata niya, siguro pagalinto, nagalok pa siya eh.
1: Oh.
2: And doon, all of a sudden, pinugay bisita si Mr. Bintinganan sa aton ni program. So, sa aton ni mga utod, gawpun sa mga materyon sa mga program. Ipakita na aton ta ng picture, no, palihog. Ang picture sang nanay, kakipay Beric. The picture of a mother nga nagahilibion, ginakos niyang yasali nga bata. No? It's very painful. Ang ara kakipay Beric, nagalabot ni mga nanay.
1: Amo ni mga ang parents.
2: Mga ginikanan, no?
1: Grabe no.
2: Kaysa sa mga napatay, amuning si Yi, Wi, no? Ang pangalan sa isa sa napatay is Patrick Dylan Wi.
1: Okay. Amo na ang
2: si Patrick Dylan Wi, grade 10 student sa Ateneo Zamboanga Junior High School. Atong ginakos mula sa nanay, blata ng bata niya. Isa siya sa mga napatay, kag isa siya sa maalam, no? Mapisan ng estudyante. Nakakuha Gold Award sa International Mathematics Olympiad sa Southeast Asia.
1: Grabe, malam ba't araw?
2: Amo ito ang ginambal, Blacking Pimeric, pagtiro siya, ginagimdog.
1: Naglabay siya?
2: Paglabay niya, tumba siya.
1: Tumba siya.
2: Wala pa siya matapat, Blacking Pimeric, galuhod.
1: Galuhod.
2: Yung tiro sa likod, sa tagubo.
1: The same, gin nga, pagtakluban, gin, no mercy. No mercy nga tirada.
2: So grabe, amo na, pakita, pagintan ng isa ka-picture, nga ginabakita mong hilibion sa Iloy, nga naganti para, blatan. Subo-subo.
1: Subo-subo kayo.
2: Amo na si Mark Dylan, kagipay biya Eric, ang si Patrick Dylan.
1: Patrick Dylan. No?
2: Subo-subo kayo. No?
1: Ay, so the board, mga K-5 tanawan nyo, this is not, the story that we are bringing you today, leksyon ang aton kwaon dere. Because the crime that happened, produkto ato sa isa ka, ginatawag naton subong, isa ka bag-o nga daw pinuminon nga katabo sa aton sa kalibutan, especially diri sa Pilipinas.
2: Kasubo gani ka kay Pimeric, no?
1: Why mo ni gin paabot? Wa kagway kita nang expect nga malabot ang aton pangabuhi sa amo ni subong.
2: Imagine mo after the global we total dual everything will just na back to normal. Tigaling kay everyday may nabaritaan ta, may tinapungulay sa diskulahan.
1: May pahugay di.
2: May pahugay di, pahugay to. May mga threat. It seems that it's very alarming.
1: Subong arin na lang.
2: Arin na. May iba-ibang mga picture, bitan. Pakita mga bitan.
1: Ipakita.
2: Inang picture ngayon ng Hilyera. Arab lang ginalukan sa Iloy ang agtang sa bata. Yang away nakabuhi.
1: Ay. Ara o. Baw, grabe.
2: Ginalukan niya bata. Oh. Ya, kaging pabirik, patay na.
1: Di may mga kulukwarta. Ini nga mga estudyante.
2: Di atin niyo. Private school niyo.
1: Private

0: school. Ang Tacloban is public.
1: Correct.
0: Iniya private. And ang bata nga nagsulod, nga nagtiro, why gani siya gin-inspeksyon sa gwardiya? Kaya he's driving his own car.
1: Correct. No?
0: Slakyan siya.
1: So, kipabitan, pwede na ito ipakita ang video kay kipabitan na ka-blur man to, no? Ang ato lang ginpasa na ito si Ibo. I don't know. Tan, pwede ito mapaplay, no? Nakablur atong ginpadala ta. Actually, kakipabiri, kagino. Tanong wabla, kipabiri ko. Amula na bitan, hindi lang anay pag-play. Tanawang the positioning sa armas. As if naghampang ka lang sang GTA.
0: Mayari game nga mo.
1: Tanawa blaw GTA.
0: Ini siya o.
1: Oh, tanawa o. Grand Theft Auto. Ang makita mo nang gayton punta na ang sang armas.
0: Punta sang barrel niya.
1: Ang guwaya ko naghampang kakita mo na nga ako nagakita kapunta sang arma light mo. Amo gina ang positioning niya. Amo nang armas ni Nael Jalani, naga-live siya kakipay very qual this thing is happening.
0: Kalain.
1: Oh, was live, ga-live siya, gina-live niya. I-play itan ang portion tan na salad na sagdan. Sige, bitan. I-play bitan. Ara, tanawa. Tanawa kang ipaymeri ko. Bit-bit niya sa armas mo.
0: Kalayo kasi yung lakat siya, no?
1: Kago, as if ka doon nag-ride siya sa isa building ang ilakat.
0: Amu-amu, gito, sing isa man.
1: Tanawa, tanawa kang ipaymeri ko. Was live. Nag-live siya. Uy! Ara, pagsulod.
0: Sulod dyan. Stop, stop, stop. Oo, oo, oo. Arang may strong target, oh.
1: Pag-una, tiro na jam. Nag-jam. Stop, Tan. Stop.
0: Bang!
1: Lagyo na yun ang maestro. Lagyo na yun, Tanan. So, hindi na namon padayo no, ni Kipay Berik. Gusto lang namon nga may idea kamo what really happened. Magic Eye is 80. Imo video type, Tan, ano may mas galing kayo, delikado. No? Hindi lang, Tan, ah. Daan lang tasta. Si Sir Leo Bintingan nando nagapalang ligbos from Liboya. When this thing happened, ang una kasulod ayon sa mind mo, paminsan mo bata mo, raskwilahan mo. Kulbaan ka. Tan-awab lang ginubra niya. Dugahampang na siya video games, kipay berik mo.
0: Ari-aring lain, ginaon ng langit. Pagsulod siya lang yung classroom mo. Dragon
1: in. Aray, away, gijay na muna mo. Aray, tanawab lang. Bata
0: ka lalaki, dra siya na igo. Paglupok, pang... Nagdalagan, pagdalagan, arat na pagtabok yung bata daw.
1: Arat na tabok, pak, bah! Tumba.
0: Siya ginaigo.
1: Gimpalapitan na lang siya doon kagintiro.
0: Bah!
1: No? Kayo, kag... Sige, kipamitan, thank you very much, Gid, no?
0: Grabe.
1: Masubo mo ng sitwasyon. Now.
0: Ang nalibugan ko sa Jack, kita mo ito ka-live siya.
1: Okay.
0: Nagadala sa pusel.
1: Naka-live pa ito yan sa Facebook?
0: Oo. After sito ka natabok siya, the same account, may nag-live.
1: Okay.
0: May nagwa sa page. Kakang nagwa sa page niya, nagapangayo, sorry, nga nahimo niya ang krimen. So, dito na nagtingala
1: ang kalabanan. Di ba siya pa ito, before yung pa ito nahimo, di ba, after that, nanawag sa third floor eh.
0: Oo.
1: Kaya dito yung mag-inutas, iya kabuhi.
0: May ara ko lang nakita, gagapakilala siya. I am deeply sorry for the terrifying harm I caused at Ateneo de Zamboanga on August 18, 2026.
1: Putsi ka doon, naka-ready na itong yan na message. Naka-ready
0: statement. So, who posted this statement?
1: Diba si Ante siya nag-gin-share yung pakipaberik?
0: Ano, pwede mo naguro nga schedule mo ang posting.
1: Schedule ang posting.
0: Naka-schedule ang posting.
1: Schedule ang posting.
0: Nga even after nga why ka na, kaya naka-schedule siya.
1: Naka-schedule sa buding oras.
0: Kaya why pa man maklose ang account mo.
1: Oh, correct.
0: Ma-up lang ito siya. Silingyo, my name is Jalani. I am deeply sorry for the...
1: Nael Jalani.
0: El Jalani. For that terrible harm I caused on Ateneo de Zamboanga on August 18, 2026.
1: Pakita-bita ng iyang message sa Facebook arang statement niya. Sige, go ahead.
0: Nakuon ko. I take responsibility for my actions and for the lives that were lost.
1: Kabalo siya?
0: Kabalo siya.
1: Kasi karoon nga plano na gid.
0: There is no excuse for what I did. And the people who were harmed and their families did not deserve this. No? I was struggling with anger and pain because of experience of bullying.
1: Bullying na naman.
0: But I understand that those experiences never justified hurting other people.
1: Alam nga bata.
0: Should have sought help from trusted adults, counselors or other people who could have helped me deal with what I was feeling safely. Tingaagi na hambal yan ni man. Kangaway siya ng ayo counseling. I am sorry for the families of the victims, the students and staff, and everyone affected by what happened. I know that an apology cannot undo the damage or bring back the people who were lost. I will cooperate with the authorities and accept responsibility for my actions. Nga ang ining last nga statement niya, I will cooperate with the authorities.
1: Ang nabutang di kay nagsulod guro sa pinsar niya after doing the crime, masurrender siya.
0: Masurrender siya.
1: Pero guro after sa commission sang crime kay kumumalam ni nga bata, na-realize siya gurong gravity.
0: Nga hindi na pwede magsurrender.
1: Kag masakit kayo ginobrema si siya mismo grabing hinulsol niya after the day ng crime.
0: Nga nakambaka nga I will cooperate with the authorities. So who posted this one? Na-post ni galing kay gin-delete na ning iyang account.
1: Ang pag-i-chindi ko, base ka kay 5 Eric.
0: Naka-schedule. Naka-schedule ang post.
1: Nabot siya rin ba? Kay alang-alang na to kung mag-post pa sa samo.
0: Why na time eh?
1: Now.
0: Why na time?
1: Kay 5 Eric, take note of the words naging gamit sa third paragraph of this statement.
0: Iniman ka disturbing siya niya.
1: I was struggling with anger and pain. Why takbalo kung sino ginakiga niya. Naansakitan siya pero ang experience niya dalabangon sa bullying.
0: Bullying.
1: But I understand that those experiences never justify. Balaan niya. Siya dapat na ngayon kubulig kuno sa mga trusted adults. But siya ganon, may ginpangayuan siya bullying nga base lain ang nahatag siya nga laygay.
0: Kita mo gila. Trusted adults.
1: Siya ko nakapangayo ko tani bullying sa mga adults, counselors, o ibang tao para nga ma-deal niya ang iya problema, bla?
0: No?
1: Ang experience, mental health naman ang ginistoryan.
0: Correct.
1: Now,
0: correct.
1: Isa sa mga post na gagawa subong, ini nga bata, gina-confirm pa natin kay Kipay Berica, hindi lang ni siya Sir Leo Malam. Fanatic pa siya sang Roblox. Sang Roblox.
0: Tiyamugin ang hampang niya?
1: Tiyang Roblox gani, based on study, attention sa mga nanay kapamati sa ito, dumduman nyo maging discuss kami ni Kakipay Eric sa inyong online cult. No? Online cult. This online cult, may lain-lain is lang ang ngalan Kakipay Eric, di ba? May isa-isa ito nga gindiscuss.
0: FDMP, may number-number.
1: May number-number pa. Kag ini siya supported by research na kakipaybarik.
0: Yes. Oh.
1: Ti grabe, based on the research ka ito nakuha, i-discuss tali kay para maya kabulig basi sa mga ginikanan before tamang kaupon si Sir Leo Bintinganan. This is a Europol, no? Public information. Europe police, nabot siya ganun sa Europol kakipaybarik. The Europol Operations Directorate Operational and Analysis Center. Dated January 2025 from The Hague,
0: may
1: Netherlands.
0: May findings, ha?
1: What is happening? The rise of online cult communities dedicated to extremely violent child abuse.
0: Okay.
1: Findings ni. The phenomenon of violent online exploitation specifically pressuring young people. Gina-pressure ang mga pamatanon ta to join cult communities. Grabe ko, no? Has grown significantly in recent years.
0: Okay.
1: Ang pagtuhaw o emergence of a variety of group leveraging digital platform.
0: Okay.
1: Ginagamit nila digital.
0: Digital platform.
1: Which normalize acts of extreme cruelty.
0: Okay.
1: Extort victims and radicalize individuals into performing acts of violence, of violent extremism. Ito ginambalbaya. Online violent extremism.
0: Okay.
1: Ang online groups are interconnected. But siguro ka na isa sila connected ni. Forming a network that recruits offenders and victims on global scale. Bilog kalibutan. The content shared by individuals belonging to these groups is extremely violent. Ranging from gore and animal cruelty. Amo ni guro kung kaisa may mga ido nga ginapamatay, ginapagindyan target kay Kipay Eric. Wala kalokausa. Paano mabalaan nga bata mo, ha? Na-recruit nila. Hindi ka mo magalin kay hindi na mo ni pagtaposon, hindi mo ubos, no? Kay gusto na mo ma-alarma ka mo, kag ma-aware, kag ano ang ila proseso. How do this network operate? Sa mo ni pinakimportante kag Kipay Eric. Pero antes na magpadayon, kay may bisita tani kag Kipay Eric.
0: Okay.
1: Unahon ta si Sir Leo's mom,
0: okay.
1: No? Kay importante din siguro.
0: Kay ari ga kwa niyo ga ga interesar na siya sa ato ni Akwan nga topic.
1: Ready ka mo, hindi ka mo magaling.
0: Pero standby lang.
1: Oh, ang nami nga part ni Kakipay Berik, how do this network operate?
0: Yes.
1: Pensin yun, tas lang isa-isa. Ang ginabasa ko subong is not just a simple research, but this is a research from the intelligence notification
0: and we
1: of Europolis.
0: We will be doing the anatomy of the cult.
1: Oh. So ang ginapadal anta sini parents ang target tag caregivers and educators. Dapat kainchin, di kag kabalo sila sini.
0: May nagpagawa naman migo ta?
1: Ano naman kuno?
0: Siya si Oliver Alcalan.
1: Alan man na balya?
0: Siya may bag-o na subong.
1: Ano kuno?
0: Cult in the act.
1: Cult in the act.
0: Imbis kaya
1: cult pamati in the act. Ka mo mayad.
0: Cult so, in the act.
1: So subong nga mati lumayin ka-upon tali sa atong studio. No, before we move on, because may mga importante nga.
0: May bisita kita. May
1: public
0: bisita.
1: Service ni nga to. May mga programa nga para man sa kayuhan ng tao na may mga nga may story hamta. O punta si Sir Leo Bintinganan subong aga live. Dari sa atong studio, Sir Leo, good morning.
0: Welcome sir, good morning. Good morning. Welcome sa K5.
2: Katutobel dyan, kay K5 Eric. Mayong aga again sa inyo nga duha. Kag, of course, sa atong founder sa K5, si Dr. Mil Uy. Madamong salamat sa pag...
1: At Sir Leo, can you please tell us something? No? Kami programa, kamuda, nga daw humanitarian service. What is this all about? Kag di ninyo inihimoon, ano ining klase sa programa?
2: Ah, yeah. Kipa Belgian, I am now the president of the Bacolod Mount Canlaon Lions Club.
1: Okay.
2: So, we have a upcoming project this coming Friday, August 21. So, the elders of the club chooses Barangay 31.
1: Barangay 31.
2: May barangay to benefit this humanitarian service. Mm. So in Lionism we have this so-called 8 global causes. This dirini na ang core ng programa namon no. So it's humanitarian like vision, environment, hunger, so on and so forth. So tanani na ka-anchor da because you know ang motto sang Lions International is we serve.
1: Okay. So ano nga program ang dalon sa 31? Is this a medical mission, a feeding program? Ano ang programa nga dalon dito sang inyo sa ninyo club, Sir Leo?
2: Yeah, in as much as we have to cover the 8 global causes, no? We have to bring on Friday the medical mission.
1: Medical.
0: Ay, may medical mission.
2: We will be giving medicines after and then the we will also be giving eyeglasses.
1: Oh,
0: okay.
2: And then we have the feeding program.
1: Of course, I'd like to mention na imo na nga partner ni Rotary Club na grupo sa Canlaon. Ano ang ngalan?
2: Mount Canlaon Lions Club.
0: Lions Club sila, ya.
1: May collab, ang ilangang media partner si K5, kaya kita to, para at least mabalaan nila. Not because, actually, ini nga mga program, they are worthy of emulation. Dapat may ginatawag na rippling effect na sa community.
0: Correct.
1: Ang iban sila tinga nga kinanglan pa ginapabalutan ni para kabalo man ang iban nga basic why sila ya sang palaagyan nga maghatag sa programa pareho sini. They can tap organizations like this to support community sa maamon nga program.
0: Go do outreach, bro, do outreach.
1: The outreach program. Kay kabalo ka kung isang ibang tao kay Paberic, gusto man nila namo. Wala lang galislak balo ko di sila makonnect. So program ba kay sa K5 to kita ko tong Mount Canlaon na Rotary Club yung maamon na, no? So yes, Sir Leo, so mga pila kabilog ang target yung beneficiary sa sining programa?
2: Ang target namon sa K5 Belgian is 100 to 150.
1: Okay.
2: Of course, ang ano ni, ang dala namon sini, we will be in coordination with the office of Congressman Albi also. Okay. And of course, our friend from Negros Grace Pharmacy.
1: Okay.
2: Mr. Ayan Lo. Yes. And Councilor Bobby Rojas, okay. He is providing us with the hot meals para sa tanan, hindi lang kabataan. And then we will be donating some garbage receptacle sa school that okay. covers the environment causes.
1: Wow. So katahom nga programa.
0: Namin na?
1: So, kinanglan tabi sa muling ang panahon ka, Sir Leo.
0: Dami, dangan os kaldo.
1: Damo. So, hindi lang kay Paberic, ang mga tigulang bla, may nakisay ng libreng antipara. Ay, oh, appreciate
0: dako,
1: na.
0: Damo, kinaya
1: maka-avail. Kaya nga, ang pangabuhi isubong niya, ang priority ka tao, bisa hindi siya kakita, siya hindi bugas ang naunahon ko kang sundan.
0: Kita mo na mga antipara, ang mga tigulang, ilang antipara, ginahigtan mo
1: na. Oh, with this kind of program, hindi lang gusto, ginis lula, ang sluluto, kasi nga makatuto to kay Rotarian na Leo Bintinganan.
2: Kay Lion.
1: Lion, no? Lion.
0: Mga Leon eh. Bulubak Newton, may mga Leon eh.
1: So, amo ni mga program nga gusto na to, nga, actually, ang K-pop, active sa mga mga muna. Oh. Ano antas sa muna ang mga program?
0: That's outreach why, program.
1: So, ginbasa ko na sa post ni Sir Leos. Ko, ari naman mga Lions Club, nami naman din ang program.
0: Correct, correct.
1: Gin-invite ta siya so that mabalaan sa mga taga-barangay 31 and other people in the city of Bacolod, nga may amuni nga mga grupo like the Lions Club ng Mount Canlaon, nga ang ilaya nga purpose is to share the blessings kagbulig sa mga utod sa mga kabarangay nga pigado. Eh. Magluwas sa mga libreng antipara, may libreng nga check-up. So may libre sila man nga bulong, no?
2: Yeah, of course. Dala ng bulong
1: kakita. So mga oras ni masugod kag din.
2: Masugod kami mga 8 o'clock no sa aga. Then ma-end kami 12. Gin-limit lang naman to 100 to 150 okay, because kapoy man bila sa mga doctors
1: na to.
0: Limitado man ang oras.
2: And of course, kapasalamat mo ko sa aton na Bacolod City Health Office kay Mayor Greg for providing us the doctors.
1: So in partnership sa office ni Congressman Albi, Sir Ian Lo, and then Mayor Greg Isataya.
0: Mayo man.
2: And of course, Vice Mayor Calaw is also donating us the bottled water.
1: Okay. So pila kadlaw mga anniversary tayo, invite dato nila. Mga part sa katong anniversary, si Sir Leo. Kaya siya presidente. Sa Mount Lions Club.
0: Tinami na kay maka may chance ang mga tao nga makalibre siya nandi para lang maski check up lang.
1: This mo Kipeberic, you are bringing the program closer to the people.
0: Correct.
1: You're bringing that kind of services to the doorstep of Barangay 31.
0: Isa pa.
1: Makanto ko pa ya sa health center ya Sir Leo.
0: Isa pa na.
1: Yeah. So that's amo nang nami sa mga cause-oriented groups no. Eh dapat they are worthy of emulation. Kung may kapasidad ka mo lang magamuna, why not do that kaysa mo nang pamagi damo ka mabuligan mo no. And would like to congratulate and say ginasaluduhan tang grupo sang Mount Canlaon na Lions Club for doing such activities na makabulig sa mga utod na itong apigado. So, Sir Leong, imo sini panawagan to sa mga utod ta sa 31 na dapat iprano pa sila.
0: Dapat pa sila
1: alas 8 araw pa sila kay Basing Blakod alas 12 amo itong pagkansyo ni ano notice po lang isa kung di patakatong kapusan dito pa ba dinaguso, no?
2: Also, Lion Elgin Kakipay Beljan, Kakipay Eric. Gintap man naton ang mga kagawad sa barangay.
0: Okay, good.
2: Para
0: good.
2: At least mag
1: buligay.
2: Buligay lang. Yes. So maybe aga pa ni sila kay pagpulit nila may padala, may pabaon kami ni sa ila.
0: Okay.
2: Makasulbar. No. Sa mga recipients ini.
0: Aba!
2: Bisan sa isa lang kasi mana, masulbar ng tiligango nila.
1: Kanami. May libre ka na nga konsultasyon, may antipara, may bulong, may bugas ka pangabalon.
0: May pabaon porsyon pa ba? Isa pa na.
1: Dugat mo ang Lions Club sa program nga, from womb to tomb.
0: Dumayo ni.
1: So, Sir Leo, thank you.
0: Dumayo na piya siya hangin siya mo?
1: Kaya gano, nga, kamalokalin sa una, Sir Eric, Sir Leo is a good friend. Kaya amunis lang ang mga amigo, tayo nga sa radyo, kakagula, amigo amunis lang.
0: Isa pa na?
1: Amunang important TV, no?
0: Di kag namin ang may mga support system, kaya ka, Chimpos Mertos, pong panawag, Sir Leo, no, Sir Eljan. Quest, Chimpos Mertos, Tigkiriwi.
1: Tigkiriwi.
0: Oh, sa Ibanez niya yanong imo ya Tigkiriwi. Hindi ating tuloslok sa mga mga hit kululan. Tigkiriwi ang tuloslok. Di na tuloslok na misa kapika doon, tiyan namon, gutom na. Pero pag abri galing na sa Oktubre, maumpawala na sila.
1: Di sinoon yung mga officers natin sa Mount Canlaon Lions Club, Sir Leo. The President, Sir Leo Bintingana.
2: Yes, oo. Ang Amon Subong, ang First Vice President, ang the whole District 31B1 belongs to our club, no, Mr. Louis Nang. Of course, ang amon gid nga daw mentor da si Attorney Tony Uy.
0: Mm-hmm.
2: And then immediate past president.
0: Si Longher?
2: Attorney Uy, no. Wala na.
0: Si Calbo. Si Calbo. Si Longher.
2: Mr. Bear Tan happens to be the dean, I think, sang Riverside College.
0: Yes, yes,
2: and then
0: yes,
2: the
0: yes,
2: lot
0: yes,
2: more. No? Lion Mila Ong is also our... No?
1: Di very good kid, no?
0: Yeah, so, sorry, iba na wag na siya si Sir Lohan.
2: Yeah, doon lang sa nabarang guys.
1: Hey, Sir Leo, thank you so much for coming over. At least, tutulan mo na kami di.
2: Yeah, yes, yes. So,
1: kami mga activities sa mga partner ng K5 sa Lions Club, ha?
2: Certified K5 fan. Oh, may badge na ko bila.
0: Very good.
1: Salamat, Sir Leo, for coming.
2: Salamat thank you, man, sa opportunity.
1: And good luck sa inyong activity sa Friday, Sir Leo.
2: Thank you.
1: Okay. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. Salamat, Sir Leo. O ba, Mount Canlaon Lions Club.
0: Pero mayo to ha, kaya dati na may bulong na, may pagkaon pa.
1: Correct. Papalunan ba yung mamuna na
0: yan? Isa pa na.
1: Kapatid mo balo, dumintang
0: yan. Pagbalo.
1: Dumasya ka, kung estudyante ka pabla ka.
0: Tika,
1: ikaw bla.
0: Ginakulbahan ko siyang balo.
1: Doon ginakulbahan ko kasi mo, pero may pagka muna gani, ikaw masugilanon. Dayo mo na.
0: Ayo. Ko eh.
1: Pero let's go back sa itong discussion sa mga law, no? Mga nanay, kapatid ka mo. Please, kabalik kita. Ipakita na mo ni Kakipabi Arik sa inyo. Ining report from pabati gina kay base makabulig ni. Isa sa duda diri kay investigaran ta do nga hindi pa man ni conclusive. But it seems Kakipabi Arik na nagagwa ngayon ng bata is also fan sa online games like Roblox. Balikan ta nga ton nga discussion nanungod ini sa nangin findings sang Europe Police Kakipabi Arik, Europol ni. Europe Public Information, Europol Public Information, iya ka Europe Police. Research nila ni intelligence notification niya kang Ipabi Arik, iya ka intelligence nila. Gambal dari, ini nga mga grupo extremely violent ranging from gore and animal cruelty to child exploitation material or sisam.
0: Okay.
1: Dumduman mo tong bata nga ginistorya ni nanay nga tala play Roblox, told me to strip naked and then jump because he will give me trophy or something like that.
0: May isa ka daging mention bago lang. Ano to? Animal ano to?
1: Animal cruelty.
0: Kadumdum ka nagligad nga premier do sa wala lang sa aton. Do you remember sa Blooming Threat bag Murcia?
1: Murcia ato gidin jan target ni dobla.
0: Target ang ito?
1: Isa to sa ginadudahan ta.
0: So I think it all started there kag kun makita nyo ang pag-elevate ara na.
1: Nagsaka ng nagsaka level. Na. Kay but, part abi sa mission nila no. is to make
0: para magsaka
1: harm. No?
0: Yes.
1: Mag ano na hasik sang
0: maghasik ng lagim.
1: Lagim.
0: Na.
1: No? Abo nagila. And then from child sexual exploitation material or sisam. Ang pinakabugat, ang last niya level, okay, number one, magsiling kabi nga gore lang kakipabirik. How would you define that?
0: Mag-gore kay pang lukitor mong matas ang kuring.
1: Kadua, that's part of animal cruelty. Ito ginin dyan target.
0: Ang dyan target.
1: Nag-level up.
0: Level up.
1: Yung mga kabataan na gagawa na, nga gindakop to ganyan sa NBI at ito sa kampang Roblox. Kay gina-intimidate, ano pa nawag sila, gina-inganyo niya ang kabataan gamagimo sexual act.
0: Yes.
1: In exchange of promotion, level up sa ilahampang sa Roblox.
0: So, primero, ara lang sa kwarto.
1: Gahulang
0: sexual lang na, mga mo na. Dason, sapat-sapat lang ang sugdan.
1: Sige, dason, may kuring ka mo
0: may da. May kuring ka da, yan dyan, targetab
1: lang. Sige, lampusib.
0: Lampusib lang. Kita mo damo tasang may mga ido to nagligad nga hindi ta maintindihan nga katabo.
1: Correct.
0: Hindi ba may so ngayon ta kabalo nga amo to.
1: So this is the level 1 kakipabarik.
0: Oh, ang dason, ato kadumdo ka nga damo sang nagahambal to nga hitch ride to sa dalan.
1: Pwede na.
0: Oo. Ang dason amo na ni. Patya na.
1: Sisam. Ang pinaka highest level is defections of murder.
0: Oo.
1: Kakipabarik, di mo naman notice. Karun, mga nanay, pabati ka mo, paano umbalaan, bata mo na recruit, wala. Ah. The dissemination of extreme content serve as a vessel to desensitize vulnerable people. Mabalaan nila mo, samtang gampang ka mo, mabalaan nila kung anong attitude mo, the way you talk, the way you react sa situation, kakipabiri. Ginatunan kayo nga, maalam ni sa psychology, ining grupo nga ni.
0: No? They call it the gamified control.
1: So may purpose sila sa breaking societal norms. Amo nang gilang gusto.
0: Ah, correct.
1: Ang normalizing violence to corrupt minors, nga natural na niya. Kita mo tong bayo bala nila kay Pabirik. Ano to kani? No mercy.
0: No mercy. May ara tog banda to nga sing una mo.
1: Grabe to kay Pabirik. Kabot si ganun sa to ya. Why sila labot ka, why ka loy-loy, why loy-loy. So nabutang pagidari, this criminal or violent extremist group compete against each other to share the most violent content. Gapa kontis-kontis na panabudamos na recruit. Ining they operate similarly to certain cults in which charismatic leaders use deception and manipulation to render their followers obedient and dependent on the cult. Buot bata mo, gulpi lang kakipay, Eric. Due time nga saway, masyagit na si mo. Because kinatuluan nila nga magbato sa gini kanan na normal na. Munang likado. Their main targets are minors and vulnerable youth. Paano sila operate kay Kipay Berik?
0: Okay.
1: Paano nila ginobran eh?
0: Okay.
1: How did you operate? the network or perpetrators actively seeks vulnerable individual.
3: Mm.
1: Paano nila inigilihimo? Din sila kasulod. Gaming platform.
0: Aran na.
1: Streaming services.
0: Aran naman.
1: Even popular social media.
3: Mm.
1: Paano na nila obrahon? Mm. Walang iwanan. Mapost na commercial break. Duwa ka importante nga butang amon discuss ni
0: Kipa. Yes, yes, yes.
1: Paano go operate in online cult?
3: Mm.
1: And then,
0: paano sila magsulod?
1: Detection.
0: San o nila mabalaan kung pwede na mabiktima ang isa ka bata?
1: Correct. Kagsunod, paano mabalaan ka ginikanan yung bata nila na recruit na?
0: Importante, hindi ka mamagalin.
1: Kaya base malipat ka mo karon okay na ito, nabalaan nyo na kung anong style nila.
0: Uh-huh.
1: Anong ilang level 1? Uh-huh. Sapat anay, uh-huh. Ikadwa sexual act, uh-huh. Ikatatlo defection and murder.
0: Ako na sadistic act na siya.
1: Pinakataas na na.
0: Sadex na siya.
1: So kung paano sila mag-operate, pagbalik na na.
0: Mm.
1: Paano ayan, mo mabalaan nga bata mo na-recruit na anong palatandaan?
0: Correct.
1: Don't go away. Tutukan tali. Ang hindi ko bahayin dala na sang Mighty C Alkaline Vitamin C alas 7.54.
0: Stand by.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: This Time Check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
4: This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500.
7: Dr. Ramil,
8: katotohanan sa added, mga added benefits.
7: Mm-hmm. Isa sang mga benefits sang pagtulog sa gusto nga oras, ang pag-defend sang aton nga lawas batok sa malaing epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagatrabaho kun gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-detect 500 kag Mighty Sure Pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
8: Mm. Ang malain ba Sir GP kay ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kagsuno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawab la, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive
7: Pusto?
8: Sa bilog ng adlaw. Mm. So kung nami ganitulog mo at tinami man ang kwani, damo kaya mahimo. Mm-hmm. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik Sir JP ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia.
3: Mm-hmm.
8: Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masubra 1.3 million orak units. Santawa ba lang mga bata kay puno sila sa antioxidant ila obra sige lang tulog.
3: Tulog.
8: Correct. Oh.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Asalika.
9: Epektibo.
4: DTX 500.
8: Kabalo ka ang DTX 500 kag Mighty C. Ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa.
3: Oh.
8: Nga. Iyo si basin sa gay pangakig misis mo ti daski sang detects batan kag Mighty C para mahipos. Basi kulang lang na sa antioxidants. Oh. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organs sang babae.
3: Mm.
8: Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa mga ginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer including na dira sila ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
7: Oo, prostate
8: cancer. So, pinaka the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX500 kag Mighty C.
7: Or pure serum.
3: No? Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, palayo sa imo sa depression, ang Mighty C, and pure C, ganami pa imo tulog, ganami pang imo mood.
8: Diba? Ganami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan yung mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imo gastuhan ka dadlaw, gasto ka 14 pesos, 28 pesos ka dadlaw, gasto ka ni ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat niya magasto ka gid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health. Bisyo kag cellphone.
7: No. Kag tiba mo kuno cellphone.
8: Why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos manginhealthy ka, di ba? May ara anti-diabetic properties.
7: Daog na.
8: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, daog ka na. So, hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag Mighty C. Akong Sir Boy, nainom ko na akong DTX 500 kag Mighty C. Lima ka DTX kag lima ka Mighty C isang aga.
10: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: So, wow.
11: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa akon nga lawas.
10: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga sa bisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes Lunes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon.